0: clinic, no, ang sixer sa maong dua. Mas pasalamaton ang si Jalen Brunson sa ilang kadaugan sa game 4, no, kontra sa Sixers, og nagpaabot na lang sila kinsay ilang makontra sa tali sa Pistons og sa Cleveland Cavaliers. Ang sa Western Conference Division, usa na lang pod kadaog ang gikinahanglan sa defending champion nga Oklahoma Thunder. Human nila giusban kagahapon ang Los Angeles Lakers, no, sa ilang dua. Gilubong usab ang Lakers sa score nga 131-108. Si AJ Mitchell may nangu sa opensa sa Thunder, pinaagi sa iyang 24 puntos, may puno usab og 23 sa puntos si ang kasamtangan nga MVP nga si Shai Gilgeous Alexander, pinaagi sa iyang 23 puntos. Ang nangu samtang ang naparot nga Lakers, agi panguluhan kini ni LeBron James, pinaagi sa iyang 23 puntos. Ang iyang partner nga si Austin Reeves naka-score lang kini ga DCCP. Maayo kayo gipakita ang Lakers sa first ug sa second quarters, diin naglabaw pa siya sa maong duwa apan dito sa third quarter paingon sa fourth quarter. Mi arangkada ug ang OKC diin gilubong gyud ang Lakers dito na sa fourth quarter. Ang 3-0 nga kartada sa NBA, wa pay nakabangon ini, no, tungod kay nga field gyud ang mga kontra nga adunay 3-0 nga kartada. Kay nung duman nga sa first round na kontra sa Oklahoma Thunder ang Phoenix Suns, ila usab kining gisweep sa maong serye. Kini nga itong balita sa sports, gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag-DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot ng mga skin cells, o gipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals may resulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles o fold sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag-DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto og sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, Alemen.
1: Radyo Mo Nationwide.
2: Atong balita sa sports, managtapos sa atong mga balita sa dini mga orasa. Yes, standby ha, karong taon sa pagbalik ni Attorney Rufiel Fernandez Banyo para ipadayo na yung mga isyo o mga komentaryo. O ba na ako dress control kasamang cases menia, Nemski Nione, si Gerald Alvios, sa kosep niyo Radio Man Kent Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
1: Radyo Mo Nationwide.
2: At oras karon, alas 8:06 na.
3: That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Na ana mga bisita? Kadyot na!
5: Maglangay langay pagod ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon humba adobo kadere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
10: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
11: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw gyud sila. Tungod na kay akong skin na muingon, ngani ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. Si Bianca de Verani, kit-an kaayo ang kutis Silka nako with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
12: Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
3: Sa kalamion sa cheese o crunch, mulami ipod ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
13: Bre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330 ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
14: Kung pirmi ka po'y, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
15: United Home. Unilab yan.
16: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
18: same nutrition, half the price,
17: versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
19: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart, with a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
18: Same nutrition, half the price,
17: versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
20: Nasayod ba mo mga kasama? Akong nahunaan nga importante ang pagpalit og dekalidad. Kanang makingon ka nga quality good, labi na sa mga tambal nga atong imnon. Siyempre kinabuhi og panlawas na good ang nakasalalay, ana, di ba? Dapat sigurado nga quality good. Kinahanglan nga atong sutaon ang pagpili sa mga tambal o vitamins, labi na sa mga papangguwapa. Dili lang basta musalig ni bisan kinsa. Maong dapat ayha ka mopalit, dapat sigurado sa kasa quality mga kasama. Dapat Mangutana usata aron atong mabantayan ang quality, pangutan-on nato, nasuriyan na ba na? Epektibo ba na? Nasudyuhan ba na og maayo? Aron sigurado ta, di ba? Pero mga kasama, nasayod naman ta nga dugay na nga gisaligan ang Unilab. Para dali na lang nato nga mahinunduman, kini na lang atong ipangutana sa butika. Unilab, quality ba na? Sa among pamilya, sukad kanyadto Unilab nami. Ngano kay akong naibawaan nga tanan nga matambal, vitamins ug papagwapa sa Unilab, miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Buot pasabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso, ang giagian sa matag produkto sa Unilab aron masiguro nila nga quality good ay hapa mabot sa ato. Gikan sa raw material, lab test, apil sub sa storage.
7: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pag-live, pag-aaral at streaming dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
21: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
22: Tunay Natural at Original.
21: May Seal of Quality Excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
23: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
25: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
10: Atong takna mga kaigsunan, alas 8:30 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
26: Straight to the point.
10: Atong hatagag pagtagad, may itong duga mga isgutanan karong buntaga. Balikan ato mahigala ng isyo mga kaigsunan labot sa mga panghitabo sa ato. And of course, mga kaigalaan ang mahitabo ron nga voting dito sa House Committee, dito sa House of Representatives mahigala dito na sa plenary, no, atong hatagag pagtagad mga kaigsunan. So ato ning tagag pagtagad karong nga tutaod mga kaigalaan unya no tay mga report sub sa ato mga kaubanan, and of course ang atong pagdiscuss mahigala labot na sa duga mga panghitabo labot ning impeachment. Okay. Ano ta mahigala sa atong tagag pagtagad, no? Standby lang usap mga kaigalaan. Of course, ang PGMN ron ipagawas na mga higala matod pa karong adlaw sa katotoang ilang giingon nga 90 minutes nga video. So di ba ni timing kayo, no, nga karong adlaw mag-voting mahigala o ginigo mapagawas ni PGMN medyo about mahigala Martin Romualdez, murag lahi po ning istorya, ha. Okay, tagan tari pagtagad. Atong hatag pagtagad. Onya sa pikas nga bahin diri sa ato sa do na may mga issues nga tong gisundan. Karon diri sa Maynaga mahigala unya kini pong usapon mga kaigalaan labot ining pulis nga nangulata man sa asawa mga higala. Okay, pero layo na hinuon, pero ato na ipakita ang video dong. Asa man tong video kuno names? Ah, kani. Sige kuno. Ano man eh? Nag-away ni sila, ngayon kulata yung asawa. Ano man eh? Uy.
27: Ano ba gusto mo? Gusto mo ba doon sa pamilya doon? Gusto mo nga, hindi
28: ka. Ay, pagpigil ko naman, mas okay nyo ang buhay.
10: So, pulis din siya?
27: Totoo?
10: Hala.
27: Ha?
10: Uy, hala. Iba.
27: Sige.
10: Kuya, wala na nga relasyon. Uy, hala. Uy, hala. Kaya mang ginoong gikwan? Hinaikan, buo nga.
28: Ha? Lalaki, ano? Sakit?
10: Hala! Grabihan, tawahan na! Hala! Nakuyapan! Grabihan, pulis, ano? Pulis ka buhat, mga sugit di paminaw! Sus, ginoo ko! Grabihan, tawahan na nga! Nakahimo sa anak sa iyong asawa? Pulis ang ulata! Oh, hi! Muna hitabu ang mahigala, grabiha, oy. Oh, na, kung ano yun? Sabi niyo, kuya pananak nga, Sakto gugag ikuan god. Naigo ang pukuan oi. Ang iyang asawa mahigala. Kuyawan ang hitabu ang mga sukitig paminaw. Sus Ginoo ko. No? So nang ulatan ni nga maong pulis mga kagilaan. Inoon na. On, bangon pa yung tao ni asawa. Oh. Hinaikan siya. Kuyawang na relasyon. Uy, yala! Paita ining istasyon na. Dili o gili na madamag, buwag na yung tarong. No? Oh? Paita, no? Rubihan ang hitabu ang mga kagalaan ay. No? Kini babae ni suko sa daga na sa day. Da palayo sa diha. Daga na lang ka. Okay daga. Babae man kagud.
0: Mama!
10: Sus Ginoo ko. Yato lang i-blur gamay dong.
0: Ilang, oh. Ilang beses ako tumatawag kasi sinungaling ka sa akin. Tinatanong ko ka sa sakit sa pagpupunta.
10: Paita ning itabu ang mga kagalaan.
0: Kasi sinungaling ka sa akin. Pinatay mo yung location mo, bakit?
10: Ha? Ano yung pagkakonfrontasi nila ha?
0: Ano ba gusto mo? Gusto mo ba doon sa pamilya?
10: Ang ngayon ay may galang ako, may ni mga tang-tang nis pagkapulis yung tawahan na.
28: Ay, pagpigil ko naman, mas okay nyo ang
10: buhay. Yedis almahan na ni Ray. Niya gipalagpot na sa iyang pwesto. Ha? Oh? Kuyawa, eh.
28: Nakanalaki,
10: oh, kuyawa. Ato lang si blur gamay doon, di ba? Suko si Mita ng kalakihang. Oh, oh, oh. Hinahinay ato lang i-blur gamay siguro, no? Oh, kuya panggit taong babay. Mura man sa giyang himong pansing bag, mga sukit ni Kuminaw. Kuyawa ning kuha na, eh. Itabua mga kagalaan. Sus, Ginoo ko. Inaning mga sitwasyon mga kagalaan, mga pamilya inani o kanamang tiayon inani o lusa managuyab ngayon aning klase sa relasyon. Ako dahil matambag lang ko dahil di na mada, ayaw ipagbuwag na magtarong. Lison magkayo na inana. O? Oh? O nyalkan siya maging babae mga sukitig paminaw. Pinalabagoy kusog in town. So muna yung sitwasyon na o. Oh? O oh, na ako na ni, noon na gitang-tang na pagkapulis, no? I-confirm na sa ilang hipi kay kung man dahil yung hitabu amigala, Malolo City. Police Corporal Del Alimiri. Vlogger nga pulis day. Sisos Ginoo ko. No? Ginoo ko. Kuan lang, ato na i-blow-blow lang gamay siguro para dili kayo mo kuan si Mika. Oh! Gabiha. Ang sam na yung tawahan na nga. Grabiha, no? Ano ginahabilin niya? Kaluoy mga higala nga. Nagkahigugbaay mga kamo. Oh! Nisukol sa babae dahi. Ako, matambag ko sa mga babae. Ha, ayaw magsukol. Kwa na lang. Sibat. Nya sumbong o klaro. Ngadto sa mga otoridad. Sus, Ginoo ko. Grabihan ni hitabua eh. O nakuha ni mahigala sa CCTV.
0: Mama!
10: Panawag yung tawag mama ng asawa mga kagalaan.
0: Bay, ilang beses ako tumatawag. Ba't sisinungaling ka sa akin?
10: So gaaway din sila. So gakuan sila. Konfrontasi.
0: Pinatay mo yung location mo, bakit? Ha? Ano ba gusto?
10: Ginisalmahan na lang yung mga pulis sa iyang armas. O gipalagpot na sa pwisto. May risi taw hana. Ha? Dili, sabay tarong yung taon, anang kuan ano eh.
0: Ito?
10: Bisa pa giunahan sa babae, dahi. Isan pa.
0: Sige.
10: Kuyawa aning kalakiha eh. Ginoo ko. Atong kanon mita dong, i-blur lang gamay dong. I-blur lang gamay pareho dong para dili kayo mukhang mita dong. Oh. Oh. Sus. Oh, nakuyapan. Tumbag itaon. Igo kung kuhan itaon. Grabihan ang hitabu ang mga kagalaan eh. So karon no ang mga dunay relasyon ngayon ani og inani gani nga matang na kana mag-away na magtiayon, mag-away na managuyab, dili malikayan nga naman gina, payat man na mahigalang panag-away, pero lalis-lalis lang diha, okay ra. Mo pa rin ilang picture pagka, kuhan pa, loving pa sila. No? Oh, loving pa sila mahigalang. Maitsula na yung babae, ha? Oh, maitsula na yung babae, ha? So, loving pa sila kaayo, okay pa. O mag-away gani, natural naman na magkalalis, mag-away, kutob lang mga kigalaan sa paglalis. Once mo dapat na gani, wala na, dili na. Red flag, dako nga red flag na day. Kinahanglan mo nang ikaw na. Ibuwag na lang yung klaro, kay lisod man. Hinayak, mahigala, mga matay pa mo diha. So, kini si Police Corporal Del Alimere. Gitang-tang na na siya pagka-polis. Gidisarmahan ni maong polis o gipalagpot na siya pwisto. Confirm na silang hipi sa nga si Police Lieutenant Colonel Romel Hiniblazo sa Malolo City, mga sukit ng Paminaw. Nga natang-tang na yun. Kining maong nga polis, Corporal Pamirango de ani mga kigalaan. So, naasay asawa, kanagong babae mga higala, inay masafe siya mga kigalaan, nakabanag polis. Safety na kakay kay polis na imong bana. Naaka mga kigalaan sa kuan, na ay lalaki din ha, nga maoy mo protect ni mo, ang bana nga maoy mo protect unta, pero naanin hitabu, ang maoy na hinihingkulata, mga sukit di Paminaw, paitang sitwasyon na. So, tingali ganit dahil, dili ni first time nga kulata. Basig battered woman na ni mga kigalaan. So atong tambag ani-ani, ibawsi na ni dayon. Mangayo mahigala og kuan protective order gikan sa barangay. Bisag sa barangay lang. Dili maayo. Kung dunay relasyon nga ani nga klase mga higala, ako mutambag lang gyud ko mas maayo pay putlo na lang na mao relasyon ni ken. Mas maayo pay magbuwag mog tarong og dunay mga anak, suportahan ang mga anak kontra sa magpadayon ang relasyon ana nga mugamit ng mga kusog. Kanang away, lalis, natural na, pero once mugamit ng mga kusog, delikado na ka sa mga matay na, nadili na maayo, no? So mas maayo pa magbuwag na lang yun. Ha? Kung inana naman nga, gani mahigalay madangatan sa usaka relasyon.
1: Straight to the point!
10: Limang ka napakasumbaga, oh, tumbag ang taon, boy. Sus, ginoo ko. May gini kayo ang pangkaiyang ulo pagkatumbar, eh. Pagkaway batasan tawhana. No? O mo nang hitabu ang mga sugit ni Paminaw, so, kinin-anin nga klase, malisod ni. Ha? So, at least, giko naman hinoon, gidisarmahan naman hinoon ni mga polis, gitang-tang naman hinoon sa iyang servisyo. Di lang igo, anak, nga tang-tang, gidisarmahan. Ipapriso, gina. Kay ang iyang gihimo, mahigala, pagpamunog sa iyang asawa, mga sugit ni Paminaw, kung magkahimo sa pagpamunog, ani, sa iyang asawa, how much more sa abang tao? O pala na ako, kihaan gano'y gano'y tinuloon gano'y gawas nga gitang-tang sa pagkapolis. Tinudoon mga higala nga makasuhan yun. Aron nga ma balhog ni mga sukit di Paminaw. So, katong mga kuhan din ha, no? Mga dunay relasyon, ayaw taon. Once maabot ana nga sitwasyon, buwag na lagtarong. O niya katong uban, nga wapang mahinayak, ayaw pagpahinayak. Di sa ingon nga nang hadlok tayo ning kaminyoon o kining maong relasyon mga higala. Kaya red flag ayaw, no? Delikado, mamatay pa ka ng kalakiha, no? So, inanan na lang yun. Kinahanglan yun nga makamata da yun, no? Ang usa ka asawa. Problema na ba ni Dike? Di, mga bunog, di pa buntog ang asawa. Na yung mga inaning nga sitwasyon, di mo kuhan. Inyon nga, naunsa man ka nga muramag na bunog, mingon na, na kuhan ko sagdan na, na kuhan mo niya muna. Kaya mo laban pa yun na mga higala. No, muna yung nakalisod. Oo. Oh. Nga kuya, pag yun yung pulis, dahi kay doon na armas. Basta yun yung mahinaya ko niya hinoon simbako. O nga, kamong mga babae, katong na ay mga inaning nga sitwasyon, simba ko, inani gani, ayaw na namang sukul-sukul pa. Sibat, o niya, sumbong. Anak lang yun, kay, lisod man kayo, kahinaya kayo pamuriha, niya, lupig ka man yun, kusog in town. Okay, standby, may gala lang sa tundugan, mga hisgutanan karon. O niya, sa pikas ka bahay, diri sa ato, sab, dunay amahan o anak ang namatay, kay gisung sila sa ilang panimay. O niya, ang inahan, mahigala karon o sa kabalay ni, gisung, mahigala, mura manig masakir ng kalakihan, dekin. Ato ning hatagag pagtagad karo nga butaga. Standby, human lamang usab sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdong. Alas 8:26 na.
1: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito,
2: walang talo.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
11: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
12: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
11: Ako pun, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
12: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong panan.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex with generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
4: Sa gunso ng OT, ay buhi.
5: Kaya pa na ako.
4: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
6: Kaya pa na ako.
4: Patong-patong ang projects? Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
7: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
10: Protection?
11: Yaku!
10: With 8 billion live LCS?
11: Yaku!
10: That may reach the intestines alive!
11: Yaku!
10: Helps improve digestion and boost immunity!
11: Yaku!
10: With proper diet and exercise?
11: Yaku!
10: Kaya panalo ka chan!

0: Can't stop scratching because of dandruff? Try all new Sun Silk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex, our best ever Sun Silk. Made even better versus previous formulation, so your hair is with regular use.
1: Sway it with Sun Silk.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
3: Atong atak nala sa 8:31 na mga higala sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the Point.
3: Alita mga kaigala sa itong duga mga isgutanan karon nga buntaga mga higala. Onya kini nga portion natong gato mahigala sa Life Extension Vitamin D3, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makapaligon sa atong immune system dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, maka-function sa pagmaayong atong mga cells, maka-produce og mga panagang, makapatay sa mga viruses sa di pa nimusulod sa atong mga cell wall. Busa, inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors, 100% giginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika doon sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City nga nahimutang sa Osminia Boulevard doon sa Cebu Doctors Building o giguman sa Consolacion Branch sa may ADM Building, Barangay Kansaga, Consolacion, fronting Jollibee.
1: Straight to the point.
3: Okay, sa pikas gabahin may gala balik tadi sa ato panghitabo kay di astalisay mga kaigalan dinay usa ka lalaki gipusil patay ha unsa ba hinungdan ano nganong gipusil patay man mga kaigalan. O kini nga portion sa batud kato mahigala sa Super Fiber, ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang mahigala pag limpyo sa atong tinai o kolon. Kini ro malikayan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon ani mga colon polyps unay motubo sod sa atong tinai og ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaan labi seryoso masakit og colon cancer. Ang Super Fiber mo flash out sa natigom nga hugaw sa atong kolon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag or bakaha sa gabii. Sa upat nga to sa walo ka oras lang huwan sa pag-inom sa Super Fiber, imo na mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinai. Mamaghata din kini kahupay sa kolon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mao number one nga colon clean.

0: sing plada karon og rekomendado sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magkuha lang kay usa ka sachet sa Super Fiber, imong sagol sa kabasong tubig, imong i-shake mayo kutawon mayo unya imong imnon. Mas epektibo pa jud kung imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3.
1: Straight to the point.
0: Okay, mahigala. Atong tagay pagtagad ba kay sunan sa pikas nga bahin atong isgutan po ning PGMN nga expose katong 90 minutes nila nga giingon nga mao gikahadlokan ni Martin Romualdez. Unya mao hinungdan nga gipadakop mahigala ilang founder nga si Franco Mabanta. Ato sa ni apilog hisgot, no? Pero balansi lang ta. Kining kaso ni Mabanta, entrapment, lahi po na nga kaso. But kining kaso nga ilang ipagawas dahi, unsay content anang ilang PGMN report, na ato sa nang isgutan, pero ato sa nang i-check, ha? Di ba tamang badlong ni Mita ka, no? Mose problema ron? Sige. Kay ato sa kuno na, kung saan ang kalakiha, i-discuss ta na mga sukitig paminaw. I hope ang PGMN, o panalitan ng ila for expose ng ila, tugutan nila ng ubang mga media nga mo play ana, ng ilang expose, okay ra kayo, ha? Eh ato, amitay pabor-pabor ni ato, ang PGMN mahigala ato ning hatagag-pagtagad ng ilang report, kay ato nang i-treat as distinct and separate from the impeachment, the entrapment operation against sa ilang founder mahigala. Lahit ni nga kaso. So ato nang hatagag-pagtagad. Pero dili pa, alas atas to police report, kinilalaki gipusil patay, dili sa Dakbayan, Talisay. Paminaw tao sa ang detalye sa report, kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
1: DYHP, RMN Report.
2: Radyo Man, Attorney Rupin, tungod kay Wanta kakapag-update nining itabuhan sa atong kapulisan na atong investigative team o na ini Arjun Rombo bisan sa Kabukid, eh, lugar actually, arin siya agigon sa lantang pero tabuka ining apad kayo nilang sapa na yun mo sa Kabukid lahi na ni siya nga barangay, no? Pero arin siya agigon sa lagtang tarisay, pero killing crime scene, luyod yun ni sa panimahay ni inigipatay, tawag niya og sityo di Kiam, puro kulo, barangay maghaway na ni siya sa Talisay City, pero mas pabor siya agiton, o gari ka agis lagtanggay, lusa ni mo anang dulugon niya, tapo kagsapa, sa kanyang Chris Bukin, daad rin na mutang ining panimahay, inigbiktima at Sir Nero Pil na nag-ubo in town o kanang kuko man si kuko in town sa diyang gipusin o niya giluglog pa yun ang liog ani gamit ang buwang man
0: uy, sa sabihin ako
2: kapatay ng inibigma at Sir Nero Pil.
0: So, nana na sa bukid na ni Paul? Nana ka sa babaw, Paul? Kaya ka na maghaway, bukid mo na?
2: Oh, nakakatkatugod din, Rosinawa, Sir Nero Pil, no? Inainailag sa tayog ko na abot yun ako kinimbalay o ang crime scene ining biktima nga si Inocentes sa Balandi, siguday 4 anos, no ni siya diri sa ilang dapit nga sani. O niya, ang nigustuhan ni Attorney Rupert, kaya nga mamuhatay ni siya o ni Chorizo, no? Ni Chorizo. O niya, kining suspect, ato na nang nailan, mekanismo sa mga kabanay, kay ang sawa mismo nga si Edna, nakakita may yun siya, ining suspect nga si Eduardo Iscabusa alias Ede, siguday na pinapun ni Lingan ini lambalay ani na po din sluyo sa balay ini biktima no inyo nakita gapon mga buntag mga alas 6 na gigukod ang yang bana gipsil permiso po sil wa maigo o niya ikaduha na igo ni repeat sa ay ibabong bahin sa Apaga o niya giusbang po yung hiwa ang liyo gamit ang buwang sa mga okay kining suspect mabuwang ay din kinang hindi ko mga tigbakay ba? Kuha sa iyang pagka-construction worker. O niya, hindi pa yun sila ingon nga agyo ang silingan ba? O nga, o niya, amigo, yun din ini sila, no? So, at kita pa ni na idna, o niya, tabuang sa pinasuka ni Ide, lagi po niya, gilugog yung lulog sa iyang banag hapon sa buntag na idna, mga pahasubo na ako sa BYHP, no? Sa IFM niya, at ikaw ba karoon among atong station manager, si Attorney Rupia Fernandez Batio. Siyahe ko naman ng itinong sa mga itinong gahapon. Ang sa'y motibo ni hindi nga ipatay may iyong ban.
3: Ano ko si Sir Juan ang tumunta solar tapos saan nang ibalik ni Ede ang solar pabayan siya.
2: Ako ka ako na yung solar ha? Ini sular apun ni Rupil kay may taga na yung bisinta hindi kaya yung taon kalitok si nanay naupun na yung nanay mild stroke ka mild stroke in town dahil siya apun ni Rupil ini sular yan isgutan niya ako lang itinawa, Tony Rubel, o sa makasana pa yun niya. Kining solar, o sa kasuwing ng kape, nga gigiligyan ni NBC mga TV, kung na ang nahitabo, after 1 year niya gamit, giuli niya, yung balik kung bayad niya 2,000, o to ingnan ni Dika, para po yung kwarta, o ingnan ni Dika, wapak ko yung kwarta, ingnan ni Sani, wapak yung kwarta. So, kung sa may nagtabo, yun tumauli na iid na ang 2,000.
3: Wala lumabalik ang kwarta kay ano po niya. O niya po, nimo kay ang kwarta, abo yung gamit ng bakit, ano, dagnang utangan, ano po niya.
2: So, in short, na sigihan na lang niyong saad si Dika, uwian siya sa una tagaanan, nakatagaanan po ninyo katunga. Yun, ma.
3: Wala pa.
2: Wala pa. So, posible na sukan niya.
3: Siguro, sabihan na, si Eden, si Hino, ang bada siguro. Mga sa kasto ko ano yung siguro. Mga sa tuwag mo, naging pusing niya.
2: So, yung mga nadutahan niya, mga rin na sukan, wala sila yung laing away.
3: Wala.
2: Sige, at ni Rupil, nakipagkutan ng Edna, nasawa sa gipatay.
0: Okay. Kini si Edi, ilala ng silingan. Silingan na ninyo diha, manang Edna?
3: Muna, bayaw ako, attorney.
0: Bayaw ni mo?
3: Oo, kay ako man, asawa niya.
0: Pisos, ginoo ko. Nag-unay-unay na rin diha?
3: Oo. Nagtulong na ako, tulal di.
0: Unsa may trabaho ni ni imong bana nga si Sani?
3: Suriso, attorney.
0: Maghimog suriso?
3: Oo, sa tabok.
0: Kining nakapatay, kisay complete name ani?
2: Ikaw na, Tony Rupel, Eduardo is Kabusa. Balik sa
3: Eduardo.
0: Is Kabusa?
3: Kabusa.
0: O saan mo po trabaho? O saan mo po trabaho ni Eduardo?
3: Construction.
0: Construction. Okay. Unya, kanang solar nga giingon, ang nagbaligyaan na imong bana, nagbaligyaan niya sa Eduardo.
3: Kasi gagapit niya, tapos, anong paan, bay na siya, hindi ulit niyang solar, tapos, tingin na siya, dismail, matungkuan, ulang mo paan, kumbana, ulang mo, magkabayad, ako sa niya, ano nga, hindi, ulang na hindi, kaya gagawin bang problema, ano ko niya,
0: So mga orang gamay ra hinungdan dai 2,000 ra hinungdan pesos. Pesos ginuo ko. So kay wa pa makauli ang imong bana, wa ni imong inani sani nga imo naman ang gigamit, wa nay uli ay kay gigamit naman nimo or muuli ko gamay lang.
3: Sa katuig gabi.
0: O gigamit ta pahimos lang naman ni usa ka tuig, ganang iya pa mang iuli na. Sus ginuo ko. Sumoto nga iyang gidunggab lang dayon, pag nagkalalis pa sila ani.
3: Marang nang si Soros kay Aiden, basi nang siguro kang Sani. Siguro, bupag singpil ang tubag, ako pa na, hindi ko kasi manok niya. Tapos, pagkuhan, ito si ni Idi, wala may igo, tapos, pagkuhan, pag, ako pa niya, tungo na kasi ha, pusin balik, tapos pagkuhan, magig gugulta, kan, sa huwag.
0: Sus, ginoo ko. Wala yung tao nga nakatabang, maghitabuan eh, wala yung tao nga nakatabang.
3: Mahalok mong attorney, mahalok mong tinagod.
0: Mahalok. Pila mga edad anong imong bana, nga si Sani?
3: Sumutito, bro.
0: 54. Kini nakapatay si Ide, pala edad ano eh?
3: Marang, kutang katin siguro na.
0: Pagka mga putong ba mga tawhana, kaputong ba sa naning Ide, kumaohon?
3: Oo.
0: Sus, ginoo ko. Pila kabuk inyong anak, kamanang?
3: Sa oras,
0: O sige. Sige, salamat kay Manang sa paghatag panahon na mo sa DYHP o IFM. Paul?
3: Okay, salamat
2: sir. Lalawagan niyo rin si Attorney Rupil sa dali niya pagkasikap kayo na ilhan man niya suspect ko niya ayon si Steven Kua. So ang kapulisan rin pa dahil sa ilang hatpurso ini nga suspitado Attorney Rupil na wapapatakpi antod ka rin ini nga mga panahon na niya naisulti niya naihulga to na doon ko na sila patay atong suspitado, no? So, morning, nabalakali ang kinanglan matinood ni pangita sa itong kapulisan, matakpan ng suspitado. Kaya last nga nakita ni sakay ang sikad, tabok sa may lagbang, no?
0: So, morning, I hope, Paul, madakpan na, Paul. Anyway, ang kapulisan sa talisay, Puryabuyag, so far sa itong nakuanan, ha? Paspasos na mudakop, although, I hope nga masikop na ni sama sa itong gi-coverage, gi-cover sa unang mga balita, nadakpan naman nila. I hope na kini madakpan po nila ni Paul.
2: Oh, hindi sila pwesod, panahal sila CCTV, matubay-subay na nila, kailangan sila nakita sa CCTV, sa kayo 3-6 dere sa lagdang, taga retail ko ang magiging ining suspect si Eduardo Isca Busa, alias ED, no? Niya, tipa ang armas, no? Ang gamit, alibig ko rin din ko, gamit, so ito pag-describe, no? Naayan dalawa ito, suspect, Attorney Rupil, niyatag na anak dire, para mapakita na nato diya sa social media, aron pagkatabang sa social media nga una ang midirin mo daw anak katawag din sa itong kapulisan. So ikan din sa iyang pinag-ana sa Parangay Pagawai. Ako inyong Radyo Man po Lauro, DYHP Tapak RNN.
0: Salamat po Lauro sa imong report. Alas 8.45 na, standby, alang sa ito pagbalik.
1: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Wala si Mom!
5: Don't worry, Dad's got this.
6: Wow! Fries with dip!
7: Egg sandwich! And mac salad!
8: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
1: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Ladies' Choice.
0: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
9: Your bill, sir.
10: What? 14,000 pesos for dinner?
9: 1,400 only, sir.
11: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
9: Your bill, sir.
10: Order for more. Dessert?
11: EO. Love your eyes.
12: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
13: Mommy, makainumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga, og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pediaprescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, hinay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamate.
15: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
16: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
0: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets ug uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
19: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
20: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
21: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
22: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
23: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
24: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
25: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein, alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
13: Mga kasama, isip usa ka nanay, sayo magsugod ang akong adlaw gikan sa paghinlo sa balay hangtod sa pagatiman sa mga bata. Usahay dili malikayan nga makasinati og kakapoy ug magkasakit. Sagad sip unon ko tungod sa kakapoy ug sa pagbago-bago nga panahon. Sa una, imnan ko lang og tubig ug ipahuway ko lang una, pero karon mainom na dayon ko og Newzep Z Plus Forte sa unang simptomas pa lang sa sipon. Nakabantay magud ko nga kung pasag lang, mas dugay o kung padugayan nato, mas mudaghan ang virus sa sipon sa atong kalawasan. Muhinay ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Maong importanteng sa sinugdanan pa lang sa sipon virus, tambalan kinidayon aron mas maubos ang tsansa nga makatakod. Maong ako, tambalan dayon na ako kini with Newzep Z Plus Forte. Mag Newzep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipalig-on ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Newzep Z Plus 40 na mga kasama. Penilefrin HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol and Zinc ang generic name ng Newzep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
0: Atong attack na mahigala alas 8:51 na sa atong panuban karoning atong tulumanon inyong tulumanon.
26: Straight to the point.
0: Kini nga portion tod ganato mahigala sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagulini ang Rosehip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sab aron alibihan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, doon nasab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kapi. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
26: Straight to the point.
0: Now sa pikas bahin mga higalas, dili patampadayon sa unahan. si Bishop Abitoy, Cebu Archbishop Alberto Abitoy, usan ay makigalaan sa mga bishops nga medyo, mulagyang aura day okay, nag-aura na si Bishop Abitoy. Paminaw ko ba? Kuan kayo siya, no? Inuunwa pa ko kamit niya personally. Kay tingali o plano na to, mabisita ba kata dito sa iyang opisina, pero balik busy, sad kaayo ba? Pero ako nakita niya iyang mga humili, dito pa sa Buhol, o abot niya rin sa Cebu, si Remart Pugoy, may sige na itong cover ano ni Bishop Abitoy. Doon ay mga kuan, padatag mga reporters dito, pero taga Buhol man sa kuna si Remart, pagkapari pa ko na ni Bishop Abitoy, day, kailan sa anay day? Medyo naasa iyang kagulingong batasan sa diod nga kuan pang masasad ba hasta si Attorney John Kagulada taga-ila ni iyaning barkada sa iyang amahan ni so matay tayo na ni makuan na ni pero karon nahimo siya mga higalang obispos Buhol o niya karon siya mo yung archbishop doon sa Cebu siya mo ay mo guide mga higala sa katawhan sa Archdiocese of Cebu karon doon na siya pamahayag mga higala kay karong adlawa maumangod ron ang voting na sa impeachment batok mga higalang Vice President Sara Duterte.
26: Straight to the point.
0: So at least ining pamahayag mga higala sa balita nga ito nakuha, si Bishop Abitoy, at least medyo neutral na iyang pamahayag day. Hindi kin, no? Sa iyang post sa social media, in fact, nanggawas din sa mga balita po mga kagalaan nato. O gani, kini akong i-quote mga higala ang balita sa Cebu Daily News. Matod pa si Cebu Archbishop Abitoy has urged Catholic legislators to approach the impeachment issue with moral discernment, prayer, and commitment to truth and justice.
26: Straight to the point.
0: Sabi ni saya pa may gala si Cebu Arsobispo sa Subo nga si Bishop Abitoy nag-auhag sa mga Katoliko nga mga congressmen nga mo approach nining impeachment issue with moral discernment ubanan sa mga pag-ampo o commitment alang sa kamatuoran o hustisya.
26: Straight to the point.
0: Wag din sa manawagan, may galang pirma mo nining impeachment batok ni Sara. Wag po sa manawagan niya, ayaw magpirma. Ang iya nga, ampuin niyo daan ka na inyong desisyon. Kinahanglan mo moral discernment, prayer and commitment to truth and justice. Matod pa may galang Bishop Abitoy sa iyang issue nga pastoral guide for lawmakers on the question of impeachment, yato milabay mahigala nga Sabado, silbi pahimang nun niya daan, kay karon man ang voting good mga higala. Miingon siya mahigala nga kining buto mga kagalaan sa House of Representatives whether to formally impeach Vice President Sara Duterte karong adlaw mahitabo ni kung ma-formally impeach ba si Sara og ma-send na ngadto mahigala sa Senate ang Articles of Impeachment. Matod pa mahigala iyang gi-emphasize ni Bishop Abitoy nga kining public service is not only a political duty but also a moral responsibility before God and the people.
26: Straight to the point.
0: So kining pagserbisyo sa publiko gipahimugatan ni Bishop Abitoy nga dili lang kini politikanhon nga duty apan moral responsibility usab atubangan sa Dios ug sa tao. He said decisions involving impeachment should not be reduced to political strategy, personal loyalty, or partisan interests, but should instead focus on truth, accountability, justice, and the common good.
26: Straight to the point.
0: Atod pa niya mahigala nga kining decision, may kalambigitan sa impeachment, dili lang mga higala i-reduce, isip politikanhon nga estratehiya. Ha? Dili pa pamulitika lang mga higala, ha? Nga mga strategy, personal nga loyalty or partisan interests. Dili na. But kinahanglan i-focus sa kamatuoran, sa accountability, justice, og ang common good, mga sukin tigpa minaw.
26: Straight to the point.
0: Unya, matod pa sa Arsobispo, ang lawmaker should not primarily consider whether a vote would benefit their political future, but rather whether it is true, just, and beneficial for the nation. So ang usa ka magbabalaod, dili lang mo consider unang primarily consider sa iyang pagbutar alang sa benepisyo nga politikanhon, but kinahanglan nga iyang tan-aon ang kamatuoran, ang hustisya o ang benepisyo sa tibuok nasod, mga sukintig paminaw. Makaayo ba ng impeachment or dili? Medyo kini mahigala neutral si Bishop Abitoy, ano nga, panawagan. Wa siya manawagan niya. Pirmahin ninyo ng impeachment case batok ni Sara. Pero wa po siya manawagan niya. Ayaw niyo pirmahin. So, gihatag tanan nga to sa mga congressmen, inyo gini. Unsaon yun eh, mag-discernment mo diha. Kung makaayo ba ni sa common good kining impeachment or dili ba?
26: Straight to the point.
0: Ha? Si Bishop Oimi, pahimang nosab sa mga public officials against acting out of anger, fear, blind loyalty, political pressure, or personal ambition. Ha? Iyang gipahimang noan mahigala ang publiko, mga public officials, batok sa pag himo mahigalag mga butang, gumikan sa kasuko, or gumikan sa kahadlok, or gumikan sa blind loyalty, or gumikan sa political pressure. Ha? Ayaw maghimog mga butang or decision gumikan sa pressure sa politika. Ha? Or personal ambition. He stressed that national decisions must be guided by moral integrity rather than political convenience.
26: Straight to the point.
0: Mone ang pamahayag mahigala sa Arsobispo. So, prayer before decision making. Iyang gibutyag mahigala. Iyang gipahimugatan ang kaimportante sa pag-ampo and conscience formulation, conscience formation. O miingon siya ng Catholic lawmakers must sincerely seek God's guidance and ask for wisdom, humility, and courage in making their decisions.
26: Straight to the point.
0: Kini mga Katoliko nga mga congressmen, aton pa niya mahigala, kinahanglan nga sincero sila sa pagpangayo o giya sa Ginoo o pagpangayo mahigalag wisdom, pagpaubos o ang kaisog sa paghimo sa ilang desisyon. That is why prayer is essential. Matod pa niya muna hinundan niya kini pag-ampo importante. A Catholic lawmaker must consult God sincerely and ask for the grace of wisdom, humility, and courage. Matod pa niya, imong konsultahon ang Ginoo sincerely. Dili ng sincero ka ni konsulta sa Ginoo sa tupa, dili kwarta. Mo hinungdan nimo yung buto ka kasamang kay. Kay kwarta gani mo yung nagpabuto nimo na, wa dili na sincero na. mahisgot ka na kag sincero, dili. Ginatungod ka na da ka mahigala sa pressure. Kaya kinalan mahigala nga kwan. Conscience is not merely personal opinion or emotion. Matod pa niya. In the Christian understanding, conscience must be formed by truth, prayer, moral principles, and honest discernment. He also encouraged lawmakers to seek advice from constitutional experts, persons of integrity, trusted spiritual advisors, and constituents, while warning against surrendering one's conscience to political patrons, pressure groups, or popular sentiment.
26: Straight to the point.
0: Wala nagbabawi ning iyang kwanday. Makaingon kag panalitan o kwan ka, murag nas, tunga-tunga ning iyang mga pamahayag, mga kagalaan. Pero importante nga dili ka mapada, dili ang imong decision tungod sa political pressure, dili tungod sa kwarta, dili tungod sa imong personal nga ambition o guban pa, no? So mo nang conscience vote. Mo ni ang emphasize mahigala ni Bishop Abitoy. Kung makadawat kag mali-malitang kwarta, pwede gyapon ka maingon kay nga conscience gyapon nimo ra kay. Atan ni agi katawa mga sugintig paminaw. Bitaw kay kanini ang karong adlaw mahigala expected yun na. Nya tan-aw na to ang ato mga congressmen, ang ato mga senate, ato mga senators magpaabot pa ta. Ba tan-aw na to mga higala ang atong mga congressmen unsaon la pagbutar kay ila mang i-explain ang ilang buto, malagmit. Inigbutar nila lahi man tong sa kwan dahil itong milabay nga impeachment nga napaspas ba. Pirma na to, pirma. Dayon, transmit nga to na sa Senate. Moto last year, kaya nakakuha man sila dayon og 1/3 votes. Subra pa sa 1/3 votes, nga wa na mo agi, dito mga higala sa House Committee on Justice. Kanigod kinaagi man ang process. So may tabuan eh, after sa House Committee on Justice, ipasas plenary. So unya, tanaw na ito may higala sa plenary, unsay explanation sa mga congressman. Muna ni tabo, and I can like sa panghitabo atong impeachment ni Vice, ano ni President Irap Estrada. Nga, ang kata, usa ka congressman mo, vote siya for impeachment pa siya ni Irap or dili. Nga iyang i-explain ang iyang buto. Na iuban nga mo, diskurso pa yun umayo, nga nung mabuto siya may galag yes, or nga nung mabuto siya og no. But ang uban sa mahigala, di na mo diskurso. So tanaw na to, kinikarong adlawa o kinsay maayong mo diskurso sa ato mga congressmen. Mo diskurso pa ba sila or dili na ba?
26: Straight to the point.
0: So inigbutar nila nga yes, gusto na mo ma-impeach si Sara, malagmit doon na sa supporting reason day. Malagmit, pingin po sila nga among tuyo nga ipa-impeach si Sara aron nga mapaminaw na toyod o kung saan ang iyang mga tubag. Hina na, no? Kakano na ang makatubag sa dito sa Senate. Napoy uban nga pinainana, mahiga na pagkasulti. Ang uban saan, maingon nga pirma sa impeachment kay manubag yun Sara. Ang uban saan, may gala, maingon nga dili sa pirma impeachment kay napa may daghang mga problema sa nasod. Kung atong gukuron si Sara sa intelligence fund, anya ang flood control, wala ito gukura, medyo balik out kay intanaon. So lain-lain yung mga rason, talawa na unya. Atong talawa, may gala, unsan yung mga rason. Unya, di pagawas po, may gala, karong adlawa sa PGMN tong ilang expose, ang i-atake day, ang si Speaker Martin Romualdez may i-atake o ang House of Representatives nga grabing daghan ng mga buaya. Sila mo'y nakakwarta, may gala, medyo unsan may mahitabuan, ma-neutralize ang mga tao, imbis kay imong dagkutan ang mga tao nga masuko batok ni Sara Indekin, mabahin ang kasuko sa mga tao, suko sa Sara, panalitang, masuko lang yun. Ang uban, masuko sa mga higala sa mga congressmen, Speaker Romualdez o Gastapan BBM, nga no, nga grabing kinawatay sa flood control project.
26: Straight to the point.
0: So, iyahay sugnod. Iyahay sugnod. Sugnuran ang mga tao nga masuko batok ni Sara, but doon na po mahigalay mo sugnod sa mga tao nga masuko mga kigilaan sa mga congressmen nga mao mga higala mamirma sa impeachment complaint batok mahigala ni Sara.
26: Straight to the point.
0: O pirma ron sa report o sa articles of impeachment mga sugid di paminaw mo ni ang mga mahitabo mga kigalaan por bida. So but sa ako nag-iingon kining Congress ang House of Representatives tan-aw na ko ako lang nag forecast daan ha. Predictable kayo ang Congress, predictable kayo ang House of Representatives, malagmit ilan na nang ma-pasar yun within today, malagmit ilan na nang ma-submit sa Senate tomorrow, unya inig ka 13, mo na ginay mahitabo, si Tito Soto kay Atat na Atatman, malagmit makunvene eh, by May 13. Pero by May 13, igabot ani mahigala sa Senate, malagmit niya questionon po ni sa mga opposition senators, o magkunvene ba sila as impeachment court or dili. Malagmit na rin. Tanan ano yung himuon yun rin. Tanaw na ko, no? Ang uban mga strategist ni, ang uban mahigala, lain-lain lang, no? Muni atong napanlantawan mahigala, sunod niya mga panghitabo. Pero makaingon tanong, nga grabiha na mura o grabing impeachment nga itong ipangatubang, eh, last year pa, hantod garon, mura, wa naman mafocus trabaho, nalingaw na lang taan eh, wa mafocus mga projects.
26: Straight to the point.
0: Ahay, sige-sige lang. Kamodiha, sunod na mo sa kong program, kaya ron nga ato ning mahubad ning mga kwan sa impeachment, no? Kaya mao naman gini. So ako mong dasigon, kwan na lang mo daan, pag-andam lang mo, subscribe na lang mo daan sa kong YouTube channel. Kaya ron nga matagaan tog husay ning impeachment dili mahigala sa atong Sibya. O yung man sa kong Facebook page, o Facebook page na mo sa DYHP o IFM. Nga paminaw na mo sa DYHP o IFM, kaya atong ipatinaw din eh, may gala ng impeachment. Atong i-discuss din eh, matag-adlaw nga, doon ay hearing. Ha? Standby lang sa kadali, eh. Pahinom-dom sa tam, balik takalo nga itong taon. Alas 9:07 na.
26: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumaksis ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na! This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti silka in as early as 7 days.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige kagaw, inanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
2: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
3: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
4: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailechon, humba, adobo, kadereta!
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
11: Extra. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
12: Atong attack na may gala sa 9-12 na sa atong uban-uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
12: Hiling a portion of Gato makigalaan sa said Panyawan Liniment Oil. Makapanyawan pait ang kahimtang sa panahon karon panduna'y maayong balita gikan sa pait.

0: I-impeach si Sarah. Amot hindi ba ka na mausab mga higala kay bawo na ta. Kani politika mga kigalaan, ang pressure o gwa dito, wa din he, pwede pa na mausab. Ha? Ba't kini mga higalang dakpon po si Bato? Nga nigawas karon ang subpoena gikan sa CIDG dahil dili po ni sulagma lang. Uy, tuyo sa ni mga higala karong adlaw agyod nga paghatag og strong message sa nga kanas Bato. Ipatawag sa CIDG. Unya sa sunod may tabo na, di ba na balhog ka na dito? Or maingon na di anan, ipatawag sa CIDG, mutungas Bato mahigala panalitan. Kay pangitaon siya, dismail ka mga polis kung hindi andam na, nga mangita niya. Inigawas ni Bato mahigala, ipada sa ICC day. Wala, pag-ipon mo rito, digong.
1: Straight to the point.
0: Maghatag po na og strong signal nga, mo na madangatan ninyo ha. Ay, rin supak-supak sa gusto sa Malacanang.
1: Straight to the point.
0: O na, dilit lalim na ron. In the park, mahigala sa mga congressmen rong panahon na nabutang sa daw sa magbibingka mahigala init sa taas, init sa ubos. Mo na itinuod mga sugitig paminaw. Ato isigutag tiwas na kanon tong taon, standby lang sa alas sa 9.23 na rin amahan o anak patay sa pagpanunggab. Naangol mahigala sa banginahan dili sa may inayagan naga. Ha? Ang suspect na dakpa na sa follow-up operation sa kapulisan. Ato sa i-check ang report o ba ni kasamang Jane Gallardo. Yes, kasamang Jane?
1: D-D-D-Y-H-P RMM Report.
2: Yes, Rajuman, Atty. Rufi, live kita karon din sa panimalaya ni atong mag-amahan nga nakabsan gyud sa kinabuhi diha diha dayon, Atty. Rufi, human kini gisulod o gipangdungga ba sa makadagang higayon sa ilahara nga silingan. Pero nasayra na ito, Atty. Rufi, nga kaliwat raman ko di ay nila ang suspect, Atty. Rufi. So atong nga ni karon din ni pero naibawan pud nato nga murag nagumo ni sa illegal nga drogas ang ining maong suspect nga atong gayon na hubog pud si Atty. Rufil kay gikan sa diskuhan kay do na may lugar din sa inayagan pud nga nagfiesta so naay disco. Maski ang kaming mga biktima at ni Rufil, di kan po sila ng yes pagikan. So, na dyan nakainom, ya, di hanga, nakadiskusyon na sila nga manguli. So, kay natuog na ni Rufil, so, nilaho sila din sa ilahang balay. Kung atong mapakita, kung maklaro lang sa ato ang video at ni Rufil, ato good nga dito si Karon. Ang panimalay ni ining mag-amahan, so, kay sabihin ng bigayo at ni Rufil, maski ang ilahang balay, ang kining adyanan, pwerte good kahagipot at ni Rufil. Kung makita po na ito, grabe na po kasi good ang mga silingan din ni at ni Rufil. So, kung in ato, kung nakasagit, kung doon ay nakapangayagtabang at ni Rufil, dali kaayo good nga makadungog. Tungod sa kadugol, ragid unta sa balay. Pero atong higayon na mga dati ni Rufila, dinit sa ilahang balay, na anda ni nila nga, dinigid ni nila si Rad, dinit ni si Rad, kung wapan abot inyong mga edsoon, sir, no? Ang uban.
0: Okay, gamay lang din ha. So, naanad sila nga, dinit manirado silang balay, di ay mo, dinit kay, murag kumpiyansa na dahil pagkayo kasaman din. Sige ha, standby gamay lang kayo. Humalamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas sa 9.25 na.
1: This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa salap, bangi sa sulit.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
9: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
10: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
11: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
9: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
10: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light og eye strain.
11: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
12: Available na sa Mercury o mga suking butika.
13: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol at B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
14: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex sa generic ng Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
17: Balita!
14: Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa Tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exam.

0: in sa nurses board exams.
1: Kanin gabi ay sa ACT pa, no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism, o business.
0: Og libre pagyod ang senior high school sa ACT.
1: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
0: Oh, ani mo, pretty?

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack na may galas sa 928 na sa atuman uban kaloning atong tulumanon o inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Kini nga portion tod kalato mahigala sa DTX 500, taas bang presyon sa mundugo, ikaw ba dunay hypertension? Basin taas mong sugar, basin may diabetes ka o niyawa na ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa mundugo. O sa nakalason, nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang imundugo. Ang diabetic hypertension maresulta na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pagganiin pagkaimputin sa mga lalaki. Ayaw na kulata pa nga magkaglabi mong kondisyon. Mag-DTX 500 na matakadlaw. Ang DTX 500, doon ay tsalang tinggikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubuo yung blood sugar, kontrolado po yung BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matakadlaw, makapanindot sa mutulog, makapugong sa hyper acidity. GERD fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
3: Straight to the point.
4: Okay, itong balikan, may galas kasama ang Jane Gallardo. Kinilain ng lessons, ha? Mga tuog tam, natas itong mga balay, pangandado mo diha. Panglock mo diha. Hindi kin. Panglock mo. Kaya kinihitabu ang mga kaigalaan, ni suding suspect, wa man malak ang balay. Kaya naanad po sila nga dili manglock. Now, ayaw mo kumpiyansa. Bisan pa man tuod, o wa mo ikuntra diha, bisan tuod, o maayat ang tao, may gala, o di lang kita mo kumpiyansa. Kaya may tabu na may gala, di man tingali na mo patay, pero man mga kawatan. At least na lang, magkalisod sila suod. So, sa report ni kasaman Jane, medyo matod pa mahigala, naanad sila nga di man narangka. At balikan si kasaman Jane Gallardo sa Dugang Report. Yes, Jane?
3: DYHP. Aha! RMN Report.
5: Sa radyo man natin ni Rufiel, mao ang ilahang buhaton, ilabi na uga, dili pa mauli gyud ang tanan nga igsuon or ang tanan nga nagpuyo diri nga maong balay atin ni Rufiel. Kaya para dali ra pud nga makasud. Pero sa kung makita mo gud nato atin ni Rufiel, medyo gamay ra gyud in town kaayo ang ilahang balay. Igsuod nato gikan diri sa gawas, mao na dayon ang ilahang sala gamay, mao ra pud ilahang katulgan atin ni Rufiel. So dinhi sila atong higayuna nga napug kay gikan po ito sila na miyesta atin ni Rufiel kung atong napakita din ni Kato na ilhan ang mga biktima atin ni Rufiel nga sila si Condrado Tapdasan mauni ang amahan. 59 anyong ang anak mao si Dominic Tapdasan 21 anyos atin ni Rufiel. Samtang angol po ang asawa nga si Edna Tapdasan na sa ato ang nahibroon atin ni Rufiel doon na di ay usap ka tuig na bata atong higayuna nga tapad po nila atin ni Rufiel. May gani kayo wala ragit in town na samdan or naangol tungod kay gigapos o gikaviran siya niining inahan natin ni Rufiel balilula na ni sa bata. Nagapo man tong bata mao tong naigo ang kaning inahan kaning si Edna atin ni Rufiel sa iyahang buko-buko na gidala-gidala sa sambalanan kay critical siya kagahapon pero karon atong nakuha ang update sa salamat din taon sa Ginoo atin ni Rufiel na stable na natahi na po ang iyahang mga samad or mga naduadong tungod sa dunggab atin ni Rufiel atong,
4: so atong higayon na kasaman din ang nakasasulod sa balay tulos sila, ang amahan, ang inahan, ang anak, 21 anyos, o kining ilang apo?
5: Kining ilang apo. Yes, Atty. Rufiel.
4: Kinsa mang anak ni Kwan, kining bata nga 1 year old, anak ni atong gikakuntra yun, anang suspect, or anak ni ining namatay?
5: Anak ni sa lain po, nga anak ni ining Edna o ni Condrado Atty. Rufiel. Sa usan, kay nining man sila pangag-igsoon. Lima man ni ang igsoon or anak ni ining Condrado o ni Edna. So anak to, ang katong ako, anak ko sa lain po nilang anak atin ni Rufiel. So igsoon na to sa ilahang balay atin ni Rufiel, dito sa ilahang sala. Mauni ang ilahang katugan, matod pa ang atang libawan si Dominic Moya naghiga diridaktit sa ilahang kortahan. Mani atong higayun na atin ni Rufiel, nagjuhubog po diod kay gikan sa fiesta, niyagahayang siya ako nga tayo atin ni Rufiel. Niyasunod, dapat niya ang amahan, si Condrado atin ni Rufiel, dayon ang inahan, o dayon ang bata. Ako ni gayon na atin ni Rufiel, mag-unit-nit, or wala nila gipasigag yun ang mga suga. Naanda ninyo, sir, na magtawang yun ang suga. naanda nila Atty. Rufil na magtaong gid sila og suga kada matug na gid sila kay nahitabo yang nang insidente ni gahapon sa kadlaw na Atty. Rufil mga alas 2 pasado sa kadlaw gid so, nagumingaw na mingaw na kay hinanok na gid kaayo Atty. Rufil gani atong nahibaw-an ang kilid ani ilang balay Atty. Rufil dunay usa ka portahan or medyo kwarto-kwarto sa anak ug sa biktima kina magwangan so sikit tragic kaayo Atty. Rufil siya ang nakadungog nga nisyagit ang inahan siya ay nakadungog Atty. Rufil nga nisyagit pero wa siya kahibaw nga naday ginung gabay nang itabo kay syagit raman ang iyang nadunggan sa iyang inahan Atty. Rufil iyang nagunitan ang suspect. Iya pa gid nga nagulitan natin ni Rufil kay ni gawas madinhi. Ang wala na pagani siya nganong lisod, giunsa niya din ni Atty. Rufil pero gisagaan na gid siya og mata. Ini suspect Atty. Rufil nga giila na gini sa atong mga otoridad nga si Albert Cedinho Atty. Rufil 28 anyos ulo taon ni siya. Pagkahuman niya himo sa maong krimen ni lakaw siya ni dagan siya Atty. Rufil ubog siya niya ni ambak na kundid gayon siya din sa kural ubog sa maong balay Atty. Rufil so inana ka grabid inana kadali ang panghitabo nga gipanggunggab niya pero sa inisyal na itong anong ibawa natin ni Rufil, dili di ay nibao ang kontragib sa suspect. So, dito pa lang daan sa diskuhan natin ni Rufil, ang igsoon...
4: So, dito ni magsugod, kasaman din ang ilang panagbangi ni ining igsoon mo ikontra dito sa diskuhan. Nagsugod ni disko-disko.
5: Dito sa diskuhan, Atty. Rufil, ato lang hinganlan na ngayon naman kita og permission, Atty. Rufil. Ang kontragid naining Albert, naining suspect, si Giancarlo, ang ikaduha nga igsuon ni Dominic, ikaduha nga igsuon sa lima, Atty. Rufil. Ikaduha nga igsuon.
4: Manghod ni ni Dominic or maguwang?
5: Manghod. Manghod ni Dominic Atty. Rufil. Niya, ang kining niya si Giancarlo nga kontra din atong suspect, matod pa sa inisyal na itong nga pagkakihinabi Atty. Rufil, dipugos siya ni aning suspect na pasayawon kay Giskuman. So, nibalibag siya Atty. Rufil, kaya hindi siya ganahan musayaw. So, nasuko man ang suspect nga di siya musayaw.
4: Salakto, Jane. Salakto ng istorya ha. Di man ang nagsugod niya sayo-sayo niya. Gibira siya kay manayaw. Sakto pa mga tungod kay palihan po taga inayaga-naga, nagpasabot niya mga kaila rin sila, barkada rin sila kasaman din.
5: Higala. Kaayo Atty. Rufil. Na ilang ganing hilagway o ilang gidescribe ni mga suspect na huwag din makainom, tarong ragid kaayo Atty. Rufil. Muna huwag sila gadaho, mainangi di ay ang buhaton. Mauragid sa to ang hinungdan, nga nibalibad niyang kining si Giancarlo, nga di siya musayaw, pwede siya ganahan, nasuko ning suspect, nanulisok si Atty. Rufil, matod pa, dito nagsugod ang ilahang sumbagay. Nagsumbagay gini sila Atty. Rufil. Pagkahuman sila ng pagsumbagay, nanguan na, nahunong, no, tinanguli Atty. Rufil. Pero,
4: murag mo ko na yung sumbagay kasaman dyan, nahunong ang disco tungod sa ilang pagsumbagay.
5: Tungod sa gubot Atty. Rufil. Tungod sa gubot. Kaya sinumbagay naman eh. Pero nainatay na ibawa na Atty. Rufil na kinidi ay suspect at ang atang nagaini ni Giancarlo din ibabaw sa ilaha. Kay mo baos gid si Atty. Rufil atong gitangutana ni Sir Giancarlo nga wa ba ni siya nang hulga wa ba ni siya dala nga kutsilyo daan Atty. Rufil sa ilang pagsinumbagay pa lang kay basig nagplano nagigis si Atty. Rufil wala man walay hulga walay kutsilyo nga da dinhi niya katong pag-uli na sa suspect Atty. Rufil ang gigamit niya nga kutsilyo kanang pang-ihaw or pang-kiss-kiss din sa baboy Atty. Rufil so giyata nga tanga niya so gato siya nga nauli na ni si Giancarlo din sa balay Atty. Rufil.
4: So itong laruho na para maklaro sa mga kaigsunan niya, kini untang na nga matay ron, kini si, sa imunggingan lang na si Conrado Tapdasan, ang amahan, o ang anak niya nga si Dominic Tapdasan na matay sad. Kini sila, wala ganda ni sila labot sa away, as taning ilang inahan karon nga naangol, wala ganda labot, ang gikaaway ra, kining ilang laing anak nga si Giancarlo dito sa diskuhan, ni ining suspect nga si Alberto Cedinho. So barkada sila, nadisko-disko sila, unya iya pag ganing giguyod kay manayaw, niya wa, ganing mga hubog nila kasaman Jane, kanaklay hinungdano nga giguyod o manayaw, unya wa musayaw, nag-away, nagsumbagay, naundang ang disko tungod sa ilang kalaki nga nag-away, nagsumbagay sa diskuhan.
5: Nga, mga marag sana sa kwa na Atty. Rufil, init na gani ang ulo kay tungod po sa mga nainom nga mga ilim nun na Atty. Rufil.
4: Agwa di pataranta, muna yung nakadaot.
5: Mao na tayo ni Rufil, maring mamatid, nag-gib din tao na tayo ni Rufil, tungod sa mga gitang inom.
4: So malagmit ka sa mang din, malagmit nga dito sa diskuhan, pag sumbagay nila, murag na alkansi ni si Alberto si Ninyo, na alkansi sa sumbagay ni Giancarlo. Kaya nga nung, iya mangyatangan, Giancarlo, nga, iya mangyatangan kay Andong Gabon, nagpabot-pabot mo sa kimo, bao siya.
5: Mao na tayo ni Rufil, ang gituuhan niya, kay ang unang gib na motibo, nga di, base sa investigasyon sa atong kapulisan, pagpamaus gyud ang iyahang rason gid Atty. Rufil nganong nabuhat niya. Kaso lang nakadamay gid si Atty. Rufil kay di mao ang iyahang gatuoran siya nga mao to ang iyahang kontra Atty. Rufil niya nakadamay siya duha ra pagid in town ka kinabuhi. Ang nakalas gid in town Atty. Rufil kay gatuo siya nga nauli na ni si Giancarlo diri mao tong lisod ra pod siya diretso diri ato ni Rufil na tayo ni ato gayuna nga wa pod na lak in town ang ilahang portahan tungod lagi kay do na kay mga gitaabot nga diretso ra gid ang ilang katulogan din ni ato ni Rufil mao tong nasud gid niya nga igo na lang nakasyagit ang inahana ang kinamagwangan nga anak ato ni Rufil pagbuman niya og dumit sa suspect kay wala man sa kahibaw nga nanay dai nagdinunggabay din ni pagpasigya niya sa suga didto na niya nakita ni Rufil. Pasensya sa atong mga naminaw karon nga nagbanaw na gyud ang mga dugo ni ining mga biktima ate ni Rufil.
4: So kining
5: kaning mag-amahan matud pa dinhi pa lang ate ni Rufil. 50-50 na gyud wa na gyud galihok in town ate ni Rufil. Mao to ang ila nila nga una nga gidala nila sa kambalanan ang inahan niya. Kaya sa buko-buko man to na igo ate ni Rufil niya nag anihangi man siya ni Sophie siya nga murag mapaong na ang iyang pananaw. So mao to siya una og dala sa kambalanan ate ni Rufil. Nag say kuandra po da kana duwas ang bata nga 1 year old ate ni Rufil pero wa gyud naka agwanta ang katong mag amahan niya. Karon na ni Rufil, mao na ang initial gid nato base sa investigation pod o sa pagpakiginabi pod nato sa uban nga kabanay din ni. Pero karon, atong istoryahon ate ni Rufil, si Giancarlo gid mismo ang katong kontra gani sa suspect ate ni Rufil. Nga mao gid na. So atong siyang istoryahon karon para mas masaysay pagid niya ate ni Rufil ang maong panghitabo kay ang iyahang naabtan naman na magdunggab ang iyahang igsuon o ang iyahang papa. Sir Giancarlo, maayong buntag live na karoon sa DYHP Aramen Cebu o sa IFM Cebu. Paoba na to si Atty. Rufil Banyok at ang station manager.
4: Oh, Jan. So, on sa man hitabo, sa man imong reaksyon na namatay, mahinoon ni imong amahan, imong igsuon, imong mama, tuana na sa hospital. Tungod sa nahitabo ninyo, nining suspect nga si Albert.
0: Mga sir, basta lang gina ko makawala na yung bumili na ko, wanda na nung binikana, bidahan na sa junior. Mayan ka, gariyan lang ko sa mga, na kambay, kadin ko posible nila, kung tagyan ko dumbo lang ito. Kanon tas mga police ba?
4: Kung sa man gigiawaya ninyo, nining Albert, nga barkada makanin ni mo?
0: Kuha lang siya, kasi ako niya, kasi di ko sa niya, kay malipong ko lang siya, mga kainom. Tapos ko siya, kalisok ko niya noon. Ako to, sumabagay niya sa kuha niya.
4: Kini ni ang, unsa man inyong giinom, ato panahon na di ay? Unsa giinom ninyo? So, kauban mo, o kanang, unsa man nag-table mo dito sa diskuhan?
0: Sa una, sir, wala pa. Galingara ko na, si Kang Kalang. Kaya sa'yo, kanan siya ni Door, sa nang over.
4: Pero barkada mo, ano niya, yun?
0: Oo, oh, barkada. Kaya na sila, silingan na kayo.
4: Silingan. O sa may trabaho, ano ni Albert?
0: Awan. Hindi ako sa nasa tagsa, na malintin sa'yo na. Sa taga na sa trabaho, ano sila, pero nga, sa di, magdugay, mundang. Katong trabaho ko sa Chipan, mundang sila siya. Sir.
4: Ikaw, sa may trabaho ni mo? Okay, so nakaamigo mo aning Albert tungod kay kauban mo sa trabaho?
0: Adili, dugay na may kailan na dahan dyan. Matakuan sa nila, nakakulid siya ng trabaho na pisawaan, Ichipan.
4: Okay, so dugay na mong kaila, silingan mo, unya, kauman kauban pag mo trabaho sa Ichipan mo na nagkabarkada mo, suod mo nga pagkabarkada?
0: Oo.
4: Okay, so pagadto ninyo sa diskuhan, part ni kining diskuhan tungod ni sa fiesta ninyo diha sa Naga, no? Okay, sa man dito sa diskuhan, nag-uban mo dito ko sa katibol, dito mo nagtagay-tagay, or nakainom na mo daan, wapa mo atos diskuhan?
0: Wala, sir. Lahi ni matibol, sir. Lahi po na sa matibol, sir.
4: Ah, lahi ni imong tibol, lahi po sila?
0: Oo, oh, nita na siya. Mura, nakainom na ko ng mayo, nagkahayan ako ni sabay, naman. Nungay ko rin ng tagay. Malito ni sagol, yun naman. Nagsamuksamu ko rin siya naman ito, yun.
4: Okay. Unya, gibira ka kay manayaw ko na mo?
0: Oo, oh, hindi ko sa kanya, wey. Malipong ko ba, wey. Nakainom na siya ng damay.
4: Oo, oh, nakainom na ka, wala malipong na ka. Okay.
0: Oo. Oh.
4: So, pagwa ka mo sayaw, moto nga nasumbagay din mo, kasuko siya nga wak ka mo sugot nga iyang sayawon.
0: No, tulis ako nyo, ay tulis ako nyo, pag umatulis, rarit siya, sinumbagay na nyo.
4: Sinumbagay mo? So, pag sinumbagay ninyo, medyo, unsaman, na-alkansi siya sa sinumbagay ninyo dito?
0: Ah, parihara medyo ba siya rin, nag-gusto siya na ako, nag-gusto mo na ako, parihara niyo, ha, may...
4: Parihara? Pero naundang ko no ang disco tungod ito inyong sumbagay.
0: Oo, oh, naundang niya.
4: Unya, human anak ni bahad ko na to si Albert nga magtiwas mo o magtiwas mo sa gawas, tinood na?
0: Wala mo sa mga mga bahad mo, sir. Nasa isurya, sa direksyon ang paglakaw.
4: Okay, paglakaw ni mo, diin man ka ni padong di aglakaw. Kaya tangatangan man ka niya, huwag mo kuno ka mo ulit sa inyo.
0: Ito ko sa kuhan, sir. Sa rubber, sa kalinga, presa mo ba?
4: Imong gituyo to nga, di ka mo pa ulit sa inyo?
0: Ni pugnan ko sa ako magkada ng ayon sa kolege kasi kano nga katong katangan nga katong ato gusto ko na tambal ko kada yun yani patuloy na ako sa stress ano na to mao sa nakta na kung wala na ako ba tapos dahil yun sa nakasigida na
4: okay so nakabalo na dahil kadaan na imo na force daan imo na huna adaan hasta to imo mga kuan dito nga gipugnan ka ipaguli kay basi katangan ka. Okay, okay. Sumutong wa ka mo pa uli. Now, mga alas 3 sa kadlaon, usap pa ka ni uli, alas 3 sa kadlaon na.
0: Oo, mga alas 3.
4: Okay. Kanang suspect niya, unsa man na, ilado na nga gaan o kamot, or daan na nga doon ay mga kaso sa barangay?
0: Ano, kung sa kaso, pero mga rape, kung kaso.
4: Rape yung kaso sa una. Unsa man na, mo gamit niya o drugs, kini mo ang suspect? Tiyo mo na hibawaan?
0: Wala siguro, sir. Gamit siguro niya, sir.
4: Okay, pag uli ni mo ng alas 3 sa kadaon, dito na ka nahibaw sa naitabo sa inyo. Pag uli na ni mo.
0: Oo, sir.
4: Okay, ikaw may unang nahibaw na nagbanaw ng dugo dito sa inyo?
0: Tama, kaliwat ako, sir. Dignan mo na. Ay, nagsuna ka dyan, sir. Wala mo nga. Ito na kamahal niya. Tala sa 3.
4: Oh, wa ka makaunahuna nga basin o dili ka mo pa uli. Mubawos to siya nga to sa imong pamilya? Waka ka na huna, anak?
0: Oo. Okay. Pero kung gano'n siya, sir, isa kong gato ko nga ibuwat sa tuloy Gilbert sa siya kong pamilya, ba?
4: So, kanang inyong, kung ana dahil ng inyong imong mama, imong papa, imong igsoon na anak niya dili manarangkas inyong balay?
0: Oo, oh, sir, kanang naanad niya, sir, kanang kaya mo uli, kaya glass 12, kaya glass 10.
4: Malagmit nga wak to trangkahe, kaya wak pa ka makauli. Ikaw may tuyo ato, nga wak pa man ka makauli, sumanang wak trangkahe.
0: Oo. Oh. Kay, wak to yung mga sumama na.
4: Oo, oh, ikaw may nakakuha na to hinoon, nga wak matrangkahe, kaya wak pa ka mauli. Nadisbiyasa na hinoon ni ilamong, imong mama, imong papa, imong isoon.
0: Oo, oh, sir.
4: Unang higayon ni nga nagkaaway mo ni ining Alberto, or nag-away na mo ni sa una?
0: Ah, wala ka. Kato na yun sa diskuhan, sir.
4: Kato na yun? Inyong giawayan?
0: Oo.
4: Gamay man kay hinungdan nga, gibira ka kay manayaw mo, wa ka mo sugot mo, nagsumbagay mo. Naapabay laing hinungdan nga, no, nga nag-away mo?
0: Wala na, sir. Maora ka, sir.
4: Wa mo mag-ilog o kuyab sa una?
0: Oo, oh, wala, sir. Wala, sir.
4: Wa mo mag-away sa trabahoan?
0: Wala, sir. Kung ako, nasawa ko, sir. Wala, sir.
4: Katong anak nga... 1 year old, jadi ha, anak hitabu, ah, imo tong anak, or anak to ni Dominic?
0: Dili, sir. Anak ni kong bangun, sir. Ika, sinabay, hindi ha.
4: So, minyo na de, ka?
0: Oh, minyo na, sir.
4: Pila ka buk anak ni mo?
0: Dua.
4: Asa man de ka mo uli? Muli pa de ka na sa inyong ginikanan, wala de ka maglain?
0: Wala, sir. Kakang pari, sugal kantara mo, sir.
4: Hmm... Tagal kantara imong pares. So asa man inyong balay? Sa to pa kumuuli ka adto ka uli sa imong mama?
0: Oo, ari ko sa mama.
4: Asa man imong mga anak niya eh?
0: Tuwa sa imong pares.
4: Tuwa sa Alcantara, sa imong pares. Pero wa mo magbuwag ani imong pares.
0: Ano magbuwag sa Jerry Raguan, barang awi-awi rin ginagawa ko.
4: Okay, naglain man siya. Tama siya sa Alcantara. Ikaw na makasnaga. So, unsa man inyong relasyon? Padayon pa rin inyong relasyon o nagbangi mo sa inyong relasyon?
0: Magpadayon naman, sir. Magpadabang mo dito, sir. Kasi na ako yung kutorta. Kung kasilda mo, matag mo rin.
4: Ah, kung nakikwartang, pada ka dito?
0: Ako, makasilda mo, sir.
4: Okay, wadili ka mo ulian dito kada weekend o kanang Sabado-Domingo, eh, nana?
0: Anak ko dito, sir.
4: So, asa mo pagpadaan imong kwarta? Imo ipalawan or imong ipada Gcash?
0: Gcash, sir.
4: So, sige kang support sa imong mga bata to dito?
0: Kanang na ako trabaho, sir. Wow. Hindi ka din ako pagkada, sir. Isubo sa kami, sir.
4: Sa pagkakaroon, ano sa may trabaho niyo pagkakaroon?
0: Ichipan, sir. Dutti na kami niya. Sa haman.
4: Oo.
0: Sa pamilya ko, ang kadutti na.
4: Okay. So, kung maulo to hinungdan ni Alberto nga giguyod ka kay manayaw mo, wa sa musugot, sa to pa tripping-tripping lang itong iya.
0: Ano, bro, sir? Tripping ko sir.
4: Dito pa sa diskuhan, naana sa kutsilyo daan o wala?
0: Nawala sa kutsilyo, sir.
4: Oo. Oh.
0: Uli na siya, sir. Uli na siya. Dito na siya nagkuha sa ilaha.
4: Dito nagkuha sa ilaha. Nga, karon nga nahitabo na ni, nagkakita na mo balik ni Alberto, imo na sa nabisita dito sa prisuhan o wala pa?
0: Wala ba, sir, bro? Mag-isa ko kaya makita siya na, sir.
4: Oh. Asa man ning haya ron sa imong amahan ug imong igsuon nga wa man tay labot sila may na matay hinun ani kalakiha.
0: Sa lola, sir. Wala sa lola.
4: To sa balay sa imong lola.
0: So,
4: sa may gibati nimo karon nga ikaw may hinungdan aning tanan.
0: Yeah, bakol wit basol wit ala sir.
4: O sige. Sige dyan, salamat kayo sa paghatag panahon na mo doon sa DYHP o IFM.
0: Sige, sir.
4: Okay, kasama Jane?
5: Yes, Atty. Rufil, mo ito si John Carlo. Pero sa pagkakaroon na Atty. Rufil, wak pa naabot ang patayng lawas sa mag-amahan. Napakaroon sa punerarya Atty. Rufil kay ilaha pa po di ipaubos sa autopsy. So possible, mga hapon pa or gabi pa maabot din ni Atty. Rufil. Pero tungod lagi po sa kahagipot o sa kagamay ra sa ilahang balay, nakadesisyon ng mag-igsoon na adto lang ihaya ang kini mag-amahan sa balay sa lola. Ang kanang lola, ma'am, unsa na inahan sa inahan din ni Condrado. Inahan meaning namatay
4: nga
5: si Condrado at ni Rutila. Ang dito lang usa nila ipa haya kay mas dako dito og lugar, ma'am. Dinagud masud din ni Ate ni Rufil kung duha ka lungon na gamay ginigayo diri sa ilahang salatsala Ate ni Rufil na ana tanan ilahang mga gamit, ilahang mga sinina, so murag maglisod gyud og sud kung itapad ang duha gyud sa lungon Ate ni Rufil. Motong adto lang ang balay sa lola naaraman ko rinoon diri sa ubos. So mao ang giasikaso nila karon Ate ni Rufil ang patay.
4: Wa pud siya makakuan din nga di sa muuli dito kay gipugngan sa dito nga di makauli iyan talong gitiksan lang dito nga panarangka mo sigurado diha kay nakakita kog bangi diri. Ano ang taba?
5: Wala kang patek sa imong mamagtapad diri sir nga manrangka lang kay di lang ka mauli. Wala sa siya naka-text or nakapahibaw Atty. Rufil na manrangka na lang kay dili siya muli at yun lang siya sa ilahang kaliwat.
4: Kay so, kanang uhinong dungeon nga wala trangkahe kay tungod niya nga pa siya kauli sa so, di pa kumplito o nakasood ba manang walang trangkahe yung dili siya muli iyan lang tatong kuanan dito gitugon dito or gitiksan baka or gitawgan nga panarangka na lang mo diha kay di ko kauli ikaduha panarangka mo diha siguro kay na ako'y na-inkwentro din eh.
5: Wala sa siya nakakahibaw daan. Pero sir, katong si Dominic, sir, kibaw to nga, nag-away mo aning Albert dito pa lang sa diskuhan. Wala. Bisan sa igsuon ni mo, way nakahibaw. O, way nakahibaw po gidi ay Atty. Rufil maski sa iyahang mga igsuon nga namiyasta. So, nauli manggod niya ang kining niya. Mas naunta og uli ang kining si Dominic sir no mga alas 10 sa gabi. Atty. Rufil, human dito sa pesta niya, nasunod niya ang papa mga alas 12 po pasado na abot din hi. So tungod po sa kahubog at ni Rufel, ang kapag si Dominic, dito man ang tajudi siya matog sa taas at ni Rufel, kaya naamang po ni siya ay kapuyo din hi. So sa taas din ang siya matog, pero tungod sa iyahang kahubog, wala siya kaabot, din nilang siya sa ilahang salasala. So nakatapad siya sa iyahang amahan o iyang inahan din ni Atty. Rufela. Kay hubog naman, malipong naman yun. Nakulawan na ng iyahang kapuyong matagak sa hagdanan. So ipasagaan na lang nila din nga natog Atty. Rufela. Tungod kay white rang kapod ang kining iyahang portahan. Murag na duot ra, dali ra kayo na duot sa katong suspect Atty. Rufela. Ang mga portahan niya, nakasood, ragid siya niya, ngit-ngit, nagpasagad lang din siya po dunggap Atty. Rufela. Sakutan sa iyahang madunggaban, ang katong si Condrado sa Dominic Gituan din mo, dapit gidres dugahan at ni Rufel. So dili lang kay kausa ang pagdunggab nga gibuhat ni ining Albert. Nga sa mga biktima, daghan kaayo o naangkon nga dinunggaban. Maog ni hinungdan in town sa ilahang hinanaling kamatayon at ni Rufel.
4: Lagi na ganan, kaya nga tugod din niya, panunggab niya.
5: Grabe kaayo at ni Rufel, imbis kana ganing nagselebrar on tata kagahapon at ni Rufel.
4: Mother's Day. Oh, sos Ginoo ko.
5: Kana ganing maraga, bisan pa man gani sa kalisod sa ilahang kinabuhi, bisan sa kahagipot sa ilahang lugar, di kanang mag-celebrate on taano sa kanang mga Mother's Day, di man itingon nga bumbagid in town kaayo, pero murag, kahinungod at ni Rufel, or kana ganing kuhan sa ilahang mama, sa mga sakripisyo, pero lahi mahinoon ang nahitabo niya. Murag makapalimbaw sa balahibo at ni Rufel. Kaya samtang natuog sila, gisood, gid sila din hinga. Giingon gid niya, gitakay gid sila. Dari gid mismo sa ilahang balay. Yang katong sospek at ni Rufel, human sa iyang pagtanunggab, niyambak sa din sa kural, obo sa ilahang balay, nakabiyahi pa niya, paingon dito sa talisay. Balay sa ilahang uyuan. Iyaan, iyaan, balay sa iyahang iyaan at ni Rufel. Pero naanay naka-contact dito, nga o gumangayo o kwarta niya mula kaudi lang palakwon. Kaya kay baon na dahil sa ni Rufel nga, naikrimen nga nahitabo din ni Motong, dali rapod siya na dakpan, mga hayag-hayag na ni siya na dakpan dito sa talisay at ni Rufel. Sumrag, layo o kaayo ang iyahang gidaganan. Pero ato higayo na nga pagkahitabo sa paghuman niya o dunggab, si Gadget ko no matod pa og mata at ni Rufel. Nang nakakita ang katong kina magwangan nga anak ni Condrado nga diri ra pud natog sa kilid. So ato pud ni update at ni Rufel no nga ang mama stable na ma'am. Stable na ang mama. Ato mo sa hospital sir or presa police station? Dili pa. Pero yung mga iksoon mo ay niyate sa funeraria. Nanay niya si Kaso sa funeraria at ni Rufel niya. Ang suspect, nana po drone, gitanggong at ni Rufel sa Naga Police Station. So far at ni Rufel mo na ang ato ang nakuha po din sa may inayagan, barangay inayagan, dakbayan sa Talisar, mahitungod ni ding mag-amahan nga namatay din taon tungod sa pagpanunggab sa ilahang silingan. Nagikan din niya sa maong dapit, Atty. Rufel, kauban ako sa itong Armament Patrol at Speed Pilot, Rajuman Jesse Sumampong. Ako sa bangin yung Rajuman Jane Galliardo, DYH, Tatak, Armament.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Okay, salamat Jane Galliardo sa mga report. Akong tambag na eh, inanay nga mga sa pamilya ba? Inana ng uban, may kumo na nga, wapang magkauli ang uban, ay nasa silad eh. Mayo silad eh na lang na, laki na lang na daan, taga-ilagyawi ang mga mamauli indekin. Buhan o madugay silag uli, di na maguli mga bata mga kagalaan. Nya labi pag ulitaw kasamang ke o bisag minyo gani ke mo biya mo disco magani na ke ha mas grabe par baning minyo kuno may mo disco noon kuno ke ato na ni may galang yagi ka tawa katawa ha murag mas grabe pa kuno nga kuan pero mo na gina no nga malangan og ulit taga igyawi na lang para mo uli sag iya ma siya na lang maoy mo abli na ken ikaduha kung panalitan ko an mananghid niyo siguro nga di ko kaulit di ha paniguro mo ko an labi ba nakainkwentro siya day dako tong kargo sa iyang kabahin kita si inkwentro dito ang possibility ba ruwa siguro niya ma-anticipate no nga ang pamilya may bawasan sila may nag-away good ano mo bawasan sa pamilya So morning hitabu apel. Lu anan to sa mo kumpiyansa. Nanghit sa mamag papa, ma'am pa. Dili ko makauli diha. Panirado na lang mo diha o siguro. Ikaduha, panigaro mo. Panirado mo siguro. Kaya nakakita ko dilik inkwintro. Anak tato dekin. So wa sa magtuupod lagi. Ngayon nadto mga kagalaan. Dato i-check ko na mga higala. Ang suspekto akaroon sa Naga Police Station. Atong hinabion mga kagalaan. Kung makaya na to nga mahinabi o magpa-interview. Mas mayo para nato sa makuha ang iyang side. Gastong linya karon si Idol Tweety. Yes, Idol Tweety.
3: D-D-D-D-Y-H-P. Tata, Paramin Report.
5: Attorney Rufi, live and direct mismo dari sa Naga Police Station kung diin anaana karon gitanggong ang kining suspect nga si Albert sa pagpatay, pagluba patay aning mag-amahan o ang kining naangol lang nga inahan na Attorney Rufi. Kaganina Attorney Rufi sa tuang pakighinabi sa iyaha, kaya di man tagin niya siya magkiginabi ito ni Rufil, sige nagtanaw sa bumbong niya, mutago sa CR. Apan kadugayan po yun na itong hangyo nga makuha po na ito yung habig ni storya ramo po noon si ito ni Rufil. Apan na itong suwayan nga makahinabigin na ito siya on air, aron yun dihang masulti ang iyang habig. Sa unang pakigag storya na ito ni ito ni Rufil, labihang pagmahay ang iyang nabati karon tuwod kay nadamay ra daw ang kining amahan ang igsuon o ang kining inahan aning ihang nakabangi sa diskuhan ngay harapong barkada Atty. Rufil nga si Juan Juan. Matod pa ani ni Atty. Rufil na kung wala lang gido siya bikla, wag yun na hitabo ang tanan. At asang ipangutan ni Atty. Rufil kung sa may hinungdan ang iharang istorya kay gisumbag ra siya o una ani ni Juan Juan Atty. Rufil hinungdan nga wak man siya kabaw sa Atty. Rufil yung giat nga na sa kining gawas sa diskuhan. Apang wala naman naging sila nagkaabot at ni Rufil mo to ang ihang na desisyonan kay mo ato siya sa balay aning nga maong ihang ka panagla ay ihang nakalalis na si Janjan o ang ihang nabtan dito at ni Rufil kay ang kiniramang pamilya aning Janjan at ni Rufil o na wa naman daw siya sa ihang huna-huna. Karoon na ito ni Rufil atong suwayan o sulod din sa kining sirda kani si Albert suwayan din na to o gamo makiginabi pa ba ni siya at ni Rufil. Sir Albert, maayong buntag sa DYHP ni Sir Albert. Amo na pong nakahinabi si Janjan. Ang among ganahan sa ginmahibawan na Sir Albert kung unsa man ang habig ni mo kabahin aning nga maong panghitabo.
1: Tingog lang sir, wala ra dili ata makita ang nami mo. Ni oban pud nato si Attorney Rufil Fernandez Bandiro para ma dunggan pud imong habig.
4: Bert, may buntag, Bert.
1: Ha? Ito lang yung explanation. Kung saan itong itabuan, eh, sir.
5: Kauban na ito si Attorney Rufil, sir, para madunggan po niya imuhang side kay namang nadunggan ang side po ni Don Carlo, sir.
1: Sige, istorya lang ni Atty. Rufil para madunggan po niya ang iluhang ati.
4: Hello, Bert! Bert!
1: Si Atty. Rufil lang eh.
4: Hello, Bert! Okay, okay, Twitch, I like ipugos Twitch. O, dilik mo tingog Twitch.
5: O, pero nitingog na hinoon po ni si Sir Albert Atty. Rufil kaganina sa tuang maong kihinabi sa iyaha.
4: Sumoto ang iyang sulti nga siya ko nagunahan.
5: Hindi, giyunahan o sumbag at ang Rufil. Hinunggan na nga na bikig siya. Makulang nabuhat po ito niya nga maong krimen. Apan pagmahay man po dahilang na bati sa pagkakaroon, matod pa aning nga maong suspect at ang Rufil. O kuha lang siya bikla, huwag ito niya tabutanan, matod pa niya.
4: Mm-hmm. Okay.
5: So for Atty. Rufil mo na ito ang nakuha din hi mismo sa Naga Police Station o ang habig po mismo ni Albert Atty. Rufil kung kinsa ang mong suspect sa kining ni Luba patay ani nga mag-amahan o naangol ang kining inahan Atty. Rufil ni John John. Dili na lang sa Naga Police Station kini yung Idol TV Saya sa 93.9 of DYHP Arnaman, Cebu, Tatak, RNN.
3: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RNN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
6: Rush Boy Nationwide!
4: Okay, salamat na kasamang Idol Tweety sa imong report. Yan ang oras sa mga ito, tagag-pagtagad, ang dugang pa mga issues karon sa di patambalik sa mga national issues, mga sukit di Paminaw. atong hatagay pagtagad kayo nito update mga higala ining motor nga nawagtang mga sukit di paminaw. Atong complain na itong milabay nga adlaw mga higala nga ang iyang motor in taon gikawat mga kahigalaan. Ato ning hatagag pagtagad mga sukit di paminaw para maklaro tani mga kahigalaan kining maong panghitabo, no? Okay, so gamay lang kayo mga sukit di paminaw para masuta na ito, no? O unsang hitabuan eh. Ato kaoban gyapon si kasamang RV Veloso o kining ato may galang complainants nga ni akaroon sa itong sibianan. Kasamang RV?
7: Yes, kasama Attorney Phil, yun man sa ato masuking tigpaminaw, maayong buntag ninyo diha o maayog yun kayo nga buntag.
4: Kasama maayong buntag yun, Phil, no? Good news.
7: Alang sa ato ang reklamante nga si Lyovel Rapada Pahantoy, taga Nivel Hills, Barangay Busay, Cebu City, kasama Attorney Phil. Kaya ni atong Sabado, kung mahinom do mga ato ang mga listeners kasama Attorney Phil nga dunay nagpatabang nato diri nga nawala ang motor kasama Attorney Phil katong Sniper 155R. So atong gitawagan sad ang kapulisan ni anak kasama Attorney Phil ni extend sad ta sa unsa ato ikatabang adto sa ilaha unya karon kasama Attorney Phil gipahibaw sad nila nato diri malipayon kayo nga nina sanag nagid kayong mga nahon kasama Attorney Phil kanang nauli na ang ilahang motor.
4: So salamat taon.
7: So ato lang sad atong ipaduol sir ang aron nga mahibaw ta kung unsay paagi nga na abot ko na kit-an.
8: Usa sa kuan nga nagpasalamat gin mi sa kaning istasyon nga kay dagan ni share.
4: Oh, maayo.
8: Boss, DYHP.
9: Dagan nakadungog sa radyo.
8: Dagan sa nakadungog sa radyo.
4: So dagan nakadungog sa radyo, dagan ni share sa social media. Oh, niya, so no. Maayo noon.
8: Pasalamat po ko sa mga sa kuan sa mga Maxim Rider. Ni share pod katong po sa Maxim Rider dito nga nay nakaila. Na apoy nakakita ni PM sa katong nag-post sa Maxim Rider. No, siya may ni-report sa Maxim, tapos ang katong Maxim may ni-report na ko.
4: Okay. Sumayo, no?
8: Ang katong nakakita sa motor nga ni-report sa Maxim Rider, dool rapod sa amo ah. Ang nakakita.
9: Among kong heart, naara good sa ubos, wala good anang lagyo, naara good sa ubos.
4: So, inyong tanaw, bisa, nawadaan kang butan, tanaw mo, naara good yung hinapita?
8: Naara good,
4: Kaya, kumantay mo ito, kung nawadaan mo ito, tagbutan yung DRB, kumantay mo ito nga. Ang kutob niyo ba nga, makita, baka itong butan nga, na baka makitaan.
9: Apas, mga inana, wala good, kaya naara good sa ubos, among kuan.
4: So, dito na sa ubos, kitaan, ang motor.
8: Dito na, sa ubos, good. Sa dool sa mga lagwerta.
4: Wa gihimulbula na dito.
8: Gisugdan na siya.
4: Sugdan na.
8: Wala na mga itong suga niya.
4: Mm.
8: Tapos ang iyahang mga cover.
4: Mm.
8: Na bungkag na.
4: Stila no. Gibalbal.
9: Sa kuan attorney sa nang atbang jud sa simbahan sa Golden Valley.
4: Golden Valley.
9: Oh nya, naa siya sa likod sa naka-parking ang mga sakyan ng attorney. Naaray nakakita nga na may katura man nang motor diya di parking, wa pa may kabalo og unsa kuan. Ya na may nakakita na sa mga post ba.
4: Pero ang sa atis na kuha niya inyong giadto.
9: Oh, giadto jud na mo nya. Motor nga papuyog sa mig kanang barangay Tano di okay. Mga police dito mo nang amo po mga silingan kay mga supporters kung kaayuan nanguyo dagoon jud me.
4: Maayo. So na at least sa kuha lang ninyong kuan. Ibanan mo sa mga barangay Tanod.
8: Ibanan mi sa mga kuan po sa mga pulis.
4: Mga pulis. Okay. Sa unsa man ning mga pulis, ato acknowledge ang appeal kay kani mga pulis ato.
9: May mika kuan kay this 128 man to namo nakuha sa barangay.
8: Kanang posting sa 128 nga mga pulis.
4: Okay.
9: Sa mga barangay
4: ta. Kay ato po i-acknowledge sa NDRB. Salamat po sa tong kapulisan nga ni tabang, no?
8: Salamat po mi sa among konsehal dayday sa among apo.
9: Si Richard Balyes dayday moy among sigiguyod nga konsehal sa barangay Busay kay tingon kun maluoy katabangi ta mi kanang ana bang kanon sa ming mga yung CCTV iya kasi ikuyog-kuyog.
4: Maayo.
9: Oh yan, ari siya din siya. Uy, Marisay, pa shout out ba ako dito ha?
4: Shout out na to, Shout out si Kunsihal.
8: Richard.
9: Caballes. Kunsihal sa Barangay Busay.
4: Okay. So mayong buntag diha, ha? Kunsihal Dayday. So kinini ang dito sa ubos na mga unsa man mga pila ka kadupa gikan sa inyong balay?
9: Kuan. Pila may kuan oy.
4: Ang motor ang inyong nakita na.
9: Dili sa dalupang mga
4: muubos mga pila ka minutos ka magtason
8: kung lakawon lang
4: lakawon
8: 5 minutes to 6
9: oh
8: malakaw
9: ra
4: gyud Stila, no? So, ang kawatan din nala din sa inyong silingan.
9: Naara.
8: Naara, gito. Naara, siguro.
9: Naara, gito. Oh.
8: Siguro.
4: Malagmit, giguyod lagi dito. Giguyod to. Wato pandara, no? Giguyod na to.
8: Giguro. Mura, tanaw sa ako ang motor kay bungkag na siya. Mura, giaksyonan na siya og paandar kay ang iyang ignition, naguba na yung mga wiring. Mura, itestingan na siya kuan nga muandar ba.
4: Oo.
9: Gidala sad mi sa kuan gabi attorney sa Mabolo gidritso migdala didto.
4: Sa Mabolo Police Station. Oo.
8: Igarga ang motor padong didto.
4: Okay, okay. Okay, sa Mabolo Police Station. Ato sang kuan ang hipi da kisa tudo ang hipi da dai. Si
9: Hingoyon.
4: Hingoyon oo. May man ang hipi sa diha sa Mabolo. Okay masag kayo og kuan nami mga i-refer nila nga kuan mulihok sa sila. No.
9: Paspasad na.
4: Paspasad. Oo. Okay, ato pasalamatan po itong mga police po nga yung lihok sa gyud, no? So, kining inyong, kuan, at least kitaan mo, bidan noong sa mga gibati, yung pagkikita, maubugin ako,
9: yung motor. Nagilang yung taon na siya atorne.
4: Oh.
8: Kailag yung kung happy, kuan ba?
4: Oh, hilax happy kalipay.
8: Tears, oh, happy tears.
4: Oh, oh. Hilax kalipay, bitaw, no? Kana makatuin mong luha ba, tungkol sa kuan.
9: Kaya, diwigit sila atorne, oh. Sabado nga, magpahid-pahid yun sa luha, kay oh. Nabalakag yun in town sila.
4: Of course, kay wapag-tuig yung motor, no?
8: Wala pa magtuig
9: parang June. Gamit pa gito sa iyang pagpanrabaho, kasama na yung field.
8: Service gito na ako sa trabaho.
4: Still na, no? So, at least, pero ang kawatan, no, may buhay kinsa?
8: Wala pa
9: dito. Wala, kay, pa ngayon, pa may CCTV nga, naagidool atong motor. Naagod dito. Wala pa kay muhangyo pa man mi kay mga dago mang balay dito.
4: Mga dagong balay. Oo, pero at least kita gyud motor.
9: Tinuod na kasama ta refill unya. Makikoordinate lang pud ta sa police no, sa Mabolo Police aron sad nga makit-an gyud na gigisa na. Oo, unya ang kan mga namuyo diha pod magbantay pod sila.
4: Nanulog. Oo, kana.
9: Magiyahay na pud ka nang padlak gud tagsa-tagsa na.
4: Di ko piyansaan kasilingan. Uy, kaya nga ba sa NDRB nga, mas may pa kuno ng makasilingan kag ungo, kaya di pa kuno mangunay. Kasilingan kag kawatan, o na yun nga nagkawat niyong mga butang. Di sura.
9: Yeah, sakay na kong taxi attorney, ni man siya nga, asa mang ka-drop ni kong, ako atukos ka ng DYHP, siya nga, hala, tigpaminaw ba yung aming kong, siya, mag-unsa po ka dito, miss, impo ko nga, mumbalik mi kay magpasalamat kay kami biya itong nagkuhan atong motor siya. Uy, nakadumong ko ato, katong motor gani, nga ningon nga, way gasolina, mga ina na, kitig paminawan sa to siya.
4: Oo. Oh. Isa ba nga ito, kay shout out po na ito, Kapil?
9: Di ko kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
4: pastila no so malipayon kay ta karon buntaga nga at least sakit ani mo motor niya ay naman ay magibutang imo nang gi paayo lang sa to nimo sa unta man nga
8: ipaw ay paayo pa pero gi butang pa dito pero tagtulo na ang padlak.
4: Wala ka pa
8: kadina ligid
4: og kawaton pa pasanon lagi na ko kawaton pastila no at least maghatag ni lesson in the RV sa tanan. Sakto na, ang mga taga dito lamang, malit na magpadlak.
9: O, nanguan na good sila, nenay usa nga, masuksok pa may din ha.
4: Stila, no? Kanang uban po, asa mga helmet, di na ibilin-bilin, gina ko po yung mga kawatan ng helmet.
9: Wala na balik yung helmet, ang, no? Pagkapin, okay. Mapot, pagkapin.
8: Okay
9: na
8: to, kay pagkapin.
4: Oh, so, imo na yung ibutang po yung helmet, oh, ito mo to?
8: Oo, kaya pa butang ang helmet.
4: Wa na mabalik ang helmet. Ah, stila, no? Pero tis makakita naman sa motor, kaila jud gyud dayon nga mo man ako motor. Ang plate number na pa magka.
9: Naa, wala gyud
8: ko.
4: So ang ilang gihimulbulan dito, mo lagi gibalbal na nila nagsugod.
9: Ang sa tubangan.
4: Ang sa tubangan.
8: Tubangan.
4: Mo ni kuya, mo na inday RV nga dili ka makakuha naging nga masakpan ni panalitan ko na pisa-pisa lang ni ilaw na himulbulan. Ni pangdapat sa ilang mga motor dito uban, baligyan na hinay, baligyan ko sa kaligid, baligyan ko na. Sud na.
9: Grabe sad na akong pag-ampo attorney, oy din ako katulis kog ampo nga mabalik.
4: Maogyon, maogyon. Stila no. Okay. So at least
7: malipayon. Atol
9: din ko nga pwede magpa-picture minimo.
4: Oh, picture ta karon.
7: So malipayon kayo ta sa matter ni Rufil nga usa na sad ka complaint na ato ang na-resolve on air mo na mga kasama og mga idol nga pinaagi sad sa atong pagtinabangay kasama Atty. Rufil sa atong komunidad. Mas daghan sad ta og matabangan kasama Atty. Rufil.
4: Kana, mogana.
7: Kami na sa ato ang kapulisan sa atong mga local authorities kasama Atty. Rufil ang pasalamat sad ta sa ilahasan nga paspas nga paghatag og respond sa ato ang complaint kasama Atty. Rufil.
4: Unya ang mga tao sa RV no mo na importante nga ang atong sibianan gipaminaw gyud niya na mga post pagi sa sibianan daghan day mga tao di alag din motor di alag din na daghan na kasulti
7: makatabang gyud kasi
8: tabang katabang gyud ang post
9: gabi ilagi
4: oh gabi ilan yung kuha
9: oh pagtawag niya nga sure ka unsay plate number motor la ditso dayon me
4: unsa oras sa magkagabi
9: mga alas 8
8: mga 8
9: alas 9
4: pastila no Sus, motong,
8: kwan mo celebrate mo? Celebrate, mag Mother's Day, nangaon pa may sa gawas.
9: Gawas ako sa among balay, anak.
7: Double celebration na ino.
4: Pastila, no? So, indot kayo, at sana gaya inyong mga naong kalong. Lahiin inyong mga naong ang tubos sa pado.
7: Para ang live video.
9: Daghang kami yun. Uy, nagkitan lang ka na mo. Nagkuan, nagkadungog, lagi minin mo. Lagi, uy, nagkainamasin, yun may maayo.
4: So, ang inyong mga naong to sa pado, mula mo, ginabirisan to ba? Pero karon, humulan na sa kanang, kuha na, Paskos pagkabanhaw. Nabanhaw na mga kaigalan bitaw, so at least malipayon mong dako karon, no? Sana gin yung mga naong kami po datakdan sa mi si DRB ko, no? Grabe kay naka smile karon, ha, kay mura ba kanang ma-relieve sa taba niya ang fulfillment sad sa atong kabahin, no, nga kanana ang kuan ba nakatabang ta o niya na solve ang atong itabangan.
9: Nakatabang mo nang arera mi diri kay para makapin paminaw mga tanan na dalamang.
4: Nya ba usa la po nato pasalamat tanan.
8: Salamat gyud sa tanan gyud nga ni share. Sa ni post.
9: Hasta gud Negros among mga parente. Daga Negros gyud mi.
4: Asa man dapat si Negros inyo?
9: Shaton.
4: Shaton layo ra na sa kuan, Gihulngan. Ang wadtor pa mi Gihulngan. Apikas di ay.
9: Mon bayawan.
4: Ah, okay. Shaton, nakalabay ko na Shaton. Padung mo na dito sa unahan. Napayunahan na ito. Murag parokya ito sa unahan. Sa itong lugar, ha?
9: Bayawan.
4: Oo, oh, dito sa unahan. Oh, bayawan, eh. Okay. Pero Dumaguete, mamuagi, no?
9: Oo, Dumaguete.
4: Oo, oh, oo. Oh. So, asta niyo mga kaigsunan dito sa Negros? Kadungog sila?
9: Good, pang-share
4: niyo. Maminaw dito ang taga Negros?
9: Oo,
8: oh, minaw.
4: Oo. Oh. Sige, salamat kayo, Lubel. O, gusto ito mga name niya, Tananday?
9: Carmel.
4: Carmel o si?
9: Marisa.
4: Marisa. Salamat kayo sa inyong pagsalig sa DYHP. Arimen Cebu, niya kanana ang amo lang nga. Padayon lang tayo paminaw sa DYHP, ha?
8: Oh.
4: Niya, ikampanya dito nga DYHP, ganda, o AFM.
9: O, sa Facebook, may magtana o cellphone. Mabalit na ganun may radio.
4: Oh. Radio, na naman tayo radio. Nata sa Facebook, napunta sa YouTube. Oh. Okay, so salamat kayo, DRB.
7: Dagan kayong salamat ka sa mga attorney feeling naman sa itong mga suking tigpaminaw. Salamat ka ayo. Kinilala inyong Radyo Man RV Veloso, Tatak, Arimen.
4: Okay, mo to mga higala, no? Ang atong mga kuan. Atong mga kumplinans ng National Sibiyanan. Salamat kayo sa pag-anhi. O sige ka, mapapicture tataon-taon. Makita tas gawas nga bahin, o. Sige, sige, sige. Okay. So mo na mga higala ang atong mga kumplinans ng akaroon sa atong Sibiyanan. Mapasalamatong dako mga sukin tigpaminaw ni ining atong at least nakatabang ta sa ilang problema sa Megala. Kini nga portion tungkol ato mga kaigalan sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement do na kini nagkadaiyang bitamina ug minerales nga haom alang sa pagpaligon sa atong panglawas ug ingon man sa atong immune system. Do na kini vitamin A, E ug C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium ug thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang the original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa Advanced Pharmaceutical Company o gidistribute sa Belgian Marketing o FDA approved. Bisan sa bagong karton o advanced formulation, nagpabilin kini nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang the original Koi Herbal Dietary Supplement.
10: Straight to the point.
4: Okay, mga kaigsunan, sa pikas nga bahin ang isyu nato mga higala ining PGMA, no? Ilan ang gipagawas ang ilang video? Katong ilang giingon nga 90 minutes mga higala nga expose. Ilan ang gipagawas karon mga higala? Pero karong adlaw sa gid timing pagpagawas in daken. Mura gid na timing pagpagawas or gid timing. Or kay voting ron mga higala sa plenary or gi pagawas og timing nga nakapyan sana si Franco Mabanta.
10: Straight to the point.
4: Tingali mga higala pagdakop ni Franco Mabanta pagpuyopoy lang sa to sila mga kagilaan. O niya, nakapiansa naman, nakagawasan ang Franco Mabanta, nakapiansa na mahigala, isip bugti sa intipularyong kagawasan, karon ni pagawas na pod og, ilan nang ipagawas ng ilang expose, batok mahigalang Martin Romaldes, pastilan mga higala. At uning taga-aga, pagtagadsad mga sugit ni Pino, kini nga portion at utsap ka na ito mahigala sa sugar troll. Daghan na karon mga dunay gipamati, dunay mga balatian sama ining insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw na anini, dunay food supplement nga para nimo kana ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement, dunay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Din gikan gyud sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine. Muna makatabang kini sa mga naglisod o katulog sama ining insomnia, constipation o ingon man mga higala. Ang pagpugong pagsaka sa blood sugar level nga mao hinungdan ining diabetes. Munang sama kanato matag adlaw nagsugatrol.
10: Straight to the point.
4: Unsang ulasa ang supplementary dai wala pa masugod no? Supplementary ato lang ning sundan mahigala kay tanaw na to unsay kalaki ani dito sa plenary sa Ubos Balay Balauranan alang sa voting na sa impeachment case batok mahigala ni Vice President Sara Duterte. Ang uban mahigala nga atong mahisgutanan kay napupos naman itong ulas gisinyasa naman tanan mga kagalaan ato lang ning tiwason ug bang adlaw no gumikan sa kadaghan sad sa atong mga issues nga atong giatiman kalon. So ug bang adlaw magtiwas ta mga higala kay atong isgutan ning gipagawas na nga video sa PGMN ato ni manalisar mahigala unsa ning ilang expose nga mo hinungdan nga na entrap ang ilang founder nga si Franco Mabanta. Pero matod pa sa habig ng Franco Mabanta, gisit up na sila. O gigikasukan ni Martin Romualdez, kaya naana sila mahigala ilang ipagawas nga expose nga 90 minutes kuno.
10: Straight to the point.
4: Atong isgutan og mga adlaw sa bug. Of course, og mga adlaw, atong isgutan ang mga mahitabo unya sa plenary. Mga sukid ti paminaw. Basig hapon patingalin eh, no, ang plenary, mga kagalaan. Okay, wala tayong ulas, mga kagalaan. Atangi ang sunod dito lumanon kung ako pasultiyon o banikasamang Alan Gulet na Kurda o Ate Priscila Raganas. Unyang gabi, atangi sab ang Sincerely Ate Arlene. Matag alas 9 ngayon sa 10 ang taknas kagabion o alas 10 ngayon sa 12 ang tulumanong Straight to the Point Evening Edition na banikasamang Binji Tanghian. Sa ngans kinitibok ang puwersa sa DYHP, RMN Cebu, ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit ka ninyo pinagispagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygo ng Diyos, mayong buntag Pilipinas, Tatak RMN.
11: Not just number one, simply dominant.
12: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point. Ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
13: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
14: Tata RMN!
15: All the time, RMN kami!
14: Tata RMN!
13: One radio is favored by all.
14: Tata RMN! All the way!
15: Loyal kami sa RMN!
14: Tata RMN!
13: One radio network conquers all.
16: Number one.
13: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one. Number one. Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
17: Makakarating pa rin sa iyo.
18: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
19: RMN Drama presents Kuin Ako ang Pasultihon.
20: Kuin ako'y Pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay gyoy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mosiga.
21: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
19: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang munghuna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kuin ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Sir, health testimonies. Health testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
1: Idagan ako siya sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa homesis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
0: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan. Set health testimonies. Health testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy, daghang katol-katol sa panit.
2: One time kasi na ako'y allergy ba, nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon, grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set liniment oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang Set liniment oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yun ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, doon ay Simeticon Restime Drops. Restime ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Restime to the rescue. Simeticon is the generic name of Restime. If symptoms persist, consult your doctor. Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat, mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Bye!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Balita! Di pa si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
4: Kaninda di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
3: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
4: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
5: O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
3: Mo, ani mo pliti? Ay, galinti!
6: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang

0: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Naana mga bisita?
0: Kadyot lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kadere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
7: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
8: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
9: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka poy og mohanap na akong mata.
10: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
8: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
9: Pero sukad naginom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
10: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
8: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
11: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
12: Mga kasama, pabag-ubag-o na usab ang panahon. Apan dili na ka naabag-o. Naalad na kita ana mga kasama, dili ba? Pero tungod ini, apektado gihapon kita sa sakit, sama sa sipon. Ang uban, nagtulo na ang sipon. Sige na og atsing. Apan pasagdan lang tungod sa sobra kabisi. Timanan nato mga kasama, ang sipon kung padugayon di ay, mudaghan ang sipon virus sa atong kalawasan. Muhoy na ang resistensya o pwede tayong makatakot sa uban. Maang importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon, tambalan dayon kini nato. Ako personally, nasumayan na nako ang NuZip Z Plus 40. Mag NuZip Z Plus 40 na with zinc versus previous formulation. Kipalugan ng immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maltate Paracetamol and Zinc ang generic name ng NuZip Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidayeg sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
14: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
15: Uy, nga naman, Marie.
14: Nibarado na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
15: Mauna diya, Marie. Mahal mangkod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
14: Yun sa man niyo, Marie.
15: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Dikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
14: Unifins?
15: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po kabaktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
14: Kadang ko di ay, Marie. Tudlo ko.
15: Oh, dahil feeling guide Mario, nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
4: Bisitaha ang pinakabagong abli nga JM Poultry and Livestock Supply, Asturias Branch. Anamay mutang sa poblasyon, Asturias, Cebu. Kay dini sa JM, we make farmers happy.
16: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadao sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
17: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
16: DTX 500, mapalit sa mga butika.
18: Come celebrate style at the Metro Department Store Summer Fashion Sale, April 17 to May 17. Find your perfect look for every occasion. From head-turning ladies and teens wear to the coolest fits for men and boys. Fresh styles that stand out are fun and adventure-ready. Dive into huge savings. Get up to 50% off on the season's hottest trends. See you at the Metro Department Store Summer Fashion Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253516, Series of 2026.
19: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
20: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
19: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
21: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
22: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.

0: na inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 750 ra ang SRP kada baso. Bursary 45 twin pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Hi, hello mga kasama, kinigapon inyong Kuya Joel Bensi. Kauban ni Randy Tayad, bang umusta kaninyong tanan? O sa tanang mag-iksunan magkasama, awagong ko kamong magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala magkasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki, nga nagpatago lang sa ngaan nga kaloy. Kinigibot ang duwa sa radyo ni Ray Arellano. Higalaan ato magtatampo si... Kaloy.

0: Kaya ako problema bahay niya sa kong sakit. Buong yung kong ano, tungod kay... Kalik kayo! Pero ano rin yung masabtan akong sugilano, no? Kaya niyo ako pagsugod at tanan, ha?
1: Gugma!

0: Salamat, Ro, ha. Salamat kayo.
1: Oo.
0: Okay, kita rin ito.
1: Okay.
0: Ay, busta kong nanik.
1: Nanik na maroon yung mabugay kayo.
0: Oo. Mabugay yung mabugay. Paano yung taning kinabuhi ay? Kundi pala tako pobre. Dato lang tako ron.
2: Ha?
0: Huh? Bida, no? Hala, no? Ha? Ayay. Ayay akong pamati. Pero alimuot akong kinabuhi. Probida.
3: Hoy.
0: Naunsa
3: ka? Nagyaw-yaw naman lang kadihang ikaw rang usa? Usa man, nasugda na ka?
0: Huh? Ako ang naginukto kong kadiyot ay una ko nagyaw-yaw niya, hinukto kong kadiyot, di kalit kang tunga.
3: Mau gani, naunsa ka, nasugdan ka?
0: Paita siya ni mo day, oy. Siya pagtuon mo na ako, nabuang ni ko day.
3: Ang-ang, kinagyaw-yaw naman lang ikaw rang usa?
0: Kaya ko rin usa.
3: Ha? Pila din mo ka buok di ay?
0: Upat lang daka buok, kay may abot man ka.
3: Kinuko pag sure di akaluy-uy.
0: Tinuob ta akong isulti. Ano, binuang di ako?
3: Kisa mang upata imong giingon, nagkita namang duha ang niya.
0: Oh, wari ka kita na itong duha.
3: Ay, pabinuang na kaloy ay. Masa ka na kay third eye?
0: Ha, third eye yung taon wako, ana ay. Kung naa pa, astas ka. Naasin ka.
3: Nga, nung taon, wamang kukakita sa imong nakita.
0: Kita ka, ay, posible, wala kita.
3: Ha, kung sa mga nakaloy, ha, mga multo? Ha, mag-sure na kaloy ay. Nanindog na bang akong mga balibo, ilabilan sa akong ilok.
0: Ha? Ano, ito balibo yung ilok?
3: Ano, kay waman na akong mabarbasi.
0: Ha, bantura.
3: Si bantura.
0: Nangilusbog gamay rin, nangalisbog gamay.
3: Hilom di ay, mas iso pang baho ng imo. Asa lagi nang giingon ni mga duha ka buhok kagita raman? Asa may ikaw pa tato?
0: Ah, gusto rin ka magkita ha? Gusto yun ka?
3: Asa gani?
0: Hangad!
3: Oh.
0: Ah,
3: agay! Suwawa na adlaw! Agay!
0: Di. Ha, dukong balik, tanaw!
3: Oh.
0: Oh, kana. Nya, talikod!
3: Oh, mana.
0: Oh, nya, tanaw at subo sa yuta. Oh, nainagliok, mori kitulo.
3: Ha?
0: Mori ka upatang tutulo. Ay, ikaw pa tatundo, ha?
3: Ay, parawa.
0: Ano parawa?
3: Hanggaw ni Muy, anino mo na lang ako?
0: Kaya, di muliyok, ha? Muliyok ba sana? Oh, isa yung kabot. Di ba muliyok sana? Isa!
3: Hanggaw, magkakaloy-oy?
0: Ano naman ikaw pa, tay?
3: Ikaw pa't asa man?
0: Kana, imo naman ang anino, di ba?
3: Bito, imo bito ng anino. Ang imo na, wala man ako, ah.
0: Ay, ako ng anino, pod.
3: Magtarong ka, ani, oy?
0: Hana, ako, ani. Nga, di muliyok, nga muliyok pa na. Ang ipalihok na, ala, basayaw ka gano'n, ipalihok na ko. Oh, saan niya? Oh, tanawa!
3: Ay, oh!
0: Oh, ay, hindi ka na, yung kaldiro na.

0: Ahí tenemos que declarar un trabajo, ¿eh? No sé, ay, que te me da todo, ¿eh? Pida. Un mandato palang mah kanyang yung pinakadato sa tanan ba? Basta ako lagi mandato, huwag yung makita makalilibos. Kahit na akong makalilibos, ako at ang bahig yuta. O niya, patrabaho una ko. Aron sila, huwag pobre nga makita sa mga squatters area. Ang squatters area, himuro ko subdivision. Pero lisot, usar gayuwa na ko. Kwarta!
1: Huh? No. Mahaw na ka? Huh? Eh, nakita mo takang nagyaw-yaw nga ikaw rang usa. Basigwa pa kay pamahaw. At ano, kuyog na. Mahaw
0: na. Ayaw mo
1: rin.
0: Ay, salamat kayo. No. I'm not starving.
1: Starving ba? Huh? Nakaila ka sa musilingan?
2: Huh?
1: Amo mo ng silingan si Paris Sirbing.
0: Ano ni Sirbing? Ni starving ba? Gutom ba? Gutom ba? Gawa pa ko gutom. I'm not starving.
1: Eh, kasi nga ni mo?
0: Kwan, ako si Kaloy Manong. Kaloy.
1: Ah, Kaloy. Ah, Kaloy. Kaloy ang kaunta sa Ginoo. Kasi ako.
0: Kabaos Manong. Da, Kaloy. Kaloy ang kaunta sa Ginoo. Kumausa na. Ay, pero... Kisap to tiwa nga. Kansi ko na. Huwag ko kabuntan na siyangan. Pero ni ba ko siya sa kungan. Hinampag. Parali eh. Sige lang eh. Oh. Usap ni ba ang narako nga. Ni ano malalita. Kisap man eh. Di ka niya sa tigwa. Anong! Anong! Anong! Asap ito. Mga pagani paglakaw ito. Dali yung runawa ko eh. Pero. Iyakam siya ka niya. Pita no. Awam ko ni Banti nga, nagunit siya ba ang tutigwa nga? Kinsa magani, no? Usa may suod, ani? Oh, blihan ako, eh. Oh, sa dayong di alingri, kibarbaridad, sulidad, kadaghan ani kwarta! Wag ako magdamgo. Ang basing damgo rin, eh. Di ka ni sobra sa... Malitang hipaghatod sa 18 ka ex-marine! Pero, imposible sa Manila mo to. Oh my goodness! Sa dayong di kabakar-barbaridad ni Alingre! Anak ni Soledad Purbina! Nagdamgo!

0: the original Koi Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun anig Koi, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Ipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung anagid ang iyahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mas ningon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
2: Wala sila na nimugkuro sa may wang pamati na nila.
1: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Daghang salamat sa the original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.

0: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
1: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ako, SED. Wapagin po nabi. Dahil pagpag-abli, motos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
0: Maayo gani kayo ni gamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.

0: gusto pa, Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwaitsurgao del sor. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay na nga.

0: Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
2: Uy, yun naman, Marie.
1: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
2: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
1: Yun sa man ninyo, Marie.
2: Nag-unifice mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifice ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifice, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
1: Unifice?
2: Kaayo, Marie. Imagina, Marie, ha? Sa rapo kabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
1: Kadako di ay, Marie. Tudloy ko.
2: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
3: Bisitaha ang pinakabagong abli nga JM Poultry and Livestock Supply, Asturias Branch. Anamay mutang sa poblasyon, Asturias, Cebu. Kay dini sa JM, we make farmers happy.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Kapuy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay mong ko. Wala, maninda ko liha. May asa sa bukat. Sulay mo di ba? Mawala mong ko kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ani. Siya makawa man.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
7: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
8: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
9: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita ang matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
7: So fast acting colon cleansing product. Product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay niyong pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
10: Igala, nakakape na ka? Kay mo na ba ka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
6: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyper Acidity in as fast as 5 minutes.
11: Bio-Draw Herbal Capsule.
12: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
11: Bio-Draw Herbal Capsule.
12: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
11: Bio-Draw Herbal Capsule.
12: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
11: Bio-Draw Herbal Capsule.
13: Day andak, nganong masulubon man kanang naong nimo?
14: Naluhoy manggug ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
13: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
14: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
13: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
6: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
4: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
15: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
16: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
4: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
17: Nag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Murang magyuni tinuod, pero hindi ko makatuo makakita kong kwarta kadag-sama nini. Usa ka balita? Pero, damgol yun, di ba? Damgol yun eh. Usay buhato na ko aron. Maklara ko na nga, damgol yun eh. Husto, magpadasbang ko sa kenan. Aron makamata ko nga na to, pagani ko, magpadasbang ko. Ano ang sa kenan? Magpadasbang ko.
19: Hoy! Tsunga! Hiko ka!
18: Giyak, huwag ko na siya gina. Misa lang kong tag-tiil na tayo, sligsan ako.
19: Sum ka, ha? Maghiko ka? Maghiko ka ba? Ay, pangamungoy, ha? Doon lang kay problema, ha? Labang dako kong problema ron.
18: Ay, sir, huwag ko yung problema, sir Roy.
19: O, sir, may problema, ha? Muna lang kung manubilan ako, buhangan ka.
18: Ako, sir, kining di ko magpamatay, sir.
19: Unya ka nung patunga, mga buhangan ka, ha?
18: Kwan, sir, igur ito kong badasbang tawag yun ay, sir, para ba may bawaan ako nga, nagdamgo pa kong gwa.
19: Sir! Kwan-gul ka man ako.
18: Angkoy! Nasa kay kaldirong na, sir!
19: Tarom, tagay niya akong dadon. Huwag nga ka. Gusto di ka magpaligis, ha? Sige-sige. Huwag rin, ha? Dini ka, ha? Ayaw pa daplin, ha? Huwag ka lang, ha?
18: Kwan, suko mo rin. Pero sakit ako, eh. Kaya pa ako sa kaldiro. Kung mao, dili ni damgo. Huwag yung kumagdam ko! Ako mawag tinood eh! Hinisakan niya siya, hinisakan niya. Awa na, nisira na. Uy! Giyahak na, ligsang yung kong tuyo niya. Babahala ka niya ay. Awa na, nirevolusyon na. Nirevolusyon na sa kinan. Giyahak na! Ayaw! Sus, Marsip. Hapit yun. Gamay lang ko ang may ganyan nakapadamplin din ko. Ang kumuntutuhan na, manggigis yun na ito. Oh!

0: my God! Kadagagod na rin kuwarta kaloy. Di mag-ani.
1: Hinahin ang tingaw ni Maray. Kaya masaya madungon ka. Nga, kidnapol kay palukat pag yuka. Nalisod na
0: yuka. Kapag akong pangutan na din ka rin kuwarta, ha? Kadagan ani.
1: Dita, day. Actually, no? Ginungo si ginawa akong pag-ampo tao na ina ba dato ta? Karoon yan na. Iyang gito bang ang akong mga pag-ampo?
0: Kaloy, pagklaro ba? Basig diin ang kwarta hagikan ha? Tingaligin mo ipasangil ang ginoo. Hala, maduklan kas ginoo na hanggawa ka. Pagtarong, diin ka na!
1: Day, paminaw rin yun. Nakita rin ako dito sa may simbahan na pit.
0: Simbahan?
1: Gikam ko ni simba taon. Nga pag-awas ako, nagbarubaro ko dito na pit sa may akasya ba? Napalandoon ko. May doon ako sa katigwang. Ambot ko, iyak ka ba ka na? Iyak magbiyaan ba? Pero, Nawa man sa kong kabantay nga. Nagdato siya ang balita nga may dool ako. Karun, ako ang tabungutan noong nung iyaba. Paglingin ako. Nawa man tinguwang dahil kalit ka nung wagtang. Posible kayo bidagan palayo taon kay. Bisan pag bidagan pati siya palayo, makita ang ihapon ako. Pero wala naman yung nakita. Kalit mo nawa.
0: Di ay magkadapit ni Simba.
1: Sabi ka, Tidray?
0: Oo, sabi ka sa tinguwang.
1: Personi siguro kake. Nga long sleep ng brupote. Siya. Gika ang tingal ito siya Simba sa day.
0: Kani siya, kani, tarawa. Naigipost din sa Facebook ay, tiguang nga, gitabang, awa. Kani siya, kani.
1: Kano siya day? Nung sabi siya, ha? Nga nung naablot siya muna siya, ha?
0: Nahug mo na siya sa manhole.
1: Ha? Ang kalit na wapag kakinom. Nahug, day!
0: Oo niya, dong, diin manin mo, di na nimo iuli sa tag-iya.
1: Oo, saan ako mag-uli, awam ko kay lagkisato tag-iya, ha? Awa may nga, nagkabutang.
0: Ay, tulang ka nang iulit dito sa opisina sa mayor. Uy, basig tagaan pa tag-award dong.
1: Abida, ito na upil dito. Huwag tang na. Squam lang yun na, ha? Di na naman dawat ito ng isakto. Ay lang dahil. Total. Huwag mo nin ako kakakuwata. Huwag mo nin ako. It's not sunny kwarta. Og, na-up lang ka. Klarong tagi, ha? O iulit. Dali, pero ako may klaro. Og, ako nin siya gita nga. Kinitagi, anong mali na ka pala sa kwarta? Ay ba, kung daggal kayo mag-ilog ng tao nga budukol ako, baon din na lang. Dine, kita lipay musa nila eh.
0: Ha?
1: Total, huwag na nakuwata. Partan ko ni. Mga awat pa mga anay ta.
0: Halano.
1: Bisang maon ni, agrasya ni nila eh. Tubag na ispag-ampor ko sa ginawa nga ba nato ta.
0: Kaluy.
1: Ayun ang kioling malita. Kaya huwag ko ba huwag kinsagit ang iya. Kayong among itong over taon, ha? Nagtuumi nga, di kaya po tumabalik sa tag-iya. O mauli man gani, posible nga, kuhaan pag ito. Puti pasabot nga, huwag ko'y magsalig ba? Mauto nga, pila ka buwan, huwag yun ko'y nabating nangita o napakita nga, siya mo'y tag-iya sa kwarta, gigamit lang na mong kwarta, palitan kong sakyan nan! Gawas ako. Woo! Kalabis mo, Binaw!
2: Kuyawan, no? Kapalit nagbuwan, nag-auto?
1: Natural. Sikapaslanan na itong sakyan na anday. Di ano ko sa itong silingan, luol ra kayo.
2: Ay.
1: Palit ang buwan, di atras na gamay. Para matungo ano? Na ito, ha?
2: Pagwala sa itong ice, kaw.
1: Palit ice?
2: Nasa itong silingan. Pagdali, kaya maniudto na ta.
1: Okay, nai, okay. Pika di at me.
2: Nah. Ano ni Abli kasportahan sa auto? Oy, asa ka?
1: Oh, palito guys!
2: Ala, rasilingan ka ng dool!
1: Ay, oh, lagi nga nung ready! Hindi pwede yung palito guys! Mag-auto!
0: Ano? Pwede mo kaluhin nag-uwi ka? Kanuul na, ala, mag-auto! Mag-iwag kakak!

0: said, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito si Mudlan na kasi natin o kidney problems. Ni Sandy sa said Kogon Herbal Capsule o said Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung Kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo. Nagminitin ako. Antog karo. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito si Mudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bista.
2: Beaver Sandal! Beaver!

0: sandal, ang super sandal.
1: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika. Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
2: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
3: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
5: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No!
6: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
7: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
8: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
7: Oo. Nigawas gupiya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
8: Asin. Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, usa na gibati ni mo?
7: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako. Tulay, nisman, pero malabo ang linya.
8: So basi possible nga mabuntis ka?
9: Oo.
7: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
8: Sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
7: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
6: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, Mga kadiskarte, sigura dua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bert

0: times nga nutrisyon. Burst 345 twin pack. 750 ra ang SRP kada baso. Burst 345 twin pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Suya kayo mong silingan taon. Ebisig na arakos dool, ako paliton, dool ra kayo, mag-auto yuko. Pero ay ko mga nabi nga nakita ko kwartang suot balita. Akong gingon niya, kadao jackpot kami ko. Or basta mauna to, kadao ko. Mau nga, nakapalit ko ka to. O niya.
2: O Kaloy, nakaman lagi ka diha. Nako na dito sa carbon. Pagpalit na dito. Ang saman ko, yuga na di ka?
1: O niya, Rehe, sakit pala kutil.
2: Ha? Naunsa man na?
1: Ako, ang mga ganina, dito ko sa banyo, paggawas ako, napandol ko gamay sa may portahan ba? Ningkamot ko nga, makabawi na, na-outbalance ang taon ko, naslayad ba ko, nabundak ang akong lubot sa binto.
2: Hala?
1: O niya, pagabundak sa lubot, hanamig ko dahil nailansang ko di ay
2: po. Uy, gino'n mo, natusok yung lubot?
1: Away, noon. Kaya, wapang makadot ang lansang taon. Kaya, bagga ang taon to aliyang ako gitapis. Pero, paglingko na ko dahil, nalingkuran yun ako. Huwag mo nang,
2: Hala, mo nang nasigig ka nang nasigag kupot ang imong atubangan.
1: Uday.
2: Pero, huwag ka nang masamad ang imong bunal.
1: Huwag noon, pero ano yung bagamay?
2: Ang imong bunal?
1: Ako itlog.
3: Ha? Huh?
2: Inuok ko, mo pa'y dako na nandaan mo sa mutag ka dako. Kunya, mo nang nagmansanas ron.
1: Adi sa huh? Kaunoy, probidya sa dada.
2: Oh, lagi. Kung saan ka dako, mo nang bayabas?
1: Dili, uy.
2: Ako sa dekadak, ah!
1: Murag buongon.
3: Ha?
2: Ah, Kaloy!
1: Day.
2: Kaloy, kailala ipakuha ganaan mo, Kaloy! Ipatang-tang na lang na!
1: Oh, murag gapon na na!
3: Ha?
2: Uwa na, Kaloy. Mawa na lang ganaan kong ikahadukan. Bunga na ni sa wani mo pag-uli sa usa ka malita ka kwarta. Gaba na ni Kaloy, gaba na ni!
1: Gaba? Day? Wala ka ni gabay, mga politiko, kawat, pila ka malita, napo na ka malita kwarta, 18 ka malita kwarta! Oh, kanina ba yun magkinita, ra? Kunya usara kamlita, gaba na doon ko, silawa!
2: Basta kay gaba na ay nalang pang damay glain, gaba na ganunin mo, Kaloy!
1: Daylita!

Ano akong problema ron kay pertehno ang naghanap akong sakit. Kaya nga akong tiil ng pandol, may grabe man. Nga akong lubot. Naingon magbungon akong itlog. Diri ko natunog sa lubot. Ang akong itlog man hubag. Ano man eh? O saan eh? Tinuol ka ang agaba ni? O saan tao saan ako nga? Ang tunog ko kumata ng warta. Kinitan man to. Wala na ko pauli kay. Naipaon mo kung may klaro tagiya. Saan man ako? Gaba ba yun ni ako ah? Ha? O saan man ko kung may musulti o na ni? Kaloy!

0: morning, good morning. Sa tanan ito mga namate, dato karon. Good morning, Bob. Good morning, Bob.
1: Good morning, sa lutupan.
0: Good morning, New Year.
1: Good morning, sa Presidente, Senyor Citizen, Boy Prahinog. Salamat kayo sa mga ayuda nga among nadawat.
0: Thank you kayo, Sir Boy Prahinog. Pag-greet sa din, ha?
1: O, si Nanik na baro, may good morning ni mo. O, labi ni yun, ni Boy Bajala. O, ni, kuan, akong igagaw si Mario Morira, si Samuel Pungasi. Oh, sami, okay, birting saring. Sige bawian kang paminaw pod.
0: Okay, salamat kay inyo tanan nya. Ato sa pasalamatan ning ato ang mga na amigo dito sa Katigbian, Hayahay Katigbian. Ani ang ako mga nasuod dito sa si Doktora Juana di ay ang iyang asawa si kanas Doktora Juana mao na ato ang kuan kining PCL President, Doktora Juana o Sir Alex, mao na siya. Salamat kay inyo diha, Sir Alex. Thank you kayo. Dr. Alex, Alex and Board Member, Doktora Juana Cabalit Initay. Mao na siya, PCL President Sabhol. Thank you kay inyo diha, Board Member o Sir Alex. Salamat kayo niya. Pasalamatan sa nako si Lisa Abilia, ingman si Consbuyan, o ingman si Bibi Abad. Thank you kayo diha. Salamat kayo tanan. O si Mayor Barangay Captain Faye Banol. Salamat kayo diha, Kapitan, o sa tanan ni mga konsyalis. At si Jijin?
2: Kuya Alan, magpasalamatan sa mga mama nga permi ni Palit sa ato ang Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy permi ang mga bata niya para sa mga dagko. Don Pepe Dark Chocolate. Ugum-ugum sa busa niya mo niya ma-OBM special. Palit mo kay Crunchy, Crunchy, Crunchy. Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch.
0: Okay, thank you kayo, Jijin. Salamat kayo sa mga bata nga mo inom gitag Don Pepe Tablia ha. Kaya the best ka ng Don Pepe Tablia na ito inom mga bata. Paduntay sa school. Lahan, inom kita anak. Kay mauna inindot kayo na itong higupon. Butag sa'yo, inigumang na itong kaon. Inom tayo, inigabot to skulahan. Abdi kay ta, panintun tayo niya. Inindot kay pamati na itong atong kaugalingon. Lami kayong paminawan na itong maestra. Pero magwapar ba itong maestra? Kung may inom tag dun, pipi tabla. O niya, samtang naglakaw mo, ugum-ugum sa bug OBMA special o Pauli, ano? Diamond Yema Special, mauna yung best ka ito, ugum-ugum mo niya. Kita ang mga dagko, magsaroy-soroy ta, magsag-asa ta, magsatsya ta, atong isum-sum tasty fish cracker, o gingon mao, Paulitos Macaroni Crunch. Kay happy yun taan, asama sa happy, kun mo ato ka sa happy mart, walo na kulong tabunong kong maktan. Na dito ang tanan na itong mga kinanglun nun sa mga business kabataan, tanan nga, o sa inyo gusto na na sa happy mart, barato, soul bad ang crisis niya. Nga sa mga tao ni former Kapitan John Ramos kung nabuhat niyang Miguel Pulyar Fertilizer, good morning ni Muria Cap, o sa mga tao ni Kuya Rick Pipito, Dodong GR Pipito, o hindi Shane Pipito, sayang Bromids PH, tawagan lang niyo ang Bromids na dahil sa Facebook, tayo pa lang na ninyo, tanawa ko kung sa'yo gusto niyo may tabot sa inyo panimay building o guban pa ang Bromids Ramay Mulimpyo kung magkinhanglan mo na ay mulimpyo sa inyong bahay kay busy kay Monya, limpyo nga, limpyo yung tarong kayo, o sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kanki, Ma'am Kasmer, araw nga ang ilang mga tao gipainom sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Suwair ko na yung Sed Panyawan Coffee Mix. Lami kayo kondisyon yung kita, paningtong kita sa turo, mauman na itong trabaho, kay kondisyon ta dita magduka, pinaagi sa pag-inom na ito sa kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Salamat kay ninyong tanan. Ate Press?
3: Okay, maing adlaw sa tanan. Og ako pasalamatan ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutas og sugar, ingon man ka ng bukul-bukul nato sa itong lawas, ato ng imnan og Sed Panyawan Herbal Capsule kada adlaw, katulog sa usang kadlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imang pamahaw, inom daan og usang kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Idipadito ni mo, maukihapon, sa gapul ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka mukaon sa imong paniudto. Mausab sa imo niyang pagpanihapon, inom na pidaan ko sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney ug UTI ayaw na magkahadlok. Tungod kay duna na'y makatambal ana, kinimawang kugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa kugon herbal capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usan na lang ka kapsula. Sa kugon herbal capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney ug UTI, kugon herbal capsule. Basta kugon, lawas, bas kugon.
0: Okay, thank you, bro. Ate, bro, so niya, sa talanong ito, makaisunan nga magamit sa ito ang settlement. Well, salamat yung kayo ng talanong. Wag yun mo masayop. Nga, tinuor yun ang muwagtang sa ito ang panuot. Ang the best yung kayo ka ng panuot. Panakit sa kalawasan na ito. Aplas sila niyo. Send panyawan nga. Ah, send panyawan. Send settlement. Well, mauna nindot kayo na ito yung aplas. Kadang bikong-bikong sa itong tiil. Kadang napi-napi na ito. Magsakit, sakit sa tiyan. Unya, kuto sa kabata. Tikang-kang ng kutos ko batahan basta ato hisuan sa ako ang settlement oil. Unya, ang ilikay pag ito sa ringgi. Labi na karoon nga ating ringgi na yun. Manghaplas na ta sa ato ang settlement oil. Pero sabota! Anar yun ta palit sa butika? Kay mo na iklaro, di ba namin?
4: Inuna, klaro rin yun sa butika ta mo palit. Pero naagi Facebook page. Ang Seed Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilalangin tayo pang Panyawan Herbal. Inya makita lang tanang produkto dito sa Seed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugo Herbal Capsule, Seed Element Oil, Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kay na tas kabukira nagpuyo, pwede na kita maka-order sa Shopee.
0: Ah, Shopee lang, kaya hatun pa sa inyong panimay. Bam!
5: Hello, kamusta diha sa Himuaw, Ilongos, Leyte, ang ato ang mga sakristan diha nga, o nga choir diha sa Ilongos. Josip Adrian Orehe, Adila Orehel, Yorika Beldandi Riesa. Kumusta kamusta dili pa kumumad sa simahan, alam sa inyong mga services? E ngumunusab sa lamang, pwede mo ngahan, Sabas Mahusay, Joy Mahusay, Abling Ethel, Linda Ebet Pilo. Ayaw ka magkalimot, ha? Celebrity Kojik Beauty Soap sa itong pangpangaligo. Ingon man, magpabilin kitang younger looking kung magamit kita sa Celebrity Kojik Beauty Soap. Magpabilin kang batanon. Kutis artista, kutis porcelana. Kung doon na ganit katol-katol, murag up-up, doon yung pugis-pugis, black kids or white hits, said Celebrity Kojik Beauty Soap. Ilabi na niya sa mga performers para sa production number niyo di ha? Sir Leo Plaso sa Kalayugan Source sa Dingan Island, on Bohol, mga ligo sa Dilipa mag-apply sa makeup. Said Celebrity Kojik Beauty Soap. Mga tanaw naman sa butika para original lang atong mapalit. Ha? Tanawa di ha atong Silio, doon ay nakabutan di ang level, said marketing. Thank you.
0: Okay, nag-isgot pang lamak, pinamungahan si Babina. Ako si Negrit, akong mga amiga, nakita na ako dito silang Sir Raul Alibio Isoto, o Ma'am Jasmine, niya sila si Joy Mahusay, Sabas Mahusay, Abling Mahusay, Silang Mahusay, Sanoy Mahusay, Ibet Mahusay, Maricar Mahusay, Linda Mahusay, o Minya Mahusay, tagalamak, pinamungahan kani. Salamat kayo sa inyong pag-adto sa fiesta sa ilahang Sir Raul Isoto, o yun, Jasmine Soto. Sir Rene, good morning ninyo diha. Ug sa tanan po na ito mga kaigsunan, kita na sayod yung tanga, kining toxin, maugini mo daot sa ito blood cells. Ang atong blood cells, importante ni, tighatod sa oxygen, nutrients, ug tubig sa ito ang kalawasan. Pero, kung madaot ni toxin ang ato ang blood cells, mistake, mulapot ang atong dugo, mauni hinugdan nga mag poor blood circulation ka. Ini ka poor blood circulation mo, ay masakit, ay kag mga major nga mga sakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts, ubang pa na itong balatian mo nga, kinahanglan yung kam, inom, o G-Detox Plus Herbal Capsule. Usar yung kakapsula, usa ka oras sa di pa kabakaon, mo'y atong pag-inom, ana, murarag maintenance na ito. Pero doon na kay balatian, kinahanglan katulog yung kainom. Buntag o to hapon, usa kapsula, usa ka oras sa di pa kamukaon niya, imnan yun na itong walong at to sa dusi kabasong tubig, matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinag

0: Awa.
1: Si Kaloy Ati Pres.
0: Kaloy.
1: Oh, Kaloy Ati Pres. Oh, dako kay kwarta nakit at Kaloy Ati Pres ho nas malita. Oh, sa kamalitang kwarta nya pag anay tabo ni Ati Pres. Ano kita siya pero ni abot mahigayon nga murag kalit makay yung mga sakit. Napandol si Ati Pres pag pandol niya. Ah, na, wa siya makuan, wa kay nakabalan siya, napayakar siya. Pagpayaka niya, ah, natusok gamay yahang kuan, kay nilingkuran yun yung lansag, natusok gamay. Hibong siya, Ati Pres, ang hindi hubag niya, may itlog.
0: Ha?
1: Oh, ang iyang itlog, di hubag. Oh, hibong siya, karun, daghan ako nung kay siya, gibati, kay wa man nila maulit itong kwarta o sa kabalita. Hmm. Diyan ingon sa uwa, di ka ni gaba doon sa kwarta nga wa niyong maulit. Ingon sa uwa, magaling ang gabain ng mga kurisban, mga awat.
2: Milyon
1: nga,
2: ng kawat.
1: Milyon, bilyon, bilyon pa na diapin lang kakabalit ang kwarta. Kita nga, wa man nila itong kawata. Inakitaan man nila ito. Mauna di Ati Pres, sakto ba yung yun na nga dili to gaba? Mayo bang iuli niya? Wa siya kay Bao, kinsagoy tagihan to.
0: Iuli sa gudoy.
1: Wa man siya kay Bao, Ati Pres.
2: Yan hagbong.
1: Asa mo niya ipuli?
0: Why, kuan nga?
1: Why nga, wa tanan?
2: Wa may nipailang nga siya tagiya.
0: Mau ba? Oh. Awi, standby lang sa nani mo diha.
1: Standby niya, gisalitan mo. Mga auto.
2: Kuan mag-auto na Ha? Palit kini ginamos
0: mag-auto. Bailin lang niya ako, nanay mo plane.
1: Oh, palit siya ginamos mag-auto. Yes, gigan na kayo nila.
0: No ba?
1: Oh, palit siya ga-ice, tanan. Palit siya basta doon na ba? Mag-auto siya. Ilang balay, ilang silingan niya. Dahil ang balay rin. Auto siya. Inigabot ito, palit siya. Ay, ipa-atras niya yung auto.
0: Sa to pa, napa niyang kwarta.
1: Napa, Ati Pres.
2: Wapa mo, Roto.
1: Nakalitan siya sa auto.
0: Oh, matapabitaw sa itong kaoban ka na ito, si Ray.
1: Oh.
0: Anong Ray?
1: No, what of Silita? Kaya uli na nato. Pero bitaw, dong, Kaloy, ay, uli na dong. Kaya di mo na ito, adong. Inga na, ato dito nila ni Attorney Rufil.
0: Dili, oy, ang nakapa na nagudgulyat. Kunway ko ang nga niya imang iuli. Dagan mamu ang kun, kaya dako mga nagkortaha doon. Di ba, dagan mo interes ana.
1: Oo, nga, dagan ko ng kortaha, Ati Pres. O nga, og ipon na, dugay kay Muman.
0: Muna.
1: Diba, nga,
0: may... Ako, dilan ko anay, kaya di ko kumamihap.
2: Ako, kutong rin kiswa na rin tausan kung di pa na
0: yun. Di ko kumamihap.
1: May kadong, nakabot kang ihap kung rin tausan ako. Di ko kagabot ang kwarta. Ma'am! Ano siya ito, masulti niya?
3: Dunay, usa ka butangan na si Piat siya gamay gulyan.
1: Usa lang, ma'am.
3: Kung ari kas kakaraanan, kanang na makita ganay ka o kwarta niya, wa gud kayo kay Bawkin sa tag-iya, asa ni mo iuli. Unang-una, muhatag kag pahinungod sa kanang pamisa or dagkot. And fairness sa mga relihiyon, ha? Or mugahan ba kakaugamay para itabang sa mga nakinahanglan? Pasig doon ay tabangunon kayo. Pero ari ka sa Catholic nga relihiyon, naagit sila ng magpahinungod, magpahamisa sa mga grasya nga nadawat, no? Unya, karon ang iyang problema kay matupay, gihubagan siya, nidakon sa diha, anang hindi na, paano? Murag nyo na, ano? No? Apal kung ari ka mo dangop sa ato ang Old Testament, Jeremias 29, versikulo 11. Ako lamang ang nasayod sa ako ang mga laraw alang kaninyo sa paghimo kaninyong maoswagon, inay maalaot o paghatag kaninyong kaugmaon nga inyong gipangandoy. Sa ato pa, ang mga plano sa Ginoo, dili gyud ikadaot, ikaayo gyud. Unya, musampit o muduol kamo o magampo kanako o tubagon ko kamo. Mangita kamo kanako ug makaplagan ako ninyo dihang kinasingkasing ang inyong pagpangita kanako. So, ug moingon ka nga gigabaan ka, mahimo siguro pro. Naaman diri ingon man diri sa Ginoo nga siya may nasayon sa mga plano nga ikaayo.
1: Pero ma'am,
3: dili kadaot.
1: Ingon sa siya no nga wa man gaba. Wa ko no nagaba, ma'am. Kanang gaba makasaka wa nang gaba. Dili ang gaba ang nagsilot nimo kun dili ang Ginoo. Dili kuno nagaba, ma'am. Silot ta sa imong binuhatan nga sayop, pero dili ang gaba nagsilot ana ang Ginoo. Magipaila ka kay bukuan. Pero dili na gaba no, unsa man gaba gyapon?
3: dili kanang ingon tampungan depende ko do na mangoy mensahe di do na mangoy mensahe pero bitto to pagkamatay ni Lazaro namatay si Lazaro ni ana ang Ginoo upat amo to kadlaw oo nga ging nang

0: Iksoon nila sa ronga.
1: Maria.
0: Magtutudlo, lain ang nakarubaho, kadugan na mo ng gilubong. Unya ka nang naang unsinga niyong ningon mang girong ako pakaban na may tuo ka ba? Di mo tingon nga, Lazaro, gawas niya, buhay naggawas. Karon ang paambit sa pare, ningon nga, kanang naang, ug tinuod pa nga ang Ginoo nga, nga nung gitugutan niyang mamatay, upat ka daw, iyam ding banhawon, nga nung iya pa mang gipatay. Kay aron madayag ang gahom sa Dios. Kay ang tanan nga mga gimbuhaton, siya rin na sayon, iya baning patyon, iya babanhawon, siya rin tanan ang nahibaw. Nya ang katapusan ng linya yung spare yung chang an even death siya mo na sayon. Okay, so ay la kabalaka dong ayo pagingon
1: dong kaloy dong kaloy.
0: Dong kaloy ay pagingon nga muna ang ako lang ikaampo ikaambit nimo karon kay wa mo jud nimo mibawi kin sa tagiya katong tiguang ay magkikita mo itag iya atong nahug sa imburnal na nag-viral sa Facebook, di mo tani mo pudang ayo kay wa mo kay bawgin sa tusiya mahimo tingali nga imo nang ipa kana ipasibya
1: na. Dili na timing ra sa siguro to bam kay ningo mo jang duol ko tiguang wa may dang malita. Na timing ra sa to nga nataga kag tiguang da viral. Pero dili gito mo itagiya, lain gyud itagiya to bam.
0: O, pero gito. Para na ko murag mao puti ngali patoy murag pagbuti tus Ginoo kinana wa pa ka pamahaw don dali mamahaw ta. Murag ingon ana bitaw. Do na may uban ingon ana panalita nag ari ka magpa-service sa isa to estasyon sa DYHP ingon nga kinsay tagiya ning kwarta. Kinsay tagayaran ng cellphone, claim mo dire. O niya, ino na yun. Unsang orasa na waan ni mo. Unsang kolor sa mong bagay sudan. Pila yung kwarta sa itong baga. O may isang sa itong 11,000. O sibo.
1: Ah, pero, o sibo lagi. Oh. Pero, katong nabagtangan, post sa Facebook, ba mga nabagtangan siya, nakita siya 1.3 million nga kwarta. Karoon niyang giuli. Ang gihatag sa tag-iya sa katong 1.3 million, 100 to ka to?
0: 100 kita kasi.
1: Di ka to content lang nga ina to kay para mudaghan yang views. Muto ka to nga ang gihatag tagiya sa kwarta sa katong 1.3 million 100 ra yagi hatag sa tao nga nakakita.
0: 100 pesos o 1 million.
1: Wala pila pila. 100 na ti pres.
2: Roy.
1: O lagi mo gihatag sa kwarta sa Facebook bitaw na bitaw daghan ni comment to. Ah, grabe sa nimo 100. Pero nasa ningon sa ah, beda sa nimo imo nang ilaro mga tao. Content na nga yun. Nagkuha ra ka sa Facebook, imong gi-edit din mo, niya imong gipakita, niya ito pa din mo, gaada ka 100, mo ka. Ngayon, ana, mao na nga, uban, ngayon, ana, imong kayo tuong tinuod.
0: Katong ako nakita,
1: hindi ka
0: tumawa. Pwede mo hatag, pwede iya kong palipayan, pwede di.
1: Ngayon,
0: nakita na ko, hindi ka tumabawi, hindi ka tumakuha.
1: O sabi?
0: Hindi pilit, mas kilid. Salamat
2: po kung nakatito naman, no? Tunag ko ay Puzzle Tihon.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
4: Mayabang ka, Angel? Wala bitang hilap, di ha? Ambibalans makadungog, iunsa di ka?
5: Maupitaw akong tuyo na magtuo ang makadungog na giunsa ko ni mo. Oh. Aron mo anis sila o ira kang kulatahon.
4: Ha?
6: Angel kay nakalimot.
5: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan na ganin ako isulti nimo sa una. Pero wag ganin mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Mao kung magkontrabida yun ka, pagdahog na lang ang daog-daogon yun ka. Salamat. Nahumanagid ko sa akong misyon ni Irene. Tapoy sa doi. Makaugtas. Maunga nakadesahid ko nga mupahuway una ko. Huwag ako nasang self ang akong atimanon.
7: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pagampo.
5: basta di ibang giampo.
7: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha. Angel, dugay na kay kung na in love ni mo. Will you?
5: Hoy, hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn, ako unang self ang akong atimanon. Dili laing

0: katul-katul may kabutangan.
1: Bugas-bugas o katul-katul
2: i-DTX 500 na.
1: DTX 500
2: aduna kini antimicrobial properties
1: nga makatabang sa pagkuha
2: o pag-ayo sa bugas-bugas
1: o katul-katul.
2: DTX 500
3: mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
2: DTX 500
4: sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo ipatay ko sa kumbahan na o DTX 500 kito capsules a day maintain lang na ako nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500
3: mabalik sa mga butika.
5: This newscast is brought to you by Semanticone, Rest Time to the Rescue.
6: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o humot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
7: Dok, pa-check up ko. Mga usan na mag-ukasimanang uwa ko kalibang.
8: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human o kaon.
9: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
10: Para sa mahapsay nga pagkalibang,
11: Super Fiber.
10: Super Fiber.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
13: Kidney Care time!
14: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
15: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
16: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
17: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care!
19: Mag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
5: That portion was brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
20: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis, Bila-Bila Herbal Coffee.
21: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, nanggulay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyambaglayan ng kabuhi.
20: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
22: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton o gantuon ka ron, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat. Nga na ay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte, Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat, bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat, mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
24: Og karong mga higala, di ang laing sumpay ning atong sugilanon. May of Fortune.
23: Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
25: Correct.
26: Oh.
25: Dili gyud tinud-an nga pahilakon ang mga babay.
0: tungod kay ang mga babae, angay lang nga panggaon ug mahalon ug labaw sa tanan ang pingan. Ug ang mga lalaki nga mopasakit og babae, dili na tinud nga laki.
1: Bading? Correct. Bading ang mga lalaki ngayon ana. Nagtakuban nga macho, nagpakababaero aron pagtabon sa tinuod nilang pagkatao. Saktan! Bading ang imong bana, Irene! Bitaw no? Sakto ba ya? Kaya ang tinuod nga lalaki, makontento ra sa usa ka babae. Kaya wala naman siya angay pang patunayan siyang pagkalalaki.
0: Correct.
1: Samtang ang mga fake na lalaki, nga magisod gani og angkon sa ilang pagkabading, magpakalalaki gyud kunuhay. O bisan ang ilang kaugalingon, ilag yung patuhoon nga macho sila, maong mangulik ta silag babay. To the extent, nga mupasakit sila sa ilang mga asawa o uyab. Pero ang tinuod, dili lang sila makadawat nga dili sila tinuod nga lalaki.
0: Sakto.
1: O ang ubansad, mupasakit sa babay, kay insecure sila. Sakpan! Mga lalaking babaero diha, no? Panamin ko na mo. Unya, tutuki ang inyong mga kaugalingon o klaruha ang inyong pagkatao. Kay basin ba yung ituod o nagtakuban lang mo, nagpakaaroon inyong mga lalaking macho? O kamo mga asawa diha, mga girls nga gipasakitan sa inyong mga bana or mga uyab. Basi na insecure lang na sila sa inyong mga beauty. Hoy, ayaw mo patuntuoy. Ayaw ninyo hilaki ng mga klasiyas mga lalaki kay mga fake na. Mga dili na tinuod na lalaki. Mga bading nga nagtakuban. Mga talawan. May pang mga tinuod na bading nga nagladlad kay mga isog pa ng may atubang sa kamatuoran. Pero kung ang mga playboy, di ha? Miss verification pa na sila. Ala.
0: Uy.
2: Yung sa ato pa di ay, bading si Ryan.
0: Agoy.
1: Oh, yes, uy. Bading si Ryan. Bading ang imong bana.

0: Taluya ram ko. Wami ko makakita bisan usa ka CCTV camera dinisod. Katuro mag yung tuas gawas.
1: Wa ka ta nila kabuangi?
0: Ha? Nga dili tinuod nga may mga camera din sa sod?
1: Oh!
0: Ay.
1: Tubaga!
0: Hello?
2: Postpone og ma ang inspection sa mga technician.
0: Oh.
2: Nanunig ka tao man ka?
0: Ilara, tets! Hmm? Di tinood nga may mga kamera dirisod sa quarter ni Runa.
2: So, naagagyuda ideha sa iyang quarter karon?
0: Ah, ha?
2: Ni Angkon ka nagyud.
0: Alam! Ningon man si Irene nga may mga CCTV camera din eh. Ako na yung gitcheck. Ha, saan mo na ako magcheck kung di ko mo ari, di ba?
2: Hala, oy, ka-bright yun, oy.
0: Pero, wa, way camera din eh sa sod. Hmm? Ngilad mo!
2: Nangilad? Okay. Na ako isend ni mo ha. Tanaw na to, kung makaingon ka pa bang nangilad mi.
0: Oh.
3: Imong isend ang video?
1: Oh. Kaya mo masyong nangilad ta. Nadili tinuod na may mga CCTV camera sod sa quarter ni Rona.
3: Pero...
1: Sa may pero?
3: Abin ako mapapitenta nga... Nga wa ko mahibaw.
1: Da, ay na lang uy. Okay nang mahibaw sila nga nahibaw na ka. Kadiyot, akong isend ang video.
3: Sama ko niya yung gisen.
0: Amot. Pero, oh, gikubaan man ko.
3: Da, ay nagsakay ng mga kabuong atong angel, uy. Maikin mo da, gulat-gulat itong babayan, na.
0: Base in pictures kung asa naa ang mga kamera.
3: Ha?
0: Patay.
3: Pero kung tinuod pa nga na ay mga kamera, gid. Unya, may access siya. Nakuhaan ta og video. Gisinda na una ta. Nakakita na untas Irene.
0: Bitaw suno.
3: Okay, Watman. Gani, nanawag pas Irene ni mo. Nagpasabot lang ka na. Nga atik ra ng angel nga na ay CCTV din he sold sa akong quarter. Gigara-gara rataan niya para lang yun nga mabulabog ang atong gibuhat. O tingali, nagduda na sa ito siya. Kay chismo, sabi ka itong babayhan na. Kusog kay mag-una-una.
0: May punto siya ka. Ha, animal kitong papayhana. Nindot ang manunta kayo itong atong gibuhat. Paano nga mag-inunta ito sa pinakanindot nga part? Pero, gibulabog sila ito.
1: Ay, ipadayon to na ito, Pi. Okay, off ng imuhang phone. Aron nga, wat na i-store po.
0: okay.
1: Ada nga, ay na nagtagdawi. I-off na na.
0: Pero...
1: Ayun na, nagtagda ba?
0: Tingalig, mauna ni ang gisay ni Angel.
1: Ay, big... Ambina, big... Ako'y off, ani.
4: Ag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gadtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctors.
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog, nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
6: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
10: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
11: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
12: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
13: Maayo na lang, Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
11: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ng silaw sa suga.
14: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
15: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein, alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suka.

0: times na nutrisyon. Bursary 45 20 back. 750 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Oh, off na. What na story po? Pwede na ito ka magsugot sa sinagdanan yan.
2: Ay, hindi ka po naman ko.
1: Hindi ka ganahan? O palipad ka?
2: Hindi, uy. Kwan, pero ka nang ikaw na ibahala na ko,
1: ha? Okay, sure. Ako na ibahala ni mo. Stay put ka na lang.
3: Ew! Kaluod! Kaluod!
4: Nga na, Angel?
5: Ano
4: siya? Oh, hala, Angel. Ay, nakamata si Attorney Ong.
3: Ay, sorry. Wa lang ko makapugong sa ako nakita sa CCTV footage. Ako naman sa gunggi check.
4: Ambibe, patanawa ko, Angel.
3: Ayaw na. Sakitan lang ka.
5: Gano man? May gibuhat na sab sila?
3: Wagit sila matuo nga may mga CCTV camera dito. Og ilang gipadayon ang wa nila matiwas kaniha. Ha! Salpahisa, gidoy! Oh. Ila lang gipun-an ang atong ebidensya.
4: Mga mananap sila!
3: Sige, ipagkakas sa imong kalagot. Hilak diag maayo, Irene. Pero, kinahanglan, ha? Ngayon di katubang ni mo nila? Di kagin mo hilak?
5: Papahawaan na sila sa mansion, Angel.
3: Oh, good. Ako na silang papahawaon. Pero doon na sa ako'y buharton, sa dili pa na ako sila papahawaon.
5: Ha?
3: Sugot, attorney, ha? Na sa dili pa na ako i-implement ang imong sugo na papahawaon sila, doon na una may buharton si Irene.
5: Okay. Ikaw na'y bahala.
3: Pero andaman lang daan ng mga angay andaman, attorney. Kay mo file na nag-annulment case si Irene.
4: Ha? Annulment?
3: Oh. Kay nga no. Di ka makibuwag sa imo ba na?
4: Oh.
5: Irene, huna-huna sa lagi mong kaugalingon. Ang imong pagkaasawa nga gibaliwa na ni Ryan.
3: Walang niya gibaliwa ang imong pagkaasawa. Giyatak-yatakan pagyud ka. Wa siya respeto nimo. Nakaminusyas imong pagkatao.
4: Oh.
3: Yan pagkagyod kung makitipon kagyapon anang klasiyas pagkalalaki.
4: Gusto ka. Dili na ko angay makigtipo niya.
3: Very good!
4: Bisag sakit. Pero kinahanglan makigbuwag na ko niya.
3: Kana, gyud!
5: Angay lang may bao siya. Nga dili ka niya kaya nga yataka lang hangtod-hangtod.
4: Pero...
3: Usa naman sa'yo, pero...
4: Uunsao na lang ang among gipanumpaan at tubangan sa altar. Sa dihagi kasalmi. Nga ako siyang unungan, for better or worse, for richer, for poorer, in sickness and in health.
5: Agoy.
4: Wala ko mabarog sa akong panumpaan, ha?
3: Unya siya?
4: Mag-istorya lang una, tingali may Angel.
3: Putang
5: eh. Oy, hala.
3: Agoy. Bisagaya ka nang imong pagkatao, okay, nagihapon ni mo? Magigisto lagi hapon ka?
4: Kung maingon siya nga dili na siya nako, wa lagi ko mahimo, ana.
3: Sa ato palagi, maguhat pa ka nga siya ay makigbuwag ni mo? Ha?
4: Oo.
3: Asa mo talang napit imong utok, Irene, uy? Nasa imong ilok?
6: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. pero dili man nato makontrol ang init sa panahon. Natay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte, Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Cool.

0: Hot News was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
2: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
1: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
3: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
4: Dr. Limuel Estegal, optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga LGU. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko i-time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Cofenix 17-in-1. So akong itry. Genital siya sa tiyan, dili siya acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Cofenix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya mga kagayuan sa itong panglawas. Hindi pa ulahi ang tanan. At itong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
5: May buhay sa makabuhay!
6: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
7: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Wow. Mutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
7: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Gwanta pa.
6: This newscast is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
9: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
10: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
11: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
9: So, fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Ahoy! Kidney care time!
13: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
17: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
18: Mga igala, atangi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune, writer, Baby Omega Flores, director, Ricky Bangis-Garing, soundman, Jomel Arizo, recording editor, Lloyd Gabiana, spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
19: You're made of fortune.
0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Ang radyo mo nationwide. Mugdalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Ispares.
20: mo sakit. Tama! Wala ka na ang kwarta sa bangko. Patali! Ang kwarta! Kilip!
21: Nidagsang ang tulisan.
22: Sir Boy!
23: Mami!
22: Ayaw! Ayaw, inapiyag akong anak! Ayaw!
21: Kidnapping. Kahilayan.
24: Joy! Joy! Ato ang kalibutan. Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
25: Yes! Oh, yes!
24: Oy! Oy! Ganong ipaon ang musika? Kinsoy!
26: Taong lamas ka na!
21: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga dautang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Iliaga Espares. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Alduin Acurda. Audio Editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin sa RMN Drama.
27: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
28: This time check is brought to you by ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap, 45 pesos lang.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Limbaot ang akong balihibo nga imo kong gihikap.
2: Charity?
1: Kayo sa ka magpamiyembro sa LGBT, bayot! Scratch! Wa na ta, klaro? Quits na ta!
2: Charity Town.
1: Kanukun sa akong pagsalik ni mo, payot ka, hindi ay! Excuse me, bayot!
2: Charity! Charity, cha...
3: Unsa na?
2: Wala siya ni Minaw na ako.
3: Unsa na?
2: Bainting.
3: Mga resulta, boy. Pakita ni boy.
2: Bainting.
3: Habida. Wala ka mga pasol si Mugibot.
2: Gusto lang tako kalinaw, Bainting.
3: Okay na. Karon, buwag na mo dyan rito eh. Malinaw na ka.
2: Bay.
3: Pero tayo siya sa iyo pa eh. Nakuha sa iyo. Ino ba ka na rin? Ino ka? May dasak. Dako ikaw sa iyo pa eh. Ako ba no? Karang kaoban sa trabaho no? Taw-taw naman yun. Sudugay pa ng kaoban na. Pero siya magibuot. Huwag tang akong believe naman eh. Huwag tang.
2: Bainting.
3: Bida, di ka makabaso ng charity. May nanay ang reaksyon. Katubad pa rin ko. Di tumayo eh. Pero ikaw, sige buwati mo. Ano naman? O sa isuot siya mutok. Ako ganito siya. Ako sige buwati pa rin ko. Ikaw, picturean. Bida. Gusto tang charity nga ang tao magbinasto niyo si Federico, badlungon tani mo, mangiso ka!
2: Sorry kay bay.
3: Arim nung ka mga isuri na ko.
2: Bainting.
3: Basulay mo kukuli yung baby! Pagbasol niya!
2: Bay! Bainting! Ah, nga gada eh. Si Piata gada na ako eh. Tuntun ako. Gago ko, hanggaw ko, talawan ko. Talawan. Buo ang gabil, hanggaw kabil. Mayo ni mo, tamparuson ka. Aray. Nimal ka. Gago ka. Tarantado ka.

0: ang tuntoy. Naglakaw, patungo siyang motorsiklo. Sige yan niya, tamparo sa ngayang naong. Kipalipali pa. Kipiyaan na siya ni Inting. Kaanyugon sa kong pag-ilaw pagtanaw ni mo, Abel. Na in love ko ni mo tungod sa kong nakita si mong figure. Buutan, macho, guwapo. Pero payot man ang dako. Abnormal, abnormal. Lagot ko ba yan, Gud? Niya si Patung, dinisbay. Reset ka!
1: Charity! Charity, mga ikog, sorry ni mo. Pasailuwa ko sa akong sayob nga akong gibuhat.
0: Sabad ang abila ka. Sorry sa kabuang mo.
1: Bao ko, naminaw ka na ako. Pabati lang ko sa akong pagmakaig sorry ni mo. Nasayo ko. Buang ko, hanggaw ko, tarantado, abnormal ko.
0: Nahibaw po siyang abnormal siya ay.
1: Ato na ko, Charity. Nahibaw kong delikasyon, malimot ako.
0: Hanggaw sa naungi mo. Kalimtan ka, buang nga ka, uy.
1: Maghandom ka na ko, Charity.
0: Uy, puyag!
1: Damgohon ko ni mo, Charity.
0: Che, damgohon ko taon.
1: Magpanawag ka sa kong pangalan, Charity.
0: Uy, layas! Uy, piniste!
1: Salamat. Dili ka na yung kakaantos nga dili ka mo response na ako.
0: Ayun na pagkita na ko, Abel, ha? Bisag ka nun sa kiloon ka ni mo! Pahawa na! Rampa na, day!
1: Siyo ni Abas! Oh.
0: Mayot ka di ay! Animal! Animal! Wow!
2: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
4: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
5: Saan ka man? Mauna ginigon nga lang chapter sa kong kinabuhi. Mauna resulta sa tao nga gusto kalinaw. Sakay na ko sa akong motorsiklo.
1: Bye-bye, Charity!

na may multikap gani apot. Sama na. Na may nanaog na duha ka mga tao. O may tarpulin nga da. Oh, giframe nga tarpulin. Dako-dako nga tarpulin. O ilang kiplaster sa puste. O may nagmartilyo. O oh, ila man ang gilansang sa puste. Ah, may nakasuhat. Doolo na ako, be. Klaro na. Gusto kang magtato. Gusto kang mamilyonaryo. Ang kuna ang 1,000,000 pesos. Ilha kinsa si Maskara. Kinsa si Maskara. 1,000,000 pesos. Tawga kining maong numero. 0917-430-9022. Don Rafael. Oh, nagpahimo gid ang tarpulin si Don Rafael. O gusto kita ay siyang mailhan si Maskara.

0: Hello? Oh, Ansana? Oh, nahuman na mo isugo ni Darling Rafael? Oh, okay, salamat. Darling Rafael? Darling?
1: Darling.
0: Kaya lang ipagsigit ka tung. Masamang ikakahaya blood, ano?
1: Okay. May tuyo ka ba?
0: Nanawag nga itong gisuko. O niya, nagpahibaw nga ilan ang napapilit ang dalhang tarpaulin. Nataod din nila. Og, ang pahibaw, doon ay premyo kung kinsa ang makaila kang maskara.
1: Very good. Matagog premyo. 1,000,000 pesos sa makatugan kinsa kanang maskara. Ay.
2: Hello, Galilee! Are you too?
1: Ewa, Federico. Ako kaning ibuha tungod kanay mo. Ilhon ako og mailhan na ako kinsang nagpasipala kanin mo, Federico.
2: Pinanggagi ko ni mo, Daddy. Nakabantay ko, anak.
1: Of course. Bugtong ko ikaw, anak. Gikan ka sa namatay mong inahan.
2: Salamat, Daddy!

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ugubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RNN Drama presents.
2: Nganong daghan pa man tong pills sa medicine cabinet?
3: Wa na ko magpills kay gusto na ko pamilya.
2: Di na mahimo.
3: Unsa dili mahimo?
2: Di pa ko anda mo atubang og responsibilidad.
3: Gusto lang day kaglami? Then you're not worth loving and you don't deserve my waiting. Magbuwag ta. Wa ko magkinahanglan og tawo nga mahadlok og responsibilidad. Get lost.
4: Taas ang ako respeto nimo. Hinungdan nga wa ka na nako sa muka sa imong love life. Dili man ko makamaumukulit sa pital, pero andam kong ihalad nimo ang akong kasing-kasing.
3: Gusto ko mang angkonon nga nasayop kog pili sa lalaki nga gitugyanan ko sa akong gugma. Pero mando manggod ni sa akong kasing-kasing.
4: Andam kong magpaabot nga ako na imando sa imong kasing-kasing, Nikki.
2: I'm sorry. Dede ko mabuhi kung wa ka.
3: Nagkinahanglan ko kauban sa kinabuhi. Nga kanang tinud-anay nga nahigugma nako. Nga andam nga mahimong padre de pamilya.
2: Mahal pa ba ko nimo?
3: Ikaw. Mahal ko nimo.

Ikaw, mahal ko nimo. Pangutana sa usa ka binuhat nga nahikugma apan gitiawan sa kapalaran. Ikaw, mahal ko nimo. Laing sinuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado, Musical Director Ariel Arriba Mangkaw, Sound Engineer Jumel Arizo, Audio Editor Lloyd Gabiana. Speak softly, so no one hears us but the sky. Dalit kaninyo sa RMN.

0: Mamamiting. Ma.
1: Ayaw na paghilak, Wafa. Kay luwas nas manang.
0: Nagdanghag lang ang motor nga nakabangga nila ni Mama.
1: Kaswerte ni man nagbiting kay Wakay siya na unsa. Ang tricycle driver, yun kuno Wafa. Dako, kayo gisi ang o. Oh.

0: Joran, pauli na lang kay kami si Ate Terrell ay mubantay ni Mama Miding.
1: Unsa man iki? Wa mo ipada? Mubalik madayon ko din eh.
2: Dad ilang mig among ilisan, Joran.
1: Oh, okay. Ikaw, Nikki?
2: Ay, kanang wafa. Ay, may mayo kumuuban na lang kong Joran's pagpauli. Kay ikaw may nabaw sa atong gamitunon samtang niata sa ospital.
1: Oh, sige, sige. Mas labing maayo, Nikki. Tana?
0: Ate Taray, kung mumata na ganis mama ba, tawagin dayon ko, ha?
2: Oh, yes, yes, wafa.

0: Salamat, Choren, ha. Kada doon na emergency, ikaw gidayon mo yung makatabang namo.
1: Okay ra, Nikki. Unsa man? Nagkasulti na mo atong ginikanan sa nakadasmag nila ni Nang Miding?
0: Oh. Sila may maabaga sa gasto sa ospital ni Mama o sa tricycle driver.
1: Mayo, kung mau ka na.
0: Kung wa pa sila musulti, anak na ako. Ako git silang ikiha.
1: Hasol na ang magkiha-kiha, Nikki. Mas mayo na lang, may offer sila nga sila mo bayad sa bill sa ospital.
0: Angay lang, yun. Adik man ditong nakabangga nila. Giparehab na kununis mga ginikanan, pero nibalik man kunus bisyo. Mauto nga nag-tripping sa ugang yung barkada. Naglumbaan na sila sa pagpadagan sa motor. Ang usa kay nakalahos. Pero ang usa, mauto yung nibangga nila ni Mama Miding.

0: Ay, salamat kini mo kala mo mga mata manang. Manang Miding, kumusta na ko?
1: Sakit.
0: Ay, mawara na manang. Lipay kay mga miingon ang doktor nga wa ka maunsa.
1: Malasa.
0: Malas gyud manang Miding. Kada ko sa daan, unya nabanggaan pa gyud og motor ang tricycle.
1: Sinike. Naibaw na ba initiray?
0: Ay, oo, manang. May anirayan siya sa ospital. Naghilak.
1: Oh, unya?
0: Autua, may uli. Kauban si Jorin. Kay magkuha og among ilisan. Mabalik rato din ni manang.
1: Diligid mahibawaan ang disgrasya.
0: Maunay akong gisulti sa wapan akong nis. Aron mo hilom na siya. Kay sige maghilak. Nabalaak ka masya ni mo manang. Kinangga ba yakay ka sa akong pag-umangkon?

0: Oo, Joren.
1: Kanus ang taliay?
0: Karong June pohon.
1: Ah. June bride gire ka, Nikki?
0: Oo.
1: Maayong tag, imbitaron ko ni mo ba?
0: Naagid ka, oi, Joren. Imbitado ka gid na mo ni Renz, oi. Pero, sige, postpone lang una na mo ang among kasal.
1: Ha? Nga naman?
0: Tungod sa nahitabo ni Mama Miding.
1: Ah, dugay pa ang June, Nikki. Mamayo pa ni Anang Higayunasi ng Miding.

Sige, dito rin muna yung nagsend ako picture. Oh, kinsa muna yung nasa ospital? Ah, hindi mo klaro na. I-zoom na ko, bi. Oh, hala. Si mamamiding na rin eh. Oh, akong tawag si Nikki.

0: Kadoog mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: Oh, Nikki, gano'n naghilak mo ka?
7: Si Mama Reds!
6: O, sinita ba ni Mama ni mo? Nasendan ko picture ni Ate Tiray na nasa sa ospital. Nagbantay sa mong mama. Ngano de?
7: Nadiskal siya sa presikol ngayong gisakyan. O, tuwa siya karun sa ospital.
6: Unsa? O, kumusta man siya? Ha, Nikki?

0: Ma, mula raga ko karundayon.
1: Asa man ka rin?
0: Sa ilang Nikki, ma. May nahitabo sa iyang inahan, kahit nadisgrasya ni. Og nakinahalan ako karun si Nikki, ma.
1: Ginoo ko. Sige, sige, Renz. Dilit ikap ugan. Balita ay unya ko kung tuwa ka na dito, ha? Sige na, ayaw na paglangan.
0: Oma, humanko pag-anam sa kong gamito nun. Mga turin ko.
1: Sige, Renz. Pag-amping, ha?

0: kay nagsend ni Renz og picture of Fang na ako sa ospital og nagbantay kong manang. Ngano, nasuko ka na ko, Fang?
1: Uwa man di. Nanawag mangod ako si Renz og nabalaka siya.
0: Hey, sorry kayo, Fang. Nabalaka lang gugunin mo.
1: Way kaso, Ate Teray.
0: Ang ako mangod, Fang, may baho si Renz kay nabaya ka sa kaguol.
1: Salamat sa imong pagpahibaw niya, Ate.
0: Usa magkauras sa mabalik diri, Wafa. Kaya limuot kay diri sa ospital. Uy, ganahan ako maligo.
1: Giagad pa na ko sa Jorente. Paabot lang ko.
0: Sige, Wafa, ha. Ah, by the way, nakamata na sa mama ni mo. Og okay naman siya. Wala ni angin kabalakan.
1: Salamat in taon sinuo, Ate Teray.

0: Ampis mo pag drive-by Jorin, ha? Ampingan mo pa sa hero kay kaslumbaya na siya.
1: Ampingan gina ko siya, Dulpo. Sama sa usaka, Chayamon.
2: Jorin. Sige na, tana.
1: Ato na mi, Dulpo. Kung wala naman malit o buwad, i-close na lang ang tindahan, ha?
0: Okay, Jorin. Amping mo. Tuwa na sila. Paingon na sila sa hospital. Mayon tag okay na sinang miding. Ay, huwag makauli na siya din.

unsa ka kung mudiretso na ko ganao sa ospital. Ay, nang wala ka kung nikita. Nang unsa mo siyang pagkadisgrasya, nga, kadako sa dan, unya, gamay rang sakinan ang mga agi. Nadisgrasya pa kayo?

0: mamamitin, kumusta na ka?
1: Ay, okay na, kunak.
0: Pagpakaayo, ma, ha? Nag-uulbi ako pagkaibawan ako ng ano, disgrasya ka.
1: Magpakaayo, yun ko, eh. Kaya gusto pa kumutambong sa inyong kasal ni Renz.
2: Excuse me. Mugawas ako, ha?
3: Ay, wala, nasakitan siya.
0: Ate Tiray.
3: Sorry, Wafa.
0: Si Renz. Renz.
4: Iggy, mudiritso na ako sa ospital.
0: Dool na rin ka?
4: Layo-layo pa yun noon. Mudiritso na ako daya.
0: Kuan. Sige, Renz. Diritso na lang, Dere. Paabutan ka na mo.
4: Sige. Bye.
0: Bye, Renz. Nabala ka si Renz.
3: Wafa, kung ulit si Joren, mahimang muuban ko niya?
0: Sige, Dere. Kay mo diritso man sa si Renz din, he. Maayosag niya dili magkaabot si Renz o Joren. Basige. Magselos si Renz.
3: Maunay akong nabalakuan. Kay dili ba yung kapugnan ang selos?

Mga kasama at ang mga sumpay ng atong sukilanon. Ikaw, mahal ko nimo. Writer-director, Baby Farida Salcado. Musical scorer, Ariel Mangkaw. Recording editor, Lloyd Capiana. Soundman, Jumel Arizo. Laing dalit kaninyo sa RMN.

0: FM News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Headlines sa ato mga balitang lokal. Konsehos dakbay sa Subo ni tingog mga Tagalog sa magpasilungog ng mga taxpayers sa mga small and medium enterprises din sa Dakbayan. Samtang uyuan nga ni angkon nga nipatay sa 18 anyos nga pagubangkon nga babay dito sa Panglao sa Bohol pasakaan ng kaso karong adlawa. Senador Ronald Bato de la Rosa gipadala nagsabina sa PNP-CIDG apan ang iyang buwatan wala opisyal nga mudawat niini gumikan sa kakuwang og instruction. Mga kongresista gipaabot nga maboto karong hapon sa impeachment sa complaint batok ni Vice President Sara Duterte. Og sa update ni Bagyong Caloy, ang tropical depression nga si Caloy padayon sa paghinay niini. Kini ang headlines sa atong mga balita.
0: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo og himsog natay. Mang TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, TTX 500, pagbalik sa mga butika. TTX 500.
5: Ah, sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation, salamat kayo sa TTX 500.
4: TTX 500.
6: Pabali sa mga butika.
7: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay.
8: Baka kabisi sa imong pang-adlaw adlaw buhat, kamakabuhay. Pahinomdom gikan kay atean, maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man nimo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
0: May buhay sa makabuhay!
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: Obserbahiang epekto o ginom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
3: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Balita! Gipasidunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
7: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee? May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
6: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
7: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School, kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad.
8: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
6: Oh, ani mo pretty? Ay galinti.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
12: This time check is brought to you by ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: CBO Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
14: Versus previous formulation, our cheesiest CBO Idol cheese dog ever. Buy now.
13: Ito ang idol ko.
15: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Bubbly apple, pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good setup.
3: This portion is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na! That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. That portion was brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Kung moingon si mama nga,
5: sige kagaw, imnanani mong tambal.
6: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
7: Ang iyang buot ipasabot.
6: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
8: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, og servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Halinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex is generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
13: Happy Fiesta!
14: Kinahanglan, extra ang handa.
13: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Naana mga bisita? Kadyot lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa. Naa-election. Humba adobo ka dere.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
17: At oras karon, alas 12:49 na. Sa dili pa sa retali, sa ato mga balita, taas bomb pression si Mondogoy, Kabadunay, hypertension. Basin taas ang imong sugar, basin may diabetes ka, diawara ka, mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar. Makapaghaykinis arterial walls mo palapot sa imong dugo kung sa nakarason. Ngayon magka hypertension ka, umutaas ang imong dugo. A diabetic hypertension mo resulta kinis pagkabuta, pagraot sa imong kidney, o daghan pag mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dili pag-aayo sa mga samad. Pagkaputol sa tilog bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busay nagpabutag ang grabe ang imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 diri kini quarantine gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin na function. Kun mo bo ang imong blood sugar kontrolado sa bang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw magkapalindot ni simong katulog. Makapugong pagin sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Bistaw sa pagklinika, Alternativo, Medicina, and Wellness Center para sa libre nga consultation. Nga gamit ang computerized nga General Machine Analyzer. Nakin may butang this media ko sa Lim Street. Sa Cebu City, ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133. Naminaw na tukon si Randy Santisas. Chacha Boyles, ingon man Nanay Eri, Vanessa, Amary Van, Nicolette Boyles, Ugula, ingon man Mirik Boyles, Abay Bohol, nga namati sad nato karon. At oras, alas 12:50, iuno na karon sa detalye na sa atong mga balita. Ang tropical depression nga si Kaloy, padayon pa rin siya nga mihinay. Samtang padayon kini nga nag-irog ibabaw sa karagatan sa Pilipinas. Matod sa pag-asa, karong buntag si Kaloy nagpabilin nga anaas sa layo nga bahin gikan sa kayutaan. Og padayon kini nga nag-irog sa pakasadpan, amihan nga kasadpan. Money iyahang movement sa musulod nga 12 ka mga oras. Ang tropical depression nga si Kaloy, posible pa usab nga mas mu-weekend pa or mihinay pa. karong adlaw sa padayon nga pag-monitor sa pag-asa.
18: Radyo mo nationwide.
17: Samtang sa dugang panato nga balita ang konses na kay sa Sugbo, nagtinguha nga mahataga no sabog pasidungog ang taxpayers sa mga small and medium enterprises dinhi sa syudad. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos.
18: DYHP Tatak RMN Report.
19: Kiniwang balita, hatod nato sa Life Extension Vitamin D3. Gitinguha sa Konseho sa Syudad Sugbo nga matagal sa pagpasidungog ang mga small and medium enterprises dakbayan, partikular na ang top taxpayers sa maong kategorya. Kini si pag-ila usab sa kontribusyon ini sa ekonomiya sa syudad. Ang City Treasurer's Office matagtuig gumuhatag og pasidungog sa top taxpayers dakbayan sa kaniyang kategorya. Ang City Council pa agi ni Konsehal Francis Paris gustong malakip ngini ang gagmayng mga magpapatikayon sa syudad. Ang konseho una na nangayo listahan sa City Treasurer's Office sa top taxpayers sa syudad, lakip na sa gibayad ni ining buhis. Magkasama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, hindi pa ni musul sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, ana ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church, o sa Consolacion ana sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nasbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana akini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, Dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
18: Radyo mo nationwide.
20: DYHP, RMN Cebu, the official overall number one.
21: Kini nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
22: The Wonderful Supplement.
23: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang man siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
24: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhi Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi. Buhi.
18: May buhay sa makabuhay!
25: Ganyan ang Pinoy!
26: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
27: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
28: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
29: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
30: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
31: Rexino Forte!
32: Mas paspas, banat sa upat!
33: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
34: Unilab quality yan.
33: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo, o sa kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
5: At oras karon, alas 12:58 na, sa dili pa sa dugang mga balita. Mga timailhan, ngayon ka dunay daghang toksin simulawas, mandili ka regular, magpagawas sa imong hugaw. Dugay ka mahilisan, magbuto ni muntian, makasilati kag insomnia, karunay nga magsakit ang imong ulo para kits na kalawasan og lutahan. Dili pagyud hamis sa imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Sigumana pagkaluya sa imong tibok lawas, busa og tanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maayo nga panlawas. Paginom at agadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa lain-lain nga mga butika din sa Sugbo, Igumanasab, sa bampag ang mga lalawigan sa Kabisayan og Mindanao. Naminaw na ito ka si Milda Cabalquinto nga og Jerry Permasyo dina sa Barangay Bais, Sibunga. Ah, Dayan Pitugo, naminaw sa dato karon. Uban nila ni Benny og Marciana Buntilaw sa San Jose, Talamban. Ah, Barangay San Jose. Naminaw diri sa may sitio, Botong, Barangay. Ah, usa sa sitio Botong nga barangay sa Hinatilan. Ingon man usab ila mga kaliwatan dinhi sa Balamban. Dayon ta sa ato mga balita kay niay kadtong uyuan. Nga una nang miangkon nga maoy. Mipatay sa iyang 18 anyos nga pagumangkon nga babae dito sa Bohol. Pasakaan na kinig kaso karong adlaw. Kasama mo sa balita, Radio Man, Arnold Bustamante.
3: DYHP, Tatak, RMN, Report.
6: Ito man kayo, ito yung karong adlaw sa Panglao Municipal Police Station. Ang uyuan nga miuray pagpatay sa 18 anyos din nga pagumangkon nga babae. Dito sa Barangay Dulho, Luxus sa Panglao. Dito na kalabang simana, ang susikado ilang si Elmo Luo, 37 anos, kusiniro, silingan brosap sa biktima sa Barangay Dulho. Kino naman ang biktima nga si Giros Luo, 18 anos, kapal ka na lang wala na ikinabuhin sa katakbutan ng pahing sa sitio talisay, Barangay Dulho, na doon ay dagang samad dinugaman sa lawas. Patod sa hindi sa Panglao Municipal Police Station, Police Major Sirwin de Vistora, kami ang kutsa krimen na suspitsado. Kaya ang kitahan kinin siya ang mga kabanay, huban na konsensya. Sa kimal ng krimen, yung ikan sila nga nag-inom o neto sa paybayon, neto nga Mayo 5, tapos nagkaway kinin sa wala patino ng hinunggan o gering na nadunggapan sa makinagkahan si gayon. Hindi makakpatod ka sa suspitsado kaya ginugos niya ang biktima. Apa nagyuda ang kapurisahan nga nabakaksin mo kung kayo wala na underwear si Derosa, sinihang napalga ng patayang lawas sa diinig. Doon ay mga CCTV camera na maghatag o gadugang ebidensya dato sa kapulisan na doon na ginahitabo sa biktima o sa suspitsado. Kasama mo sa Panglao Municipal Police Station, ang inyong radyo, Manol Guzman, DYHP, Tata Karamen.
3: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. One, number one.
7: Rush Boy, nationwide.
8: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
0: Nawan ang nabakaugana sa kama?
9: Masinug.
0: May diabetes ka?
9: Ang TTX 500 na!
0: Ang TTX 500!
9: Adlay powerful extracts,
0: nga phytochemicals,
9: ug antioxidants,
0: nga gigan sampalaya,
9: ug desugared sugar cane,
0: mga organic compounds,
9: nga effective.
0: Batok sa sakit nga diabetes.
9: TTX 500!
0: Sa mga butika.
9: TTX 500!
0: Ang tubag
9: kontra sa sakit nga diabetes.
0: TTX 500!
9: Epektibo!
0: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
9: TTX 500!
0: Imo sa desugared sugar cane extract,
9: ug anti-diabetic properties.
0: Gigan sampalaya.
9: TTX 500!
0: Garantisado,
9: highly recommended
0: sa mga eksperto.
9: Mabalit sa pinakadool ng butika sa iyong lugar.
10: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
11: Uy, nga naman, Marie.
10: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
11: Mauna diya, Marie. Mahal mangkod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sunsikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-gradyo na lang ng among mga anak ininigusyo ha.
10: Yun sa maninyo, Marie.
11: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Dikan pa sa una, hangtod karon unifins ra gyud gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagil kayo ang tubo sa baboy.
10: Unifeeds?
11: Kaayo, Marie! Imagine na, Marie, ha? Sarap po kabaktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado gil kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
10: Kadako di ay, Marie. Tudloy ko.
11: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
2: Bisitaha ang pinakabagong abli nga JM Poultry and Livestock Supply, Asturias Branch. Anama mutang sa poblasyon Asturias Cebu kay dinhi sa JM we make farmers happy.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksinog hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
14: Come celebrate style at the Metro Department Store Summer Fashion Sale, April 17 to May 17. Find your perfect look for every occasion. From head-turning ladies and teens wear to the coolest fits for men and boys. Fresh styles that stand out are fun and adventure-ready. Dive into huge savings. Get up to 50% off on this season's hottest trends. See you at the Metro Department Store Summer Fashion Sale. Sale per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253516 Series of 2026.
15: Said Health Report.
16: Health Report.
17: Nagpa laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawag ko kagtag us kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon ni Gross Oriental.
15: Zed Health Testimonies.
18: Health Testimonies.
15: Ma'am Jean Fuentes at Dunay Hyperthyroidism.
19: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murag permintig. Kung madunlan, may nikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko'y take atong seed panyawan capsule. Kaya karoon, dili na kayo mag-palpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
15: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
20: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaa na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
21: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Life Extension Vitamin D3.
22: Kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat niya kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
15: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
5: At oras karon, alauna, 6 na sa kahaponon. Ang masunod na balita tungod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, mga pigani ka, labi na inaron, gikan kang nakapaliunto niya, gusto ka mo relax o nagkadali. O na bubalik sa trabaho karong taon-taon, ala pagpangapidi na para energetika hangtod maghapon. Vita D Plus Coffee Mix mo'y imna. Kay kini nga kape, gawas nga matagbaw kas kalami o kahumot sa aroma ni ini, makabaton pag yung kaugdugan ng mga health benefit, gumikan usab sa iyang mga sagol. Ang Vita D Plus Coffee Mix sa kada sachet ani, doon ay 200 ayo nga vitamin D3. Mauna nang makakepi ka, maka vitamin D3 pag yun. Plus, ginugangan pag ikinig Rishi Mushroom Extract, doon ay mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties, nga gitawag kinig mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pag ikinig mangosteen, fruit extract, makabato kinig sa oxidative stress, o kinig daling ang pagkadaot sa itong mga cellula, gumikan na sa sobrang free radical sa itong lawas. Mao na mga piganita, Vita D Plus Coffee Mix maugyoy imna. Makakapina ka maka vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix. Sa lain-lain ng mga butika, apilaw sab din na sa Life Extension Clinic. Alauna siya tinapadayon ta sa itong mga balita, ang kalidad sa hangin din sa Metro Cebu, nagpabiling kini nga generally safe. Karong adlaw base sa monitoring sa Environmental Management Bureau din sa Central Visayas Region, ang Talisay Station sa EMB7 naka-record og air quality level sa Metro Cebu nga anaa sa kategorya nga fair o generally safe. Naka-record kini og fine particles nga PM2.5 nga fair ang level ni ini ingon man ang good level sa mga coarse particles nga PM10. Samtang ang mga records usab sa ilang Toledo station nga monitoring nagpakita og labihan kaubos nga level sa pollution matod pa sa EMB DNR dinhi sa Region 7. Samtang padayon ta sa ato mga balita, usa ka sabina na ang na-issue nga tukang Senator Ronald Bato de la Rosa sa iyang buhatan kaganinang buntag. Pinaagi sa PNP, Criminal Investigation and Detection Group, kung PNP-CIDG, may kalabutan sa gingong kalambigitan niini sa extrajudicial killings. Sa dihang gihimo ang war on drugs sa niagi nga administrasyon. Ang tigpamabas kapulisan nga si Police Brigadier General Randolph Fatuanio mikumpirmar nga ang kopya sa sabina ilang na-serve gato sa buhatan ni De La Rosa. Base sa dokumento nga dunay petsa nga Mayo 10, si De La Rosa gimanduan nga mupakita o mapatimaw ngadto sa CIDG sa Campo Karamis ilang headquarters alas 10 karong adlaw nga Huwebes. Apan walay opisyal nga midawat sa buhatan ni De La Rosa sa sabina, gumikan usab sa giingon nga kakuwang og instruction sa ilang buhatan. Samtang sa pikas gabahin ang mga magbabalaod o mga kongresista gipaabot nga boboto karong hapon kung i-impeach o dili si Vice President Sara Duterte sa ikaduhang higayon karong tuiga. Kay ka last year, mao nilang gihimo. Karon mo na silang himoon. Ilang gibrabana sa mga kongresista nga dunay mas lapas pa sa ilang gikinahanglan nga suporta aron ang articles of impeachment batok ni Vice President Sara Duterte madusog ngadto sa Senado. Tanang 316 ka mga miyembro sa Ubusbay Balaoranan gipabot nga mutunga karong adlaw og moboto og mohukom kun unsay angay nilang ipagawas nga desisyon labot sa impeachment ni Duterte. Kung mahitabo ang pagpa-impeach niya karong hapon, pinagi sa sakto nga boto sa ginaghanon sa mga kongresista sa may mahimo nga ikad-una nga opisyal sa kasaysayan sa Pilipinas nga kaduhagyod nga higayon nga na-impeach. Gibarabana usab sa Senado nga kung maduso na sa Ubusbay Balaoranan, gikan sa plenary ang articles of impeachment ngadto sa Senado og mga adlaw, maka-convene dayon ang Senado isip usa ka impeachment court nga maoy muhusay sa reklamo batok ni Vice President Sara Duterte. Samtang nga nagpaabot ang umoni gipaabot karon og ginuntan kung unsang oras sa makasugod ang botasyon sa mga kongresista, duro poy lain-lain sad nga mga grupo sa mga cause-oriented groups nga ipaygayon sila mga kalihukan og nag-atang sa gawas nga bahin sa building nga nahimutangan sa Ubusbay Balaoranan.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
16: Radyo Boy Nationwide!
5: At oras karon, alauna, onsi na.
1: DYHP, abroad, ngayon.
5: Kini nga balita, atod ka nato sa SED Marketing, ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita. Gipay bao sa Australian government nga mo repatriate kini sa ilang mga citizen gikan sa cruise ship diin ikatapang hantavirus outbreak diin ang mga pasahero niini gitakdang i-quarantine atong pag-abot sa maong nasod. Nasuta kang Espanya ug Pransya ni pabakwit na sa ilang mga citizen gikan sa MV Honduras nga nag-angkurahi na duol sa island of Tenerife ang labing dako nga bahin sa Canary Island. Gipay bao sa World Health Organization WHO nga walo ka mga tawo ang nasakit samtang sakay sa maong barko apan unom niini ang nataptan sa virus diin tulo ang nakalas nga usa ka Dutch couple o gusaka German national. Kasama mo sa abroad ngayon, giniyo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka Arimen. Katong mong balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamauti ka po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI, ugang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon. Kini mas gipa kusgan, mas gipa ninur, mas gipa humot, ug mas gipa epektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar. At ang oras karon, alauna 13 na minuto natos John Mark Tiongson din nasa sa Sevilla, Bohol, Lubgo, Borok, Ilawod. John Mark Tiongson. O niya si Didi Ichinerk. O nga, Ichinerk, di ba liman din halini? May ngontog, naminaw bikaroon din ni Mama Susa, nagpapa Romy sa Paknaan, ng Dawe, o niya sa Busan, South Korea, San. Mawari ko nun nilang paminaw, yun di YHP, salamat kay ha. Mauna nga kung ma-homesick gani sila samtang nagtrabaho, muli-li dahil sa Facebook page sa DYHP. Salamat kaayo. Anas Pakira, naglantaw po karoon diya sa May San Carlos City, Negros Occidental. Sally Alfante sa Purok Tambis, Tabdoy, Naga City. Igumarasab si Arel Berlin Napalin. Naminaw mi diri karon sa Ubani Mafi ni Koy Koy Aris Josephine sa Matalom Leyte o si Venus Claire, Nanay Siling Inday Nursing, Mami Leffy, Daddy Carling. Samtang sa pikas gabahin, ayog kalimutan pagtikog 2 to 3 soft gel sa day sa Life Extension Vitamin D3 kada adlaw para protekta na imong panlawas kay kuntas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells maka-function sa kini og maayo makaproduce kini og mga panagang mapatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Muna kada adlaw gyud paginom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended ni sa mga medical doctors 100% kini mo sa America sa Life Extension Foundation number 1 kini nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. So nya kung magkinahanglan ka nga magpakonsulta pwede ka maka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic kay libre quality consultation o niya available kada adlaw ang doktor. Open ang mga Life Extension Clinic ha Lunes na tusado nga Sabado. Nailain ni siyang location o niya tanaw lang ni mo kung sa'y mas pabor din na sa imong area. Sa Cebu City, dali may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Diyan sa konsulasyon doon ay Life Extension Clinic kami mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Ubangan sa Jollibee Dumaguete City sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8 Yes, Dumaguete City. Pwede ba niyo makontakt sa 416-1655 o 0917-318-1161 alang sa inyong dugang pagutan o katong gusto magpa-deliver Life Extension Vitamin D3 di na sa iyong tagsatag sa kamangang panimalay. Sa pikas gabay ni ka makanunay nga makonstipated, makatabang ni Muniana ang Super Fiber. Super Fiber number 1 kini nga pangontra sa constipation. Nya sayo na pud kayo nga andamon kining Super Fiber kay usa man ni siya kasa shea nga powder ang sulod. Imola ni siyang i-mix sa kabaso nga tubig, pwede kag mo inom kun ari kaganahan sa buntag before ka mag-breakfast, maayong iinom ana. Kun ari sa gabi ka na before pud ka nga matulog. Nya para mas tindot pagin ang resulta sa pag-inom nimo sa Super Fiber, dugani ka na ginom sa Life Extension na Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit na sa mga butika pero sabdi na sa Life Extension Clinic. Namino na ito karon si Grace Bagulos, Bells Presbitero Aliganga sa Pagdanaga, Bungtod Oliveros Mariel, Deris Qatar. Uy, salamat kay sinyo ang pagtanaw din na. Unya, kumusta ito mga OFW din sa Qatar? Laloy Milgo, din sa Bourbon. O si Neri Milgo, o si Mamelba Ayak Bahinting. Wan naman tayo igo nga oras. Subana ko din sa control kasamang Nestor Homicilio, Gnemskin Yonez. Ako sa inyong Radio Man Ken Galinea, salamat sa inyong pagpaminaw. Amping takanunay, mayong hapon unya atangi po ninyo kay musunod lang atong drama, kini ang akong suliran.
4: Mo, nationwide.
5: Atong oras karon alauna 17 na.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.
18: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
23: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
24: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
25: Kini ang akong suliran.
26: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon na naguluhan. Kini ang akong suliran.
18: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
27: Kini ang akong suliran.
25: Kini
18: Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
28: Sidunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
29: Kaninto ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
28: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
29: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
28: Oh, ani mo, Plinty? Ay, Galinty!
30: Said Celebrity Beauty Soap.
31: Ayo, good guy, you are recommend me sa no, ma-recommended na kong isa nga sabon. It's because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Basta kayo takuha kay mga few days lang siya, may nakita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun siya sa iyo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa iyo ang skin nga. Musmur siya, tapos basta mag-glow yun ang iyong skin kung magamit ka.
30: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
0: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural. Mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: So, sa ginagong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertig yung nindota.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: Ganda ng Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
8: Biotrope Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
8: Biotrope Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrope Herbal

0: Dikan pa sa una, hangtod karon Unifeeds ra gyud gihapon. Ti amo mare, sa matag sako sa Unifeeds, makasave mig 200 pesos matag sako. Barato na, nindot pa gyud kayo ang tubo sa baboy.
1: Unifeeds?
0: Kaayo mare. Imagine na mare ha, sa lapu ka bakting nga among gibuhi sa pinta-kunta nako, nakasave na kog 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas buda ko pa ang imong maginansya. Sigurado gyud kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
1: Kadako di ay mare, tudlui ko.
0: Oh, dai feeding guide mare oh. Nanay number sa ilang technician diha. Kay libre food ang ilang serbisyo sa Unifeeds.
2: Bisitaha ang pinakabagong abli nga JM Poultry and Livestock Supply Asturias Branch. Ana mahimutang sa poblasyon Asturias, Cebu. Kay dinhi sa JM, we make farmers happy.
3: DGX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500 imo sa disugar sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
4: Ko si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh. DTX 500. Dua lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
7: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
8: Kinas tayo akong tiyan nga grabe katuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Sed. Wapagid po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
7: Maayo gani kayo nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
9: Sed Health Report.
7: Health Report.
10: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kabitag os kabulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
9: Zed Health Testimonies.
7: Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adun ay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
11: Sa kabuhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il maghigda rin yung kumpirme kay giturob na ko hupong mo sa gmayo. Hindi na naman po na ko Zed Panyawan with magusin dadlan o mga lokasimanan pag nakabaklay-baklay na ko sugod ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. taga-poblasyon na kunoy Davao del Sur 40.
12: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
13: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
12: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
14: Balita! Ipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
15: Kaning gabi ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
14: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
15: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad. O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
14: Oh! Ani mo play

0: Yung adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga makatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Layla, 29 anyos, usa ka single mother ug may duha ka anak. Nagpuyo sa Cebu City. Punto medical kining akong suliran. Aron inyong hisabtan, ingon ni inyong mga paghita po.
1: Layla, palihog kong hay-hay o niya ato mga linabahan ako, be. Ihay-hay dito sa layo. Nagkikapoy kid ko, eh. Di naman madasa akong lawas.
0: Oh, sige ma, ako na lang ato. Pahuway na lang.
1: Lala, sige.
0: Uy, upay, mandinig nalabhang mama. Ako nang arsahon niya. Magpalandong ko gamay kay murag mapaig ngunit ko aning inita igo kay kus adlaw din he.
2: Agtay aray kasakit sa kong layo maraman og na strain kasakit pa.

0: Sa kalayla?
1: Sakit ka kung luyong mo eh. Pila naman ni Kaadlaw.
0: Aw, ipahilot. Na may imong iyaan diha nga manghihilot.
1: Alihaw ko gingon mapi, magpahilot ko.

0: Anya, kumusta ka naman?
1: Okay naman, ma. Nawa naman ang sakit nga, nahilot.
2: Maayahin noon.
1: Matuod di ay ba, mananghit ko. Nanamagit ko saktong edad. Anya, taod-taod na sabi ni Jose. Pwede maglain ako, ma.
2: Uy, anya, dili pa di ay mo magpakasal? Mag-ipon mo, anya, dili pa mo magpakasal?
1: Naana sa mong plano, ma, pero dili pa lang karun. Nagtikong pabaya mi.
2: Oh, nahala, kamugod. Kamuman maoy nahibaw. Aw, wa may kaso na ako kay naa naman ka sa hustong edad.
1: Salamat, ma.

0: Magana kami sugot si mama ni mo, no? Abi bayan ako nga, di siya mo sugot.
1: Pila naman sa edad na ako, eh.
0: Oh, ngaon sab?
1: Toy-tong, may reply ng usa sa mga kumpanya nga akong nasandan sa akong resume. Training na ako next week.
0: Mo ba? Mayo di kahit eh.

0: kumulayo eh.
1: Barog sa kuno diha. Break up na gsa. Gani na sige kag lingko diha.
0: Listen kay tong uy. Magmonitor man gud ni sila. Di man ni pareha sa kong trabaho sa unang nga makuha tra ko kung naay manawag. Karon kay ako man mo ay magsigip panawag gud.
1: Mao ba? Pasmay pa ditong trabaho nimo sa una.
0: Mao lagi. Pero sa unta man, mamanigi ingon nga dili gud ni stable ang work from home jobs. Kay anytime pwede man gud ni mawa.
1: Mao sad. Ay na, ina lang ko ha. Nakaigikinahanglan. Saman, kape, ganahan ka?
0: Yes, please.

0: salamat. Out na gitaon ko sa kong duty. Ay, kadiyat, mag-cellphone-cellphone sa kong kadiyat, eh.
1: Natuog pa lang kadiha, arong makapahuay ka?
0: Paduka, ramanikud.
1: Aula, ikaw, good. Yeah, wala na kutuog ni ma.
0: Sige, dong.

0: Pasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
1: Kaning dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
0: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
1: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Sumbu College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
2: O sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
0: Oh, ani mo plenty? Ay kalimti.
3: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
4: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
5: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
3: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
4: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
5: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
3: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
6: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato, naman naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, anak ay, pagkong hiyahari.
2: Ah, pwede na, makakas, bilay mo ito.
1: So, anak ko, no, binta na ko.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kinas ayaw akong tiyan nga grabe ka potuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said wapagin po nabi. Dahil pagpagabli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
8: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
9: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: Broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Aling nga, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex, the generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
9: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
10: Kaning dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship at yun ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
9: O libre pag yun ang senior high school sa ACT.
10: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT senior high school. Kwalipikado pag yun ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
11: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
9: Oh, ani mo pliti? Ay kalimti.
12: This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
15: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
18: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
19: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko ana.
20: Rexido Forte.
21: Mas paspas, banat sa upat.
22: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
23: Unilab quality yan.
22: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Bag!

0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Nagabantay ko nga basta mag-ubo ko unya magtukot ko sa kongsiko samtang mag-cellphone, bisag mga 5 minutes lang, sakit-git kayong akong luyo. Grabe kyud ang akong lower back pain to the point na lisod-git kayong ilihok. Naiusahay ka ni nga makahilakos ka sakit. Unya?
1: Ano siya ba ng luyo ni mo?
0: Okay, baudong. Uy, nakabantay ko ani. Nagsugod man ni siya sa diyang na ako'y gialsa nga bugat ba, na-stray na nga akong luyo. Pagsukad ato, biklo nun na kay ni siya.
1: Uy, ato na hiloton.
0: Sige, dong, be, palihog. Salamat.
1: Be, talikod, be.

0: sakit man ka, uy.
1: Di lang sa siguro kumutsut, irunong, uy. Madangkit lang sa kusa mo operations manager.
0: Dili ka nga tungod sa imong lower back pain, day? Mong gilantan ka?
1: Dung.
0: Magpa-check up na lang ka ta. Aron ato masiguro kung naunsa ginang luyo ni mo.
1: Mawara man sa siya, gutong. Kung nahiluton lang, mawara ka siya ikataw-tawad.
0: Pero day.
1: Dong, please. Dili ko gustong mag-overthink. Karon rani, mawara ni.
0: Day.

0: Sa pagkakaroon, naagihapon ang akong lower back pain. Ilabi na kong makabantay kong mag-ubo ko og mag-cellphone. Ang akong mga pangutana, mao kini mong sunod. Unang pangutana, Dok, unsa magit ka ang hinungdan sa lower back pain? Muscle strain lang ka ni o posibleng naay problema sa akong spinal? Ikaduhang pangutana, nakabantay ko nga grabe sad maminhod ang akong tiil. Usahay ang ako pong naong. Posible ka nga doon na ni connection? Ikatulo nga pangutana, unsa man nga lihok ang angay na kong likayan? Doon na pa ko'y tambal nga pwedeng imron ani? Dili sad ka ni tungod sa akong poor nga posture? Ikaw pa to katapusan. Kung ipahilot na ko siya, maarang-arang masaginoon. Pero maulaki, biklonan ka ayo. Dili ka nga ko ang lagnisya o exercise. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Laila.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ani na sab ako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, drug related nga mga problema kay drug addiction specialist doctor man ako. Usa ako ka psychiatrist, usa ako ka medical doctor. So kasi pamaagi mamili na mo unsaon sa pagpadala sa mga sulat suliran ri kanamo. Pwede kay padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini nga akong suliran official writer's page o diba sa umbuatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga there are no status quo and nobody is good at everything. Musta naman kabay? Status quo. Wala, mag-usap-usap di atong kinabuhi. No, dahil may babaw ta, maubos ta, makilid. So, it's never a waste of time kung maningkamot na ginta nga malipay ta. Wala yung status ko. Status ko ko ba'y? Pareha ba sa una ba? Hindi ka pa sa una. Katong nakita talas sa bata-bata pa mga ito. Karoon, di man pa, tigyo lang, pero medyo depresyon na yun. Mabita nga, next year na lang kumuatin sa itong reunion ba'y? Next year na lang. Next year, 1 year older na ka. O kita. Ang kamot na yun nga. Magkita-kita lang yapon. Kaya, whether we like it or not, ato magkita pa ingon sa pagkatigulang, kundi itong matay sa'yo. Alright, so nga itong matatampo ko ng kalawa, si Laila. 29 years old, single mom si Laila, duha iyang anak, taga Cebu City. Musta naman dahil si Dr. Iman Turcio, Dr. Boni David, Dr. Edwin Jimeno dahil, mingaw na ko no, Joey Villarosa, mga doktor, mga amigo na ko, no? Dr. Susie Sinisa, Dr. Kin Siluna, si engineer or CPE ba ni si Kwan? Nadila. 2 hours ba sa New Zealand di ay? Musta naman dahil sa Kwan? Sa New Zealand, no? Mga si Pamela Obra, Uwano. Ako ni Igagaw. Naa sila dito. Musta naman mga guso family di sa Melbourne, Australia, no? O mga taga Saudi Arabia, no? Nagbakulo, daghang kayong naminaw diha sa Saudi Arabia itong programa. Kaya ka naman off-duty kung naman mo diha. Paminaw mo sa akong programa, no? Ako, Dr. Rene Obra, maningkawat yung po kong makalingaw, no? Pero, di ba ko knowledgeable tanan, no? Sa daghang sa kong mga limitasyon, pero maningkawat yung po nga makatubag sa mga pangutana nga, pangutana sa mo diha sa mong programa, no? Mga taga Cebu City, kumusta? Mga Samura family diha sa Vicente Soto. Ug mga Marian ug si Robert Dinopol, permaneng maminaw na to. Dr. Arcio Omar ug Dr. Edwin Mingito, mga doktor ako ng Greton kay mingaw na ko ni akong mga amigo mga doktor na. Okay, so going back to the problem of Laila, no? Single mom ni siya, duha niya mga anak. Dok, unsa man gyud kaha ang hinungdan sa lower back pain? Muscle strain lang kaha ni o posible may problema sa akong spinal? Kini nga atong utok mangod, naay connection ni sa atong spinal cord, kanang spinal nerves na subay na diha sa atong vertebral column. paingon na da sa atong sacral bone, diri sa atong likod, no? Ako, karon na, 1 hour ago, dito ko sa massage. Oh, nagpa-massage ko, nindot kayo pisil-pisilyo na itong likod, doy. Huwag na ay maayog yun nga mo kuha, no? Kaya naman tayo sciatic nerve diha, nga, kibli, kapiktuhan, ya mga muscle aches, no? So, naa diha ang lower back pain because sa atong pagsigiglingkod, ang atong body weight magud, ana magud mohagsak sa atong sampot, no? So, nindot kayo sa pisil-pisilon. Gawas kong naka history of injury, pero kung wala lang ma-dislocate ng iyong vertebral column, wala posible ng fracture, so it could be muscle pain lang, na? Marilibra na siya o slight massage, lukewarm bath, marilibra na siya. So, doesn't mean makakahilanti, no? Kaya kung ba't magod, ikuha na siya, lumbar tap, kung naailanat, o posible nga nagka-infeksyon. Pero kung wala kahilanti, wala yung mga signs of infection, like mutaas ang imong WBC count, kung among blood chemistry, it could be just muscle pain, no? Marilibra. We can take nanopuid analgesic kung grabe yun. I recommend may pyramic acid or mga paracetamol, ordinary yun. So, katong mga grabe-grabe na yun, although di ko recommend outright, may take tramadol or oxycodone or morphine. Kung mapresentan kong morphine sa mga pasyente nga, grabe na yun ang sakit, no? Pero kung madalag non-opioid, mas maayo, no? Sunod nga pangutana, Dok, nakabantay ko nga grabe sa maminhod akong tiil, usahay ako kung naong, posible ka nga doon na ni koneksyon? Kung mayong ka posible, everything is possible, no? Kung maminhod ang imong tiil, you might lack potassium or other minerals, no? Sodium, potassium, and other electrolytes. So, mo inom yung kanina. And then, do light exercise. Exercise yun. Kaya, man can promote good muscle circulation on ya ma-stimulated po ng atong mga nerve cells. Now, we have an endogenous opiate sa itong lawas na ma-stimulate niya, mo-function niya if we do exercise. No, dili lang tapin may maglingkod, no? So, I don't you worry about your low back pain kung madara naghilot-hilot or imnan og kwan, imnan og analgesic, o niya, basta kayo wala kayo sa symptoms of infection. Maroon na akong balik-balikon. Sunod nga pong tanong, unsa mang mga lihok ang angay na kong likayan? Doon na ba ko'y tambal nga pwedeng imnon ani? Dili basag kahani tungod sa poor posture. Na, usap po na. Yan nga itong posture, no? Kay usahay, sobra na kakabako. We call that kung bako. Kiputik. Kung tiad pa ka, lordotik. Kung takilid, iskulyotik. Yung ano yung mga medical term nga kung mahirumduman sa akong mag-iskwila ba, no? Na mga buntis, wala na, lordotik na. Na mga buktot, na kiputik. So, doesn't mean nga, exaggerate lang po na to. Kung nindot lang itong posture, good blood circulation, yeah, plus muscle control, and then akong balikon sa makausapa, magbinding-binding sa kadiha. Layla, no? Di kayo magsigil ng kaglingkod, no? Binding-binding po. No? Kay ako sa una, tennis player mo ko, ha? Tennis player, club level lang, dili kayo pang championship. During that time nga, active back ako sa tennis, ginang mga sakit-sakit niya, murag ba, war may nagdula na ko. Karoon nga, minus na akong dula, ng chip kong pickleball, maura mang gihapon, pero mas lingaw gidon ta tong tennis mo saon di na mo kaapas bola. Ako balikon ka tong time nga magsigi kong tennis, wagyo ko yung ipaminaw nga unsa madang sakita. So meaning, if we do exercise, baghan yung kayo mawagtang mga kwan, mga sakit-sakit niya, mga discomfort niya. Kaya mo flex-flex mga imong mga muscles, ma-use to niya, you have to replenish it by drinking whatever nga electrolytes and minerals na makapuli sa ningagas ng mga singot, manindot na ganyan ng imong ka. Posture, good posture lang. Ayaw pagbako, ayaw sa pagtiad o pagtakilid kay mo-matter, mapodang imong muscle functioning niya, no? Bati sa kay katanaon kung bako ra ka kayo, no? Good posture lang. Murag di lang po ka na murag kag PMAR. kuan kayo. Tiad gyud kayo. Sakto-sakto lang gud pod ba. Sunod nga concern, kung ipahilot nako siya maarang-arang baka hinuon. Yes, Ako, bago lang kong pahilot. O, oh, nandotong paminas akong likod ron. Bago gipisil-pisil. Pero mao lagi. Biklo noon nakaayo siya. Dili kaha ni kuwang lang sad siya o exercise. Mao na ganyan ako lagi. Kulang o exercise. Bata pa man kay ka. 29 years old. So, kulang kang exercise. Butog din siya po yung amahan at imong duha ka mga anak. Eh, single mom man ka. So, mumater po ng imong ang imong sexual activity ano eh, no? O, bata pa rin kayo. Daghan pa kayo ng pundo ng mga energy for whatever purpose. Okay? Low exercise, slight massage, healthy diet, and then good posture. In other words, healthy health habit, no? Good health habit. Kwan ka, take a bath every day, and then dress up properly. May usay mong good food. Maglago lang ta. Sa guway sakit. Mura po tag na po yung sakit. Okay? So, now, kasabot ka sa explicar ni mga Layla. Ang ato sa libuan, millions na minaw sa itong programa, kini akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Ato ni Eileen Batan, yung mga legal ng problema. And, diri kaming tanan sa RMN. Ang inaot nga dili kumupulan sa pagpaminaw sa mga RMN program. So, from all of us, sir, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatakaraman. Daghan salamat o maayon.

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkod ang maayong panglawas. Inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabasog at tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, natin ka natin sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, nipasidaan ang FIVOX nga posibleng mulambo pa ang magmatic eruption o mutaas ang alert status sa Bulkan Canlaon sa musunod mga adlaw. Kini kung ang crater glow o banaag sa Canlaon, magpadayon og samot pa ang sitwasyon niini sa pagbuga og volcanic gas og baga nga aso. Kagabi ang Canlaon Volcano Observatory nakakuha og mga hulagway labot sa makita ra nga unang higayon sa pagbuga sa Canlaon og superheated volcanic gas. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sa ug mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

MN Drama presents Hon Du Manan So Sa Ka Awe. Ano pa daw sa iyong kaagikaroon? Mokining sa kalalaki nga nagpuyo sa Mandawi, City, Cebu. Agad tumatatampo, nagdasingan nga, Matthew.

0: sa DTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
1: Ako sa Jubilance,
2: sobrang kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin, gitistingan ako og inom.
2: DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
1: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar.
2: 95 na lang.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: I am Rachel Garzola Bersanas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko na iyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3.
6: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science.
4: Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidayeg sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
8: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehas aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
11: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
12: Garantisa nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas ta utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber. Mas makita nato maayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
13: Oras, hatad kanato sa Camel Soy Sauce.

0: mo na, dis. Kung nukira ni mo, mangayong unta ko sa iyo mong number.
1: Ha? Pero, uyabon mo sa akong igsuan, di ba?
0: Di lang kung tamo sabag, kung mag-text-text, ha?
1: Ha?
0: Sige na, dis. Please. Oh, thank you, dis, ha? Nga, bisugot ka nga, wanay ko sa, wanay ka sa akong apartment.
1: Mateo, mag-unsa ta din heroin.
0: Oh, sa pamadi ay.
1: Matthias, si Janeth.
0: Ano kung sabah niya? Huwag ay sa sigunaw na maglipay na karoon kay ato ang tanang oras karong gabi na.

0: Naunsa naman tao ang kabayo eh. Kung siya di sa amaday ang imong gusto, anong si Janet man ang imong giuyab?
1: Arang, isuom sila. Unya, mas una maming suo di Janet. Gimo lang akong gateway si Janet aron magkasuo mi ni Desa.
0: Di ba magduha naman mong katuig ni Janet? Kato ba, magduha na sa di katuig nga imo siyang binuangan.
1: Margana gi bay.
0: Bay. Dang nga na na, eh. Ibaw ka kung kinsa mo'y mas labaw nga masakitan sa mong ibuhat. Si Janet.
1: Bay.

0: Babe, i-check sana ako mga food sa lang cafe, ha? Una na lang ka sa tong room.
1: Oh, sige, babe. Para mapahimutan sa nakuning daanggang atong mga butang.
0: Sige, babe.
1: Tawagan akong kadits di, sabi. Dibingawahan nung kuniyay. May nakihiwa pa din si Janet, ha?
2: Matthew, tingalik. Masakpan ka din, Janet. Sanga akong manguit.
1: Ay, kamala ka din sa mag-dubli amping yung ko. Basta kayo salang na kung di natuputo na itong relasyon. Bahala, patago lang.
2: Pero Matthew, nagkonsensya na ba ako? Muunta na lang kasi, Janet. Pananglit na ipausi, ah.
1: Ay, sa naguno na, ah. Ang problema nga wapa. Ang importante, kita.
3: Matthew,
1: naan
3: na ka
1: di,
3: ha?
1: Oh, sige, bye na. Kinanas, Janet.
0: Nakikastorya din, eh?
1: Ha? Waman.
0: Mura mo gudog doon ako yung nadungog.
1: Ha? Waman, babe.
0: Basin nun ako na lang tingalito na ako. Ansa naman? Mga ulit, ha?
1: Oh, sige, ito na. Kay gigutom sad ko.

0: Baby. Ready now.
1: Sunset.
0: 爸的爱你。
1: Janet, anong ginaman naman mo naghubo ang imong sapot?
0: Diba, dugay naman ni mong gipangayo na ako. Ako nang ihatag ni mo, babe. Andam na ko.

0: Kunsin siya ka?
1: Ubay. Huwag ko kasabot kong ibati. Murabag naluway ko ni Janet.
0: Bay, kung tayo kayo gusto nood. Ang sam good ah. Huwag kay gamay nga na feel para ni Janet. Magluha na sa beya mo katuig.
1: Abot bay eh. Huwag ko kasabot kong ibati.
0: Bay. Timaan nga bay. Kung kinsa gibug atin ang duha. Di ni mo sila pwedeng isabay.

0: Dugay na ko nahibaw-bahin ninyo sa kumagawang. Naghuwat lang ko nga matugan ka na ko sa tinuod.
1: Janet, babe.
0: Kung unsa may desisyoning mo, andam kong matawat. Pero kung ako imong piliun, andam di kang pasailuun.
1: Usa. Bisag kay bawo ka, nagbinuang nga lang di ka. Unya sa imo pag yung isuun.
0: Ikaw na ang tanan alang nako, Matthew. Stepsister lang nako si Dasa. Ogso ka lang niabot sila sa iyang mama sa bayna mo. Muna na sa ikog na huwag tangan o katungod. Isip legal nga anak sa kong papa. Wala sa ipakin ako. Wala yung importante para ni papa, si Dasa lang o iyang mama.
1: Janet.

0: Mali nagiginom ka na ko ron. Gito mo diyan na.
1: O ba eh? Huwag sabot ba eh? Basta konsensya ko sa kong nabuhat ni Janet.
0: Bay. Ah. Saan ba? Ibo si... Si Chisa manabay?
1: Siya kita. Ako ang tunang. Lisa.
2: Oh. Oh. Matthew.
1: Unsa ni? Nagbinuang ka na ko.
2: Unsa? Huy. Nagkadugo kasi mong kaugalingon. Why kita, Matthew? Usa pa, ni patol ra ko nimo aron mas masakitan si Janeth.

0: sulis ko na buhat sa nito. Pasaylo ako.
1: Di ba niingon ko ni mo? Basta magpabilin lang ka, andam kong pasaylo ni mo.
0: Janet!
1: Basta isaad lang na ako, Matthew. Nabili na ni mo usbon pa.
0: Janet!
1: Huwag doon ako importante yung isulti ni mo.
0: Unsa man?
1: Nia.
0: Pregnancy test?
1: Oh, Matthew. Mabdos ko.
0: Kung mauna, mamahan ako.
1: Oh, Matthew.
0: Yes! Yes! Isaan ako, Janet. Ihatag na kunin mo ang nindot na kinabuhi. Inguman sumaabot na itong anak. Mamawi ko sa mga saan na akong nahimunin mo.
1: Salamat, babe.

0: Adunay severe pneumonia ang imong asawa, sir.
1: Unsa?
0: Og kinahanglan nato siyang i-emergency CS aron maluwas ang bata.
1: Unsa? Pero, look, 7 months pa ang bata.
0: Maunang kinahanglan nato siyang i-emergency CS. O gato siyang inikaw inigawas niya.
1: Pero akong asawa, Dok. Unsa may tabo niya?
0: Dili pa nato mahibawaan. Either masave silang duha or dunay mawa nga usa nila.
1: Unsa?
0: Matthew, please. Buhaton itong makaluwas sa itong anak. Please.
1: Janet.

Grabe. Wapagani ko makabawi ni Janet sa tanan akong nabuhat nga sa... Pero gikuha na sa dayon sa Ginoo. Sakit kayo para nako. O grabe gira nga akong konsensya sa akong nabuhat niya. Pero nalipay na lang sad ko. Kay gibinlan ko niya og anak nga babae. Nga perte yung pagkaliwatan niya. Dinilan ko tob. O dagan salamat, Armin.

0: This Time Check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: The original Koi Herbal Capsule.
2: Kodiyo si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koi Original Capsule, ang pamati, lagsiksan niya, blood pressure ni boss, ni normal na. Itong last na ko pag-sikap sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimo lang 500. Dagan salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
1: The Original Koi Herbal Capsule.
3: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
0: This Time Check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa

0: paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is a generic Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
4: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
5: Kargado!
6: MaxVit Kargado!
1: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: Sa gunso ng OT, ay buhi.
8: Kaya pa na ako.
7: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
9: Kaya pa na ako.
7: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde. Ang kahayag ani nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Mga to mga higalang kaagi ni Matthew nga taga Mandawi City, Cebu. Uban sa awit ngayang ipangayo. Awit ka rin ulahan sa aking panaginip.

Ang mga kaagi gibahatan ni doa sa radyo ni Jelly Haka ug sa direksyon ni Priscilla Recanals. Kamuusab mga higala ug mga sungkin ti paminaw, kinasingkasing kung kidapit sa papada sa inyong nakalainlaing kaagi sa kinabuhi nga nagliput sa usa ka awit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadas sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka-natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka-natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Paul Lauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Subay sa makusog na dagan sa modernong panahon, diin padayon na pagsulbong sa kaalam sa natad sa siyensya o teknolohiya, namugna kining pinalahi ng sugilan, si Andre o si Ethan.
4: Yes! Nilampos ko! Nagmalampuson ko!
5: Oh, ana, mibling na ang iyong mga mata. Kumusta, Ethan? Mayong pag-abot sa tawhanong kalibutan. Ako si Andre Martin.
6: Salamat, Andre Martin. Yahangop ko ang pagmugna mo kanako.
5: Ikaw ang buhing kamatuuran sa kong kalampusan, Ethan. Ikaw, busa hinumdumi. Nga ikaw, mau ako. Ug ako, mau ikaw.
4: Usak ka lang kay humanoid robot, Ethan. Apan kay milagpas ka sa imong limitasyon. Angay ka lang nagunobon ka sa hingpit aron mahalaw sa layon!
7: Iko na, Andre! Gusto na! Nagpakiluoy ko ni mo! Ayaw akong ginaliini! Hatagi akong higayon nga magpabilin! Buod ko magpakabuhi nga normal sa susama ka ninyong mga tao! Buod ko maligugma! Ug mahal ako si Fiona!
8: Ayaw! Ayaw, Ethan! Ayaw!
7: Ako ka lang, Fiona! Ako ka lang! Ug walay Andre Martin nga makakuha ka nimo gikan kanako! Wala!
3: Si Andre ug si Ethan. Si Andre og si Ethan. Unsay kaugmaon sa kalibutan kun dili kapugngan ug magpadayon ang paglambo sa artificial intelligence. Matud pa sa mga batid sa natad sa siyensya, sa tuig 2300, kontrolahon ug dominahon na ang kalibutan sa mga robot pinaagi sa artificial intelligence. Kun mahitabo kini, unsa man ang atong kaugmaon? Si Andre og si Ethan. Namugna og gipanuki-duki sa tagsulat, Glenn Pino. Ubos sa direksyon ni Dino Birungan Eliseo. Music scoring and effects, Engineer Ariel Arriba Mancao. Sound engineer, Ricky the Savage Garing. Media production specialist, Lloyd Gabiana. Laing dalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Oh, akong bugas-bugas.
10: Akong katul-katul na ikaw butangan.
11: Bugas-bugas o katul-katul?
12: I-DGX 500 na!
11: DGX 500.
12: Aduna kini antimicrobial properties.
11: Nga makatabang sa pagkuha.
12: O pag-ayos sa bugas-bugas.
11: O katul-katul.
12: DGX 500.
13: Mabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar.
12: DGX 500.
14: Sa Janice, okay pa yung maman akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DGX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DGX 500.
12: DGX 500.
13: Mabalik sa mga butika.
15: The right hydration matters.
16: To perform.
17: To win.
15: To rise above challenges.
18: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
19: Fuel your peak.
20: With the right hydration.
15: With the right minerals.
21: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
19: Summit Natural Drinking Water.
22: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
23: Kung kay Baluka nga naa si mong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-sed panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Sed panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon.
24: Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
25: CDO Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
26: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
25: Ito ang idol ko.
27: Set Health Report.
28: Health Report.
29: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kan nga nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Ba sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
30: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: bubbly apple, pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good setup.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Nila Intinado, Pol 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Mata kong ingon nga, ginutunduhi ko kung sa akong angay, ipamaroon na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko, may na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong

0: si Ann-Ann Nebres halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko din pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: O karon, ano yung aling sumpay sa atong sugilanon? Si Andre o si Ethel?
1: So very, very sorry, Ethel.
2: Ayaw ka na buwata, Andre. Ayaw.
1: Ethel.
2: Natagi ko sa akong kagawasan. Buot kong magpakabuhi.
1: Oh. Ethel. Ethel. Ethel. Ethel. Ethel.

0: Fear na. Utang buot, Candice. Tabangi og pasabot sa doktor nga. Nag-atiman ako. Gusto na ko magawas din sa ospital. Maayon ako. Okay sakit.
1: Matod pa sa nurse nga kung gikasulti nga in charge din niya sa female ward. Huwag pa ko na advice ang doktor nga. Mahimo ka na magawas. Kay ugma pa ko na makuha ang result sa laboratory test nga ilang gipahigayon imo.
0: Pero kinahanglan ako makauli. Kay buot kong pagkiksulti kang Andre. Importante ka ayaw nga akong pagkiksultihan niya.
1: Mahimo man imo siyang tawagan, di ba?
0: Dili siya makontak sa iyang phone. Ug nagtuo kong iya kining gituyo.
1: Ha? Iyang gituyo? Sa unsang rason?
0: Wa ko'y laing gituho ang rason. Kung dili, bahin ni Ethan. Nagtuo kong dili siya buot ng mangilabot ko sa buot niyang buhaton kang Ethan. Oh.
1: Nakasabot ako sa buot mo, Maitabo.
0: Oh, nahiba akong nakasabot ka.
1: Fiona...
0: Kung why, doktor nga, makahatag na akong clearance aron magkagawas na din sa ospital. Kung kinahanglan nga maghimo kong waiver, ako ka na pag-abuhaton. Ang importante nga dili ko mauwi, nga maabtan ko si Andre.
1: Pero Fiona...
0: Dili ka gusto matabang ako. Okay lang. Ako na mismo ang mga resgar sa angin akong buhaton aron magkagawas ko din sa ospital. Samusugot sila sa dili.

0: si P.O. 3 Motilaw o P.O. 2 Balikog diha Gomez nga mubantay o mamonitor ni Fiona diha sa ospital. Basta dili siya may mong magawas diha. Gawas gawa pa'y clearance ang doktor ganiha. Anagyapon siya sa peligro kay at large pamanhang tonhigayuna sila si Colonel B.G. o Professor Charles. Umang nakaiskapo sa himong raid dito sa pasilidad, nagidadaan kanila ni Ethan. Pasabto siya ni Ara, Gomez.
1: Pero diligin siya mamati na ko, Major Suarez.
0: Nabati mo na, kung ano siya akong gisultin. Basta wato ila ang gilantaw. Ang iya ragyod na siguridad. Isabtan mo tingali ako ni Ara, Gomez.
1: Yes, sir.
0: Kabahay ni Engineer Andre Martin, may sugoon kong personalidad nga muadto kaniya. Aron sa'yo lang sa sabuot mahitabo ni Fiona nga iyang ginikugma.
1: Thank you, Major Suarez, sir.

0: Otto Hahn Gagorker nel bit. Che va, ma tu non pulis. E non è che ho un gocorcanato. O mi hemo checkpoint. Nga kita ba di ang ilang ipangita? Ang luan nining ambulansya sa barangay hall. Nga itong gihuaman sa barangay kapitan. Nga imong higala.
1: Sabi sa nausang sitwasyon, Professor Charles, ang ilang nga mugamit ka giyon si Buotok. Uso pa, gikunta ko ng daan ang maong kapitan. Nga akong giprotektahan sa iyang sikreto nga negosyo sa illegal nga drugas.
0: Unsa?
1: Daghang mga higayon nga nagatabang ko niya dihang nabulyaso ang iyang illegal nga negosyo, Profesor. Hinungdan nga dili usab siya magkapalipad ka na ko ni akong gihagyog ka niyang pabor. Dili yun. O may kauban pang driver.
0: Mantigo ka yun, Colonel.
1: Ikaw nalang mag-ako, Profesor.
0: Asa kita mo diritso ng atong biyahe, Colonel?
1: May musugat ka na ito sa hunahan ng autong ito, ma. Nga may atong balinan. Nga maunay mo dah ka na ito sa usakayati. Nga gipanagliya sa kanhi ex-general nga suod ko sa pahigala.
0: Umsa ka ito? Ex-general? Sigin sa nga ex-general.
1: Minundalon pa ba nga sayaran ko ikaw kung kinsa kinimong general, Profesor? Dili ba mas importante nga nakalingkawas kita sa mga kapulisan nga nagpangita karo ka na to?
0: Husto ka, Colonel. Pero, Colonel BJ, kining...
1: May problema ba, Profesor?
0: Kwan. Mangutana lang ko.
1: Mangutana nga unsa?
0: Unsa mo ka... Suod ka nang giingon mong general, Colonel.
1: Magkapahimuot ka, Professor Charles. Nagasabot na ko sa buot pong ipasabot. Nagtuo ka bang dili kita makasali ka niyan?
0: Dili ka makabasol ka na ko, Colonel, kung mau ka na imusod sa akong una-una. Kamu ang managkaila og matod mo, suod mo siya. Naturalan ka na nga akong bation kaya wa ko masuhito ka niya.
1: Kurek. Gusto ka, Profesor. Og dilitod ko makapasol ka niya muli anan.
0: Salamat sa imong pagsabot, Colonel.
1: Pero makasali kita ka niya, Profesor. Ipasali ko ka niya mo. Og mas makasalid paganit na niya... Kay ka na to mismong duha.
0: Unsa?
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
1: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Sed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang Sed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
2: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. O ano, maninda ko diha. Asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
6: Kung pirmi ka po'y, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
7: United Home. Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay, nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa itong kabinet. Tungod kay prone pod sa pilit nga ubo, nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na, paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days. Kung mainom ko, 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pilak adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
11: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: Oh, unsa ko ka nang isulti mo, Colonel?
15: Kalma lang, Profesor. Relax. Nausak ba? Basta wa kay angayan nga kabalakan. Kaysa ako lang ikaingon ka nimo, makasalig o makasalig kita ka niya. Okay, Colonel. Sa iyong sinultihan, murag may risgo na nagpahabot ka ng usunan. Mga dilikon niya nung mukumpiyansa kahit nga lang mao kining tawhana ang iyang kasulti sa cellphone ni Abdong sa pasidad upan ni Ethan. Wag yung kaisari ka ni mo kaya nilbeche. Kaya ito pa. Wag yung. Profesor. Nahilom ka bang good, Professor Charles?
16: Aha.
15: Kuan-kuan, met ka nang may huna-huna lang ko, Colonel.
16: Oh, kung sabi ka na. Wa maghihapon mawa si mga una-una ang kabalaka kung magkasalig bagin kita sa kong higalang general.
15: No. Mito ko si mag-isulti, Colonel. May sakalig ko kanimo. Og naibaw kong di kagyod makahimo sa pagbudhi ka na ko. Dili ba?
16: Natural. Kay unsa man ay bilis atong pinagsamahan, Professor. Dili ba? Basta sa akon lang gikaingon kanimo. Magkasalig kita sa kong ikalang general. Ipaniguro ko kala kanimo.
15: Salamat. Salamat, Colonel Benji.
16: Driver, kisabay ngan mo?
17: Yako, sir. Tawkal ko yako. Mulay po angga.
16: Yako? Kung sabay matuod mong pangan, nga yanggaan ka mag-yako, ha? Bilyako?
17: Dili, sir, oy. Yanggaan po yako kay matuod ko nga sir yako man.
16: Mau ba?
17: Mau, mau, sir.
16: Di sayran ka ba ni Kapitan Atan kung asa mo kami atot, Yako? Diba?
17: Oh, sir.
16: Mayo, may madawat kang palipagi ka na mo, Yako. Ang imong pagtabang ka na mo.
17: Salamat, Dan. Salamat yung kayo, sir.

0: Taon-taon ako nga niya sa laboratory o banayatan. Papanahangtod ka ron. Wa pa na kumalihok ang angay kong buhaton. Ang hingpit nga pag-dismantle sa body structure, Nathan. Inuman sa mga hardwares nga nagka-install siyang system. Aron hingpit na siyang mawa. Pero, ingon sa di na ko kinikayang buhaton. Kay bisan ang akong hunahunaw kasing-kasing, dili buot kamawa siya sa dayon. Ita na.
1: Ako lang si Fiona, Andre. O wala si bisan kinsa nga makakuha kanya gikan kanako.
0: Ingon sa pagkahidungan ko pa ang kanhiyang ipamong.
1: Mahal ko si Fiona, Andre. Mahal ko siya. Nakabati ka ba? Mahal ko si Fiona, Andre. Mahal ko siya.
0: Ustula! Ustula!
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Sa tuang balita hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuong balita, nikunod ang mga Byronon nga utang sa Marcos Administration ngadto sa 169 bilyones pesos nitong Marso, taliwas pagkunhod usab sa amortization payments. Apan si sa Bureau of the Treasury, ang debt service sa nasod sobra gihapon sa doble ato sa first quarter sa tuig. Base sa awahing datos sa Treasury, ang gobyerno ni Lasla sa ilang bayronon sa utang ni atong Marso og balik 7.8% ikan sa kapin 183 bilyones pesos nga natala o samang buwan ni atong milabayng tuig. Katong mga balita, gihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mao labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk nga ilang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat palit og gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Protection?
6: Yaku!
5: With 8 billion live LCS?
6: Yaku!
5: That may reach the intestines alive!
6: Yaku!
5: Helps improve digestion and boost immunity!
6: Yaku!
5: With proper diet and exercise?
6: Yaku!
5: Kaya panalo ka chan!
7: Samok na ubo, ubo, ubo! Undangin na! Tusiran Forte! Motabang magpaundang, undang, undang sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Ubo nga samok! Pag tusiran, tusiran!
8: Tusiran Forte!
6: Unilab quality yan.
8: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucinan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubong makulit? Just stop it.
10: Makadanig yun kung barato ang palaliton. Makanuna ka nga basin pwede ra, siguro makarit yun ka anak mga kasama, di ba? Awan wala kumingon nga mahal pirmi ang palitonon ha, kadato. Ano naman sawi yun mga butang nga dili kaayo mahal apan quality gihapon. Kana ang akong pirmi gipangita kanang dili kaayo mahal apan quality na. Sa pagpalit sa mga gamit sa balay, sinina, sapatos o siyempre bisan sa tambal, aduna di ay tambal nga dili kaayo mahal apan quality na. Unsaon ba niyo pagkaibalo nga quality ang tambal? Kini ang akong pangutana. Nasriyan na ba na? Luwas ba na? Gisudyuhan ba na og tarong? Epektibo ba na? Apan kini, aduna ko'y itudlo ninyo usa ka sekreto. Aron dili na ninyo ipangutana ang tanan, kini ang sayon nga hinumduman. Kung adunay rekomendang nga tambal sa butika, ang inyong ipangutana, Unilab quality ba na? Bata pa lang ko, Unilab na ang akong ginainom sa among balay. Nasayod naman ta nga kasaligang yun ang Unilab. Nga nung mga kasama, kay akong nabawaan nga tanan, tambal, vitamins, og ang papangguapa sa Unilab ni DI sa upat ka mga marka sa quality ng alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. But pasabot, daghang proseso ang giagian sa mga produkto sa Unilab. Aron nga masiguro ang quality bag-o maabot sa ato. Gikan sa raw materials, lab test, hangtod sa storage. Maong diligid ta, basta mutuo sa mga matod nila, pangutan na o sa ninyo, Unilab quality na. Tungod dito na ta sa quality nga walay duda, sulit ang halaga, dapat Unilab quality yan. Para masaran kung unsa mga produkto sa Unilab, bisitaha lang ang www.unilab.com.ph/to know more.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

Nga kasama atangi ang sunod nga sumpay ning atong sigilanon, si Andre o si Ethan. Writer, Glenn Pino. Director, Inday Bambina. Musical scoring, Engineer Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Cabiana. Signed man, Ricky Bangis Galing. Dalit ka na sa RMN Drama.

0: Toll ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Timan eding akong isulti ni mo dyani.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamahan.
2: Nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lumnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlock og ungo.
2: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlock na ko.
3: Di lagi. Kaon mong kungo.
4: Jani, ngano ka sukaon man ka?
2: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
5: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidad. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and Sound Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!
6: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.
7: Ah, si Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
6: TTX 500. Pabali sa mga butika.
8: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
9: Food's here, guys.
8: And feel the vibe.
10: Best concert ever!
8: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Armor up for adventure with Biogenic.
12: Said. Health Report.
13: Health Report.
14: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanina akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
15: Kung moingon si mama nga,
16: sige kagaw, inanani mong tambal.
17: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
15: Ang iyang buot ipasabot.
17: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
15: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
20: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
21: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
20: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
19: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang anda.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita?
3: Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta!
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan!
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
10: X. Igala, nakakape na ka? Kayo mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas ni mo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.

0: Pag miagi ato nasairan, nakurat sila si Puldo sa gipasunod ni Lulo Pilok kang Johnny nga mao ang iyang payag sa menteryo o ang iyang pagka sipulturero. Karon mahigala dita maglangan, at itandapita mo padayon sa sumpay ning bagotang sugilanon. Pobreng dato!
1: Hala! Dekan na naguglawa-lawa ining payag da.
2: Uy, naman yung antimang payag ka. Murag ito sa payag sa ungo, bay.
1: Kay payag bitaw ni sa ungo.
2: Chani?
3: Abay, ako naman gidawat nga nananmig mga ungo dari sa among dapit. Tungod sa among apelido.
2: Pero, bay, tinood ba yun nga ungo ang inyong lolo?
3: Ingali.
2: Churdi ako'y. Di na ni mo balibaran?
3: Bitaw, abay, kuan magod. Bata pa ko nga magsigi kong balibad nga dili mi ungo. Pero may kong maghilak nga mupauli sa amo kay makikita mo ko gaway. Mao nga ako na lang ginawat nga ungo gitingali mi kalibat.
2: Mao ba?
3: Labi na nga ako lolo, mura sa dugong ug batasan.
2: Nga naman.
3: Kuan ka nang ano ni? Daghan magud ang makakita ni lolo din sa materyo matag aktul sa buwan. Nga magpasupaso sa ibabaw sa pansyon. Unya, mukalit og uwang, murag iro.
2: Tinuod ka bay?
3: O lagi! Mao nga ungo na ginasiya para sa mga tao.
2: Pero, wa man kayo na nga matay din yung kay giungo.
3: Wagod!
2: Naa man yung pictures bongbong o. Oh. Ah. Kinan-an nga budbud.
3: Wag din na tangtang ni lolo.
2: Oh, dugay na dekay na?
3: Oo, bata pa ko. Diha na nang daan sa bumbong. Aw, kuan, dito ginagikan sa kwarto sa akong bay. Unya, sa pagkatukod ini payag, iya sa nang gidadin. Eh?
2: Buot ipasabot nga, importante kina niya ka na maong picture sa kinan-an nga budbud. Pero, balikan na to sa lolo ni mo ha. Kano iya mang buhaton ang paghangad-hangad sa buwan o pag-uwang matataklol, bay?
3: Abin mo, abay. Kana ang gusto na kong ipangutana ni Lulu. Pero ikurong siyang muingon nga. Ganahan lang siya mahimong iro, matataklol sa buwan.
2: Kuyawa sa mong Lulu ni Mukod.
3: Lagi. Pero, karon nga patay na siya. Aw, masolo na nako ang pagduda sa mga tao nga ako'y ungo ining dapit.
2: Oh, dawat naman ka ni mo, bay. Nga ungo gid ka para sa inyong mga silingan din eh.
3: Dawat na lang, bay. Ngunin ini magud ni. Punimong dawat ton nga mao nang imong apan, madugay, madawat na nimo nga mao gyud ang imong apan.
2: Bitaw sa day, no?

0: Ay, din doon, on sa man kakalma lang. Nerbiso mo sa tag-apil ni mo.
1: Ha? Murag bisaka kong dugo nga. Naguna-una ang Johnny da.
0: Ay, daoy. Ganong init man kayo ng indugo nitong Johnny?
1: Awa lang. Sukal ba sa unang suro kaya kong dugo na kita ko lang, Johnny?
0: Hoy, pasag dito siya, oy. Umo ang kato. Ayaw pa dool ato. Ako lang.
1: Oh, sito. Taba. Ngayon ganahan mo kang panuulo tuntawa na.
0: Kaya umuun siya. Ganahan ko maghimog story nila.
1: Pero dili mo na mahimo.
0: Mahimo ka ayo, oy. Ako ni mo tawag title. Si Johnny ang gwapong ungo.
1: Peh! Ikaw? Gigwapuhan ka tuntawa na?
0: Gwapong good siya good. Pero, mas gwapo git ka.
1: Oh, kana. Kana noon. Nindot na. Pero, hoy. Ayaw ko padungga, ha? Ayaw kong padungga nga mudaig ka tong Johnny, ha?

0: Bejani, di ba ito mamaulis na kong bay-bay?
1: Di na magaganang mupundo dito, abay. Kay, wala mo ko'y katungo dito.
0: Anya, sa may plano? Di na ka mabalik sa syudad?
1: Eh, saan mo sa'yo balik ka na ko dito? Di alam din sa amo ang akong trabaho.
0: Mahimok ba, bay, kun anhin na lang sab ko din, he?
1: Oh, ikaw ko. Ano sa abata nagbuwag?
0: Mutabang na lang ko ni mo sa pagpangwarta din, he, bay. Kamao masab kong mamanday.
1: Si Pulterero na ko karon by Mikmik.
0: Aw, hindi magsipulturira na lang sab ko. Unya, maglabandira.

0: trio bay.
1: Ah, kwan. Mo nang bay atong dindupatir.
0: Unsa? Oh, goro agud. Nindutom di kay bay tawhana oi.
1: Oh, nindut mo lang. Tato man sila. Abi nimo kaning menteryo. Tumoy na ni silang yuta. Mo nang gidonate ni sa iyang apuhan para himuong menteryo.
0: Oh, maayo sa di iyang kagikan.
1: Mao gyapon. Mga daug-daugon gyapon.
2: Chani.
1: Ah, uy, gaw! Nganong miapas maka na mo din ispayag doon sa menteryo ni Lulo?
2: Ganahan akong butan na o ining payag gagaw. Kay abili mo, maglibog ko gamay.
0: Huh? Ah, muralagigdak ko ang imong kalibog sa kontan aw.
2: Oh, dagodako sa ni gamay.
1: Wait lang. Masa mo na gaw?
2: Naglibog ko kung nganong kinira mo payag ang gibili ni Lulo ni mo sa iyang kabtangan na nasunod sa iyong katiguangan.
1: Kwan? Aw, pangutan na sa Lulo, gaw. Sira may gaya makatubag ka na.
2: Basta nung nahibaw ka, di lang ka matugan.
1: Gaw, sa may akong itugan. Sa katuig naman ming wa magkasulti sa Lulo.
2: Gaw, di ang wak pa mo bugto is gininhawa si Lulo ba?
1: Oh.
2: Ang sa may iyang gihunghong ni mo?
1: Ah, ha?

0: Aminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
1: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. Si Bianca de Verani, kit-an kaayo ang kutis Silka nako with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
3: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bila-bila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
2: Sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
5: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
6: Set Health Testimonies.
7: Health Testimonies.
6: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
8: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
6: Ang Set Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangat.
9: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
10: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
11: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
12: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
14: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing. Kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
15: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, Ana.
17: Rexidol Forte!
18: Mas paspas, banat sa upat!
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuhod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita.

0: Brunei Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuwang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Lulu, usap ning imo di ba kumkum na ulo?
2: Pemeki!
1: Natuo ko lo. Ulo, mati ko.
2: Ayaw na ipakita, Chauvin. Balikon ka ka kung imo nang ipakita, Chauvin tao. Pisan siya mo gigagaw. Imo lang ka na.
3: Gaw, ayaw na nagtuki ako noon sa gihunghong ni Lulu Pilon ako, good? Total, mas dako man mo kabilin nga nadawat, di ka ni Lulu. Ako, kiniramang payag.
4: Unsa man kay naaining mong payag, sa?
3: Ay, naunsa mo ka, Gaw. Ganong initan pa ni mong payag.
5: Magyod, ito ba'y? Ati man na nalang na inyong nadawat na kabilin, bay. Ay nalang nga solo imong utok bahin ay ning payag ni lolo ninyo.
4: Di gyud ko magkatuo nga kining payaga lang ang gianda ni lolo nga ibili nimo. Kay kita ang tanan nahibaw gyud nga ikaw ang paboritong apo ni lolo. Busa imposible nga kining payag ra nga ibili nimo eh.
3: Awla ko lagi. Si lolo ang pagutan ah. Ayaw ako kay mas ko mahibaw gaw.
4: Ikaduha, ikaw, klaro kayo nga, okay ra yun nimo nga gamay kag madawat.
3: Oh.
4: Ano man?
5: Kay dili man siya daw. Muna'y rason. Sam ka ba'y paldo eh, kasayo na ng sabton ba'y?
4: O niya, pagyod, ikaw ang gipasunod niya sa iyang trabaho din sa sementeryo. Ano man kuno na?
3: Gaw, kung ikaw ang bilya ni Lulo sa iyang pagka si Bulduroiro, mudawat ka?
4: Di.
5: Oh, mo na di ha. Kaya di man ka mudawat, mo ka si Johnny niyang gibinlan.
4: Johnny, ayaw kitago na mo ang inyong kasabutan ni Lulo, ha?
3: Gaw, ang iyang kaungo na yun ang labing dakong bahandi nga iyang napili na ko.
4: Huwag ko magkabidya, Gaw. Iladlad na mo ni Tia kung unsay tinaguan ninyo ni Lulo Pilo.

0: tinuod ka. Nagduda ka. Nagdunay gihong-hong si Papa Pilo ni Johnny.
1: O lagiya. O klaro kayong importante ni.
0: Kinahanglang ato ni mahibawaan. Dili mahimo nga mas labaw ang madawat ni Johnny kaysa atong madawat.
1: Paminaw na kuya, no? Doon na importanteng kabilin si Lolo Pilo kang Johnny. O gituyo ni Lolo nga dagko ang atong mabahin aron di na tamang hilabot sa iyang tinuod nga gibili ni Johnny.
0: Dili ka tinuod nga. Gahom sa pagkaungo ang gibili ni Papa Pilo kang Johnny.

0: Nygon, 100% knockdown.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na migmati kani o, pag-check up ko dito. Tapos duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala, kana na lang jud sa kapi na lang jud niya nga paragis bila-bila niya. Pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo ganin na nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, kita ng kapi nga bila-bila, okay na jud kaayo. Wala na ko ilang giinom, kana lang jud siya. Ang Ginoo jud, ang naghatag-anag mga panalangin po sa mga tambal, gikan sa aning nga produkto. Simpli ako din ang giampo no nga, Lord, tagailan jud ko o ka ng maayo nga tambal. Kay kapoy ba si kikinom o mga kapsul nga dagko no? Kapoy na ba? Maayman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi jud ko nga. Paradis bila-bila. Lisa, Hiram Prausos. Kuan ako, 5'7".
1: Busa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
4: Paragis Bila-Bila.
3: Paragis Bila-Bila.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod na pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
0: When you love, you caress.

Unsa magigaha ang gipadawat ni Lulo Pilok kang Johnny? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati, sumat pa mga sumpay ning bagotang sugilanon. Pobring dato! Tagsulat, Generica Bidad. Sa direksyon, ni Oji Kumpok Rakasa. Music narrator, Randy Padayaw Sason. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tuno bukasikas, Ricky Bangisgaring. Kining talan, dalit sa RMN Production Center.

0: Kini nga portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dieter Supplement. Dagang mapanghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingyuat mga kasama? Palit na. The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilano.
3: Karon, pabuton gihapon ko nimo.
4: 10, 20, 30 years. Magpaabot pa gihapon ko.
5: Imi, maluoy ka. Nagpaabot may sinday nimo. Balik na namo.
3: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang gipakita. Ang contentment. Ang satisfaction. Ang tanang buta nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan ta na ka. Giabandonan. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ganun ni aga gihapon din eh. Naghuwat, nagpaabot, na akong balikot.
4: Giswayan ako ng kalimtan ka. Gipaningkamutan. Pero ikaw o gag-atong kagahapon, sama sa usag ka na yung mga dili mo biya kanako. Maunia, gipaabot paghihapon ka. Ubalik ka na ba? I'm still waiting
2: at the door. Anino sa kagahapon? Mutuo ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon? Tagsulat Martis Parba Albores, Direktor John Caracapuhanis, Spedder Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda. Anino sa kagahapon?

0: paghayahay. Musa ikaw, ay paglangan gasa kini sa kahitasan ang original Koy Herbal Capsule. Makaingon sa ka og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
2: High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namagla na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at original.
7: Wala kayo sa babaong sandwich ni Mommy! Yummy na egg!
8: Wala kayo sa sandwich ko!
9: Yummy na chicken!
10: Wala kayo sa baon ko!
11: Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread!
12: Lady's Choice Chicken Spread!
13: May yummy na egg, yummy na chicken, para omega sigla with proper diet and exercise!
14: Patikim!
15: Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
16: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
17: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise.

0: Kumahilig kay kumahapak ha. Sakit ra.
1: Pauli na. Kay dugay pa may mahuman. Una
0: di,
1: na.
0: Di ko. Kung dugay pa ka, dugay sa kumupauli. Bahala nag mabaho na tong karne nga akong gipamalit ka ganina.
1: Sa? Nayapag ka? Ha?
0: Pagkilagi ba? Di kang hunong? Alsahon di ka paingon sa sakinan? O biyaan na to ka ng imong kadit na mistisong hilaw?
1: Sige!
0: Adiay, sige di ha? Nagtuloy ka ng binuang rakunin mo? Ha? Dali
1: mo! Ay! Dave! Dave, ibutang ko! Ayaw ko kasa! Dave! Tingnan kumutod ako imong buko-buko!
0: Bahala ka. Adto na ta. Ay na pagsigigliho kaya kayo mahuga.
1: Sa pa! Ngayon pa! Josh! Ibutang ko. Ibutang dahil ko.
0: Lagi. Ay nakipagluhag.
1: Josh!
2: So, yapas kasi mong best friend din?
1: Wa! Na-timing lang ah. Nga niya siya kay supplier siya og karne ining maong kananan.
0: Ha?
2: Mao ba? Gyalso ka niya?
1: Oo, kay nakakita mo kong tapay-tapay suit. Dito sa suit ba? Nahadlong ko. Mahadlong ba ko ng mananapag? Pwede.
2: Mananap?
1: Insekto. Insekto, good. Mag-isod ako gawas kay mahadlong kayo ko. May nalang ganit kayo na timing ha. Nag-CR sa si Dave. Di ba Dave, no? Di ba no? Tubog po.
0: Oo. Oh.
1: Mag-CR, sad ka? Sige, huwatan na lang ka din eh.
2: No. Giyapas na lang ka. Kay nabalala ka kung nadugay ka.
1: Oh, tana?
0: Ato na ta?
1: Dili ikaw. Una na og pauli.
2: Oh. Yeah. Una na sa pagpauli. We're still going to have our private dinner ni Jenny.
1: Una na.

0: animal din tigwa nga. Dato man unta, pero mangingilad. Siya kinakaingon, nalakip ang uban nga may kuha na kong alahas. Wa na mamayad. Kigitawgan ko nun sila sa buset nga tigwang na magbantay ko nun kaya dili tinuod ang mga alahas nga akong gidil nila. Buset, Jud! Wa na hinong kuha na kuha. Wa ko bayri nila. Kaya kinahalan pa ko nun nga ila pang ipa-appraise aron masuta nila kung tinuod ba ang giabiso sa ilang amiga nga si Azon. O, diba, buset? Niyan ako doon sa iyang unit. May tagnaarong animal. Tuga kayo naka-apply. Ay.
1: Oh. Ikaw nasab?
0: Yes, ako nasab. Surprise?
1: Oh, no. Wa ko ba surprise? It's more on na buisit ang akong kagabihion.
0: Humasay mo gibuhat nako nga pagpanaot sa imong mga kaila? Ikaw pa ang nabuisit?
1: Wa ko manaot. Dili na nako personalidad.
0: Oh, mao ba? Ang dili pagbayad, ha? Wa ba usab sa imong personalidad?
1: Ayoko king naana. Sigin sa kalang ba aron sulmon ko dinhi og magsamo ka nako, ha? You were nothing. Unwa pala ka po nita sa kong pag-umangkon. Usa ka lang gihapon ka ordinaryong empleyado ka
0: ron. Mahala tag-unsa imong isulti diha. Ang importante nga bakwiun nimo ang imong gipanabi sa si imong mga kaila nga may utang usab nako og bayran sab ko nimo.
1: No way. Dili ko mabayad sa usa ka butang nga wa na sa akong mga kamot kay dugay na nakong nalabay.
0: Oh, mao ba? Nalabay ha? Pwes makita tagaron kung tinuod ba ang imong giingon.
1: But no, no! Di ka mahimog basta na lang ang musuding akong kaugalingon. That is trespassing!
0: Wa ko'y labot! Balik na ko ang akong mga alahas!
1: What are you doing? Oh my God! Hey! Imong giablihan ang pultahan sa kulawak. Get out! Out! Out!
0: Ah, bahala kang masuko ka niya!
1: Out!
0: Gikinala na ko akong mga alahas. Dili ko mapuos imong giingon nga imo ning gipanglabay. Ha? Naibaw kong dili to fake ang akong mga alahas, no?
1: I am now calling the security!
0: Ay, mali mong kibutan!
1: No, no, no!
0: Mali mong kibutan!
1: No! Hello, security! Disood kong kawatan sa kong unit! Please, hurry up!
2: At first, I was afraid if Toyo...

0: saan po tanga na niyag alahas ni maong drawer? Dino sa pikas.
1: Unong wala ka na, unsa ba? Nanawa ka sa security ang ipadang ko ka!
0: Akin eh, kaning hunas.
1: Unong nga na nanausa ka
0: ba? Oh! Di ara! Daan ba dyan ko? Oh. Ikaw ba kakon dyan tigwa nga ka? Unsa ba nina? Unsa ni, ha? Unsa ni?
1: Give that to me!
0: Oh, give it ang now ni mong kunot na kaayo! Naglukot-lukot na spulbos!
2: Yeah.
0: Oh, yusad! Yusad ka!
2: Salpahis ka!
0: Dili-dili mo bayad, ha? Puyain mo pa kung dauton? Dadon ko na ni sa akong pagbiya din eh.
1: No! That is mine!
0: Mine na! Mine na nagdagway ni mo! Nahiwi o tadawa! Pabotos na! Kay mong biyan ako din eh!
2: Yeah.
0: Oh, tulo-tulo manga! Tulo-tulo manga! Mahirasam, no? Nainumdum ko. Gipangayo mong pakapin ang maong sing-sing ng imuhang gisulob karon. Og ako sahab nga nagpalakas ni mo sa una, gihatag sab na ako ni mo. So ang bina!
1: What? No! This is mine!
0: Sa una! Pero bawi una na nako. Ang bi! Ang bi!
1: Help! Help!
0: Ayaw paglihok! Ayaw paglihok! Ang bi ng sing-sing!
1: Oh, no!
0: Ha? Supol ka na ko! Kapil na may umoy ni mo tigwa nga ka!
1: Ayos ka! Sige! Sige, kuha na! I don't need that! Daghan pa kong bastidot, ana! That is so cheap!
0: What cheap? Pero dili ni mo iuli na ako! Taguan ni mo! Ha! Diyan ka na!
3: Ma'am?
1: Kana! Kana, mabayhan na! Mauna ang kawatan! Kana!
0: Usa?
1: Look at me! Awalang kagumot ang akong buhok! Iyak kong ipasakitan! Iyak! Iyak kong gibugno! Gibugno niyang idaran nga sama na ako! Huwag man lang siya maluoy! Pusa, sige na! Nagpara ninyo siya! Nagpara ninyo!
0: No! No! Sapa! Ayaw ko ninyo kuniti! Dili ko kawatan ha! Wat ko'y gikawat gika niya!
2: Deserve! Deserve!
0: Nagpahiya ka na kung tigwala ka!

dugaya ko nila nagdaog sa suod sa kananan. Tuogid sige lang mibiya na ko. Kahimok ka ko sa pagbiya ni Jenny? O ba na natawanan? Hindi mahimo mo kumpiyansa ko. Mabaho naman ka ni akong karni nga ipamalit para ugma. Sus! Pitaw eh. Pas mo na sa ko ini. Eh.

0: Josh, maragabiin naman kita, Ayaw.
1: Di ka po yung ginabawag. Pagkikatubang na ko.
0: No, di man sa ingwen. Maikog lang ko ni mo. Layo pa kay kang mubiyahe. Panya, gabiin na. Tingalik pa to kaunya ka kung mag-drive ka.
1: Thank you sa pag-una-una. But I'm fine. Oh, I'm sorry.
0: Okay lang. Tubaga sa...
1: It's not important.
0: Mo duty pa mangkog sa'yo, ugma, good. O...
1: Di ba nga, di up ka man, ugma?
0: Ha? Ay, oo. Ay, oo, nalimot ko. Manlaba, manday ko, ugma. Uy, dagang kuglabanan.
1: Imong mga sinina? Ipalondre na to. Bago ba ang imong kamutan?
0: Ayaw na. Naanad ako nga magmanumano.
1: Such a wipe material. Kung ikatubang taka, dilin ko makauna-una sa pagpauli sa mo.
0: Ikaw, cute.
1: Damn. Oh.
0: Basig importante, cute. Sige na, okay na, tabaga lang.
1: Manawag rin ko niya.
0: Dana?
1: Sige. Pero may mo bang bubalik ko, Uma?
0: Sige na kagbiyahe. Maikog na kayo kunin mo.
1: Mas gusto kong maluoy ka na ako kaysa maikog ka na ako. In that way, masayo na lang unyang mabalin ang taluoy ngayon sa gupa.
0: Ha?
1: Kaluyin ako. Please.
0: Tubag ka pa. Sige na.
1: For a while, ang sekretary na ako. Wala mo kung mabalik sa opisina ka ganina. Kaya milahos ko na mo. Awal. Oh. Oso pa ba'y tuyo ni mo na ako, ha?
2: Eli? Josh! Diyos na bangi ko! Pag-ausa ko gika din sa prisuhan!
1: Oh. Unsa?
3: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

Manghigala na pitong kumunamo sa pagpaminaw sa oban pang mga sumpay na ito sugilanon. Anino sa kagahapon. Sugilanon nga sinuwat ni Martis Parva Alvarez. Ubo sa direksyon ni June Caracapuanes. Spenner Jewel Benson. Recording editor Randy Tayad. Soundman Alduin Nakurta. Dalit sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara ka maglantaw ni Ine. Pero, imo nang giputol!
2: Masaylo ako, Sir Hans!
1: Mapasaylo ko lang ikaw! Kung ikaw balik mo na ko si Kara!
3: Ay, Isa! Kinahanglan mo palayo ka sa umaguwang!
2: Dili, Sir Ken! Kinahanglan ba yan kung akong saan niya?
3: Wapis saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon, hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon, hangtod sa kahangturan.
4: I love you, Mahal.
5: I love you, Mahal.
2: Kara, tabagay kong mahimo kong ikaw.
1: Dili ka mahimo mo palayo na ko, Ayesha!
2: Ay! Sir Hans!
3: Hatagin siyang kagawasan si Ayesha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga karintan kung atong pagkamanagsuon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ah! Ayesha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musaop ang adlaw armusidla kini pagbalik sa laing kabuntagon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording Editor, Ariel Mancao. Mga tunubog kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: RMN Newsbreak. Newsbreak.
7: Mayo gabon ako si Rob Juman, Josephus, J.Q. Carlos, sa itong medyos. Marikara po na itong gato sa Tetex sa 500. Pili mo matalon. Agdaan ay dad mag-Data X 500 ka. Ang Data X 500 ay mas superior antioxidants nga maoy graprotekta sa mga selula apan mas kinsols batok sa dadamis nga free radicals o gipagabi sa posisyon ng virus mabisyo sa mas pagyong sa alkohol o ang pagpuhan ng wako. Sa pagdabli na nagpahan sa gibugan ng operasyon sa mga portiba sa pagyong sa may kinusak kagigong 40 anyos nga drogista at sa gibugan ng operasyon diyan sa may Pumalong Street sa Barangay Basak Pardo din sa Dakbay sa Subo kagabog at Lawa. Ang dinakpan ay lahan sa parang alias Negro, 40 anyos sa Gapanigon, o nagpuyo sa Niskutadya lugar. Dinakpan sa Sagibog Bible sa Pagkakasin sa Simana at pagpamaligid legal ka drugas din eh. Nakuwing sa Mount Lepardo ka madagaw putos ng dalahang Cebu na muting magiling sa 5 gramos o walang kapin sa 334 mil pesos lang ito kung sa kolesi kolibri ng pistola o doon ay tulog ka mabala o sa ka magasinda at bago ka suspeking kong doon na kinikasong gatubang na itong 2011 itong sa kasong murder baga dispos kini o 1975 gramos matanga simbana. Patuloy yun, subuhin karong muna katugato sa Detex of 500 at Detex of 500 campaign operasyon. Alay 1.3 million orak yun sa atoxidant sa pagkini pagkini kontra sa mga free radicals of oxidation sa Detex 500 atong panit mga taon internal organ ayuhon ang Detex of 500 ninyo batok sa Detex Fatal Liver Disease, Glaucoma, Cataract, Cardiovascular Disease, Fatal Liver Disease, Kidney Disease, Gastro Formation of PCDP, Insomnia, Acute Therapist Girl. Ang Durex 500 ang sekreto mo sa pagagawa po.
6: RMN Newsbreak. Newsbreak.
8: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
9: This newscast is brought to you by Ang Nailanimong Alaksan, Extra Maayo Na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
10: Nawant ang nabakaugga na sa kama?
11: Basin ug
10: may diabetes ka?
11: Ang TTX 500 na!
10: Ang TTX 500!
11: Adlay powerful extracts,
10: nga phytochemicals,
11: ug antioxidants,
10: nga gigan sa palaya,
11: ug the sugared sugar cane,
10: mga organic compounds,
11: nga effective,
10: batok sa sakit nga diabetes.
11: TTX 500!
10: Pabalik sa mga butika.
11: TTX 500!
10: Ang tubag
11: kontra sa sakit nga diabetes.
10: TTX 500!
11: Epektibo
10: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
11: TTX 500!
10: Imo sa the sugared sugar cane extract,
11: ug anti-diabetic properties,
10: gigan sa palaya.
11: TTX 500!
10: Garantisado,
11: highly recommended
10: sa mga eksperto.
11: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Protection?
5: Yaku!
4: With 8 billion live LCS?
5: Yaku!
4: That may reach the intestines alive!
5: Yaku!
4: Helps improve digestion and boost immunity!
5: Yaku!
4: With proper diet and exercise?
5: Yaku!
4: Kaya panalo ka chan!
6: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
7: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
8: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ato nga tayo mga kusid. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kay siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
7: Maayo gani kay ni gamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
9: Samok nga ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang. Undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Ubo nga samok. Pag tusiran.
10: Tusiran Forte.
11: Unilab quality yan.
12: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ubong makulit? Just stop it.
14: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Ubo, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban na. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. It's a belly

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko aninya.
1: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: stop scratching because of dandruff? Try all-new SunSilk Anti-Dandruff and Silky with Naya Nourish Complex, our best ever SunSilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
1: Sway it with SunSilk.
2: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
3: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Ang Pilipino may isang salita.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3, dito ako, believe.
8: Ahoy! Kidney care time!
9: Ako si Tere Robles, 50 Inoy B, sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care, nakatabang gyud sa akong kidney.
10: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaroon. Pag-Gremlis tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremlis knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremlis. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
15: Kargado.
16: MaxVit Kargado.
17: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
18: Sa gunso ng OT, ay buhi.
19: Kaya pa na ako.
18: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
19: Kaya pa na ako.
18: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
20: Wala si Mom!
21: Don't worry, Dad's got this.
20: Wow, fries with dip!
22: Egg sandwich! And mac salad!
23: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
24: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice.
25: What if your phone could be your front row seat?
26: Playtime Entertainment launches PT Idol.
25: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
26: Where talent takes the spotlight.
25: Search PT Idol on TikTok and follow today.
26: Playtime Entertainment.
25: Born for happiness.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
28: Wala kayo sa sandwich ko.
29: Yummy na chicken.
30: Wala kayo sa baon ko.
31: Sandwich na my Lady's Choice Chicken Spread.
32: Lady's Choice Chicken Spread.
33: May yummy na egg, yummy na chicken para umega sigla with proper diet and exercise.
34: Patikim!
35: Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6.
36: Made with real chicken and farm fresh eggs pa.
37: Starts at 1350 pesos SRP.
24: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
38: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
39: Food's here, guys.
38: And feel the vibe. All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Armor up for adventure with Biogenic.
40: Kung moingon si mama nga...
41: Sige kagaw, imnanani mong tambal.
42: Nay, ang maintenance

0: O ganon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naan dyan sa puso.
2: Kalingisiyas.
3: In love na ka, no?
2: Nang imang? Naaka diya sa akong luyo, nang imang?
3: Hala ka daw, muragilit naman ni maayo.
2: Oh, ha?
3: Ang ibog baguwag na suko og maayo ni Aisa. Pero ikaw, muraog, love kay di mo si Aisa. Agoy!
2: Nang?
3: Mailaban sa ibog sinultihan karundong ket. Maubitaw nga, wa nagyutingali ka-intel si Claire si mong kinabuhi.
2: Nang imang, naluoy lang ko ni Aisa. Dili lang ko ganahan nga nagdaogon siya maayo ni Kuya Hans.
3: Oh, lagi. Pero, ana, murag anak mo diha magbangga og maayo og ang imong Kuya Hans. Mag-away na gyud mo ini tungod sa babae, do.
2: Ayaw ka bala ka ng imang. Dili ko musukol sa kong magwa.
3: Ay, pero nagsukod naman ang inyong away. Lain-lain na mo og tinagdan anang Aisa.
2: Nang imang, dili na ko mahimong pasagdan si Aisa. Uwa siya laing kadangpan din sa syudad.
3: Nga no dong taga-dinde ng bayana, ha?
2: Taga-pobinsya. O niya, makukibaw nga si Aisa ba di ay ang babae nga nakasahan ni Kuya Hans. Una kong ikaila si Aisa, una pa kong mahibaw nga siya ang kipangita ni Kuya Hans.
3: Hala, oy! Kakuyawan ang inyong sitwasyon. Close ba ya kaayo mo si mong kuya? Pero karon!
2: Siya ang nausab ng imang. Ako? Kaya't manggihapon ko? Ako paghihapon ang iyang manghod.
3: Pero perme naman mong maglalis karon. Sa una, dili man mo ingon ana, God.
2: Si Kuya Hans ng imang ang doon ay problema. Ugdili ako.
3: Dong.
2: Busa, tambagin ang akong magwang.
3: Sultiin na lang ko nung kustinood. Nilayas na si Aisa o wa?
2: Wa pa na.
3: Nga naman.
2: Siya ang akong problema karon.
3: Si Aisa? Ay nga naman.
2: Gusto niyang bayaran ang iyang saan ni Kuya Hans.
3: Unsa?

0: O sige, gusto ni mong kanon karon mahal.
1: Gusto ko ginis ang agbati, mahal.
2: Oh. Hala. Ginahan kiti ginis ang agbati, Sir Hans. Oh. Nakaon pa kaniya kung gipadang ginis ang agbati, no?

0: Okay. Ah, wala mo ko'y buhaton. Muta na una ko sa inyong video card, ha?
1: Mahal? Tanawa ko!
2: Wow! Ang hiyan kay ka ng akong pinalit ni Selena, mahal.
1: Thank you, mahal.
2: You're welcome, mahal.

0: Dong, ai kau na dong oh. Dodong Hats, kung gusto kang makagawas tayo din sa ospital dong, kaon kyot.
1: Di ko ganahan sa pagkaon din sa ospital.
0: Aw, alay, magpalit ko sa gawas.
1: Saan man ang gisuda ng box?
0: Ay, kuan ginis ang agbati na dong, Danny Kent, kabi eh. Mahaw naman na.
1: Ablihira ko na.
0: Ah. Uy, kahumot ko ining agbati. Ah, nara dong, oh. Dong, naunsa ka man. Mitutok magkukaan ng ginisang agbati.
2: Mahal, tanawang ako giluto. Humot kaayo. Ginisang agbati.
1: Ami ko na mahal. Bi akong simutong be.
2: Unsa na mahal?
1: Kalami inagbaho, mahal na eh.
2: Tilawi.
1: Sige bi akong tilawan be. Wow! Kalami!
0: Ay, hala ka dong. Naunsa ka, ooy!
1: Kinsa naglutoan inang?
0: Kokoan.
1: Ikaw ba'y nagluto inang? Ha?
0: Dili ako dong, ooy. Dama na ni Dodong Kent. Amot din na ni Agikan. Agikan na sa bahay kay inyo managsudlanan o nao.
1: Dili si Kent ang nagluto ini.
0: Ha?
1: Si Ayisa nagluto ini nang.
0: Ha? Ganong dahibaw bagka, Dong Hans?
3: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong og nang loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
5: United Home. Unilabian.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello! Beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural at original.
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Gadget lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailetsyon, humba, adobo ka direta.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes, ang kolesterol, o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair, proteksyon o bananog saktong kaunog exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
13: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
17: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
18: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
19: Rexido Forte!
20: Mas paspas, banat sa upat!
21: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
21: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass.
23: Methyl salicylic menthol tocopherol acetate tampor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
25: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong og ng luspad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
26: United Home.
27: Unilab yan.
28: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo og Lola, Caress Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, og deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Caress Adult Diapers. When you love, you caress.
0: When you love, you caress.
2: Ganyan ang Pinoy!
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: BM Extraordinary with MX3.
5: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medsra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og tuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, Fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailetsyon, humba, adobo ka dere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
7: Extra! Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, Fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailetsyon, humba, adobo ka dere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
13: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitan kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. Si Bianca de Verani, kitan kaayo ang kutis Silka nako with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
14: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, Ana.
16: Rexidol Forte!
17: Mas paspas, banat sa upat!
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
5: Food's here, guys.
19: And feel the vibe.
2: Best concert ever!
19: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Armor up for adventure with Biogenic.
21: Happy Fiesta!
22: Kinahanglan, extra ang handa.
23: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
24: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
25: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
24: Wow! Mas maayo pa?
25: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
24: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadere!
25: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan!
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
26: Extra. Good morning, my dear plants!
27: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
26: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
28: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
29: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
30: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
31: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
32: United Home. Unilab yan.
31: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
34: Same nutrition, half the price.
33: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
35: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
34: Same nutrition, half the price.
33: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power. With a balanced diet and healthy lifestyle.
36: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
37: Protection?
36: Yako!
37: With 8 billion live LCS?
36: Yako!
37: That may reach the intestines alive!
36: Yako!
37: Helps improve digestion and boost immunity.
36: Yakult!
37: With proper diet and exercise.
36: Yakult!
37: Kaya panalo ka dyan!
38: Samok na ubo, ubo, ubo! Undangi na! Tusiran Forte! Mutabang magpaundang, undang, undang sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Ubo nga samok! Pag tusiran, tusiran!
39: Tusiran Forte!
10: Unilab quality yan.
11: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ubong makulit? Just stop it.
5: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
40: What if your phone could be your front row seat?
41: Playtime Entertainment launches PT Idol.
40: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
41: Where talent takes the spotlight.
40: Search PT Idol on TikTok and follow today.
41: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
42: Ay, gadog dahibaw pagkagasi ay sa ang nagluto, Ana.
43: Kaya dili mo na magkamaong magluto si Kent.
42: Buking.
43: Ano si Buking?
42: Ha, dog? Ay, wa man, wa, dog ko ay.
43: Susato pa. Napasabaya sa pangpang si Isa.
42: Ay, ayaw itahon mo pag-away si Dong Kent tungod lang sa babae, ha? Dili itaw na maayo, Dong. Kay kamuna lang duha inikalipotan na. Angay lang ang magsinabtanay mo.
43: Pagkana ko nang...
42: Ha?
43: Mukaon ko nang kinisang agbati nang

0: Hallo? Åh, oj! Ikaw ba din ini? Yes, yes, Tito. Ready na ko. Ha? Huh? Really? Na-close na ninyo ang deal? Lipirma na siya? Yes, yes. Okay, Tito. Okay, thank you. Bye! James! James! Na-close na ang project. Yes! Yes! At tumisabay ni Kent sa pangpang mag-shooting gaw.
1: Sa? Yay, di ka mo atras si Kent's project niyo?
0: Di na siya maka-atras. Nag-apirma na siya kontrata gaw.
1: Was! Was! Gagada! Pero, tambag lang gawa. Hinahinay lang.
0: Ay, syempre, oy. Trabaho lang ni, walang personalan, no?

0: Unsa? Mikaunog maayo si Kuya Hans sa gisarong ang bati?
1: Ay, oo. Gilamian siyang maayo.
0: O yan ang, huwag siya mungutan na kung din tugikan.
1: Aw, nangutan na, God. Nangutan na, yun. Maungawa na kung makapamakak nga pinalit ni... Ay, kakana na kailaman po siya sa sudlanan nga gikan to sa bahis pang-pang.
0: Unsa?
1: Nahibaw na siya nga si Ayisa ang nagluto ini, dong.
0: Unsa? O niya nang, unsa may iyang gisulti?
1: Ay, waraban. Nikalma man siya, nikaon. O niya, misunod na sa tanang gisulti sa doktor.
0: Kung mauna nang, nalingkamot na siyang maayo na makagawas din eh, ugdali sa ospital.
1: Mauna ang nakita ko, Don Kent.
0: Mayroon naman. Dilit na ka mag-resort yung pagbantay din eh.
2: Ako rin tamnan o buwak din eh. Anya? Akong butangan o kaang-ang terasa. Kinala malipay si Sir Hans ni Pauli niya din eh. Uy, si Kent. Hello, Kent?
3: Kumusta lang ka niya?
2: Ganun po, sige, makapangumusta na ako, uy. Ako ang angay mangumusta ninyo din sa ospital. Kumusta naman si Kuya Hans ni mo?
3: Mikaon siya.
2: Ah, mao ba? Mikaon siya sa agbati nga akong gipadani mo?
3: Oo.
2: Hala, no? Ay, salamat.
3: May mabuti ang si Kent. Si Frank. Magkatulog kagamitan sa video shoot.
2: Aari ka magtrabaho, Diri?
3: Oh, mga ikan yung pagsuot sa mga gamit, ha?
2: Okay. Kent, mahimo bang maduaw diha sa ospital?
3: Dili, mahimo.
2: Ha?
3: Ayaw una pagkita ni Kuya Hans.
2: Okay.
3: Sige, bye. Mag-charge una ako sa phone.
2: Bye. Amping. Uy, naamay may abot ng mga sakyanan? Oh, daghan man na sila? Isa, at duha, tulo. Uy, kisa may mga tawahan niya? Mauna ka niyang kauba ni Kent? Kagwapas mga papay nga nanaog sa van.
4: Uy! Ayasa!
2: Niyosap ang maldita?
4: Tabagi kong habwas akong maleta, Bi.
2: Anong niya, Manisya? O niya, nagdapag yung maleta?

0: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ako food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamalit. Sa said marketing.
1: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
8: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patak cap. 45 pesos lang. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
10: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
8: When you love, you caress.

0: This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This time check is brought to you by Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
0: This newscast is brought to you by Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Pag may acid, Supraseed. United Home Supraseed.
3: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa Disugard sugarcane extract, ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX 500.
4: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O DTX 500, dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500. Pamali sa mga butika.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Bio-Draw Herbal Capsule.
8: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
7: Bio-Draw Herbal Capsule.
8: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
7: Bio-Draw Herbal Capsule.
8: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy, Sibohol, Kalos Marketing or Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
7: Bio-Draw Herbal Capsule.
9: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
10: Naluhoy man gugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak o grayoma, mitaas pag yan ang yung blood sugar.
9: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalaylayang suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
10: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
11: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
12: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
13: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D plus coffee mix na, na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D plus coffee mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
14: Tag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton ug adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikayan ang kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag makeup ako, usahay mawala pa gid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. Suway pud ninyo.
16: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
17: Happy fiesta!
18: Kinahanglan extra nganda.
17: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
18: Naana mga bisita? Kadyot lang!
19: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
18: Wow! Mas maayo pa?
19: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
20: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
18: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay-lechon, humba, adobo, kadere.
19: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
21: Unilab quality yan.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ang nailhan mong alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
24: Mga ka-Beefy, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026. Puno-puno ng bituin at world-class entertainment. Kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo, at marami pang iba. Step into the next plus this May 19 live. Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
0: This time check is brought to you by Ang nailani mong alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
12: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo ug Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis aron likay rashes ug deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
0: When you love, you caress.
25: Akoy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
26: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
27: Rexido Forte!
28: Mas paspas, banat sa upat!
29: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
21: Unilab quality yan.
29: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Happy fiesta!
18: Kinahanglan, extra nganda. Kaso, yes, tapo lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
19: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
18: Wow! Mas maayo pa?
19: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
20: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
18: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
19: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
21: Unilab quality yan.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailhan
23: ilan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
24: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
23: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
25: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
26: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
27: Rexido Forte!
29: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
21: Unilab quality yan.
29: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit.
25: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
26: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
27: Rexidol Forte!
28: Mas paspas, banat sa upat!
29: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
21: Unilab quality yan.
29: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
1: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
19: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
19: Jod! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
25: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
19: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
21: Unilab quality yan.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
2: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass.
22: Methyl salicylic menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
3: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
4: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
5: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: What if your phone could be your front row seat?
7: Playtime Entertainment launches PT Idol.
6: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
7: Where talent takes the spotlight.
6: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
26: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
27: Rexido Forte!
28: Mas paspas, banat sa upat!
29: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
21: Unilab quality yan.
29: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
1: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
19: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
19: Jod! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
25: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
19: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
21: Unilab quality yan.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
14: Oras sa DYHP, alas 5:19 sa kahaponon.
8: Headlines.
14: ulohan sa ato mga balita, mga kasama. Karon lang yung hapuna, di pa lang gidugay. Vice Presidente Sara Duterte gipa-impeach sa House of Representatives. Sa botos nga 255 nga uyon sa pagpa-impeach kang VP Sara Duterte, 26 ang supak sa pagpa-impeach, samtang siyam ang ni-abstain kung wa mo butar. Samtang dito sa Senado, bago na karon ang Senate President, human gi-move ang pagpa-tang-tang kang Senate President Tito Soto na mo ay gihulob karong hapuna si Senador Alan Peter Cayetano nga maoy mangulo sa Senado. Samtang lima ka adlaw o lima ka mga dam gilauman nga tukoron sa dagkong sapa sa Sugbo subay sa giaprubahan sa Regional Development Council. Mga ka to mga headlines.

0: Sugbo kay Bisayan ug Mindanao, Pilipinas. Mayong hapon kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. Nag-uban kaninyo sa ato mga balita, news updates. Kumusta yung kahaponon karon? Labihan ka. Daghang updates dito sa kaulungan. Sa kamera, sa Obos Bible Oranan, ingon man sa Senado. Umikan sa pag-convene na karong bag-o karong hapuna sa session sa House of Representatives. Samtang sa Senado usab. Sa ilahang session na karong hapuna mga kasama, gi-move dayon ni Senate President Alan Peter Cayetano nga mo'y bag-ong Senate President karon ang pagbakante sa tanang puwesto sa Senado. Gumikan niini, gi-elect si Senator Alan Peter Cayetano. Nga mo na kay mao na karoy bag-ong Senate President, diyan ka ninanumpa na karong hapon o nihimo sa iyahang opening speech. Samtang dito sa Kongreso mga kasama, nibukas na, niresume na ang session sa House of Representatives diin una nga nahisgutan. Usa sa mga priority nga gihisgutan mao na kining pag-nominal voting alang sa articles of impeachment, pagpa-impeach kang Vice Presidente Sara Duterte. At ang mag-aubanan din sa News and Public Affairs Department, inabagan usab sa itong ang RMN Manila. Monitor tani ini mga dagkong istorya gumikan kay sa mga ordinaryong Pinoy mapunig sundan o sa mga kalihukan dito sa kaulungan. Labi na gid ni ining pagpa-impeach ni Vice Presidente Sara Duterte samtang present sa Senado. Ang giingon nga nagtago-tago nga si Senador Alan o si Senador Bato de la Rosa. Sa dihang nibukas ang session sa Senado, nakita atol sa pag-roll call sa attendance nga ni-present si Senador Bato de la Rosa mga kasama. Sanbay ha, alang sa dugang pang-update dinig hapon sa DYHP sa ato news updates karong hapuna. Namilaw karon sila mga Radio 612. Pakusgi na ang dial sa inyohang radio. Gumikan kay naan ang mga updates sa itong mga balita ning kahaponon karon. Ngayon man, nag-monitor sa ito ang digital platform, DYHP Arimen Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app, mga kasama. Ano yan ang update sa ito mga balita?
1: RMN DYHP Breaking Report.
0: Alang sa mga kalihukan o sa dugang pang update ikan sa House of Representatives, atong i-check upon sa itong monitoring center, Radio Man, Remart Pugoy. Kasamang Remart, unsa na may latest sa sitwasyon karon pila mangyod ka o sa resulta sa nominal voting. Pila ka mga kongresista ang ni Uyon sa pagpa-impeach ka Vice Presidente Sara Duterte. Pila man ang supak o doon na ba yung mga ni-abstain. Gumusta man ang boto sa mga subuanon nga congressman atol sa botasyon karon sa articles of impeachment sa pagpa-impeach kang Vice Presidente Sara Duterte. Kadi inihimo sa yung opening statement ang chairwoman o chairman sa House Committee on Justice na si Kongresista Jervy Luestro. Yes, Rajman Remart, on sa latest sa Kongreso.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Yes, kasamang Radyoman Aida, pasado alas 3 o gagaling alas 3 sa hapon kasamang Aida, gipahigayon na gyud sa House of Representatives o sa Kongreso ang kining ilahang plenary session kasamang Radyoman Aida diin ilahang gitokino, ilahang gihimong agenda karon kasamang Radyoman Aida ang mahitungod sa pag-vote sa mga kongresista may kalabutan sa impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte kasama Rajuman Aida. Kasama Aida, base sa ito ang monitoring, wala mi tambo o dili si House Speaker Faustino Bujidi III ang nangulo sa maong plenary session kasama Aida. Gipanguluhan kini ni Senior Deputy Speaker Dinand Hernandez, ang Senior Deputy Speaker of the House of the Representatives kasama Rajuman Aida. Gisugdan ang maong session pinaagi sa pag-awit sa National Anthem sa nasod kasama Aida. O gisundan po ni sa pag-roll call sa pagtawag sa mga kongresista nga present sa maong sesyon. Sa unang pagtawag sa mga Rajaman Aida, sa mga kongresista, 250. Mauna ito ang unang update, no? 250 ka mga kongresista ang present sa maong plenary session. Apan, basic ka sa mga Aida na nahitabo mong yun kaganina ka sa mga Aida ang pagbutar, ang nominal voting, no? Sa pagpa-impeach sa ikaduhang pangulo ka sa mga Aida. Apan, sa wala pa ang voting ka sa mga Aida, nihatod po sa iyahang privilege speech, sa iyahang committee report sa, sa articles of impeachment. Si Batangas 2nd District Representative Gerville Luestro nga mauni ang chairman ka sa mga Aida, no, sa House Justice Committee. So ni hatod ni ka sa mga Rajaman Aida sa ilahang report kung nganong dapat i-impeach ang ikaduhang pangulo ka sa mga Rajaman Aida. O niya tuod man napahigayon ka sa mga Rajaman Aida ang voting yod. O niya base sa resulta sa nominal voting, 255 ka miyembro sa Kongreso o sa House of Representatives ang niuyon na ipa-impeach. Subot pa sabot ka sa mga Rajaman Aida, to 50 man to sa ito ang latest update ka sa mga Aida. Posible na ada ay mga na-late
0: ka sa mga Aida.
2: O niya, nakatunga. So mauni, 255 ka miyembro sa Kongreso ang niuyon na ipa-impeach ang Vice President. 26 ang wala miuyon or against. O niya, dunay siyam ka mga kongresista ang nag-abstain ka sa mga Rajaman Aida. So kung ato ang i-total ka sa mga Rajaman Aida ang itambong base sa final result, 290 ka mga kongresista ang present sa plenary session ka sa mga Aida. Uniya, atong lakbitan ang mga kongresista nga confirmed, mga kongresista din sa Sugbo nga confirmed ka sa mga Aida nga nitambong sa maong plenary session sa Kongreso. Sa mga Aida nitambong si 4th District Representative San Shimura, si North District Cebu, North District Representative sa Cebu City nga si Congressman Rachel Cutie Delmar, si 3rd District Representative sa Province of Cebu nga

0: at natuwa ni Inote diri aw niya silang tulo kasama Radyo Man Aida kani mga kongresista gikan sa Sugbo no gyud sila.
1: No vote.
0: Oo. Oh, against sila nga duwa sila miuyon na iipit
1: so,
0: si Vice President Sara Duterte. Akong usbon nag-no or wala miuyon nga i-impeach ang ikaduhang ikaduhang pangulo sa nasod si 4th District Representative San Shimura din sa Sugbo, si North District Representative sa Cebu City Rachel Cutie Delmar o si 3rd District Representative of Province of Cebu si Congressman Karen Garcia.
1: So, unya di pa lang sa dugay ka sa mga remark na dungga na Colgats pinagi sa tong sister station sa DZXL Manila nga ang representante usab sa Bohol. Ang kongresuman sa Bohol, no vote usab. No,
0: si Vanessa Aumentado.
1: So against sa pagpa-impeach kang Sara Duterte.
0: Mm-mm. So mauna ka sa mga Aida, pero kaganina sa pag-roll call ka sa mga Aida, ang paagi mong good ka sa mga Aida sa pag-voting, tagsang-tagsang tawag ang ilahang ang pangan sa
1: mga apelyido.
0: Niya mo ato ka sa microphone kung sa imuhang
1: vote
0: no or yes unda imong mo pasabot ka nga ang imong nganong ni vote ka yes or no.
1: So mato ningon ka ganina ka sa mga remark no nga kato si Congresswoman si Karen Garcia ningon siya nga I vote no and I will explain later. So mao to kung panahon na nga silang sa ilang pangalan nga togon nga mo explain pero ang ilang cast sa vote mao na to ilang gipadayag atol sa ilahang pagduol sa microphone.
0: Yes, kasi mga Radyo Man Aida, mao gid dito ang kining actual nominal voting kasi mga Radyo Man Aida sumuhatag sila. Ang uban po nga mga congressman Radyo Man Aida, if mag-yes sila or mag-no, moingon po sila nga I will explain my reasons later o pinaagi ba sa written explanation. Oo, kasi mga Radyo Man Aida. So muna kung atuang i-suma total, muna ang 255 kamiyembro sa Kongreso ang ni-yes nga i-impeach si Vice President Sara Duterte. 26 kasamang Radyo Man Aida ang wa miuyon o dunay siyam nga ni abstain or wala sila mo-vote kasamang Aida. Kasamang Aida, ato pong lakbitan kay nitambong pod sa mga Duterte family kasamang Radyo Man Aida.
1: O
0: nitambong sa maong plenary session si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Ingon man ang sa PDP party list, puwersa ng mga Pilipinong pandagat, party list ko sa mga Radyo Man Aida, pinanguluhan ni Representative Harold James Duterte, August, Davao City 2nd District Representative Omar Vincent Duterte. So, silang tulo sa mga Duterte family kasi sa mga Radyo Man Aida, present sub sa maong plenary session sa Kongreso.
1: Kung mauhon ka sa mga remark, no, aktong ginote diri, na itong previous nga pag-vote, kabahin gapon sa articles of impeachment, katong unang attempt ka sa mga remark, doon ay 215 nga pabor sa pag-impeach ka ang Vice Presidente Sara Duterte. Unya karon mas napunan dahil hinuon kay 255 ang pabor sa pag-impeach, 255, o yung tumiaging tuig ka sa mga remark, 215 ang pabor out of 306 sa mga representative na nag-endorso sa atong impeachment complaint bato kang Vice Presidente Sara Duterte.
0: Yes, kasama ang Radyo Man Aida, napunan yun. To kay 255 naman ang niuyon kasama ang Radyo Man Aida. Ang question ani, kung inag-toki na dito sa Senado. Kasama ang Radyo Man Aida.
1: Uh-huh.
0: Oo, kung kay mauman ang katapusang maghukuman kasama ang Radyo Man Aida ang sins of the Philippines regarding aning pag or impeachment complaint batok sa Vice President. So mauni nga to ang atangan kasama ang Radyo Man Aida kay with this voting, kaninga voting result kasama ang Aida, makakonta nga maadog yun ni, matoki yun ni.
1: Oo, matransmit yun siya. Oo, matransmit yun siya sa Senado. O niya, Senado na may mag-convene being an impeachment court.
0: Oo. Sumao na ka sa mga Radyo Man Aida ang atuang atangan yod kay doon na baya po yung mga kausaban ka sa mga Radyo Man Aida sa mga liderato po.
1: Oo,
0: no?
1: Na muna yung ingon ta nga sus, mura man og karong hapo na kasamang Nestor, left and right ang atuang pag-monitor, no? Alang sa ingon makapadanga ta sa atuang mga updates, alang sa mga katawang Pilipino nga nangandoy ka sa mga remark nga mapatigbabaw ang rule of law, mapatigbabaw ang kaayuhan alang sa mga Pilipinhon nga sus labihan nag-ilaid sa kalisod gumikan sa pagka-krisis karong panahon na punan pa nga ang ka-krisis sa politika gumikan ini maong mga sitwasyon ka sa mga remark.
0: Yes, tinuod na ka sa mga ransuman ID.

0: Tama na, grabe yun, there's the way it's been in this atong Sibianan. Left and right yun atong monitoring. Nag-monitor ta sa mga pangitabo sa Senado, nag-monitor po at the same time sa mga pangitabo po sa Kongreso. Mm. So
1: sa mga labi na sa mga yanong mga lungsuranon, kasi mga remark, unsa mag-sentimiento, no? Unsa mag-iangang i-priority kada mga panahuna, no? Ang tingog sa katauhan. Kinagbag ang katauhan kasi mga remark, Luzon, Visayas, Mindanao, o gato mga OFWs, ang mga nagtrabaho sa gawas sa nasod unsa may tinudaray nga naas mga kasing-kasing karon sa mga Pilipinhon.
0: Tinood na kasama Rajuman Aida, actually sa ito ang monitor po nga Facebook Live sa House of Representatives kasama Rajuman Aida. Pipila po sa ito mga kaigsuna ni Padayag yun dito kasama Rajuman Aida sa ilaha pong mga opinion. Pipila kanila kasama Rajuman Aida doon ni comment nga anong unahon man ang impeachment nga dapat kung ano ang crisis sa nasod, mas unahon, maunay dapat tutukan. Matod pa sa pipila po na ito ka mga kaigsuunan. Kaya nagmonitor po dito ang mga eksunan ka sa mga Rajuman Aida, no, may tungod lagi aning isyo sa politika kasama Rajuman Aida, taliwa sa mga doon na pa yun tayong mga problema nga dapat unahon or tutukan matod pa kasama Rajuman Aida.
1: Mm-hmm. So mauna karo mga orasa kasama remark nagpadayon pa ba no ang session sa plenaryo sa House of Representatives?
0: Oh, sa ato ang pag-check din kasama ang Rajuman Aida as of this time ni hatag na ni sila speeches kasama ang Rajuman Aida kining mga congressman. Oo. Ato ani i-monitor kasama ang Rajuman Aida kay posible ning nihatod sila sa ilahang rason nganong ni Oyon or ni Supak sila o baka nag-abstain sa paghimong nominal voting sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. So as of now kasama ang Rajuman Aida 5:33 PM sa kahaponon nagpadayon gahapon kasama
1: si Congressman Chel Diokno naman din ni Rodo time na ni Congressman Chel Diokno sa pag manifest sa iyang explanation sa iyang vote. Oh, karon diri sa ato ang monitoring.
0: Yes, kasama ang Rajuman Aida. So mauna nagpadayon gahapon no, maupo diri si Congressman Diokno pod ang nadiri sa ako ang gi-monitor ng Facebook Live kasama ang Rajuman Aida.
1: Okay.
0: So nagali ni comment din kasama ang Rajuman Aida, epekto yan ng nabusisi ang ebidensya sa Justice Committee. Last year kasi hindi masyado nabusisi ang mga ebidensya. So maupo na yung mga pipila sa mga comment kasama ang Rajuman Aida. No? Di apo din comment kasama ang Rajuman Aida and I quote, daghan pa mugsika og drama diha, new leadership na sa Senate. Hello, impeachment.
1: Mauna, bisan gali sa ato mga atong mga nag-comment karon sa atong comment box kaning mga nag-monitor sa atong Facebook. Kamo diha unsa man inyong barugalat, unsa man sa inyong sentimiento? Ngayon nag-abandiri nga Carlos Dionoyo. Asa na ang pida lahipon iya ha? Ang Senado na ibahala ana. Igtugpa na didto. Rose Caniete Tolero. So, mauna no, kung mga nag-comment o mga nag-view karon sa itong Facebook Live, o sa manda inyong barugalan, o sa manda inyong ikasulti.
0: Mauna niya kasama ang Rajuman Aida, no, mauna yung nagpadayon pag yung gihapon. Grabe kasama ang Rajuman Aida, ang Facebook Live sa House of Representatives, daghang yung nag-atang kasama ang Rajuman Aida as of this moment. Doon na
1: sila. Pero live po ta ha, diri sa ito ang Facebook sa DYHP Element Cebu sa mga kanihukan dito sa Kongreso or sa House of Representatives.
0: Libuan man din kasama ang Rajuman Aida ang nagtanaw yun. Oo, wapay labo sa itong Facebook Live. Oo, kay ato man po nigi-live sa itong Facebook page kasama ang Rajuman Aida. Libuan yun ka mga Pilipino ang nag-atang yun sa plenary session sa House of Representatives may kalabutan sa gihimong pagbuto sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Unya atong atangan kasama remark kung unsa man say vote sa uban ng mga subuanon nga congressmen. Kaya ito biyan nakita dito nga ni manifest gyud, ni sulti gyud. Sila raman to ni ato na mention ng mga congressmen, no? Sila si Congresswoman Garcia, Congresswoman Cutie,
0: Congressman San Shimura, Congressman Cutie Rachel Cutie Delmar o si Congressman Karen Garcia.
1: Oo, na magini mention diri nga kasama ni butar ba si ahong chance impeachment sa kang VP Sara gikan ni Tonton.
0: Kasama ang Rajuman Aida, kaganina, sa pagtawag, kasama ang Aida, sa pag-roll call sa mga kongresista, gitawag yun si...
1: Pero ay nitiwamay, nitingog, no?
0: Pero walay picture. Kaya ang paagi mo yun kasama ang Rajuman Aida sa pag-roll call, kay dili yun ang kanang actual nga, kaning naong yun sa mga kongresman. Kato ilang profile picture. Profile picture.
1: Pero during sa nominal voting, mauna to nga mo barog yun niya, mo manifest.
0: Barog, Oh, so mao na to sa nominal voting inag kay paspas man pud sa mga Roman Aiden ang kanang flow pud sa pagtawag kato ng pag nominal voting. So inagtawag sa imong apelyido, dapat mo ato gyud kadayon sa microphone mo say yes or no or mo abstain ba. Pero kaganina sa question sa atong kasama diha sa comment section, wala nato nakita nga nibutar or wag gyud nato nakita nga to upod sa plenary session si Congressman Ahong Chan. Mao na pud nato apong i-verify og atangan sa mga Roman Aida kay ang uban nato ka mga kongresista dinhi sa Sugbo, wa man nato nakita atol sa plenary session sa House of Representatives karong hapon.
1: Siguro sa overall ani nga tali kas mga remark no mo update lang pud niya ta diri kun unsa may standing ug unsa may mga desisyon ug unsa man pagbuto sa atong mga Sugboano mga kongresista.
0: Okay, so mauna ka sa mga Rajuman Aida at umalikon base sa pahigayon nga nominal voting sa House of Representatives karong hapon may kalabutan sa impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte, 255 ang niuyon o niuyon, 26 ang nisupak o siyam ang nag-abstain. So ato lang pong atangan kasama ang Aida o batong mga kasama, mga sukitig paminaw, ang dugan pang update sa gipahigayon o nagpadayon gihapon, ongoing gihapon nga plenary session sa House of Representatives. So kasama mo sa balita, Rajuman Remart po kong DYHP Tatak, RMN.
2: Kagtunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system. Depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce ug panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Ang Life Extension Vitamin D3 gi-recommendar sa mga medical doctors, 100% gimo sa Life Extension sa USA. Kita magpawa gid ani ha, inom kita kanunay Life Extension Vitamin D3 alang sa ligon nga resistensya mga kasama, mapalit na sa mabuti ka duol kaninyo. Una po libreng medical check up lunes ngadto sa Sabado alas 8 sa buntag ngadto sa alas 5 sa kahaponon. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras sila 5:40 sa kahaponon, pinaagi usab sa botos nga 13-9-2. Diin na 13 ni pabor, siya man ni supak o duha ang ni abstain. Nabutang sa pwesto, isip bagong Senate President si Senador Alan Peter Cayetano atol sa session karong hapon sa Senado. Kinihuman na palagbot sa pwesto si Senador Tito Soto III sa pagka-Senate President human ni abot nga to sa 13 ka senador. Usa ang pabor o 13 ka senador ang nipabor og na po ang nisupak o sa ang niabstain sa dihanga ni motion si Senator Alan Peter Cayetano alang sa change of leadership sa wala pa gihimo ang butasyon o ang nomination sa bagong Senate President. Una na nga nipadayag si Senador Alan Peter Cayetano alang sa change of leadership. Bakante ang tanang pwesto sa Senado. Diin ang nibutar or nipabor, 13 ka senador na po ang nisupak. Ngunman man ang usa ang niabstain. Usa human sa nauyunan nga adunay change of leadership. Gisunod dayon ang paga, ang butasyon or ang nomination alang sa bagong Senate o sa Senate presidency. Diin si Senador Alan Peter Cayetano mao na karay bagong Senate President. Samtang atul usab sa session karong hapon sa Senado nga nagpadayon pa karong mga orasa mga kasama, uy nibutho gyud ni pakita gyud si Senador Bato de la Rosa. Ato giingon gud nga tago o wala na mo pakita gumikan kay doon na lagi hungihong nga doon na nay warrant of arrest ikan sa International Criminal Court. Apan sayo dumo karong hapon sa dihang paingon pa ni musud sa compound. Ano na pa ni siya sa compound sa Senado kasama ni Store? Uy, giharangan maday ni. Matod pa sa mga otoridad, og lakip sa siniharang si kanay Senador Antonio Trillanes. Muna ang nasagmuyo si Senador Bato de la Rosa sa mga otoridad. Na matod pa ni harang kanya nga di siya pasudlon sa Senado nga unta, ilhamang sesyon. Ato ning paminaw, no, ang tipik sa pamahayag, ang kasagmuyo, ang mga kalihukan na hitabo, na transpire, karon dito sa Senado. Ting sa suku ah ni Senador Bato de la Rosa to ni paminawon kasama ni Muel.
3: Ako ninyo sumusweldo. Hindi tayo papakita. Ngayon papakita ko dito. Oh, kinala ko naman day.
4: So all of a
3: sudden why? Ako.
4: Why are you
3: so,
4: here?
3: So, pasok. This is the city. Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Ganun lang hindi eh. Ha?
4: Ano pong plano niyo, sir, sa ginawa sa inyo, sir?
3: Uusap kami.
4: But why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok today, sir?
3: Ayaw ba sila doon, Mr. Public? Kung hindi ko mapasok, kinahanap niyo ako. Diba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok.
4: Pwede, sir, may kinalaman sa pag-poo, sir, para makabuo ng numbers po?
3: Lahat yan, trabaho ng Senador.
1: Ni Ulbog yung si Senador Bato de la Rosa o niya nakita to nato, no? Marang gihapuhap siya sa yung mga kaubang ng Senador o niya giamaman usam. Karong hapon, giamaman in town niya, gihapuhap in town sad nilang o gipikpik nga ni Senador Bongo Joel Villanueva. Na silent lang si Senador Ruben Padilla o nga naasad sa Senate Plenary. Buot usab ni Senador Bato de la Rosa nga ma-inquest, manubag ang katong mga otoridad nga niharang niya sa dihang buot na ni o paingon na ni nga mutambong sa Senate. Niharang niya apil si kani Senador Antonio Trillanes o niya mga ito nga natuki usab sa Senado nga kuhaon kinsa mga ito mga pangalan ang niharang niya. May mga reaksyon sa uban nga nanasay mga napagan. Kinsa man ito yung mga otoridad nga niharang niya kinsa'y naghatag sa kamanduan na mo'y buhaton nga to sa Senador. Matod pa ni Senador Marco Leta. Timailhan ba kini nga mismo sa poder sa Senado ingon na naon ang usa ka Senate or sitting Senador? O na'y mga napadangat ka ganina atol sa, o mga highlights atol sa nagpadayon nga session dito sa Senado mga kasama. At ola sa 5:45 na sa kahapon nun mga kasama, isip usa ka anchor sa istasyon, tingog ang puhunan, lisod kong mabalda, dili pwedeng muhunong tungod sa nagkanalain ng sakit sa masasipon, ilabi na, kay papagbago ang panahon karon. Tungkol dun ay sipon, dun ay uban nga, tubig lang ang gigamit, ang uban sab, palabun lang. Pero ako sa unang simptomas sa sipon, tambalan dayon na ako, Newzep Z Plus Forte. Nahibawaan magod na ako nga kung padugayon pa nato, mas mudaghan ang virus sa sipon, muhay na yung resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Ako personally, nasawayan na ako ang Newzep Z Plus Forte. Mag Newzep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation, ipaligon ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days. With proper diet and exercise para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours sa Newzep Z Plus Forte, Pinilifrain HCL Clorphenamine Maleate, Paracetamol and Zinc, ang generic name na Newzep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. At oras sila 5:41 na or 46 na sa kahaponon. Yung nga pa mga balikta mga kasama sa ito pagbalik ko man sa mga pahinomdong.
5: DYHB RMN Cebu, the official number one. Platchomo nationwide.
1: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kong nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilove, ang Herba Strong. Maugyod niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilove. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisa nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoba nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Ang Nailanimong Alaksan, Extra Maayo na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, New Alaksan Extra.
6: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
7: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
8: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
7: DTX 500, mabalik sa mga butika.
9: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
10: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
11: May buhay sa makabuhay.
12: The original Koi Herbal Capsule. Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
13: Parang nakainom na kapuyon, ma'am?
12: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas, yukog resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
14: The Original Koi Herbal Capsule!
15: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
16: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
17: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
15: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
16: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
17: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
15: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
18: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
21: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
22: Tunay Natural at Original.
21: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
23: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
24: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
25: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
26: Rexido Forte!
27: Mas paspas, banat sa upat!
28: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
29: Unilab quality yan.
28: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Oras sa DYHP, alas 5:55 na sa kahaponon.
30: DYHP, una sa lahat. Traffic update.
1: At karon sa tanan himo tanga ni Rodiman Joseph Oskihano, o sa may mga sitwasyon karon sa gawas nga bahin at mga motorista, huwag atong kadalanan. Rodiman Joseph Oskihano, kumusta diya sa gawas nga bahin?
30: DYHP, RMN Report.
31: Yes, salamat sa mga radyo Manaida, no? Live under karon sa uptown area, no? Atong gisusi sa baga sitwasyon sa kadanan, pero so far, no? Mga katumadag ko ng kadanan, mga inapikaro sa kaot sa dagat sa Masya Grande, sa may Ismailiwa, karon sa may Iskario, o sa may Indakalso, o kang gumunagin ko ang Pantal area, no? Mata Road, ang Manilad at Ampan Road. Kaya wala sa atong palatan ng pilaka mga tao, mayanong lungsuran, no? Yanong Pilipino, labot sa impeachment, no? Against the VP Sara. At kung pero, no? Karin, at sa may kilisipahan, no? At yung nahuling sa Indakuan, eh? Si Johnny. Boss, nagkaroon sa DYSP. Yung sino ang reaksyon na about sa impeachment? O yun pa ka na impeachment ni VP Sara?
32: Hindi. Hindi ako yun. Mga impeachment ni Sara.
31: Ano ba?
32: Mga super... Ano yun? Solid. Duterte tayo eh.
1: Okay. Mm. Tagalog. Tagalog. Dahil siya.
32: Jumel.
0: Jumel.
32: Jumel Torre. Asan pa rin yung
0: Dito po sa Kapitol.
32: Oh, Kapitol side, Jonel Torres. Dito rin sa, nasa nagkaroon nga ako dito sa
1: Pungkuan. Oo, mga kabataon.
32: Mga kabataon, nasa nag-interview, no? Pero sumama, ma'am, labi sa DSP. Dala may isang reaksyon mo sa impeachment trial against the PP, Sara? O yun na kasi sa impeachment, oron sa manin mong reaksyon?
2: Actually, Kuya, I don't have any idea sa Kuan.
32: Okay, Kuya, sa politics sa isyo.
2: Hindi ko yun.
32: Kasi idea po niya sa Oyon kasi pag-radio na Aida, no? Sorry.
1: So sa Batanon to nga, kung ano, nga reaksyon.
32: Batanon. Pwede din mo, ma'am?
2: I'm 22
32: years old. 22? Oh, 22 years old. Kasi si ma'am, ikaw ma'am, kasi may reaksyon mo, Batanon niya po niya.
0: Sabang sa impeachment ang isip ni Sara.
32: Ano, no, nasada. Okay, ikaw.
1: No comment.
32: Okay, kani. Iyaw sa may reaksyon mo.
1: O, kani, kay Banindahay ni.
3: Akong reaksyon sa impeachment si BP Sara, dili mi Oyon. Ang Oyon na na, ang katong mga buhaya nga tao.
32: Mga nga to.
3: Recron Basilyote.
32: Recron Basilyote. Lapel mga buhaya.
1: Kaya mga yano ba? Mga yano nga lungsuran nun? Nanginabuhi. Nanginabuhi sakto, nanginabuhi tarong.
32: Kaya si tatay, no? Malinaag balot. Ate mga tanon, best blessing. Lahat rin si Dewey Smith ang mga reaksyon sa assistant trial against the BP Sara.
0: O yun ba kani?
32: Okay,
0: alam mo ko yun, takoy. Maragmayo man ang atong tanaw sa iya.
32: Sa mga
0: Supaki ko nga ilang ipin si Titi Sara. Ang bukin sa isa kung mao ilang iminitan, mao na ito, kuhaan ka ron. Mas sa mga Pilipino, kung kinsa isa ito, mao ay putrahon. Aron lang hindi masilip ang ilang sayok.
32: So, supak ka sa investment?
0: Supak ko, dakong supak ko.
32: Okay, kasi nga ito?
0: O, silito pinter.
32: O, silito pinter. Supak siya kasama.
1: So far, lima imuhang, unom imo na pangutana, lima ang supak sa impeachment, usa ang wala lang. Di isa mo comment.
32: Yes, kasama sa Radio Oneida, no? Ato rin sa may nagpagkuhan rin, nagposisip rin, no? Kaya nagatanggog sa kanan, kasi maitag kuna nila reaksyon, no? Kung kuhan. Gani, orang tuan ni, orang usah dikasih cantik. Sir, lahat ka rin sa DMSP, doon kay korang sumreaksyon sa mga imong reaksyon sa impeachment trial against the BP Sara. O yun ba ka sa impeachment o supa?
0: Tao, supa ko sir.
32: Supa ka?
0: Supa. Supa kay halong politika na dyan na pangontra gina siya sa...
32: So, pamultika lang gina yung impeachment?
0: Kuhana siya, para sa... Doon ako, para sa 2028 gina dyan. Okay, original na nila, madaan yun na.
32: Okay, kisa nga ito, sir?
0: Morga, sir, morga.
32: Morga?
0: Kalino?
1: Morga. Kusa na, isodyante ni or nagtrabaho na?
32: Kasi baka, isodyante ka o trabante na?
0: Trabante, sir. Trabante.
1: Trabante.
32: Worker ka sa baga, Radio Malaida, no? So, pag siya sa impeachment, ay lagi sa BP Sara, no? Patanong pa siya sa baga, Radio Malaida. O niya, magulong tali kamay, no? Kani si ma'am, kayo mo na matumat. Ma'am! Lahat ko na sa DSP, doon ako yung reaction ni mo, ma'am. Ako sa may long reaction sa impeachment trial against the BP Sara. O yun ka, supa?
2: Depende.
32: Ah, depende na. So may, kani ni mo, rason?
2: Itanaw na to. Kung sa pinaka-reason na lang yung MPC siya.
32: So, doon yung pakakadisidar. Okay, thank you, mama. Sa kasama ka rin sa Lucho Mins, no? Ilang kita mo sa kuwan, no?
1: Sa Unod.
32: Sa Unod sa kuwan, impeachment trial, no? Impeachment proceeding against the VP Sara kasama ka rin sa Unaida. Kanisi, kuwan? Kami. O sa mga reaksyon sa impeachment trial against the VP Sara?
0: Dako, kayong sopa ka na. Dapat ka niyang presidente may impeach. Oramis mo.
32: Okay, sige nga ba ito? Ngalan?
0: Job Abelgas.
32: Job Abelgas. No? So, pang siya kasama ka Radio Oneida. Si Presidente Marcos Mani ang gusto ipa-impeach. Okay. So,
31: no? Mauti pila ka mga yan ng Pilipino, no? Atong interview. So, pakilisagal ka sa mga Radio Manaida, no? Mga yan ng Pilipino, nining impeachment against the BPSR kasama ng Radio Manaida, no? Napaiguan kayo, murag. Sir!
1: So at least kasaman JQ atong ipaminaw sa dampulso sa katauhan labi na kay karong hapon ang House of Representatives, ang Kongreso, ang mga congressman nibutar naman aron ipagpa-impeach kang Vice Presidente Sara Duterte. So at least ipaminaw sa nato ning katauhan kaninga mga yano nga mga subuanon sa panghitabo karon sa updates karon dito sa kauluhan.
31: Magiging kasabag na Rajamada. So, kato, mga ito yung mga kwan, so, sa reaksyon sa mga yanong Pilipino.
1: Pipila so, lang.
31: Mga Cebuano, di kasabag na Rajamada. So, mara, ato lang pabuto doon sa daga na rin. Kaya murag, kwan na rin sa Senado kasabag na Rajamada. Ito na ang, kwan yun, ang final, no, ang korte na ito sa Senado kasabag na Rajamada. Dahil na pinaka mga reaksyon, no, sa mga Cebuano, sa pag-interview, karong mga rasa sa Kapunong. Ikatari sa gawas, alang sa traffic update. Ikatari sa gawas, sa kanyang Rajaman, Joseph Fosiano, DYX, kita pa ka RMN.
30: Radyo mo, Nationwide.
1: Ingat salamat Radyo Man Joseph Foskihano sa report.

0: Mga kasama diri sa DYHP Sumbonganan, ato ni nga pataling hugan, kining ato ang bisita karon. Usa ni siya ka anak magmanawagan para sa iyang papa nga admitted pa karon sud sa private hospital diri sa Dakbayan sa Sugbo apan gumikan sa stroke, no stroke patient ay iyang amahan unya taod na sad ni sa tambalanan unya dako-dako na gyud no ang na incur nila nga billing. Ning kaminawon diri sa ato ang tulumanon sa DYHP Sumbonganan. Mayong hapon, nag-welcome sa DYHP ang pangalan palihog.
1: Si Gerald Anthony Layar, ma'am.
0: Gerald Anthony Lier.
1: Layar.
0: Layar. Oo. So Layar ang apelyido.
1: Yes, ma'am.
0: Oo. Pila edad ni Gerald?
1: Disenibi, taon ko. Mag-20 pa ko karong Agosto.
0: Ah, so estudyante pa di ka. Kasi makanag-skwila.
1: Nandun ko sila sa San Cecilia, sa may Mingranilla.
0: Mm. So, kano sa mani na-admit ang imo ang papa o niya? Kasi pangalan?
1: Na-admit akong papa, ma'am, is pag April 31 pa dyan siya.
0: April
1: 30? April?
0: Was... April 30? Oo, 30. April 30.
1: Ay, no, ma'am. March ata. Kaya na yung 31. March 31.
0: So, Marso 31.
1: Yes.
0: O niya, na-admit pa ron.
1: Yes, ma'am.
0: So, sa ato pa... kapin sa buwan na ang pagka-admit. Oo, yes, so kumusta man yung sitwasyon ron sa ospital?
1: Sa pagkakaroon, ma'am, mga kong papa is kanang lanam siya sa recovery na state, but ang problema na mo kay katso bago pa lang jud mi nakabalhin sa regular room. Kay pag last di jud mi pabalhin nun sa Tsungwa kay kaniliging wala may kahatag na kwarta. Para sa kanami sa ICU. Ato mga around usa ka buwan gapin, so matundako jud kay among bill.
0: Bill, oo. So pila naabot sa inyo ang bill?
1: Among bill ron, ma'am, is around 1.3.
0: Uy, kadako,
1: no? Padong naman 1.4.
0: Oo, sus, pagkadako.
1: Tapos, nakapagduol naman min sa umang mga government assistance. Mm. At mga podlagi, kuwang pa jud siya. Mm. Ang una tanamong plano ato is, mobile na tami sa Soto. Para lagi ang tabat ang Tsungwa is di man sila masugot kay gamay ra daw ko na among kanya. Ganahan sila na muhatag may at least 75% or 50% o sa may makatransfer.
0: Sus kada ko umansad sa panginahanglan.
1: Yes, ma'am.
0: Oo. O sa panginabuhian nini, sa imong mga igsoon or sa imong papa kanian to?
1: Ako ang igsoon, ma'am. Graduate siya. At, pero akong graduate siya na si trabaho pero staff and town siya sa UC.
0: Oo, sa ato pa. Kuan po daw, no? Kanang igo-igo lang sa daginikam. Imong mama?
1: Akong mama, ma'am. Kay, wajit ka na. Ang sarisaristora in town, ma'am. Akong mama. Kaya, moto kong papa, mo jay mahog na breadwinner, galit jay na mo mong papa.
0: Nagtrabaho ni ka ni Addo.
1: Yes, ma'am.
0: Asa man nagtrabaho yung papa?
1: Last, nagtrabaho akong papa sa law office, but messenger, guys, eh, ma'am. Say, messenger, say, take file sa mga ipanghatag sa
0: oo.
1: Yung mga kaumuhan.
0: Mga, kuan na yung mga ihatod,
1: oo, nga na. Pa, no? So, minimum margapon, pero dipindog na idaghan, ana, makaiksa extra ba? Naasya gina na extra na. Nasuguon ba siya ipahatag dito? Nga na, paano saya? So, mga problema lagi na mo, ma'am, na siya siya breadwinner na mo niya. Ang Tsungwa, kaya di dyan sila masugot na magawas dyan mo na di dyan makakabayad at least katunga man daw. Nga, nangita sila na mo basig ikoliteral niya. Wa man dyan mo, bisag clean title mo nilang ipangita, ma'am. Niya.
0: Oo, kung yung taamang galing.
1: Yuta, wa man dyan mo.
0: Silan. So, basta yun na, niagali atong isgutan, no? Makaingon kita nga, pastilan, asa man taon mo dool kaysa may atuan sa mga pobre. Mga kabos, labi na kay di matagaan nga, ingon ani nga magkasakit. Makaingon ta nga, naaman to itabang ang gobyerno, pipila ka allocation, pero di sa ingon anak kadakot, gumikan sa zagadaghan tao nga nagdepende. So, mauna nga ang uban, mudangat gud diri sa DYHP sayod kita gani sa pagkalinghod sa pangidaron sa atong bisita karon at 19 years old apa nangahas gud nga maoy mo ani sa atong sibianan makapanawagan yawat na lang uno galing doon tay matigom-tigom at least ma initial no dugang-dugang ubayad sa ospital igud lalimpot ay nani nga sitwasyon tulog sila ka managsuon di ay unya bago pa ni graduate yang usa ka igsuon unya minimum rapod kayo income unya sa pangonsumo lang daan siguro sa inyo ang sitwasyon labi na kay nawad-an mo og head of the family mao sa priority kay importante mo kaon man sad
1: ana ma'am ya among mama more taon hatag igo taon pang taon kaon na mo ma'am
0: sisilan oo
1: taon minuto niya mao lagi ang problema niya karon ang problema na ma'am dahil nakabalhin na mi ganan sa chongwa magsigi maghatag nila
0: maghatag.
1: At least daw kunog makaabot daw makahatag mi nila mga 100 daw kuno nya problema wa man jud mo to gi pa so renote mi nila na at least kuno mahatag mig 10k a day nya mo jud mi na di mo jud halos madaan 10k a day
0: nya nakaato na mo sa inyong congressman representative adi sa inyong district nakapangayo na mo
1: nakapangayo na noon mi ni congressman Rhea
0: oo unya na deduct na
1: gigo ano nun pa daw ana ang chongwa na ila pa daw tong idadakanan pa kuno nila
0: pero dako gigihapon no oo sige lang dili sa tong panag-uban mga kasama sa DYHP sumbonganan karong hapuna kamo maoy tapos nga nasayod bisan pa man og daghan kay kaguliyang karon sa ato ang nasud pero focus ta no sa ato ang pagkatagsa ka mga paginabuian pagkatagsa ka mga paningkamot unya ni ay realidad ni ay sitwasyon sa ato makaigsuunan nga unable good sa pagbayad labi na sa magpa-ospital kay unta to og dun na pala ikasarang ang gobyerno nga makahatag dako nga kantidad siguro gamay-gamay na lang pangitaonon pero mao lagi nagingon nga unsa may nahitabo sa healthcare system sa Pilipinas mao sa may nahitabo asa man napadulngan ang kina bulk pinaka dako nga pahat sa budget allocation sa Pilipinas. Muna akong pangutana ang mga kabus, mga ordinaryong tao in town, sama sa ato ang naatubang karon, ato nadunggan karon nga in town head of the family, breadwinner, unya messenger, minimum rapod ang sweldo niya, mo'y nagkasakit, niyambot og million ang bayranan sa ospital. Nagingnan sila nga, may tag makadeposit og 10,000 per day. Nya so halos wa magali ika pablit og pamugas nikan kay ilahang help the family may wala nang makatrabaho nya kani atong bisita karon sa ka estudyante pa 19 years old apan mo na sirisirig pangitag pamaagi ang imong mama na hibilin lang sa inyo ha naninda
1: karon ma'am kay ni puli in taon ko nagpapuli ko niya kay wa may laing bantay sa hospital akong ate kay ni Jute in taon siya aron na lang may papalit na mog patambal ma'am kay ongoing man gapon
0: ang mga medication
1: maintenance ma'am
0: hospital niya importante man sa nang tambal
1: oh ma'am kay katulo na man gud na intubate ang akong papa ma'am gitubuhan jud siya katong ikatulo niya dito na jud ni dako ang tambal ma'am mag ademi og kanang mga 20k 15 a day so nabulit din mi halos sa utang buot sabton magali.
0: So makaingon gyud ta Gerald nga sa imuhang sitwasyon karon sa imong pangidaron karon kita gyud nimo sa imong pagkabatan-on ang kalisdanan kalisod sa inyong pamilya.
1: Ana jud ma'am, lisod ta na kan maski magali atong pagkaon kay to na lang yung usahon para makatipid dun ta ba.
0: Oh, so at least kay boy imong mama ron nga nakadres diwa HP nga nakapaschedule ka para sa imuhang papa.
1: Oh, ma'am. Lagi ka na po ko niya. Ito na. Mahato na ko, ma. Mahato ma siya. Sige, ha. Puli lang sa taya. Ako lang sa ibantay si Papa ni mo.
0: So, usa may mong panawagan karon sa atong mga sukintig paminaw, sa mga inahan nga nagpaminaw karon, sa mga amahan nga nagpaminaw karon, o sama ni mga estudyante, o baka mga igsuon nga nagpaminaw karon, o sa may imuhang hangyo para kanila sa imong sitwasyon karon.
1: Na, sa mga tanang mga amahan o inahan or sa kanyang kanyo kaninyo o sa mga anak na unta inyong panggaon ang inyong ma'am o papa sa tanang pangitabo bisan man sa unsa kalisod na may usahay na di man tama kasabot sa ila at masin kita mga anak isabot po ta nila so tapod na mo bahulos ta nila tapang na kuhan lang ta, dili man lang at least na makita nila na mas kikita ni laban ta para makita sa nila na na mo laban po sila sa ilang ipamati karon at saka ma'am o sa mo tao kamo hatag mo bisaga may inabang dako na kayo na sa among pamilya di bisan magmingo na gamay rakay mong dako na kayo sa mga dako na kayong tabang sa mga ta labi na sa pagampo
0: sa mga tambal. Okay, mga kasama si Gerald no sa iyang panawagan karon para sa medication padayon nga pagpaayo sa iyang papa nga napakaron sa private hospital. Para sa inyo tabang mga kasama na din sa itong Sibianan ha. Si Gerald kuno galing Walk-in Donation din sa itong Sibianan Capital Central Hotel, Iscariu Street, Capital Site, Dakbayan sa Sugbo. Adri ang DYHP. Ubang kapinagi sa GCash mga kasama ato ang numero. Nga pwede din yung kakapadalahan sa inyong tabang ato numero gi-flash karon sa atong screen. 0918-554-2071 under Aida Tampos mga kasama ato balikod 0918-554-2071 mo na giingon nga tuod nadungog nato no kato mga interviews ginato kagina mga reaction about impeachment nadungog nato nga mga yano nato nga nakikang suunan diri sa Cebu naglaid sa kalisod labi na gani ato ang bisita karon nga doble, triple ang ilahang problema gumikan kay ongoing pa ang meds ang mga tambal nga ipainom kanya na apay hospital bill kinahanglan pa sila nga naay ika bayad o baka ika initial no samtang na pa sa ospital. Para sa iyong tabang mga kasama, para sa papa ni Gerald, ito nanawagan ka ron, kaling 19 years old. So, saan naman ka, senior high?
1: Senior college.
0: Senior college. O, oh, saan naman yung kurso?
1: Akong kurso kay Business Administration. Major on Human Resource.
0: So, panikamot lang yun. Kaysa, kay bawag yun ka sa kalisdanan sa inyong pamilya ka ron. And sa pagpaningkamot, God will do the rest. Sige mga kasama, alang sa inyong tabang 0918-554-2071. Lisod kayo na aning sitwasyon, labi na sa estado nga. Kita mag-iimay nagkinahanglan. Tanan good siguro, murag mood, ano tag, wow, basta tinarong nga mga pamaaging atong himuon. No, so mauna. Unta, o sa uban ni mong pangidaron, ang uban nga 19 years old, katong labi na naas ang maarang-arang ang kahimtang, no, mga maralagwala, mga chill-chillang, mag-uban ba ka ha? Ang uban sad, naningkamot nga matabang sa ilang pamilya. Kunya, karon si Gerald, mausa di iyang sitwasyon. Para sa iyong tabang, mga kasama, takos ng dawaton sa ato ang bisita karon sa masiyang giingon, ultimo gali kaon, mga pangonsumo, lisod pa sila. Kunya, ilang i-priority ang tambal para sa ilang papa? Sa iyong ikatampo, karong gabi una, mga kasama, ito numero 0918-554-2071. Ito po nang i-flash diri sa ito ang screen. O bakalain pa na ito nga number 0991-207-9880. Under Aida Tampos na itong alternate nga number. Kung galing, doon na may karisdanan sa pag-send sa ito ang 0918-554-2071. Or sa lain pa na ito nga number, kaning ito ang dito number, 0991-207-9880. Muna sus, ikita maingon tanga. Tuod man kita maingon tanga, doon na tayo kalisdanan sa usag-usa. Kita nga nagpaminaw ka rin, maingon tanga, ay kalisod sa panahon. Pero kung atong i-reflect, ato ang nahunaon po, magkaroon ang uban nga kalisdanan sa ito mga kaigsuunan, makaingon kita nga sus, Lord, nagreklamo ko, pero may naman lang arang-arang raman po dahil niya kong kahimtang. So, mauna nga kung galing kita mapasalamaton, kaya na ato ang ubanan sa atong buhat, mga kasama. So, sa kay estudyante nga nangandahay nga magkauban pa nila ilahang pamilya, puhon, ihatag ang kabaskog ang recovery sa iyang papa, makabalik sa normal. Nung nga panikay-sikay. Kay, uba pala'y unaling nga problema, wasan si Gerald karon. Para sa inyo hantabang 0991-207-9880 o sa 0998-554-2071. Napiso man na, mag-yes, ma 50 pesos, 100 pesos or sa amount na kaya sa inyong mga kasing-kasing, sa inyong kabubuton, mga kasama. Inyo nang ipadangat, dili sa ito ang i-provide nga GCash number. Unsa man ka crisis or kalisod, ka-challenging ang Pilipinas karon. Pero, there's always a reason to be kind. Naging mga rason na kasama nga, pilihan nga po nato nga nang maghihatagon, pilihan nga po nato nga maayo. Lami na sa mga tao nga, sayon kita, halos wala may laing kadangpan, halos wala may laing kaatuan, kundili sa mga ahensya, asama ng DYHP, nga sayod nga doon ay mga listeners nga nagpakabana kanunay sa Karisdanan sa itong isig kaingon ng labaw sa tanan, atong makalabaw makagagahom nga kanunay nga nagiya nato sa mga direksyon ni atong maadtuan, labi ang pagsangpit nato kani nga maghatag na itong kalig-on. At balik ko na para sa inyong hantabang karong gabi una, 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880 under Aida Tampus ni mga kasama. Ato ang matigom karon mo apoy ato ang ipadangat ngadto sa panawagan karon ni Gerald. Tuod man no karo mga pitsaha, ibigod things will do, pero sige lang, mapiso man na, magis man na, mabainti, masikwenta, pero kung ubay-ubay ang nagpadangat sa tabang, ako gagapon kay nag-ikatabang sa panawagan karo ni Gerald. Ngayon kay salamat sa mga nipa-ambit na sa ilahang tabang, thank you very much. Always kami mapasalamaton sa DYHP. Kaninyo, mga generous na mo, nga sukinting paminaw. Instrumento lang may dili sa DYHP, nagpadangat lang may sa mensahe, apan kamo, magay usas sa mga nahimong instrumento, no? Nga ang tao, nga usahay, naasa kahuyang, naasa ilahang ka problema, mahatagan gagihapon o kahigayunan nga mulaom. Sa mga nag-confirm, yes, mo niya ito number 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. Okay, day 30 pesos ikan sa 4711. Dagan kayong salamat. 100 pesos ikan sa 2051. Salamat kayo ninyo, ma'am or sir. 100 pesos, 4102, pagpakaligundong. Sabayan o mga pag-ampo. Thank you. 500 pesos, 7946, donation. Salamat kaayo, sir, ma'am. Thank you sa inyohang pagsanong ug sa ato ang panawagan karon uban, magpailaman or dili, para atong labang makagagahom nakakita sa inyong kaayo. And sa yun ta, di mo na ito panganduyon nga. Doon ay ibaos na ito rin ito nanawagan karon pero ang ginoon nagtanaw na ito kanunay. Di mo na ito i-expect kung sa may dakong ibaos di ka na ito, apan igo na at umayong panglawas. No nga, kita makapadayon sa atong trabaho, atong pamilya, nakapaiskwila ta. Nga, maayo ang atong sitwasyon. Wala nagkasakit-sakit. Tako na kayo na ikapasalamat. 100 pesos, 0146. Thank you. Thank you kayo ha. Kumusta ka, Sir Delphine Maluloyon? Thank you kayo, sir. Gika ni Sir Delphine Maluloyon Jr. Salamat kayo ni Mr. 2,612. Ang tabang, no? 2,612. Thank you kayo, sir. 50 pesos, 0885. Dagan kayong salamat. 100 pesos, gikan sa 8201. Dali niya sa 0918-554-2071. Kaning 300 pesos ikan sa 9869. Salamat. Okay, 1,000 pesos ikan sa 6138. Dikan kayong salamat ninyo, ma'am, sir. Thank you. 40 pesos, 8312. Yeah, 8301, 50 pesos. Dikan kayong salamat. At ang itabangan karon yung papa stroke nga pasyente. Kapina sa usa ka buwan na admit karon sa ospital, ang katulad ng wagan, 19 anyos, usa ka estudyante, ang pananing kamot sad, no, nga makatabang sa iyahang pamilya. Kaya binagod sa iyang amahan, na mo ilahang breadwinner. Mo ilang ginabuhian, mo ilang ginabuhi kanila, papaiskwela kanila. Apan mauni, no, na stroke na karon sa ospital. Ato ang lain pa nga numero, 0991-207-9880. Aida Tampos, mga kasama. ₱1,000 gikan sa 4068. Yes, they are na received. Dengan kayong salamat. ₱500 gikan sa 9570 from Frinas Lichon. Uy, salamat kayo ninyo diha, ma'am. Rina's Lechon. Murag amo sa mga maagian diha sa may mambaling na. Lamian nga lechon diha. Salamat kayo ninyo diha, ma'am and sir. Diha sa Rina's Lechon. Katilobya ko diha sa inyong lechon. Ayan kayong salamat. Unya, sa inyong pagpaminaw, of course. Mga grasya. Dugang pa. Labi na sa inyong pangnegosyo, ma'am. Dagan kayong salamat sa pagpaambit. Nag-iingon nga di lang kutob sa pagnegosyo, kundi ang pag-share po. Kay bawta sa mga tao nga nagkalisod karong mga panahon na. 200 pesos, 7233, thank you. Kunya 500 pesos, 8157 for Gerald Father's Medication Assistance. Salamat kaayo. Agikan to sa 8157 ay 500. 100 pesos, 3856, salamat. Pero galing uban nga mo paambit naapa karon diri ang estudyante no nga nagtabang para sa iyang papa. Pwede pa ninyo ikapadangat ang inyohan tabang. Papan kuno galing GCash may paspabor ninyo, dali ninyo pagpadangat sa inyong tabang. Iwat na lang sa pag pauli karon ni Gerald sa ma'am adto ka sa ospital karon after diri balik ka sa ospital.
1: Kaya mo bantay niya.
0: So iwat na lang kani imong madala karon maka tabang-tabang ni.
1: Salamat sad kayo ninyo ma'am. Thank you kayo sa DOHP o sa mga nanang nitabang.
0: Mm-mm. So, diya pa ay 1,000 pesos ikan sa 8207. Thank you. 200 pesos, 0522. Dagan kayong salamat ha, sa inyohang kaayo o sa inyohang tabang. 500 pesos, 5298. Thank you. Sa 0991207980 sa inyohang tabang. Karong habi una, ako nag-ikatampo alang sa recovery sa papa ni Gerald. Tutuingan sa imuhang papa?
1: Ang bangan sa akong papa, ma'am, is Edwin Perosilio.
0: Mm-hmm.
1: But sa mostly sa mga iyang mga kaila, nailan siya Edwin Fernandez.
0: Mm.
1: Fernandez din siya. Kay sa una daw ko, no, ma'am, sa ilahang tradisyon sa ilahan na bisag ka na imuhang apelido, pwede ko nung kamo daw apelido sa imuhang lola.
0: Para ah.
1: Kano, kanang managhan unta ba?
0: Mm, so mao sa di ay na no. Oo. Pila may edad si mong papa gani?
1: 50 years old.
0: 50 years old.
1: Mag ko an taon char. Mag 51 karong May 15.
0: Uy, hapit na di ang birthday. Sus, oh, ang amo ang atong ampo mao iyang kaayuhan gyud. No nga. Kadagan pa sa og lain nga katuigan, na pinagyud ang yang recovery. So 6554 good PM mao lang ginisod sa akong fund apan salamat no thank you kayo and get well mao ni giingon diri sa atong ang sender 24 pesos 6554 salamat kayo ha ma'am or sir thank you kayo sa inyong tabang.

At oras alas 6:29 na sa kagabion, mga kasama. Pagkausap pa itong itabangan din kaning panawagan sa usa ka 19 years old nga estudyante. Nawagan ni Octabang pala siyang papa nga bill in town ni sila karon og kapin sa 1 million na paron sa ospital and recovering o ang iyahalang panawagan nga matabangan sila nga dunay mahatag initial sa ospital labi na gid sa panginahanglan sa tambal or maintenance para sa iyahang papa nga na-admit pa karon sa ospital ng birthday di ay mag 51 karong May 15. 200 pesos para ka father sa medication ikan sa 2215 dikan kay salamat aron nawagan diri si Gerald ha kani atong ang bisita to 100 pesos GCash from BDO. Salamat kaayo sa inyong tabang.

0: Okay, so balasay si media karong gabi una, Ral, nakatigom ta diri sa DYHP Subunganan. Ato ang number. $10,650. No, sa ato ang GCash number sa i-provide. Nakatigom ta diri, atong i-total. $10,650. So, sayod ta, karong mga panahuna sa ka... Apiki, lisod kay tigumon, bisagig usa ka libo, pero sa generosity sa ato mga ating paminaw, kung sa ilahang pagsabot sa imong sitwasyon, ating gamagintaan ni maong kandidara Rald, ay imong mensahe.
1: Gusto kong magpasalamat, especially na sa DYHP. Thank you kayo ninyo, ma'am, sa pagtabang sa mga generous na kuhan. Salamat kayo ninyong tanan. Dili man may kahatag sa inyo, pabalik. Unta ang Ginoo, mausan mo yan po pa sa inyong pagtabang. Tayong salamat tao na kayong tabang sa mga this na may pangkuan sa tambalog matag man lang sa ospital na ilang bang yun. Tayong salamat niyo, ma'am.
0: Way sa payan yung mga kasama yun na dungog si Gerald siya panawagan pa karon siyang papa. Way sa payan dong kunya ano lang paningkamot lang yun yung pagpakaligon. Kanunay. So far na dugangan pa ta diri karon.

So, nadugangan pa ta. No? So, nahimo na ta karong 11,100. Mm-hmm. O, di pa ipadugang 100 pesos. Ikan sa 2479. Kanya 1431,128 pesos. Mga kasama, ako ba nga mga mapaapas pa, pwede pa ninyo nga ipaapas ha? Ang inyong hantabang? While napadiri ang to ang bisita. Kaya kayong salamat magkausapa mga sugi di paminaw sa inyong hantabang. Kamo sa naghatag na mag-inspiration nga padayon sa mga mag-servisyo diri sa DYHP gumikan kay na inyong dakong pagsalig, na inyong pagtabang sa mga tao nga nag kinahanglan karong mga panahon na pinagi diri sa ato ang Sibya diri sa DYHP o of course sa FM sa IFM mga kasama.

0: kasamalaing kalampusan na usab ang atong ang napabati karong hapuna, atong kalampusan sa pagtinabangay, ang atong kalampusan nga na ang pagbati na ang kasing-kasing sa matag-usa ka nato. Bisan pa man sa uban nga pinaagi sa mga pag-ampo, ang uban sa ilahang kasing-kasing nga tabang, pinaagi sa tabang pinansyal, higin kayong salamat kaninyong tanan. At oras na sa 6.34 na dito malimot sa pinakaroon panahon na importante kayo ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok ng Aedes aegypti sama sa dengue o nga ni anak EXL All-in-One Skincare Oil ng tabanan o tabangan tabatok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil di lang kiniba sa skincare massage oil ginamakini sa puro nga lemongrass essential oil mga halamang gamot nga maoy natural and sacripilant property tabang ang proteksyon alang sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients ni ini makasiguro kaluwas epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. Ang EXL All-in-One Skincare Oil sa iyong pagpanghaplas, labi na kung karong gabi una, gusto ka nga makatulog dayon, gawin ka sa calming effect, labaw sa tanan, pagkapanalipod sa batok sa dengue. EXL All-in-One Skincare Oil. Samtang sa pikas bahin sa atong pagpangape, nakapakape na ba mo karong adlawa? Nakahigop na ba mo kape? Karong adlawa mga kasamag, di ba kompleto yung adlaw kung dili makapangape? Ay pagkutaw na diha. EXL Coffee Mix 17-in-1. Pero galing, imong sudan, baron-baron nga pinirito, o baka ha buwan, o baka ha utan, o baka ginisa, labig hapon ka nagparisag kape. EXL Coffee Mix 17-in-1 sa mga nutrients nga naanini, maghatag ka na to. O ga, immune function, brain health, o blood sugar control. Ka-increase usap kini-importante kayo sa energy. Kaya si mga pagpaningkamot, labaho, o gaman pa nga pagbudlay, mabigyan ng hatagag higayon nga makaminom ka. EXL Coffee Mix 17-in-1, mapalit na sa mga butika dool ka rin yung Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, 360 Pharmacy, mga butika dool ka ninyo. Ma-order sub sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Atong oras na pupus na atong partner sa Master Control, kasama ang Nestor Humistilio, DYHP Digital, kasama Nimbol James Quinones, Transmitter Site Chief Tech, Robel Boyser, Alan Taladoa, Oliver Atis, Jerome Yap. May magkaminaw sa mga nagpaminaw karon, naka-tune in sa DYHP. Salamat kay kaninyong tanan. O bina niya sa taga Barangay Cugon Pardo, always listening sa DYHP. Salamat kaayo niya Sir Jess Borja nagpaminaw sa DYHP. Pag-greet ako nga mga ginikanan, Paulino Paling Borja, Frenzy Borja, niya sa Mwabog Pilar Kamote. Salamat. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw. Mga asoy ni Kuya Guliat, musunod na.
1: DYHP IMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Katawa kay masundan og langaw ang iyong baba.
3: Asuhin na ni Kuya Guliat.
2: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Guliat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon, dunay agta nga usara ka buok ang mata.
4: Bigo! Kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Imo.
3: Unsa man yung ihatag na kumigo?
4: Akong ihatag ni Imo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
2: O dito nagkasuod o nagkaamigo ang agtang o sorry mata o kagbuutang bata. O kunya pag yun? O, uy, kisa man itong nangablit sa akong likod? Ah,

0: mga aso'y nga kaibulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butan nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga aso'y ni Kuya Gulyat. Dali ka ninyo sa

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butang.
2: Bugas-bugas, akong katul-katul,
3: i-DTX 500 na!
2: DTX 500!
3: Aduna kini antimicrobial properties
2: nga makatabang sa pagkuha
3: o pag-ayo sa bugas-bugas,
2: akong katul-katul,
3: DTX 500!
4: Mabalik sa pinakabulong ng butika sa inyong lugar.
3: DTX 500!
5: Sa Janice, okay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
6: Mga kasama at tangi ang bagong nga drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi e. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
7: Bayutro Herbal Capsule.
8: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
7: Bayutro Herbal Capsule.
8: Aprobado ug epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
7: Bayutro Herbal Capsule.
8: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Alturas Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
7: Bayutro Herbal Capsule.
9: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pagharap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
11: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
13: Ganyan ang Pinoy!
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: adlaw karon Lunes mga bata, unang asoy a odang asoy, unang adlaw sa kung asoy ninyo mga bata a. Ah. Nindot kay ni palahi ron nga susugilanon mga igala. Kay ang title ani Erbitanyo Beauty, si Ma'am Ingrid may gisuwat ani. Ha Ma'am Ingrid Bertolaso nyang ato ang directress si Ma'am Artis Parbalbor sa atong spinner si Kuya Joel Bitsi, manager sa Bien Aqua ni Paribini umandako nya atong soundman. Ang tag-iya sa bangisinaw dishwashing liquid. Bangis sa hugaw, sinaw pasuka upaw ni Kuya Ricky Pagislari. Sa ang ato ang audio editor, si Kuya Ariel Mangkaw, ang tagiya sa King Building and Rock Installation. Nahala mga bata, mga saba, aniya kita sa unang adlaw ninyo, sa unang adlaw nako ninyo sa kung asoy nga naguluhan, Ermitanyong Di Windy.
1: Higop ining kape o una kamugikan aron mangahoy.
2: Salamat, Angge.
1: Ay, kadiyot kay murag naapay, sobrang pandisal gahapon. Kadiyot sa...
2: O, sige. Lamiya sa init, oy.
1: Di apagin ay usak buok. Kanao.
2: Nya, ikaw. Si Nina.
1: Ay, pagsiguro o kaon kay mutungas ka para basbukid aron mangahoy.
2: Ay, di na mahimo, eh. Nalaki ko. Huwag sa payan ako. Kamo ang pagsiguro si Inday Nina. Sige na.
1: Oh.
2: Pero, usan na lang nagkabuok na. Di na paigo ninyo.
1: Ah, sige na, halagod. Di na lang kumamugos ni mo. Kaysa gihapon, ikaw man ang mudaog. Na, sige, kami nalay mo kaon ining usa ka pandisal.
2: Pero usan naman na.
1: Jose, ay nagugabala ka bahin, anak, kwit.
2: Nasayad ka gid na dili ko makahimo niya na angki. Ang dili mabalakan ninyo nga akong pamilya.
1: Sayod ko, ana. Ug ikaw, usa ka responsableng bana ug amahan sa tong anak. Di gyud na ikalimot. Dili ka buot ka magutman mi. Apan ini kayo na gusto kong makampanti kasi imong paglakaw alang sa pagpangahoy. Sini na lang akong siguruhon sa pagpakaon ining pandesal. Ug ako, muhigop lang ining init nga kape sa sinunog nga mais. Igo na kay nina ko. Unya na lang kita mangaon inig balik nimo. Hm?
2: Pasensya ka na, Angki, ha? Saong niya nakabala ka mag-utaw sa malako nga kabus?
1: Apan adunahan o kasing-kasing. O ako, bisagamay, wag ipagmahay na ikaw ang akong nabana, Jose.
3: Tay? Tay?
1: Ay, nagmata ng atong anak. Nak, dali! Dali!
2: Ay, nak.
3: May muntag, tay. Nay. Mula ka o na ka, tay?
2: O, anak. Aron nga dili ko mauntuhan. O makabalik tayon ko.
1: Ana, sige, Jose. O nahumanakas imong kapigi ka na dayon.
2: Hmm. O, sige. Ato na ko.
3: Amping, tatay. Mm.
2: Mag-amping ko alang ninyo, anak. Bye-bye.
3: Bye-bye, tatay.
1: Amping ka ha, Jose. Ay, anak. Naiusa ka pandisal, imo ni. Hmm. Kadiyot ha, kay kutawan ti kagkapi sinunog ha.
3: Tungataan ni Nay.
1: Ay, diliin mo na. Pagsiguro o kaon, ayaw kabalakan ni Nanay.
3: Ay, tungat lang ko, Tanay. Aron pareho tang makakaon ani pa.
1: Ay, imo lang lagi na. Imo na.
3: Nanay, gyud, oy. Kalitan lang ko ni mo gungit.
0: Sa dili pa kumupadayon mga bata, pahinumdum sa ta.
4: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
5: Kanindo ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
4: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
5: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
6: O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
4: Oh, ani mo, pretty? Ay, kalimti!
7: Ang LG LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa SED Marketing Incorporated. Tatak magaling.
8: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Ako si former Governor Arturo Chung Kiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

Salamat ako kay naitakang layang kahoy. Bayo-bay ko mabalikya ka ron. Igo gini nga makapalik ko sa kakilong bukas o sudanon. Ang sobra para baon sa akong anak. Nakakabak ko na to'y siya palito ng taon. Alang sa ilang pransik. Ay, paita yun yung pobreta eh. Sige na lang. Kayod lang yun. Dasig lang ta. Basta manikamot lang sa tinaro na paaki o dili manikas. Na. Sa unahan, napay daghan ay. Oh, may gani kay bugaw ng hangin din eh. Indot kay tanaw ng mga dahon sa kahoy oh. Nang lihok tungod sa hangin. Padayon yung sa unahan. Tabi ninyo, tabi apo, agi lang ko ha. Tabi. Pasensya na mo ha. Mangahoy na sa ko din eh. Para sa panginabuhian ng tao na mo. Pagi ako, hinautunta nga di ko makasaan ninyo mga higala. Oh, uy. Hala. Ay, da kong kahoy nga natumba na. Adon ako.

0: Nay, ato na ko.
1: Ay, ato ta kanak.
0: Ay, na lang, good night, good. Di ba, giina naman teka nga, pwede na ko nga dili ni mo ihatod. Takot naman ko ko, nay. Kamuon naman ko ko, nga ako rin maato sa eskwelahan.
1: Ay, kinig yung anak ka, oh. Dako na lagi ka, pero babala ka man ko ni mo. Simba ko, doon ay daotang mahitabo ni mo.
0: Si nanay, good, oh. Ay, kapag una-una, og daotan na, nay. Okay? So, ma, pila naman ko kaadlaw nga ako rin maato sa eskwelahan. Di ba, wala man ko maunsa. Maong, dinhi lang ka, nay. Pahaway lang ka dinhi. Paabota lang si tatay. Kaya tingali og magdato og luto uno ni mo. Magrasyahan to si tatay. Dagantog makuhang kahoy. Sige, bye na, nanay.
1: Sige, bye. Amping nak.

Muring atong baram na giyahan ni mong kahoy. Nalukas sa iyang gamot. Ngano ka ni? Niduta ini eh. Oh, ako ni kuhaon, ako ni kahoyon. Ubay-ubay gi kumahimon ini nga bugkos kahoy. Dako-dako gi kumahalin ini. Malipay gid si Anggi ini. Pero nasayod ko nga dunay tagiyan ining kahoya. Malangid lang ko. Mayong buntag mga amigo, amiga. Mga higala na ko din sa kalasangan, sa kabukiran. Naibaw ko nga dunay tagiyan ining kahoya. Dunay nagbantay ini. Kining malangid unta ko ninyo. Natumba og naluka naman eh. May mo ba nga ako ning pangayon unta? Kahuyon ko ni? May nalaunta na ba nga makatabang sa among inadlaw-adlaw nga pagkaon og panginahanglan? Hinaut unta nga inyo ko tugutan?

0: Ay, pagkadali yun managhan ining mga dahon nga tagak sa punuan santol. Uy! Ay, noon, may exercise po ko sa sigig panilig yun sa karan. Ay, kadaghang sagbot. Agay, kasakit sa hawak sa sigig doko. Agoy. Ah. Ni ko to isa dang akong tiyanda. Medyo gutom na. Mainom lang kong tupik sa wapaman mauli si Jose.
1: Angge!
0: Si Jose!
1: Woo! Sugat ako!
0: Hala,
1: dali!
0: Pasugat ko na siya. Ang ano ka ha? Oo, Jose! Naanak ko! Huwat ako!

0: kanya ng Pinoy.
1: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaxan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaxan Extra galing na. New Alaxan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaxan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaxan Extra.
5: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol ni ini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sagkod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.

At ang inyong mga batang surprise kung aso inyo ni si Binao na nangaraguluan. Ermitanyong diwididi lang sa mga aso inyo kay Gulat kinitra dalit kina to sa Arimen Drama!

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi eh, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita, tugtog na ito sa SED Marketing, ang tigamaw, tigaparapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, mabura mga lokal nga tigamaw o kasukar, pag-amindar sa mga lagda sa nasod, bahin sa synthetic sweeteners. Kini subay silang pagkonsidera ang padayong pagdagsa sa synthetic sugar substitutes, naghulga na sa domestic sugar producers o mga asukaran din sa nasod na mahayag ang Philippine Sugar Millers Association sa suporta niini ngadto sa gisugyot nga mga measures nga mahimo mo amendar sa Republic Act 10659 o ang Sugarcane Industry Development Act. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic, o 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml, o 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawayan Mas Batej sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu Numero 1 Tatak RMN.
2: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
3: Nabagi ko na rin ba? Pahit ka kong kahimpag na rin.
2: Kasarangan nga kasinatian.
3: Lalo tinay kong labi.
4: Sure ka?
2: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
5: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
2: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
6: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
2: RMN Drama Presents.
7: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
8: Bagong bayan.
2: Bagong bayani. Tulumanon niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagimo anong drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingka singadalit kaninyo sa

0: og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
3: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
2: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay atean. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay atean.
6: May buhay sa makabuhay!
8: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kagmamangkot.
9: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta Right Med.
10: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
13: Urinary tract infection o con-UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
14: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung ayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol. Karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
13: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: kayo kumang.
1: Ako sad ba? Gutom kayo? Sakit na kayo akong tiyan?
2: Tugaya sa diabot sa inyong amahan, uy.
0: Namasahiro si Papa, ma.
2: Oo, oh, sa iyo kayo itong namasahiro. Pero muli man gito aron magdagsudan kung makapasahiro na siya. Naana siya ikapalit.
3: Ma, gutom na kit kayo. May eskwela pa mo.
2: Hala, sige. Di nala na to paabuton inyong amahan. May, ato sa ilang nang tirang ha. Pangutang sa og dilata, og usa ka kilong bugas.

0: Ay na, dili na ko pa utang ninyo, May. Taas na kayong listahan sa inyong utang, dire o. Wa pa gyud mo makabayad sa inyong balanse din, he. Gipun-an na sa dinyog lain. Nya karon, muutang na sad mo.
1: Nang tirang maluoy ka nang, bayaran na lagi ka karon ug maabot na si Papa. Napaabot na may ni Papa, nya wa pa magyud maulig ka na masahiro. Nya mo iskwila na mong good me.
0: Bayran? Unsa man bayran ning tanan?
1: Dili nang uy. Kinilang akong utangon karon.
0: Oy, kon mauna dili ko. Paabota na lang ang inyong amahan. Muabot ra lagi to. Eh, sige na lakaw na kay daghan pa kog buhaton.

0: Wag kasi mo sugot mo, oy. Gihangyot na kong maayo.
1: Ha, kapihan ng tirang, oy. Di man ka maumaluon.
2: Shh, April. Ayaw pagsulti, anak.
1: Nga, mabi. Di ka siya maloy. Sagotom na kita.
2: Tinuod man sad, anak. Taas na kayo itong listahan sa utang dito niya. Maumusabot na lang ta, ha?
3: Gutom na kay kuma.
4: Nagusod.
1: So, gutom na mintanan?
4: Gusod.
2: Ah, kadiot, ha? Basig na apay gamay bugas nga na hibilin. Ako na lang ning lugawon. Oh, ni apay gamay. Pwede pa ni lugawon?
5: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang maayo in as fast as 3 to 5 days. Kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ang vanular.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
4: Nag-init na po. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ang grabe, sad ka, uy. Dugay mo kitang nabalik ka naman sa hero. Gutom na kayo itong mga bata nga nila kao paingon sa eskwilahan.
1: Na, naplatan ko, uy. Ako pang gipabulkit ang ligid. Nanaawag mo lang ganit itong pasahero. Nasakay na lang sa lain.
0: Looy taon kayong mga bata. Nagsigighilak ang duha kagagmay. Sakit ko no kayo ilang tiyan.
1: Ah, syaro sa kaninya, uy. Wala na sagyog ka mangitag pagi. Nagpaabot yung kanako.
0: Hoy, Harry. Ayaw ko ginaan na pagsulti, ha? Tanang paagi, gibuhat na nako. Gipaato na ko si May sa ilang ng tirang. Pero wa pa utanga kay taas na kuno kayo ang atulistahan. Wa tay bayad-bayad. O, diha pa may gamay kayong bugas na hibilin o sa kakumkum. Ako na lang gilugaw. Pero maulagi, kuwangon gihapon nila. Upat katiyan ang sudlan, Harry. Wa na lang ko'y labot. Kuwang ragid kayo ang gamay lugaw sa itong mga anak.
1: Niya, ako na sa di mo masulon. Nakita ba yan mo nga naninkamot sa kumayad rin niya? May lang gani kay gipagamit kong motor sa akong maguwang. Pero magkapamasahiro ko. Oh, mo pa na kita na kurong adlawa. Di ko haanan ako nagbayad sa vulcanizing. O nagpagasulina nasad ko.
0: Maura ni? Usa ka gatos?
1: Di ko haanan na gani na...
0: Ay! Paita na gina ni kinabuhi, aoy, Harry!
1: Masa may gusto ni Munim niya? Manulis ko? Masa man, gusto kang mangawat ko? Arundak ko nga kong kitawan? O baka gusto kang musuod kong illegal? Mamaligya kong shabu? Ha? Ba po na gusto ni mo? Dilihila kang sulbat sa tong kalisod ni Mia. Kung dili mulihok ta, maningkamot ta.
0: Pero bisagot sa on, dili paigo ang imo kita sa habal-habal, Harry. Magkadako ang mga bata. Magkadako sa na ang mga panginahanglan nila. Ilabi na nga nag-eskwela na sila. Bisan og naa sila sa public school, pero doon na gihapoy gastuhan.
1: Uli pa usang manani mo na ako, nga maura mong ginaya kong kita. Kakita bang bitaw ka nga halos di na lang gani kumupahuway sa pagpamasahiro? Kaya masin pwede nga dili kumuhatag sa akong maguwang silbing abang na lang sa iyang motor. Gani ka dili kinad ako.
0: Kinahala mo lihok na ko, Harry. Mangamo ko.
1: Sa? Mangamo ka? Uy, dili pwede ni Mia, ha? Di ko musugot.
0: Ganon dili makamusugot.
1: Kapila ba't ikapisabta, anak? Kisa mo'y muatiman sa mga bata sa ilang panginahanglan nun.
0: Unya, okay lang ni mo nga naatood ko nagatiman sa ilang panginahanglan nun. Pero way sudang ilang tiyan? Gipanggutom kay way makaon? Mauban na imong gusto, Harry?
2: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
4: Samok nga ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Mutabang magpaundang. Undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Ubo nga samok. Pag tosiran.
5: Tosiran Forte. Unilab quality yan.
6: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCl, plus paracetamol is the generic name of Tucson and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubong makulit? Just stop it.
8: Take us a

0: bahin sa among kalisod. Ang kaguto mo'y numero uno na among problema. Kaya hasta kami magtiayon, halos dili na lang magkaon, kay palabihon na balang namo ang among mga anak. Mga kasama, at ang natuog maanglaing sumpay ning suwatampo ni Hari dinhining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kunduna kamo isigilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariu Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Daganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, dekang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Asam ta ani oi. Murag sigin bentag balik-balik sitong gagian. Alas libis gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong dia oi. Ay kog ingan gimino ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta? Nausa na man atong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok-uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilok-uka!
4: Siguro ang Kristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan, Kapmane!
4: Nagatuo ako sa usa lamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergwensa!
4: Ayan! O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod din ng dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila.
5: Jo Marie.
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins.

0: atlaw para sa limpyo o himsog natan. TTX 500.
1: Atlaw-atlaw.
0: TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500.
2: Pagbalik sa mga butika.
0: TTX 500.
3: Sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ibatay ko sa kung ba na o TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
0: TTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
4: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent o sa akong trabaho, di gid malikayan ang kapuyog stress. Tinood gyud, maski akong mga amiga makabantay ng stress kaayo ko, bisan nag-makeup ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Wow kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon og exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron og niacinamide nga nakatabang nako para fresh og focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. Suway pud ninyo.
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple process, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palagi healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pagharap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
8: Nag-init na pod, bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
10: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ibalik dai ko kawan ni kalisa Dios na wala. Wala na ko naka patik up wa na magud gibati nya ka antok karon nag ningin ako. Antok karon ayo na ko gunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amon isa sinta naka
9: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati ko kwa Churgao del Sur. Kapay akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan tudlay, nangahulay.

0: Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
2: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3. Dito ako believe.
5: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
6: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi. Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta!
1: This Time Check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
7: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag-adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
8: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
9: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement o pagpamihi.
10: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
7: Ang G Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso ka tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: andam naman ang giluto ni Risa nga pagkaon. Pagkaon lang mo.
1: Ah, oo lang. Salamat lang. Lucia, tanas taas?
2: Nang Thursday lang. May daot lagi ka nang. Masakitan ka?
0: Ha?
1: Sige nang ha. Aras mo taas. Krisha, dali na.
2: Excuses nang Thursday lang.
0: Gisungog ikos ipokritang babae. Huwag di patasan. Spoiled di kayo. Kalumiig ang pusngagan sa kinumo ang simod. Kapusit pa. Huwag ka na good.

0: Jomari, naunsa ka, uy? Gari ba gitutukan mo kanimog sama, anak, ha?
1: Klaro kayo nga imong ipalagot sinang tarsala.
0: Edi pwede ang maglagot. Basta kayo wagit ko'y gana niya.
1: Oh, kuri siya.
0: Dumtan kit na ako ang mudaog-taog ni Prena. O kay nahibaw man ko, unsa ka daog-daog ka na sinang tarsala nga to niya. So, dumtan sab na ako siya.
1: Ay, Grisha, di lang ito manghilabot, okay? Pasagdang nasan nato sila ng bahina, ha?
0: Ambot ba eh? Magsurok magin ang dugo nga makakita ng tigwa nga. Magin ay prang kalanggit nga pagkasulti, Jomari.
1: Grisha.
0: Sorry, ha? Nagminalita ni sab ko. Naglakot mong kukuy.
1: Karoon nga ni Anas Brenna. Paabot lang ta sa posibleng mahitabo kung buhian na ninyang tersila ang dugay na niyang gitaguan bayin sa matuod ng pagkatao ni Brenna.
0: Oh. Unsay pwede mo ipasabot, ha? Oh, please, sultihi ko. Gusto kong masayod.
1: Paabot lang kita, Kasha.
0: Si Brenna? Doon ay tinaguan sa iyong pagkatao?

Kung sa magit kayo pasabot ni Jo Marie sa gisulti kaniya, bahin kang Brenna. Paabot lang ko namin sa posibleng mahitabo kung buhian na ni ng tar sila ang dugay ng tinaguan bahin sa matuod na pagkatao ni Brenna. At sa mga hati ay, maayo ka ang sultihan ko bahin ni ini si Brenna.

0: na sayod ako bahin ni Ada, ihakrisya.
1: Ha? Kan mo, mami, may mo pala namang ishare na ako? Sige na, babe, please.
0: Ops, ops, ops, iha. Ayaw na ko sukit-sukit na pabahin ni Ana. Sa madukay o sa madali, i-reveal rao niya ka na ni Tarsila.
1: Okay. Sige, ma'am.
0: Pag-ampig mo diha, ha, iha, Krisha.
1: Yup. Thanks a lot, mommy.
0: Kung nilinao niya ko busy, basin o makadalikyat mo niya ko. Mubiyahin ko po diha sa La Tierra aron makauban mo na ko. Diha sa karaang bahay sa mga Buenavides.
1: Update-update lang niya ito, ma'am.
0: Siya, sure, iha.
1: Bye, mommy.
0: Bye, iha.
2: Kinsakit ka ang kaluhan ni Brenna. Matod pa ni Menard kamitugan kuno si Tarsila nga anak niya si Brenna. Og, na ako nun ni kaluha nga usa ka lalaki. Kung usa kini ka lalaki, kinsa man. Dili ra ka kinipaukyam ni Tarsila. Tinuod gyud ka ha nga iyang anak si Brenna og dili sa iyang namatay nga kaluha nga si Ursula. Ay, pastilan. Usahay lisod tuhoan kining tao nga notado na sa pagkapakakon. Ay, si Professor Swami Sandivar. Hello, Professor.
3: Ah, Antonio Loretta. Please come to my office. Please, come immediately. Importante ako tuyo about sa abduction case sa Vinci Sandivar Aquana.
2: Okay, okay. Karoon dayon mo, anak ko, Professor. Bye. Unsa man ka ang kalampuan bahin sa kaso nga pagdagit sa anak ni Professor Swami nga si Vijay Sandivar. Kinsa bakit ka ang mga responsable ini? Wa na ko iset aside ang nakong posibilidad nga ang maong grupo rasab ang responsable niya itong pagdagit ako. Ang mga antagonista.

0: Texas Previous Formulation. Our cheesiest CBO Idol cheese dog ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Nakagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
5: Mm-hmm.
4: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglight na ang akong kuha. Namang ko yung mga melasma sa face.
5: Mm-hmm.
4: Mura dark spots siya, ana.
5: Mm-hmm.
4: Tapos ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala namang punti ah.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.

0: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
1: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
0: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa paragis bila-bila herbal coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalag sa... Oh, bukid to roon eh. Gani ay. Sa diya nga nagmintin ko, ano ay, pati na iyahang
3: lawa.
2: Magrapag ito ato mga guloy yun.
0: Sa paragis, bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis, bila-bila. Paragis, bila-bila. Paragis, bila-bila.
5: This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
6: Balita! Di ba si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
7: Kaninto ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
6: O libre pa agyod ang senior high school sa ACT.
7: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
8: O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
9: Oh, ani mo, pretty? Ay, galinti!
5: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days.
10: Ganyan ang Pinoy!
11: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: Oh, nahinumdum na sa kuniya. Nahinumdum ko ni Varseno.

0: kantor di Rolaita. Ako na nalawat ka na telephone call, kika sa caller, kada mura robotik tinong pa.
1: Oh, siya mo ang supremo sa mga antagonista, Professor Swami. Di ka atubang na nako ang maong tao, apan, wako makakita sa yangit sura tungod sa panaktun nga itom nga gitabon sa tibuok niyang oo.
0: Siya invite sa ako, pala, mupasakop sa ilang grupo. Kaino siya, sila da kaluwasan ba o maabot mga atlaw?
1: Ayaw kyo palingla, Professor. Kay masukugin ang atong supremo, Menard.
0: Atong ni Lolaita, sabok ako otok ba? Kumbuto na hula, Professor Swami. Siya ko ba? Ay, mo ako tawag sa imo, araw ikaw tambak sa ako o sa ako, buhaton.
1: Klaro na gud kaayo. Nga ang mahitabong kidnapping sa batanong Sandivar o sa kalitag nga mugna sa mga antagonista.
0: Osa!
1: Pahibawa ni inidayon ang supremo aron may mahimo siyang tukmang lakang.
0: Oo, Atty. Lolaita. Ako tawag sa supremo, Minard. Unya, aron siya hibaw o sa kalabuan sa abduction case sa ako anak, Mindy Sandivar.

0: Maayo kinara sa biyay inahan ni Maki.
1: Oh, Krisha. Sinampilang mo ini voluntaryo sa pagbantay. Og pag-atiman niya, tang. Nibiyagid siya gikan sa syudad paingon din sa latyara.
0: Muna'y nakanindot kung doon ay inahan, dili pa?
1: Dili parehas na kung nagdako nga huwag inahan. Mau ba?
0: Oh, sorry. Siyempre naman ko dambot na kong ipasapot. Sorry, love.
1: Lahira kayo. Si Brenna na ako, Risha. Kaya si Brenna na inahan samtang ako. Wa.
0: Oh. Kinsa may inahan ni Brenna, ha? Jo Marie? Kinsa?
1: Oh, tao!
0: Oh, ay!
1: Oh! Ang tao! Siya gabon ka! Ang misteryosong nagsulob og lubos itong...
0: Tanawa! Nagdali siya biyas siya ngayimutangan. Ngawa man nagalimutan. Aung nga rin nato, Chong!
1: Misuot siya sa kalibunan. Og nagpangidlap sa kahait nga tigunitan niyang punya.
0: Tuod! Nakakita ko sa gigunitan niyang hait kaayo.
1: Kinsagod ka siya. Taw-taw na siya nga pwedeng nagpakita ng dapita. Og mukalitan na paglabang.
0: Tana Chong, mapadahin na lang tanga to sa poblasyon. Nano ko, masig mo balik to siya o niya. Magdaugdaghan na niyang mga kauban.
1: Ah, kalma lang, good, Krisha. Ayaw pa padahin sa iyong kahadlok.
0: No, mamauli na lang ta. Mabalik ta sa itong agi, Chong Marie.
1: Mupadayon ta. Doon lang magtas poblasyon.

0: Hangtod karon, walang giapoy kalambuan ang ilang investigasyon kun. Nganong kalit lang nga nahanaw ang patayng lawas ni Noy Punyong.
1: Huwag niya lain. Paingon yun sa kaway, klaro ning maunita po.
0: Oh.
1: Tili ka nga. Sama raon niya kini sa gidangata ni Anhing Darwin, nga itong hikala?
0: Krisha.
1: Ang pangutana, seryoso bagit ka sila sa pag-imbestigar na ining kasuha, Chomari?

0: Anak de sa inilang scientist ang negosyante Filipino-Chinese, ang batan-on nga gibalitang gidagit dito sa siyudad, Senior Maynard?
1: Oh, Tarsila. Si Vijay Sandoval, anak ni Professor Swami. Upayong basayod ka, nga usara sila og iskwilahan si Berina. Ug suod kayo niya ang maong batan-on.
0: Unyak, wag yun makabadlong ini si Ma'am Rolaida.
1: Wa. Apanadunay close monitoring system nga gihimo si Rolaida ngadto kan Brina. Ug nasayod ako niara.
0: Hugot kong gibaod sukad pa kaniadto nga dili sa makisuod ni bisan kinsang laki.
1: Sa ko na gingon. Dunay gihimong sistema si Rolaida. Isip mao'y pinialan sa halad.
0: Senior Maynard.
2: This Time Check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
3: This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalamig nga black coffee. This newscast is brought to you by ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This Time Check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right minerals. This Time Check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue. This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
4: That Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: This newscast is brought to you by ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This Time Check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This Time Check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
5: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Ug ang motabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
6: United Home. Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 10, Talata 1 hanggang 32, ang mga kawikaan ni Solomon. Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masamay kanyang ginugutom naman. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunto ng yaman, ang kamay na masinop. Ang nag-iimba kong tagaraw ay nagpapakilala ng katalinuhan, ngunit ang natutulog kong anihan ay nag-iipon ng kahihiyan. Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapalat kabutihan, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ang alaala ng matuwid, mananatili kailanman, ngunit pangalan ng masamay, tiyak na mapapara. Magandang payo ay tinatanggap ng pusong may pangunawa, ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na masalita. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan, at ang bibig na maluwang hahantong sa kapahamakan. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Sa hari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Sa labi ng may unawa, matatagpuan ang karunungan, ngunit sa likod ng isang mangmang, pamalo ang kailangan. Ang taong matalino'y nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang kayamanan ng mayamay matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan ng yagit ay kanyang kapahamakan. Ang kinikita ng matuwid ay nagbibigay buhay, ngunit ang sama-sama, winawalda sa kasamaan. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang, ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama, ngunit ang mabuting asal, kasiyahan ng may unawa. Ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa kanya, ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya. Tinatangay ng hangin ang taong masama, ngunit ang matuwid ay gusaling di magiba. Kung paanong ang usok ay nakakaluha, ang suka ay nakakangilo, gayon ang tamad na alipin sa kanilang mga amo. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga araw ng masama ay hindi magtatagal. Ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kahinatnan, ngunit ang pag-asa ng masama, ang dulot ay kabiguan. Si Yahweh ay kanlungan ng mga taong matuwid, ngunit kaaway sila ng taong masama ang hilig. Ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako, ngunit ang masama kung saan-saan matutungo. Ang salita ng matuwid ay nagpapakilala ng karunungan, ngunit ang dilang sinungaling ay puputuli naman. Ang salita ng matuwid ay palaging angkop, ngunit ang salita ng masama ay puro paninira. Ito ang salita ng Diyos.

0: Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Mga kasama ang dramang What's the Style? Dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
2: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
3: Nawant ang nabakaugana sa kama?
4: Masinug!
3: May diabetes ka?
4: Ang TTX 500 na!
3: Ang TTX 500!
4: Adlay powerful extracts,
3: nga phytochemicals,
4: ug antioxidants,
3: nga gigan sampalaya,
4: ug desugared sugar cane,
3: mga organic compounds,
4: nga effective,
3: matok sa sakit nga diabetes.
4: TTX 500!
3: Sa mga butika.
4: TTX 500!
3: Ang tubag
4: kontra sa sakit nga diabetes.
3: TTX 500!
4: Epektibo!
3: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
4: TTX 500!
3: Ibo sa desugared sugar cane extract,
4: ug anti-diabetic property,
3: gigan sampalaya.
4: TTX 500!
3: Garantisado,
4: highly recommended
3: sa mga eksperto.
4: Mabalit sa pinakadulo ng butika sa iyong lugar.
2: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Ladies' Choice.
5: Akoy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
12: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
13: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
14: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
15: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
16: Biotrope Herbal Capsules.
14: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
16: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
17: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
18: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
19: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
20: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
21: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
22: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
20: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Coffee.
23: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya, maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Pila-Pila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, dahil nagyan maglayan akong kabuhi.
20: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
24: Alarat, my love. Mungutana ko ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
25: Dili.
24: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
26: RMN Production.
0: Action Center. Mudalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon.
1: Budbud o pipinika.
3: Nganong mauman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ng tanan.
4: Paidigo! No. Banda!
3: Bati asa ni mong naong huilag. May oy! Masaktang sa tagay mo!
4: Isamot ka bati mong naong ganihilag ka ba jigaw?
3: Gikan ka ron! Dili na kong lalat. Patay na si Palalat sa akong kasing-kasing patay na! Oh!
4: Dugo! Dugo!
3: Silang ko!
10: Di mo na ko-check ko. Pero, pakasliyon ako. Gato na agad ka.
24: I'm sorry, Palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Sige na lang!
10: Bunso!
24: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
25: Tinood ba ang imong gisulti, Jeko?
24: O Takla, maunay tinood. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
25: Jacob.

0: cardboard o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangis Garing. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Budbud o bibingka.
1: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus Liniment Oil.
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Pamantugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ate ngani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dito ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mao na itong, pag-tick na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
4: Oo. Gawas good siya. Dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day eto na nabuo?
5: Asin? Okay. Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako. Tulay, nisman, pero malabo ang linya.
5: So basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
4: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello, hello, mga igala, kumusta? May nga alaw ka na ito tanan, may buntag, may ngoto, may hapon, may gabi, may yung pagyong kadlaon. Yan na sa inyo, Galas Kanginan, Ray Arellano, o si Lloyd, gabi na magsamok-samok na sa... Okay, mga igala, Lloyd, pasok!
1: Di na ito ni Kalimta ng ato ang Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule o ang Avocado Coffee Mix with Barley and Guava. Palit na muha niya kanang para ma-maintenance ang inyohang kanang mahimsog saan, kahimsog sa lawas.
0: Okay. Mo na mga igala, ay mo kalimot ha, narati bagong produkto ang atong Avocado Coffee Mix with Barley and Guava. Nindot kayo ni mga igala kay ng atong guaba puno kinis vitamin C para dig-on nga resistensya. Ang mga itong barley, mutabang usap og limpyo sa suod sa lawas. Kunya ay sa bukalimo sa atong Paragis Bila Bila Herbal Coffee. No, para di mo magduka, palagsik, nga gawas palagsik, makapagana pa. Naibaw na mo kung sa'y gana. Buna mga ganda dito maglangan. Shout-out time! Oy, shout-out niya sa Luto Padolino City. Sila sinang tali, Leo Gatilogo, si Gabriel Victor Liminor, Alinimor, si Luigi gikan ni Pedro Pungasi. Ingman ni Belen Alisna, Lita Gripo, Lucia Buloy gikan adya sa Dilarusa, Calatrava, Negros Occidental. Gikan ni Ricky Bangis Garing ug ingman diasa ingman nila ni Joel Olivar, Sanjo Limpangug, Huvinto Sumipo, Ernie Cabaltira, Pare Judito and Flor Samong Dasdanao. Ya, si Manang Agustina sa Valencia Negros Oriental. Si Gloria Panday sa Valencia Negros Oriental. Nining Tubil and Family diha sa Negros Oriental. Si Consihal Corazon Rodrigo diha sa Santa Fe Cebu. Kaugin naman ni Sir Richard Lopez diha sa Cahil Bourbon. Gikan sa atong shout out gikan sa atong BSI founder Bangag sa Ilonggan. Klaro-klaro na gamay. Wala na nga itong writer-director Oji Kumpok Rakasa. Okay, mga igala dito maglangan. Ato na yung hinumduman ang ngagi nga gitanyagan sila o kaoban usa de kakaban nga puno gyud si brillantis ug human bulawan sa mahal nga Reyna Tara ug buot na sila ang papulion ug balik dito sa tawhanong kalibutan sa Jigo. Nya sren bahin usab dito sa ospital nagpiyong og wa na magliog si Haring Bibiti butang nga gikabalakan ug mayo sa asawa niini si Kukak. Balik dito sa nimutangan nila ni Jigo. Wala dawata ang tanyag ni Reyna, Reyna Tara. Sa lain bayan usab dito sa Langob, nanagan sila si Bogart og Lalat nga gigukod sa Ero nga naguwang. Uy, kunya balik dito sa limutangan nila ni Kukak sa ospital, milutaw sa hangin si Haring BBT nga nagpiyong. Ingon nini ang naitabo niya dahil nasumpan ni nga itong sugilanon, budbod og bibingka.

0: 초록초록 오차바차바
1: sa isunod nga mahitabo.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw ang tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa pamedikal, pa ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, ug ako ang takuig ipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa balay. Pero pagsugon na inom sa paragis, makapi man na siyang makapso. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alpuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
4: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian katong wala pa ka gamit sa atong kape?
5: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa mga lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kay mo? Niya makasaka ko, makalag sa... Ang bukid doro, gani ay.
4: Nag... Ha? Bukid sa kulian?
5: O kato ganing ama nga mo rin na...
4: Bukid sa...
5: Ganing...
4: Sundan?
5: Oo. Niya, o sa uwa pa ko nagamit, o magsagka gani ko, maglisod
4: ko. Pagka sa bukid, ikigod ka sa ka?
5: Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pati na iya.
4: Pwede na, makakatkat tayo ka sa bukid.
5: Makakatkat ko ba?
4: Tanong mo yung
5: sa mga marihan. Magrapag yung ko atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguwang naman kay ka. Ay, salamat.
4: Pili pa ka na ni Mulay?
5: Siyon.
4: Pilido?
5: Alberto.
4: Pilay mo idan?
5: Ay, anak ko, nabinta na ko.
2: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod, ang paragis bila-bila herbal capsule ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, nagbiktima sa dengue. halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
1: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
6: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
1: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
1: Ako 55.

0: sa paragis, pila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
2: Sigurado ka rin, Tara? Pabliko na gudmini mo sa among tawanong kalibutan?
3: Oh, Checo.
2: Pero...
4: Agad lang mi sa desisyon ni mo, mahal nga rin na Tara.
5: Ang imong kabubuton mao ang matuman.
6: Makapaulit na gindi ay taini.
3: Mga mahal kong duwendes.
7: Dali! Nano! Mahal nga rin na Tara!
3: Ipagawas ang dakong sa amin nga portal.
7: Ipagawas ang dakong sa amin nga portal, karon dayo.
8: Gikuha na nila ang dakong samin nga portal.
9: Ingat-ingat, mao na samin kamit nila ni Kuya Pogart o Miss Lalat.
10: Ako, Sir Kulis. Ako ang manalipo ninyo.
6: Utana! Utana din, no?
4: Kita'y mahimo pa, Iho Jigo.
5: Natapos na ang atong misyon din, he.
2: Salamat sa tanan, Reyna Tara.
3: Adios ka ninyo, mga mahal kong mga tao.
2: Tana ka mo! Tana ka mo! Manood kita sa dakong samin!
6: Sige!
2: Tana! Tana!

0: Oh, you did a make up.
1: Boat, bangi pa sa boat? Nawa mo ipikto ang inyong orasyon kaniya? O mamatay gihapon siya?
0: Nasa yung katayahurong ko kak asawa sa mahigahali.
1: Ngano?
0: Nagpaykayo na ang pag-alim sa lawas.
1: Mao pa?
0: Dila, dila, dila, abulag siya. Apan, nasiguro kong mabalik na unya ang iyang maayong paglawas.
1: Sigurado mo?
0: Kaya huwag ko ka...

0: Bogart! Bogart, the snow is so nice!
1: I'm gonna...
0: Bogart, what's up niya? Monica, nanggaw sa naniining lang! Oh, Bogart!
1: Magagawas na kita, lalat!
0: Oh, Bogart!
1: Mahimo na kitang ako, si Don Bogart!
0: Og ako, si Donya Palala!
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez.

0: Enríquez, 74 años.
1: Kapoy kayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy kayo. Kaya nga, may sulay ko ni paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko diha, may asaal sa bukat, na, dahil palingke. Oh, maligya ko diha.
2: Ano ang maligya mo na?
1: Mais. Pickle.
2: Yung ako ba ang huwag mo sa kamay sa naminaw ka rin, sa yung disimul na sa yung bati na mawala ay mong magkapin sa panawas rin sa itong doktor.
1: Katungwa pa makasulay ane, sulay mo rin ba, mawala mong kakapoy. Ako bitong bata nga na ako nanguma, hindi po iyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang ikasya sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa man yun yung kakapoy ma. Mungin na napilin, pero may nakapalitan.
2: Siya pangalang mo ba?
1: Soledad Rodriguez, Madaong. Dagom.
0: Husa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyon ako nga makabangon ako ba? Uh-huh. Kung mabangon man ko ato, sa pag-atake ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan.
5: Uh-huh.
4: Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang kakapsol, na ulian da yung kuha ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko.
5: Wow.
4: Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipangbati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, uh-huh, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, maniligo ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, mag sa paray man ko, kamo uh-huh, maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
3: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibati sa kong UTI. Sa una, kadagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
7: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan og napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon og sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anaamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa, Kasayuran sa Maayong Panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
11: Sakit ipangihi og ako pod yung kusun sakit.
10: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag.
11: Tulog pod ka kapsul sa gabi.
10: Simana lang nawala jud ang sakit.
11: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
10: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
12: Pabali sa mga butika.
13: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
14: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing pang
13: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas.
14: Mm.
13: Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na itong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation, mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw. Mm.
14: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw, kung na-expose hangin, it will be rusted.
13: Uh-huh.
14: Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan.
13: Uh-huh.
14: Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mo ni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MyTC.
13: Correct.
14: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa selula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga selula. Di pod ta pwedeng mo inom og pintal.
13: Palagi.
14: Matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga selula aron dili madaot.
13: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
14: Correct.
13: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan, mas mahal bi ang prutas ron?
14: Mahal gyud oi. Basta nani, labi pandemic, mahal kay ang prutas ug utan. Mag DTX na lang, Sir GP.
13: Hosto.
14: DTX 500 ug MyTC na lang. Kay kung lantaw nimo ang MyTC, Sir GP, imagine sa ka MyTC, pulo na ka oranges.
13: So dako, kay mo masay, mahal ra ba ng orange ron?
14: Tag 25 ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya, wala na pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 ug MyTC ra jud.
13: Correct,
14: ang DTX 500 nga dunay D-sugared sugarcane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
13: Husto, Doc.
5: DTX 500!
15: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
16: Upong ang akong mga tiil o mga panakit iliho.
15: Sa pagkadungog na ko sa DTX 500,
16: akong gi-double dose o kakapsul sa buntag
15: o sa gabi.
16: Wala pa'y bulan,
15: nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga tamag.
16: Epektibo kayo ang DTX 500.
5: DTX 500!
12: Pabali sa mga butika.
13: Nya, unsa may ilang makuha di ay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
14: Sa mga dili, tingkaw utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC. Kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
13: Ah.
14: Number one na, cancer. Siyempre, tayao na imong selula. Alzheimer's disease.
13: Ayay.
14: Mataya ang imong utok.
13: Brain.
14: Imong brain. Parkinson's disease. Diabetes. Money may tabo. High blood pressure. Atherosclerosis. Stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
13: Unya magka fatty liver gani ka dok, cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o gining pagkabaog dok sa mga lalaki o dili makaanak.
14: Mauna. Mauna nga kinanglan yun nimo og kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang inom na lang yung sa DTX 500 og kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kun kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan nya inom og DTX 500 og MyTC.
13: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
14: Nya imo na nailabay imong tab.
13: wala
14: mga sigarilyo, di ba?
13: Oh, wala.
14: Ilabay na nimong tab kay puno man sa radiation. So importante dre, Sir GP. Kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom po kag MyTC, Sir GP, kay maujud na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 og MyTC.
5: DTX 500!
10: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
11: Sakit ipangihi og ako po yung kusun sakit.
10: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka-kapsul sa buntag.
11: Tulog po ka-kapsul sa gabi.
10: Simana lang nawala jud ang sakit.
11: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
10: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500!
12: Pabali sa mga butika.
5: DTX 500!
17: Ako sa Jubilin. Sobra kata
12: taas akong blood sugar.
17: 300 kapin, gitistingan ako og inom
12: DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
17: Sunod sa isa ka bulan,
12: normal na jud akong blood sugar.
17: 95 na lang.
5: DTX 500, mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako di ay sisigani, anong taga nga doon ako'y allergic rhinitis. Ay nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulog kabesis matagadlaw. Wala nag-yud ang permi nga pag-atake sa akong allergy.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Sa mga butika.
5: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
20: Ako sa Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
5: DTX 500.
19: Pumali sa mga butika.
21: Mga ka-DTX. Ako si Jean Paul Hineroso.
14: Og ako na sab. Si Dr. Ramil Uy. Hinautontang na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
21: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
14: Mm.
21: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
14: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
21: Mm.
14: Iya sa tao ang rod shape.
21: Uh-huh.
14: Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya.
21: Uh-huh.
14: Pareho ba nang magputokopy ka, Sir JP?
21: Mm.
14: Usay ang tumoy nga litra sa band paper, dili maapil kopya.
21: Mauna.
14: Monang sa sigihing nga cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhi sa tao, hinahinay mo gamay o mububo ang genetic information sa bagong selula.
21: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pariola mga DNA sequence, isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naara jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni ani Doc, daw murag buffer.
14: Mm.
21: Extra nga kopya sa code.
14: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
21: Monay.
14: Gubona sa mga free radicals.
21: Mm.
14: Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, delikad daw daw kaon ana, samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
21: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug Mighty C ra jud.
5: DTX 500.
22: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500. Mabali sa mga butika.
14: Diri gyud nato masabtan, Sir JP, ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud, Sir JP, nga naay telomeres usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka muinom og DTX 500 og Mighty C.
21: Giyon sa bapag-ayo sa telomerase ang telomere.
14: Mm.
21: Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase.
14: Mm.
21: Og kung muingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules.
14: Mm. Buot pasabot, Sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
21: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template.
14: Mm.
21: Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
14: Nabantayan ba nimo, Sir JP, nga magkamubo ning kinabuhi sa tao?
21: Mm.
14: Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell
21: site,
14: cell phones, ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao.
21: Oh.
14: Pagdaghan sa mga sakyanan,
21: oh,
14: aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
21: Ayay!
14: Gapataas ha, oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon ug prutas, kaon ug utan, nya inom pod og DTX 500 og BTC.
5: DTX 500.
0: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
5: DTX 500. Mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
21: Ang baho sa ilok dok dili jud amalimod. Naa joy mga tawo nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok. Samot na kung Sington.
14: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon, Sir GP, sa simple lang nga panabon. Sakto yun. Pag human nila gligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
21: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
14: Actually, Sir GP, guaranteed yun nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
21: Oho. I agree doc, ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh doc kay wa ni say aluminum sa tupa nan toxic.
14: Yes, so sa mga gapanimahog ilok diha, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw gamit ang Santon Plus Herbal Soap panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
21: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
14: Naay pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
21: Ay.
14: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
21: Correct. Wa jud naay side effects dok. Naay pakapinuon. Frontal effect.
14: Hello? Tay, pwede ka na.
21: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon dok, ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
14: Hala. Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
21: Ganahan jud ko ana dok, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
14: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs.
21: Kalami.
14: Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
21: Gusto.
14: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
21: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
14: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix tungod kini anaay ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
21: Lami ni siya dok kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
14: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
21: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
14: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee sulayin.
5: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat si inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
21: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
14: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
13: Ang atuang pag-isgutan karon dok, medyo sensitive.
14: Mm.
13: Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una, jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imuhang blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow. Kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
14: Muna'y rason nga, kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
13: Mao jud na.
14: Mm. Kay kung hinay dagway, Sir GP, naadyo tsansa nga magbara kini.
13: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients.
14: Samot
13: na ang mga LDL.
14: Mm.
13: Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak na na.
14: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya, mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol.
13: Mm.
14: Once nga ma-oxidize or GP, maghinahinay na siya ang deposito.
13: Muna'y delikado.
14: Pero kung sige kang gainom og ditribayo, ang BCO nga naa sa ditribayo na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipids or GP.
13: Og kanang antioxidant dok, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
14: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
13: Hosto dok, those are the polyphenol families ng antioxidant.
14: Mm. Ang ditribayo tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa ditribayo, pugna niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo, Sir GP, kung nakainom ka og ditribayo.
13: Mm. Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag, ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
14: Mm. Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
13: Kampyon.
14: Mm.
13: Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis, dili ra magpundo, hipuson jud ni siya sa ditribayo.
14: Mm.
13: Padaghanon ni ditribayo ang imuang HDL.
14: Ang imuang good cholesterol.
13: Mm. Ditribayo!
2: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, ditribayo. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Ano normal lang akong blood pressure.
4: Ditribayo! Ang D3 nga may visio.
19: Ang visio
4: nga may D3.
19: Kapalit sa mga balika.
4: Ditribayo!
13: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhao na tanan ni HDL o dadon sa atay aron pagawson.
14: Maunay nakamaayo ni ditribayo, Sir GP, tungod sa iyang gallic acid.
13: Mm-hmm.
14: Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang, Sir GP.
13: Mm.
14: Pero kung ditribayo,
13: naadyo
14: yung gallic acid, aron dili maghubag ug mapugngan ang grabing mga blood clots.
13: Oh.
14: Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so simpre, mag-ditribayo ka kay naay gallic acid ang ditribayo.
13: So, unsa man ginabuhat ni ditribayo, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man?
14: Mm.
13: Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si ditribayo padaghano niya ang imong HDL level.
14: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa ditribayo aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
13: Correct.
14: Sir GP.
13: Mm-hmm.
14: Sa to pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni ditribayo ang gitawag nato nga gallic acid ug lauric acid.
13: Mm.
14: Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuha og sustansya. Patay siya.
13: Muragwardyahan niya,
14: mm.
13: no?
14: Mm. Kini pa, Jud, ang ditribayo, dili ra ingon nga naa siya'y gallic acid.
13: Mm.
14: Napod siya'y ferulic acid. Ang ferulic acid, mo'y gapugong sa imuhang katigulangon.
13: Wow!
14: Sa to pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
13: Dakumbahan.
14: Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer, ug uban pang mga sakit sa brain.
13: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
14: Mm. Muna'y rason nga nung gipromote jud na mo ang ditribayo.
13: Mm-hmm.
14: Over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa ditribayo tungod sa BCO nga gipakapinan og D3, Sir GP.
4: Ditribayo!
23: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang ditribayo. Weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
4: Ditribayo! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
19: Kapalit sa mga butika.
4: Mighty C.
19: Ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Rundan. Dali na kayo kumag kasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom 3 times a day. Dali na jude ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat. Best kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C.
19: Mapalit sa mga butika.
4: Kasayuran sa maayong panglawas.
14: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir GP.
13: Mm.
14: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
13: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, Nabawaan na juice ilok.
14: Di na sila kinanglan pag magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, wala on ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
13: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
14: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
13: Ubit. Taw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deofresh.
14: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
13: True.
14: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
13: Exercise sa kama ba, Doc?
14: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
13: Oh,
14: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
13: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc. Kay okay nang circulation, makahatag pa Judy o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
14: Najay panahon, Sir GP, nga lami, Judy, inom o kapi, sabot na kung laay kayo.
13: Ako, Doc, pag matakos buntag, kapi din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
14: Ang nakanindot pa Jud ani ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa, ang kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seeds.
13: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
14: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
13: of
14: pa.
13: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
14: Oo, nindot na.
13: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
14: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
13: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
14: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
13: ga-detox ka pa!
3: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
19: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
13: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
14: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3 Bio man jud ko over plain D3, mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago nga usa na kasimana. Tapos na ko kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko, Sir GP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Og ako ning i-oil pulling.
13: Wow.
14: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuhaon ang oil, niya akong imumog ang oil. Mo na yung gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, mo na yung pagbutang na ko og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon niya sa akong baba, Sir GP.
13: Yeah, kay dili man na pwede sa plain D3.
14: Dili na pwede sa plain D3. Mao nay rason nga nung D3 Bio, Jude. Tungod sa BCO nga naa nini, mga 5 minutes nimo nga humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhato nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagaw ana sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
13: Napon kini diskubrihan, Doc. Di ba kada hapon mo inom man jud kog DTX Coffee Mix ako ang programa? Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio og gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape, Doc, kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya murag makarons nga lasa. Muna iyahang lasa. Lami jud siya, Doc. Tistingi pagod ninyo.
14: Ginaisgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
7: D3 Bio!
8: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
7: D3 Bio!
9: Ang D3 gamay Visio!
7: Ang Visio
9: gamay D3!
7: Mapalit sa mga butika!
9: D3 Bio!
21: Katong ni adto ko sa usa ka lugar, niya, nikalik ko gitakigan. Oh, gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay, nako na tog, unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dili imnan og D3 Bio? Moto nag D3 Bio ko, 2 soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autophagy. Unya, human sa 4 ka oras, inom na pugog 2 ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pugog 2, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kaligon ang imong immune system, pero katong ako, adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
14: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Meritin Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag dayon. Number 2, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
21: Mujud ay na nga og D3 Bio ka, very protected ka gikan sa mga viral infection.
14: Yes,
21: unya,
14: Sir GP.
21: Unya, wala na sa plain D3 do.
14: Correct. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments o viral proteins to cell. Moneng rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3 Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio? Moneng rason nga no gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells o antibodies aron kaya ninipatyon ang mga remnants ng virus particles.
21: Kining vitamin D3 nga nasa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
14: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga D3 Bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
21: Dako kayong pag-advantage ana doc sa D3 Bio over plain D3. In a way doc, wa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
14: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
21: Ayaw abusuhon.
15: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ania na ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman o kilid sa Gaisano Main.
7: D3 Bio!
16: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawa. Wala na ko ipamati sa lawas.
7: D3 Bio!
9: Ang D3 gamay Visio!
7: Ang Visio
9: gamay D3!
7: Mapalit sa mga butika!
9: D3 Bio!
7: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa Gapuno!

0: Now, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Lyle. Sa una, permilang gabutod ang akong tiyan. Pagkadungog na ako sa radyo sa DTX Coffee Mix, nisulay dayon ko. Pinindot ang akong paminaw, unya wala na po nagbutod o nag-aslom ang akong tiyan. Salamat yun sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Papalit sa mga butika.
2: Ang constipation ay kakulangan ng fiber sa ating diet. Hindi ito normal kung palaging problema mo ang pagbabawas. Maaari na mag-result ito sa pananakit ng tiyan. Kaya ano pa ang hinihintay natin? Uminom ng ECL araw-araw. Nakakatulong maging regular ang pagdumi. Nakakatulong ito para lumiit ang iyong tiyan. At nakakatulong para palakasin ang ating immune system. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Ibalik ang sigla ng tiyan at ating katawan. Uminom ng ECL araw-araw.
3: Inyong nabati ang programa na binayaran. Ang tanan ninyong nadungog ng mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
4: What if your phone could be your front row seat?
5: Playtime Entertainment launches PT Idol.
4: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
5: Where talent takes the spotlight.
4: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direta.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan, kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hinihiling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Igala kumustag maayong gabi kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ng atong tulumanon. Sensory Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag o pagtagad. Yato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man, nagilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. May 11, 2026. Like suwatan po na usap ang atong paghahatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender, usa ka nagngalan, o Carmen. Stand by Carmen, alang sa mong suwat. Of course, brought to us by Nan's Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nan's Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ka, capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, Brain Enhancer, ang atong Remind Chuko Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nan's Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon Nan's Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nan's Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nan's Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. O labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: O siyempre, no, ako na
0: ibalo atong NAS Medical Mission 2026. Karong May 30 na diya kita sa Zamboanga City sa Philippine Red Cross Function Hall sa Maya Petit Barracks, Barangay Zone 4, Zamboanga City. Pagka May 31 diya kita sa EPIL, Zamboanga, Sibugay. Pagka June 1 sa Pagadian, sa may Covered Court Plaza Luz Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. June 2 sa Molave, Carousel Garden, Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Molave, Zamboanga del Sur. June 3 sa Dipolog, sa Mini Gym, Barangay Torno, in front of Barangay Hall, Torno, Dipolog City. June 4, dito sa Kalamba, sa Barangay Hall, sa Barangay Sulinog, Kalamba, Miss Oak. And pagka June 5, sa Oroqueta City, sa Lumantas Riverside Garden, Parok 3, Barriento Street, Layawan, Oroqueta City. Of course, so dun ay paraffle, lugubal pa nga inyong ma-avail sa ato ang medical mission. Stand by, Carmen, alang sa episode. Dito siyempre sa tuntulumanon, Sensor Lee, Ate Arlene.

Samtang ang akong bana dating OFW. 1977 sa dihang gikasal mi ni Roger. Pareho ming nanarbaho sa usa ka dakong tindahan sa among lugar. Pareho ming gikan sa pobre nga pamilya. Wa mi nakakolehiyo tungod sa among tumang kalisod. Gani second year high school lang si Roger samtang ako graduate og high school. Tungod sa akong pag-working student sa akong ayaan. Grabe gyud nga kalisdanan ang pareho namong naagian. Busa sa dihang nagminyo-mi, gisaad namo sa usag-usa. Nga maning kamot mi para mahatagan. Ug maayong kinabuhi ang among mga anak, ate. Miunda nga akong bana sa pagtrabaho sa among kitrabahuan para magtrabaho sa welding shop sa iyang uyuan. Gihimo niya kining training ground, ate. Para mahasa sa welding, kay nagplano man siya nga mo abroad ni Ate Higayuna. Gigrasyahan siya, ate. Ug nakagawas gid si Roger sa nasod Saudi Arabia. Lisod man nga maglagyo mi, apan andam namo isakripisyo ang tanan para sa among pamilya. Isa pala ang among anak, ate, sa dihang milarga siya. Una niyang uli, gingnan ko niya. Nga dili na namo sundan ang among anak kay gusto ko niya. Nga paeskwelahon ko sa college. Ate R. Apan, nabuntis ko. Sa dihang mibalik siya sa Saudi.

Among anak yung problema apan gibati na mo ang iyang mga problema, ate. Di na mo malikayan nga kami sa kumbana ang masakitan para sa among anak. Kay dili bay apod sa yun ang kinabuhi sa akong anak nga usa ka OFW. Samtang nga ikaduha na among anak, nakatunong pod og bana nga mangulata. Pila na kahigayon ate nga gusto na kong bawion ang akong anak apan magbalik mang gihapon sila. Samtang nga may ikatulo, buutan ang bana. Apan ang amo pong anak ang may pagkabadlungon. Mas gusto nga maglaroy-laroy uban ang iyang mga barkada kaysa magbantay sa ilang mga anak. Busag ikontrahan siya sa iyang mga ugangan. Ang among kamanghuran sa amo nagpuyo uban sa iyang pamilya. Dili pud masabtan ang batasan sa iyang asawa. Dili kabalo makisama o kanunay lang magkulong sa ilang kwarto. Di gid malikayan nga ma-stress ko ate. Hangtod 2015, gisulayan mi sa kapalaran. Naaksidente ang among kamanghurang anak. O nakabsan kini sa inhuma ang kinabuhi. Sobra kasakit ang among gibati ate. Halos dili na mo madawat ang maong panghitabo. Ning higayuna, may pauli na si Roger for good ate. 25 katuig po siya nga nag-OFW. Wapaunta siya plano nga magretiro apan dili ko niya gustong biyaan sa inguniini nga sitwasyon. Mahinungdan nga miundang nasab siya. Tama-tama naman po ang iyang pagpaningkamot. Kikasakit na mong magtiayon ate ang pagkawala sa mong kamanghurang anak. Pipila pa lang gani kabulan, may uba na dahin og laing lalaki ang iyang asawa. Ang konsuela na lang namo kay naa sa amo gibilin ang among apo. Sa pagkawala sa among kamanghurang anak ate, lahi na gyud ang dagan. Murabag doon nagikulang sa akong kinabuhi. Bisag unsa pa akong buhaton para makalimot. Nagpabilin gihapon ang kasubanan sulod sa akong kasing-kasing. Nakaingon ko nga, sa diyang mipanaw nga ako mga ginikanan, sobra kasakit. Apan, lahi man po di ay ate. Kung imong anak ang mawala, mas doble ang kasakit. Ate R, dili lang din natapos ang akong kasubanan. 2019, giatake ang ako'y kaduhang anak. Nako makini ate, hangtod, gibawian sa iyang hinuman nga kinabuhi.

Ningigayo na mura na kog mamatay, ate. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga nung dili naman lang ako ang kuha. Halos dili na ako matugkad ang kasubanan nga kong gibati na tuigayo na. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga may pag ako na lang ang nawala, ate. Dili ang akong anak. Sayo kay siya gikuha sa kahitasan. Daghan pa kay siya pangandoy para sa iyang mga anak. Liso dawaton, ate. Magsige na lamang kong hilak. Wapagihapon matapos ang among kalbaryong magtiayon. Human sa pagkawala sa mong anak, ate. Milabay lang ang pipila ka bulan. Ang ako na po ikatulong anak ang ikuha. Mura na kong mabuang na di kayo na. Halos mo na ko ihilak, ate. Halos nahurot ng ako mga luha. Giingnan ko sa kong kamagwangang anak. Kinahanglan ko na kong magmaligon. Kaming duha sa ilang papa. Tungod galang kaniya o para sa among mga apo. Bisang sakit, ate. Gikalma na ako akong kaugalingon. Akong giunahon na ang giingon sa kong kamagwangang anak. Na kung kami pod ang mawala, mag-unsa na lang sila. Nagbulag sila sa iyang asawa. Kay lagi ni uban na kinaglaing lalaki. Ayan tulog ka mga anak na asa amo. Kay lagi usaman siya ka OFW. Naapod sa amo ang among apo sa among kamanghuran. Samtang ang among apo sa ikaduha katulong ng mga anak. Tua sa ilang mga bana. Ate, isa na lang ang among anak na nabilin. Akong giampo sa labaw ang makagagahom. Ngaunta. Dili siya ang mauna kanamo. Kay huwag yu'y makatupong sa sakit nga pagabation, ate. Kumawad-an ang mga anak. Kaya ang mga anak manunta dapat ang muhatod sa ginikanan sa lubnganan. O dili ang ginikanan ang muhatod sa mga anak. Ngadto sa ilang pahulayanan, ate R.

Mao kini ako kasinatian sa kinabuhi. Daghang salamat sa mapaghatag og pagtagan niya ko sa watampo. Sincerely yours, Carmen.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
2: Ako si Margie Tihano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kaing ani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Anang dili magud ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas isa kumpian murag puno. Then pag tinom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am, 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala nay problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
5: Maayong adlaw ang mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyod kang misis. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

daw salamat kani mo Carmen sa imo papadangat imo swa tampo ni aton tulumanuan sa sensor di Ate Arlene. Tinuod ka na maayo ang inyohang panag-uban sa imong kapikas apan usahay diri sa mga anak ang mga pagsulay. Og tinuod gyud na nga way ginikanan na di mabati sa kasakit sa anak. Okay, diri una kita sa atong mga text messages sa atong 0917 159 5812.

RTR, dili gid lalibang nagian sa letter sender. Sobra ang kasakit nga bation sa kainahan. Kumawadan og anak ate from Kim of Chaton Negros Oriental. Ati Ari, enjoy na lang niya iyang kinabuhi uban sa iyang mga apo. Dili na lang niya hunahunaon ang mga anak kami paunaw na sa laing kalibutan ate. Kaya ang tanan lumalabay manggiyod, Cyril of Dawis, Bohol. Ati R, ako lang ikasulti sa letter sender. Dili na tumasabdan usahay ang mga pamaagi sa Ginoo. Apan padayon lang kita sa papakabuhi. Ngayon ana manggiyod ang tao ati maningkamot ug labangon ang mga pagsulay. Bernie of Bahi, Albor, Bohol.

ATR para sa Lord Sender. Kanunay lang itang magmaligoon sa tanang higayon. Kaya ang mga pagsulay na agid na ati akip na sa itong pagpakabuhi ng kalibutan na from Andy of Badian, Cebu. Para sa Lord Sender ate, ingon na magiging ang kinabuhi. Gusto mo na ito, makauban na ito mga mahal hangtod sa hangtod apan. Gusto ko tayo sa dili, nagi mo biya. Nagkataon lang nga sila ang nauna ate, Narsing of Panglao, Bohol. Daghan ba itong mga text messages apan kulang naman ang atong oras? Wait na ito, i-greet ang atong mga entry. Alas atong nas, million ba nasakit sa kaang suwerteng mananaog. Hi to Ruby Angela G. Kael of Barangay Apa, Cebu City. Juditha Ampere of Pinayunan, Bato, Mabinay, Negros. Juanito Pagubo of Santo Niño Compound, Panganiban Street, Cebu City. Elsa Suco of Tayod, Consolacion, Cebu. Marietta Ortega of Candayong, Kalindagan, Dumaguete City. Rowena M. Motos of Pahina, Hagna, Bohol. Delilah Cebu, Kinquito, of Poblacion Tayasan, Negros. Rogelio Kapangpangan of La Libertad, Negros Oriental. Chofilo Hipitulan of Atuburan, Cebu. Elvisa Calderon of Hipodromo, Cebu City. Maricar Lumain of Hinobaan, Negros. Jovim Gabonia Ulugan of Aluganzan, Cebu. Marilu Chongko Luwayan of Porokdosan, Juan Sierra, Bulyonis, Bohol. Flor Delisa Manahan of Dahili, Mabinay, Negros. Beatrice Samson of Barangay Taytayan, Bugo City, Cebu. Jenny Biv Estrada of Katipunan Street, Aguilaran City, Bohol. Adila Barcenas of Inabanga, Bohol. Rowena Respicio of Malungkay, Daco, Dawin, Negros Oriental. Sunshine Gablines Amas of Mambug, Planas, Gilgan City, Negros. Isabella Peralta of San Nicolas City, Lucimba, Cebu. Kathleen Santiago of Panglayaan, Himalalod, Negros. Vicky Samporna of Mayabon, Sambuanguita, Negros Oriental. Felix Berta El Lopez of Hagdan, Oslo, Cebu. Jolie Hunasa of Malbog, Hagna, Bohol. Rosico Bakalan of Porok Tambis, Kasuntingan, Mandawi City, Cebu. Divina Badion of Alugensan, Cebu. Edna Caracol of Pasihagon, Sikihor, Sikihor. Well, tagan ba ito mga entry? Pakicheck na lang sa itong sensor li Ate Arlene Facebook page. And this time, atan to you ko ng atong tambiulo. Kinsa ka ha? Ang swerte mananaw sa itong 25,000 pesos. Ayan! Congratulations! Usa ka Nans Capsule user. Congratulations on a product number NCAP or NCAP 26-10103NY, taga Barangay 4, Kabangkalan City, Negros Oriental. Congratulations, Julina Oriendo Magallanes. Ikaw ang atong winner, 25,000 pesos.

0: Dagang salamat kanimo Carmen sa imo papadangat imo suwatan pa ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Sakto ka, kalma na lang. Kalma ang kinabuhi. Relax lang, dili ta magpalabi sa pagunahon na sa mga butang nga di na nato mausab. Ang pagkawala sa imong tulo ka mga anak, dili na gid na mausab. Bisag unsa pa imong buhaton, nahitabo na ang tanan. Move on. Og nga padayon. Tungod kay doon ay mga butang nga dili na to kontrolado o ka na ang kinabuhi. Sakit man, apan huwag na kita'y mahimo kabahin ni Ana. Ang ato na lang sa wakaroon unsaon nga mapakabuhi ka ng kalibutana. Nga malipayon, uban sa imo kapikas, uban sa imo hang mga mahal nga apo. Imo na lang i-treasure ang unsa man nga naaka nato ang naaka nimo. Tungod kay walay perpekto ning kalibutana. Ug dili ta na natong gusto mahitabo ning kalibutana. Mahinungdan kung unsa ang naa, may atong pasalamatan. Tinuod ka na dili lalim ang mawad ang nagmahal sa kinabuhi. Apan ka na mga butanga, di na ginato na makontrol. Mahinungdan nga, musugotag sa dili. Doon ay mga panghitabo nga di na to kontrolado. Upugos na tong dawaton ang tanan. Again, usbon ko. Mas nindot nga mapakabuhi ka nga less sa kaguol. Malipayan uban sa imong mga apo. Ug padayon sa pagpakigbisog. Tungod kay wala lang ang makatabang kundi ikaw mismo sa imong kaugalingon. So much, Carmen, sa imong pag-share, sa imong kasinatian, din sa itong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Nagihapon kung kamo doon ay kasinatian sa kinabuhi ka sakit man o kalipay, ipadangat sa itong tulumanon pamasin ang suwat tampo at ang sunod ng paghatagag pagtagal. Bonus 10 by Karong Todd, alam sa itong Health Education Program. With Doc John Paul de Asis. Mas mas kumantay kong oras ang to na lamang umapohon sa mga taknag sa may stasyon. Sa yapo gini si Ate Arlene. Ayon, magandang salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kini si Doc John Paul de Asis. Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
3: Ang akong gibate, sige pangatol sa kung mata niya magtula-tula o sahay. Pero sa sige na gagamit yan yung Nance Eye Drop, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay, nawala na sa dangiyang tula-tula sa kung mata. Trofo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
4: Dili sa yun magtrabaho isip usak ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. tungod sa Megaman.
5: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingog City, Barangay 24, Purukono. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung unsabag ako gibatik. Doon niya, na nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuwanto ka dito sa butika, kay naatan na doon. Sumay akong ganun, pagpalit o Megaman, kay aron, kadang imong trabaho, Rajib nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, tilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa ay mong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhan. Akong gibati dayo niya, lagsik man ito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabas ko kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: syempre, alang sa Health Education Program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Tiarlene, and welcome again sa atoang Non-Health Educations Program.
0: O again, ha, atong balikon, ang atong medical mission para dinhi sa Mindanao, magsugod na sa May 30 pohon. May 30 sa Zamboanga City sa Philippine Red Cross Function Hall. Sa may Pitit Barracks sa Barangay Zone 4 sa Zamboanga City.
1: Og sa May 31, diya kita sa Ipil, Cebu Guide.
0: June 1, diya sa Pagadian sa Covered Court Plaza, Luz Compound, Paharis Avenue Corner, V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City.
1: Og sa June 2, sa Mulavi, Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Mulavi, Zamboanga del Sur.
0: Pagka June 3, diya sa Dipolog sa Mini Gym, Barangay Torno, Front Barangay Hall, Torno de Polog City.
1: Og sa June 4, sa Kalamba, Barangay Hall of Barangays, Sulinog, Kalamba, Misamis Occidental.
0: Pagka June 5, dito sa Roqueta, sa Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barrientos Suite, Layawan, Roqueta City. So, kita-kits sa atong umaabot na medical mission, daghan mo og mga ma-avail. Of course, ang atong health analyzer machine, ang atong
1: free massage,
0: ang atong mga paraffle, of course, atong mga produkto.
1: Yes,
0: at daghan ng mga pahalipay sa atong mga suki.
1: Yes, at Arlene, and din mga kanans, no, sa tanan na nag-addto sa ato ang medical mission, mga kanans. Tanan ng mga products ninyo na mapalit, anaadayin mo automatic entry sa ato ang raffle draw.
0: Yes.
1: So, pwede na sa atong weekly o karong December, mga kanans.
0: Ah, yes.
1: So,
0: paspas kayong adlaw, paspas embulan, suspastilan.
1: Yes, at Arlene. So, kumbaga, mga kanans, no, dili na kamo maglisod bitaw na ibutang pa inyo mga sinatian diha.
0: Yes, kaya sila na mismo ang mo kuha sa inyong mga name, address o sa inyong mga code number. Okay, Doc. Ako yung ipangutanin ni mo ba kay matod pa niabot og 1,004 ang ilang creatinine, Doc. Kung saan nakadelikado? Nga na collapse na manggit siya.
1: Okay, mga kanans, no? Yes.
0: Wala ba'y simptomas nga mabantayan ni mo ngayon? Ano na imong kreya?
1: Pero before ano, mga kanans, naana na siya mga simply pa na mga symptoms. Halimbawa, kining unexplainable bitaw na kaluya sa imuhang panglawas.
0: Ah.
1: Pero sa iya daw, sa iya, no, nakaso nakalit na manggod siya. So, possible, naasa ginatawag nato na mga acute kidney failure, mga kanans. If you see acute, mga kanans, kalit ra na siya, mga kanans. Kalit ra na siya na mutaas ang imuhang mga hugaw sa dugo. So, particular na ang ato ang creatinine, blood urine nitrogen. So, kinahanglan yun na sa diretso na matagaan og medical treatment, mga kanans. Kay para dili na maglala, dili na magdako yung damage sa sulod sa ato ang panglawas. Kay kung dili bitaw, mga kanans, no, pwede niya i-damage pa yung mga vital organ sulod sa ato ang lawas. So, kung kanas yung mga kanans, matagaan sa diretso ng mga immediate treatment. So, napa mga possibility ang mga kanans na maka-recover man na siya diretso po mga kanans.
0: Dok, di ba kasagaran is 0.7 to 1.3? Usay po't pasabot ang 1,004, Dok?
1: Muna siya mga kanans, pabihan na yun siya na dapat ang pasyente na siya is...
0: Kanang 1.3 mg, usam na siya, aham na mabilong, aham na siya nabutang kay... Kumingungo ka, labi na ang tao nga, dunay diabetes, high blood, dunay sakit sa kidney, hubag sa tiil, or sakit sa likod. Kini mo ko siya, muna ang mga kasagaran, gid nga mga cause nga marag taas kag kriya. Pero, parehas ay ha, Dok, 1,004, unsa man oi? Murag ka, di na ko mag-guess.
1: Mauna siya, Ati Arlene, basta acute siya. Kalitrag yun na siya tanan na mutaas. Then sa mga value bitaw, kung unsa na unit, depende na siya kung unsa na technique ang ilahang gigamit during sa procedure. So, tagaanda mo isa ka-example noon, di ba makabantay mo sa blood sugar. Na iba na blood sugar ang normal, kadalasan is 80 to 100. Na po iuban po na sugar, sa ilang value is mas higher siya yung value. So, mas mo prefer na lang kita kung unsa ang ilahang gigamit and then kung unsa ba yung normal range dadto, din dadto kita na mubasi siya. So, depende sa iyang methods, depende po sa ilang technique, kung unsa ang ilahang gigamit. Then, naana sa mga preference, kung unsa ba yung normal range niya, mga kanans.
0: Okay. So,
1: eh, sa ato ang mangod karon ng mga at early, no, ang kadalasan mangod nato na ibawaan, yung sa kriya mangod, ang normal is less than 1 lang siya, mga kanans. Ang kumbaga, ano na siya, 1.2 yata siya. Dayon, less than 0.8. 7 siya mga kanans. So dato ang ato ang common nato na nahibawaan mga kanans. Pero mm-hmm. kani man gumakita gina to na uy siya do kataas siya ka shocking kaayo yung number.
0: Kay dili siya normal nga kataas sa Korea mm-hmm. no. Ko ang result is 1004 mura di gina siya usual nga unit no mura mm-hmm. Sobra gid mura kag magduha-duha ba kung tinuod ba ning result kay over gid siya kataas.
1: So tinuod na siya mga kanans mm-hmm. no mura siya depende na lang sa ilahang gigamit mga kanans no. Mo nang pasyente kina advice na siya diretso once na makita is subject for dialysis gid na siya diretso mga kanans. Mm-hmm. Ang purpose mangod mga kanans no sa dialysis is para i-perform yung trabaho sa kidney mm-hmm. na na-failure niya na wala niya nagampanan ang pagpagawa sa mga hugaw o mga toxin sa sulod sa ato ang panglawas. Kay kung dili mangod maipagawas yung excess na uric acid, yung creatinine, mm-hmm. yung blood urine nitrogen mm-hmm. na yung mga possibility yung hugaw sa atong dugo muabot sa ato ang utok mga kanans. Muna mm-hmm. sometimes yung pasyente nagkakaroon siya ng parang nagkakaroon ng delusion, mm-hmm. hallucination siya kay tungod sobra nakataas sa hugaw sa sulod sa iyahang panglawas. Mm-hmm. And then apoy mga possibility pati iyang mental status mga kanans is apektado siya mga kanans ang iyang reasoning. Pero kana siya tanan maulian na siya when the time na i-dialysis, ipagawas, impyuhan ang iyahang dugo din mga kanans.
0: Pero pag once mangod ba dialysis ang sa katao, Doc, continuous na.
1: Sa iyang kaso mangod ati Arlene, no, kay acute mangod siya. So meaning to say is kalit ni nagluya.
0: Okay.
1: Kalit na niundang ang trabaho sa iyahang kidney.
0: Okay.
1: So kung maagapan na siya, na may possibility na pwede na siya na dili na siya i-dialysis. Kaya ano man siya, kalit-kalit raman.
0: I see. So possible, dili required nga mag-maintain na siya dialysis.
1: Muna siya, depende pa sa iyahang mga resulta, sa iyang progress.
0: Bisan o 1004 ang nakita sa iyaha sa results.
1: Kaya ka na si Ate Arlene, pag dialysis, ana, tanggalon magtutanan. Mm-hmm. So pag matanggal na ito, mabalik na ito sa into normal.
0: Ah.
1: Ang iyahang, ano, ang iyahang
0: pero kriya. Nga naman ang ubandok, nga mag-require mas like every week ba na?
1: Okay, tungod, mauna siya na atay mga monitoring. Kaya ang uban mango, dili nila kaya na i-maintain ang mga nindot ng mga lifestyle, din dili nila kaya i-maintain ang ilahang emotion.
0: Mm.
1: So, ang which is yung creatinine, crea level sa ato ang lawas, is mudepende na siya kung paano nato i-handle ang ato ang emotion. Paano nato i-handle ang ato ang mga pagkaon, ang ato ang mga lifestyle.
0: Okay.
1: So, kung dili ka kamaumuhandle ang mga kanans, so muna ba, na magsigigapon ka, mag-produce o hugaw sa imuhang dugo. Pero kana siya, pwede man nato na siya na ma-minimize.
0: Dok, kung panalitan ang patient, pareha sa iha karon, unsa na may pwede na lang niyang kaunon. Kung panalitan, inana, kataas ang iyang kriya niya, ibutan ta, mabalik sa normal, kay malimpiyuhan. Unsa na lang iyang pwede himuon? Unsa may kao na lang eh, buhaton.
1: Unsa okay, mga kanans, no, usually tagaan naman po dahil na siya sa iyang diet kung unsa ang dapat niya mga kaunon. Sa iya mga kanans, when the time na totally siya na makarecover mga kanans, no, ginapaminimize yun yung mga pagkaon or mga ilim nun na makapaluya sa ato ang kidney. So halimbawa, too much protein. So too much lang. So pwede man siya makakaon, ginagmay according lang sa required sa iyang lawas. Pero yung sobra-sobra is dili na maayo. Kaya niluya man ang iyang kidney. So iyang kidney is nag-minus man ang iyang capacity.
0: Okay.
1: Another one is yung tatawag na ito na daghan mga preservatives. So kadalasan sa mga preservatives mga kanans, yung mga canned goods yun. So bantayanan na sa mga kanans, no? Yung mga frozen foods medyo bantayanan po na sa mga kanans. Yung mga junk foods bantayanan na siya. Then yung mga energy drink, so medyo bantayanan siya. Yung mga ilim, no, na medyo isog yung color beyond siya sa natural niya mga kanans.
0: Okay.
1: Halimbawa, yung mga alcohol. So, ideally, minus-minusan gina siya mga kanans.
0: Okay.
1: And then, kini sa iya ha, ano lang yun dayon siya, always monitor kay acute mangod siya, no? So, pasabot sa acute ato, kalit-kalit. So, naay mga tendency po na siya, basin mo kalit na food. So, muna sa yung lifestyle modification, kinahanglan, i-improve na yun ang iyang lifestyle. Sa iyang mga pagkaon, medyo dandahan lang muna para iyang lawas yun is totally siya na makarecover.
0: Makarecover. Ayan. Mugi na yung pinaka-importante ka na bang dapat wala lang yung sakit kung pwede pala nga i-prevent na daan, bitaw, ang imong kaugalingon nga buhaton ang mga like dili man gid malikayan ang balatian kay mo lagi waway mo ingon nga di ko magsakit no yep. Di man mo ingon di ko mubati og kanang balatian pero ang point is as much as possible kung kaya ra gid nga maproteksyonan kung kaya ra gid nga mapugngan ako everyday gyud ko ga vitamin everyday gyud ko ga inom sa to ang product do kay ngano mas may mo nakahibaw ka nga giampingan nimo mo kaugalingon kay sawa na lang gyud. Diba?
1: Yes, Ate Arlene.
0: Yes. So, again, para sa maayong nga panglawas, ang pingin yung kaugalingon, pila raman ang budgetan ni mag 35 pesos a day ang imong adlaw, ang imong panglawas, isa ka nasa sa kayo every day. 35 pesos a day, pila raman isa ka buwan ana. Kaysa simba ko lang ma-hospital ka, di ba?
1: Yes,
0: so,
1: Ate
0: para
1: Arlene.
0: Sa kuha, protection is better than cure.
1: Yes, Ate Arlene. So, mo po ni mga kanans, no? Kita mismo nakaibalo kita kuunsa ang ato ang lifestyle.
0: Mm-hmm.
1: Kita mismo nakaibalo kita kuunsa ang ato ang gipangkaon, mm-hmm. gipanginom.
0: Mm-hmm.
1: O kaibalo naman kita na kung kinisya sobra, mm-hmm. naagid na siya'y dili maayo na resulta.
0: Mm-hmm.
1: Kung kanisiya is kulang pod sa mm-hmm. imuhang panglawas,
0: mm-hmm.
1: naabigya po na siya'y mga negative na mga resulta.
0: Mm-hmm.
1: So, kumbaga sa ato ating mga kanans, make it balance lang.
0: No, i-balance lang yun ang tanan yes, para sir. Nga happy ang life.
1: Yeah. Muna ingon ba na kung nabanatan na ni mo kaon o halos karni-karni, tagay po panahon ng imong lawas na mukaon po siya sa mga fresh
0: ako, honestly,
1: na mga fruits or vegetables.
0: Para sa tumakaisunan, ako honestly, akong lifestyle, daghan dyan nangutana o say, dapat, wala man dyan taga-diet. Ako, personally, ako ga-diet, pero more on fish.
1: Yep.
0: More on fish. Bisan sa balay, matingala sila nga nung di ko na kung ariat o pagkaon, kaya di ko gusto magsig... occasionally, yes, of course, magkaon man taong karni, no? Pero, diligid siya, murabag, permanente na lang yun. Second, kanabang, namatay mga nightlife, pero occasionally, mo inom. Diligon ka nang, di man ta pwede nga, mayroon na lang ka nga ka nang, wala na gitay, kuan, happiness, kay, kanang atong health, no? Nagihapon ta, pero, occasionally, meaning, kung na ay birthday or doon ay mga okasyon. Mm-hmm. Kada lang. Pero kung wala, eh, magkulang good, mag-normal lang sa tanga life kay kinahanglan gihapon ang disiplina.
1: Yep.
0: Wa man tayo mga pag-diet, pero piliya ang pagkaon niya mong kaunon.
1: Yes, attorney. Mm-hmm. Mga kanans ba na kung kita na gusto kita og maayong panglawas, mm-hmm. di lang ato ang lawas ang ato o tuang atimanon.
0: Mm-hmm.
1: Pati ang ato ang memory, ang ato ang mind, pati ang ato ang emotion, pati ang ato ang spiritual, mga kanans. Muna, pinaka-importante yung mga kanans, no?
0: Balance yung ang tanan.
1: Holistic approach, mga kanans. Sometimes, manggod, is nalimta na nato. More on focus na lang kita kung saan ato ang gipangkaon, gipangkaon ba?
0: Yes.
1: And then, nalimta na nato ang usa ka aspeto di ay, na kinahanglan ang ato ang mental health, is isa di ay siya na makatrigger sa daghan ng mga sakit or makapukaw. Lalo na, kung dili kayo bitaw ka na gina-enjoy ni mo yung life. Do ginapaminaw, bitaw ni mo daw bugat tanan. And then, kumakabantay ka bitaw na kung sa manin, sige raman yung pamuypoy ang akong lawas. Uy, dali na akong luyahan. Ani, sige lang banod. Try ninyo og inom sa non-serva capsule. Two capsule matagbuntag mga kanans. Makita ninyo yung pangluya, pamuypoy, hawoy, banhod sa imo mabatsyagan sa imuang kalawasan. Makita nimo lahi na siya mga kanans. Mas mubalik o kalagsik ang imuang panglawas mga kanans.
0: Ayan. Pwede mo naman tayo kung oras sa itong Health Education Program ni Adnang Lunes. Hangto na lamang magpuhon sa mga taknag sa mga istasyon, Dok Chan.
2: Yes, sa Tarlin o mga kanans, daghan kayong salamat sa inyohang pagpaminaw. O ginaot mi, nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Inyong nabati ang programa na binayran. Ang tanan ninyong nadungog na mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
5: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon naming gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am, sir, o ma'am, sir. Learn more at trust.ph.
6: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
7: This time check is brought to you by United Home Frisulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
8: Ako eh, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
10: Rexido Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
14: Happy Fiesta!
15: Kinahanglan, extra ang handa.
14: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
15: Naana mga bisita? Kadyot
16: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
15: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba'y extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
13: Unilab quality yan.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
19: This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
20: Protection?
21: Yaku!
20: With 8 billion live LCS?
21: Yaku!
20: That may reach the intestines alive!
21: Yaku!
20: Helps improve digestion and boost immunity!
21: Yaku!
20: With proper diet and exercise?
21: Yaku!
20: Kaya panalo ka dyan!

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya, at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Oriental. Ato ang makigsunan usab ha nga naa sa kananaang Negros Occidental mga sukindig paminaw to makauturan da nga mga Iligaynon. Ato nga mga kauturan da nga mga Ilonggo. Di kumusta ka mo sini nga gabi? Amay na lang taon ka sa mga Nestor no natay ginagmay nga kananang Hilonggo na mau ana mabaw. Ato makaigsunan usab diri sa Bohol ha mga Bulanon. Ha mga Bulanon nga naa karon diri sa sa Bohol ha mga Bulanon ato makaigsunan sa Leyte asa summer gubang party sa Mindanao. Ato ang makaigsunan usab nga naa karon sa Luzon area nga mga Bisaya. Kumusta kamong tanan ato ang makaigsunan nga mga Bisaya karon? Nga naminaw nato diha karon ingon usab dito sa gawasan nasod. Straight to the point. Ato ang makaigsunan ato ang mga pinanggan tigpaminaw sad nga naminaw nato karon ha mayong pagpaminaw ato mga overseas Filipino workers. Nga naminaw sa ato ang programa kami kanunay nga naminaw nagatang nagsunod mga sukindig paminaw diri sa ato ang pagkulo kabildo usab karon ha mayong pagpaminaw ninyo dihan tanan. Gabi isa di mo di akon si Hal Arnel Bakil Tagaw. Salamat kini mo di akon sa Onya arita sa tuang nga mga isgutanan sad karong gabi una mga sukindig paminaw. Atong hatagag pagtagad sab ganito mga isgutanan karon kay hangtod karong mga orasa nagkagubot ang Senado. Humanda matod pa mga sukindig paminaw anang nangabot ang makawani sa NBI o ang mga taga Office of the Senate Sergeant at Arms. Gagipugnan sa Office of the Sergeant at Arms mga sukindig paminaw ang mga ahinte sa NBI nga makagawa sa Senado tungod kay gipasite in contempt sila sa Senado nga matod pa nagplano nga dakpon si Senador Bato de la Rosa. Straight to the point. Pagkadaghan na dito kasamang Nestor, nag-abot-abot na ang mga supporters sa mga Duterte karon. Dito mga sukindig paminaw sa gawa sa opisina sa Senado, kanin sa building sa Senado, o dito sa SOD sa kasamang Nestor kay ganihan nagkagubot mga sukindig paminaw dito sa kanang naang hawanan sa Senado. Grabihan, nakaingon ta nga sa mani ka nga sobra pa man sa dunay pista nga dunay gamaoy kasamang Nestor ha. Itagbantay ka ng pista nga dunay magmaoy dito. Dunay pista nga ka ng lamukon bito magmaoy. Parehang Luis nga palamaoy kayo. karon daghan kayong mga pulis. Daghan nga mga SWAT ang pan-deploy. Karon mga sukindig paminaw dito sa Senado. Onya si Sky, doon na po'y NBI, nakasuo dito sa building sa Senado ang NBI, kay buot dakpon si Senador Bato de la Rosa. Yung Senador Bato de la Rosa, protektahan siya sa mga sergeant at arms dito. Ang NBI, mugawas, gusto untang mugawas, wa na po'y pag-ausa nila. Ato ni hatagag pagtagad sa mga sukindig paminaw ha kay kanang naang aligre kayo mga sukindig paminaw kay sukad pila kabulan man. Pila kabulan nga matod pa nagtago-tago si Senador Bato de la Rosa o niya kaganiha lang. Kaganiha mga sukindig paminaw ni patimaw na yun siya. Sa unang higayon sukad sa iyahang pagtago-tago soj pila kabulan nagpatimaw si Senador Bato de la Rosa dito sa kanang naang sa Senado dito silang sisyon kaganiha kasamang Nestor. Apan dili masayon, dili sayon nang iyang giagian sa wa pa siya maka sulo dito Senado tungod kay gipanglaga siya sa gagilaga siya sa NBI ug matod pa ni Trillanes. Naginokdanay sila mga sukindig paminaw paingon dito sa hagdan. Naginokdanay sila kasamang Nestor in town. Naginokdanay sila sa pagsod pagdanaw nga oy to may upaw ha. Senador Bato de la Rosa tuwa man dito pag adto nila dito si Senador Bato niya kay police guni PNP chief. Wa gyud sa nagpadakop oy, wa sa nagpadakop hantod nga na usukamod siya sa hagdan kay sakaman wa naman mo Wa na mo sakay ang elevator kay delikado man sa katangan dito sa baba. Baka inig-ablis elevator, tuploko ni mo dito kasamang nisor, pag-abli ni mo, pag, ha, pagbangangas elevator, ang imuhang at naga-NBI ni mo sugat ni mo. Wasa ni agi dito sa eskelator mga sugindig paminaw. Awasa mo agi dito sa eskelator kasamang nisor dito sa sakanang hagdan bang hagdanan nga taas kay hagdanan dito nagginukdanay yun sila. Nagginukdanay sila hantod no sukamo taon senador bato. Gani taon kay wa maigo ang hubon sa kuwa. Mato pa nga nakapangus-pangus in town si senador Bato de la Rosa og nasamad ang iyahang kamot kasamang nisdor. Katulog ito pagkausok pagka kuan niya pagka umod tingali to niya nasamad iyahang kanang naang kamot taon na. O nya nganong nito nga senador Bato de la Rosa tungod kay apil sa nga nibutar mga sukindig paminaw sa 13 ka makongresman nga nibutar pabor kang bag-o karon nga Senate President nga si Alan Peter Cayetano.
1: Straight to the point.
0: Si Alan Peter Cayetano mga sukindig paminaw mauna karon maoy Senate President o gipaphana si Senate President Tito Y. Claro Soto.
2: Wa gabae.
0: Awa gyud nagdaho mga sukindig paminaw si Tito Soto nga karong adlawan na lang sa kutob. Pagka Senate President mga sukindig paminaw, muna nga ang akuang giatngan gyud ganiha nga muingon si Tito Soto nga wala man ka kaingon ganina Tito Soto, ako na lang muingon nimo. Bye-bye the barkad. Kita na lang mo ingon niya kasamang Nestor. Kita na lang mo ingon niya. Bye-bye. The barkad. Agipulihan mga sugindig paminaw si Tito Soto ni Senador Alan Peter Cayetano human nakakuha og 13 ka mga buto sa mga senador. Ha? So usara gigilaba, usara'y ligas. Ha? Usara'y ligas. Kay ang noon, ang duha, ni abstain man ang duha, ni abstain ang duha, ang siya maoy ni butar pabor dito ni kanang naang senador Tito Soto. Ha? Kaning mga, may gani, kay ang minority black, kaning mga grupo ng mga senador ni, sa mga Duterte ba, naila, pero, ka mga, ha? Kaning minority, kaning mga senador nga, siya man to kabuok. Hawa pa, magani, to'y klaro, mga sukindig, babinaw, og, asa gyud si Senador Loren Ligarda. Ang ilang nakapatrisi si Senador Loren Ligarda. Ha? Nya kay Senador Loren Ligarda apil biya sa dito sa kanang naang sa kanibang pundok nilang Tito Soto. Ha? Senador Loren Ligarda apil sa pundok ni Soto. Apan nganong nibali man karon si Loren Ligarda? Dili ba kasamang ni Sir tungod sa iyang anak? Ha? Tungod ba sa iyang anak nga si kaneng Leandro Laviste? Posible nga tungod siyang anak. Ha? Tungod sa iyang anak, mga sukindig paminaw, kay nagpailamas Leandro Laviste karon nga kananaa nga suporta na sa mga Duterte karon si Leandro Laviste. Ha? Usara guligas, si Loren Ligarda og gi, kwan pa to dito? Kana palitag ngit-ngit pa to ilang butasyon, gi tiunan to kutsilyo, matay, ato kito speaker. Ah, grabe mo na yung close fight yun kasamang Nestor. Ha? Nga naman, wala man dibutar ang duha, abstain. Sila si Senador G.V. Ercito o si Senador Mig Zubiri. Ni abstain sila. Natural, number one nga ni dapig ni Soto, si Ping Lacson. Ha? Ping Lacson, ikaduha si Risa Hontiveros. Nga naman, ha? Natural si Lacson, butar yun sa Soto kay og mawala si Soto, mawagtang manggit siya sa Blue Ribbon Committee. Ha? So muna, ganiha, ha? Ganiha, gisabuta na to nila. Kwa naman eh, murag ikatulo na ning hugna-hugna o luhungihong mga ilisan, mga sukindig paminaw si Soto. Ha? Nga naman, wa man ginahimo si Soto, si Lacson. Ha? Wa pa'y nahimo silang duha. Si Soto, wa ginahimo in town. Nanigulang lang pagkasinador, mga sukindig paminaw, ambot lang. Akabahin sa korupsyon sa flood control? Ha? Sukad mga sugindig paminaw na Senate President si Soto? Ha? Doon na bagoy kanang na makongresman nga na imbestigaran karon nga naapas Pilipinas sa makongresman gawa sa Aldicola? Ha? Sumone nga kanang na ang ambot aton tan-aw ng impeachment ani karon. Ha? Kay ni na, nagbagulbol si Laila de Lima in town. Pakaguulag yung Laila de Lima. Ang matod pa nga kanang naa nganong na timing kuno, nganong nag-timing kuno mga sukindig paminaw nga giilisan ang liderato sa Senado o niya matod pa niya, sige na lang itugya na lang nato sa taong bayan. At anihatagag pagtaga doon, mga sukindig paminaw ha, kay Senador Bato de la Rosa. Ha, Senador Bato de la Rosa, mga sukindig paminaw, nanawagan og suporta sa publiko. Labi na kadto nga mga dumadapig ni kani Presidente Duterte nga suportahan siya. Ani ining maong kaguliang karong kay Senador Bato de la Rosa. Ha? Si Senador Bato, og wala pa mo to nga, dili gyud mailisan si Tito Soto. Ha? Og wala sa nitunga, may gani kinitunga sa karon. Unya muna nga pagtunga niya kay balo naman nga duna nay butuhay ana wala siya pasudla para dili makabuto unya kay Senador Bato nangita man jug paagi nga makasulod yo Senado kay Senador Bato og kanang babay-babay lang ha babay lang mga sukindig paminaw dili makig dili mo sukol og wrestling anay so nga nagwrestling ko sila sa NBA kasi mang Nestor. So naga na nag-wrestling sila sa NBI, usa sa nagkasulo dito soon. Ganuman, dili siya pasudlon. Ganuman, kaya kung pasudlon siya, makabutar siya mga sukindig paminaw ni Senador Alan Peter Cayetano, ha? Muna nga, wamang yun, muna nga kanandautan, di kidong mulampos, no? Kay ilang gi-alihan sa Bato de la Rosa nga, dili pasudlon kay Hadlock Pulian Soto, nakasulod mang yun. Ano man, ha? Ang kaning mga dumadapig ni kani Presidente Duterte karong wag magmaya sila kasamang Nestor, ha? So nalipay ang mga dumadapig ni kani Presidente Duterte kay tungod sa impeachment ni Vice President Sara Duterte nga medyo dunanay mga dunanay kana bitawng tan-aw na to murag kuan ba? Andagan ani mga sukindig paminaw maapektuhan gyud. Maapektuhan ang dagan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ani ngano man? Ang Senado karon daghan ng mga senador nga tuan ni dapig sa mga Duterte. Sobra nak usa kasamang Nestor. Ha? Unya karon dunay ni gawas nga balita nga kanis Tito Soto gusto gid-ay pud niya nga ipaaresto si Bato de la Rosa mutong gipasulod ang NBI dito. Hasta ang Sergeant at Arms ni apil mga sukindig paminaw matod pa. Og tabang sa NBI nga pasudlon kay padakop si Bato. Kinsay nagsugo si Tito Soto. Awara ni Soto. At ni hatagag pagtaga doon, mga sukindig paminaw ha, o niya, di ay dulan, dulan 30 ka mga congressman, di ay dulan 30 ka mga congressman, mga sukindig paminaw, ang wala mo butar sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Straight to the point.
0: Upat matod pa ka mga congressman nga gikan sa Sugbo, ha? Upat ka mga congressman ang gikan sa Sugbo nga wala mo butar sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
1: Straight to the point.
0: Ang uban nga mga congressman paldo este paldo ni butar, ha? Ang mga congressman din sa Sugbo, ha? Ni adire kasamang Nestor ang mga listahan sa mga congressman sa Sugbo. Upat na mga congressman lang yun. Sa 11 ka mga congressman, upat ang mga congressman nga wala ni butar, ha? Unya ang duha ka mga congressman nga wala ni butar atong unang impeachment, maugyapon ilang stand karon. Ha, maugyapon ilahang take mga sukindig paminaw sa impeachment, wag yapon ibutar. Ha? Si QT Dilmar sa North District Cebu City, wa nibutar. Or kanang dili siya gusto sa impeachment, o ang asawa ni Pablo John Garcia.
1: Straight to the point.
0: Ang si Congresswoman Karen Flores Garcia, ha, matod pa mga sukindig paminaw nga, dili po sa ganahan sa impeachment. Pareho sila sa iyang bana o stand kasamang nistor. Unya, dunay duha ka mga congressman ang nadugang. Nga wala ni butar ang uban ng mga congressman na alams na. Ato ni hatagag pagtagad karon mga sukindig paminaw kay di ana unya si Senador Bato de la Rosa porting isugag yun ha. Sunan ka nga gisuntok ni ang kuan ganiha. Ha, gisuntok niya mga sukindig paminaw ang kanang naang lamisa god. Ha? Gisuntok niyang lamisa ni kanang nang Irwin Tulfo, Irwin Tulfo in town pa, kupoy-kupoy, murag piso nga nahumot. Ato ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw ha, kay di ana, ani balina ang hangin mga sukindig paminaw. Ato ni hatagag pagtagad karon diri sa to ang pagkulo kabildo ha, kay pagkanindot, pagkaaligri na karon sa panghitab. Ah, pero ang importante lang, walay kanang naang walay hinigiban, ha? Bahalag magsinumbagay mo, diha. Nagkagubot na mo, diha. Bahalag magsinumbagay mo. Bahalag magsinuntukay mo. Walay hinigiban. Why armas, ha? Why armas, mga sukindig paminaw dadon. Kay kunaga ni armas, da. Ha? Kanang naang akuan po. Pero ang mga professionals mani sila. Ang mga professional mani sila. So muna, nga kanang naang. Yan din, mga congressman, ha? Pila man ni ka mga congressman, ito ni basaon ha, kaya di ay 20 kape na mga congressman na mga wa nakabutar mga suki o kanan ang wala ni Odili sila uyon ani ini nga impeachment ni Vice President Sara Duterte. So unsa may mahitabo ani karon dito sa pag-abot na pag-transmit na sa article of impeachment gikan sa plenary sa House paingon dito mga suki hindi paminaw sa Senate. Nga nag-ilis maglidera ni kanang nang liderato. Pero kanang NBI nga nisulod diha sa nisulod sa Senado ayaw sa nagbuhiin ninyo NBI ang taga NBI ha. May gani Senador Bato de la Rosa sa iyan taas ba pila ka bulan siya nga absent, pila ka bulan nga wa sa mutunga Senado. Ha? Pila ka bulan naka-practice sag jaging-jaging, naka-practice sag dagan kasumang nisulod. So nang katong ginukdanay lagani ha o galang-alang kag ha? Atong ginukdanay nila ganiyang pila goto ka, pila ka story ito nga, pila ka ang-ang sa hagdan mga suki, di pa may iyang gigukod ganiya. Pero na umod-umod ginintawon po siya. At ani hatagag pagtagad doon mga sukindig pamayala. O niya, pirma mga congressman nga uban, upat ramaning wala. Upat ka mga congressman sa Sugbo ang wala ni kanang naang ni pirma. Ha? Upat ka mga congressman. O niya, muna nga mangutan na punta nila o pila po ilang napaldo. Nagway ka na kung tinuod nga doon ay napaldo. Ato ni hatagag pagtagad haon niya kana imbestigaro na karon si kuan may Senate President Alan Peter Cayetano kinahanglang paimbestigaran unsa ka tinuod ang report nga nigawas karon nga si Tito Soto mga sukindig paminaw ni sugot nga dakpon si Bato de la Rosa sud sa premises sa Senado. Pwede ba na ha Tito Sen? Ha, di man ka nang konsulta ana Tito Sen? Kaniha mga sukindig paminaw agipesturya dito Soto in town, luoy kayo o kanang naangkuan. Ha, luoy kayo ang naong ni Soto, ha? Luoy kita ang Soto, niya man, nahambugiro manggod sa ni Soto. Muna lagi dong Soto, ayaw himuan ang naang Senado ug itbulaga. Ha, kanang Senado ayaw himuan ang itbulaga. Oy. Ayaw og kanang naanga palabi og kanang naanga sunan ka ha? Sunan ka wa ka kamandar ni Ping Lacson nga asa naman tong investigasyon kabahin sa flood control binilyon trilyon ang nawala ang ato makigsuunan nagantos ang ato ang makigsunang makabos Ha? Nag-antos kay ang kwarta nga para sa katawhan, wa na dapat sa katawhan. Unya, mas gi-priority ang DPWH. Ha? Unya, wa'y mga project nga nakita, daghan ghost project, din isugbo, number 2 nga pinakadaghan nga ghost project. Doon na ba'y mga congressman gi-imbisigaran, din isugbo? Doon na ba'y mga contractor gi-imbisigaran karon ni mo, Tito Soto, Ping Lacson? Wa! Muna nga mga congressman karon kurog sila. Mga congressman sa Sugbo, nga kadtong mga adunay anomalia kuno, ni kurog mga sukindig paminaw muna ngang uba ni pirmang uba. Ha, pirma ko nung uban ha. Napasangin lang raba, ani pirma ta. Kay kundili ta mo pirma, makaluluoy kaayo ta. Kay watay budget ha. Adong Soto, magkatulog ba daw ay Soto ron mga sukindig paminaw nga agi pulihan masoto. Pasayawon tan lang ka og gatsat sa dong Soto. Ah, onya birahas trillianis dong Soto. Adong Marvin na Morales ko ani dong kanang naa nga tudloig chatsa Soto og Australianis masayaon tani sila chatsa. Anya kani bahin asad magkasama hatod ganato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Capsule magkasama maayo kay ini alang sa makaigsunan nga nagihambin nga sakit og balatian sa kalawasan. O ni mayo sabi atong Paragis Bila-Bila Herbal Capsule kay makapagana sa kaon makapanindot sa tulog. So kung nindot gani atong tulog mga sukindig paminaw, amaka siguro kita sakto putas dolog ha. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mga kasama. Puno sa mga bitamina, minerals ug nutrients nga mo'y kinahanglan sa tuang lawas. Ang ato ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mapalit magkasama sa Diding's Pharmacy, GV Butika, JY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, guban pa nga butikag farmasya duol sa inyong mga lugar. Asunan ka oy ha? Wa gyud nagkuan ka sumang ni Snortown. Si Trillianis ipakita nga duna matod pa siya ay warrant gikan sa ICC. Ingon sad ang DOJ mga sukindig paminaw nga dili ko no kumpirmado. Pero ningon sang ICC nga kumpirmado sa mani. Pero nga kung makistorya Senador Bato de la Rosa, di lang gyud mo kumpiyansa. Pero kanang na ang pagtunga mga sukindig pa Senador Bato de la Rosa, dako ben ang kanan ang pagsakripisyo sa kaugalingon. Ha, nga naman, kay balo na gud pananglitan, ibutang talaga nga na ay warrant siya. Nga nganong nitunga man gyud siya nga duna man say warrant ang iyang giapas nga mailisan mga sukindig paminaw Soto. Ha? Mailisan si Soto. Amo na karon nga naman og wala sa mutunga, kwan man kanang naa nga dili maka dili mapulihan si Soto. Una nga si Lacson, eh Lacson, si Lacson ha. Ah, si Lacson mga sukindig mo, dili po mapulihan. So karon dali kayo, pagpuli sa Senate President, dipuli dayon ang pro-team, pro-team 4. Ang gipulihan na dayo Soto mga sukindig mo na isi pro-team 4. Gipulihan siya ni Senador Loren Legarda. So si Loren Legarda, maupoy usa mga sukindig mo na kaanghil niya. Kinsa may laing ni Bali, ang duha ka mga Villar. Ang duha ka mga Villar, ha? Ni Bali mga sukindig paminaw, so muna nga guwapa ni Bali ni Duha Kavilyar, muna nga maayog yung lana ni Kasamang Nistor. Kanihatagag pagtagad sa doon mga sukindig paminaw. Ah, kumusta man, tanawa, karun toto da, tangin na nyo mga congressman, de ha? Tangin na nyo mga congressman, ibutar ba na aron o wala? Ha, katinyuhan nga mga congressman karon. Ito anong pangayuan o kanang barato, ha? Ito mang congressman nga ni pirma, ito pangayo ag barato. Akong, ah, balato ko. Kanya kining mahina sad makasama hatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Alang sa makaigsuna nga mahiligon kay moinom og kape kato mga coffee lovers. Ala kaning kapihan na itong imnon ha ang EXL Makabuhay Coffee Mix. Kay 17 in 1 kini makasama pasabot si Sete ka maprutas og tanon nagisagol sa tuang kape dunay sagol nga rose hip nga dunay anti-aging properties dunay pain relieving properties nga alibyuhan ang sakit sa arthritis. Ang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama dunay sa nisagol nga luya dunay dulaw or kaning turmeric dunay kamunggay dunay mangustin dunay tapol nga bisaya nga mais at dunay bayabas. Aduna sa ni siya ay stevia nga may gapalami sa tuang nga kape. Adunay barley, dunay arabica, dunay insulin plant, og adunay ginseng og uban pa. Ang ginseng magkasama nga nasa tuang kape, makapalagsik sa panglawas, makapaabtik pag yun. Muna kung abtik gani ang tuang panglawas, makalahutay ito matag-adlong panigaysikay. Usab makasama sa tuang EXL Makabuhay Coffee Mix. Anya si lalaki ako macho ako period matod pa ni Pang Pinky Pink kasama matod pa Dixie Sumabal ha. Anya si Junita Quinto Lagora na mauna ang nga sir follow up lang sa Vico unsa tay musiga diri cute salamat oy taga Vico palihog ta diri kuno sa cute asa manapit sa cute ma'am Junita Quinto Lagoras. Maayong gabi unya sa manin yung mga reaksyon diri. Maayong sa maning, maayo pa na ang congressman sa Bohol nangutana sa sila sa mga tao. Kumupirma ba siya? Pagkasamang Glinda Masong Lagos. Og sa drama pagkasama, kulba hinam na. Naghinapos na ang paghari ni BBM. Matod pa ni Joy Riyad. Ang atong gobyerno dong murama naman og walay nagkadimao. Matod pagkasamang Marvin Morales, ha? Unsa may naunsa naman ay kasama, may pamusayaw na lang si Soto kadto nga team song nila sa GMA. Soto, kantahan ko no kasamang Carl Omega. kasamang Joel Andales na minaw sa garon og si si Mal si kanang naang ako'y gagaw sang guwapa inday mali tanghiyan. Ana minaw sa day kuno kay kanang idol ra ba kuno kay ni Sping Lacson ya saon ta man. Okay, balik ta karon taon magkasama human lamang si importante kayo inyuhang mga reaksyon karon ato ano masawon og nyo mag greeting karon taon lang sa Novela sa. Alas 11:02 nas gabi.
1: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na! This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalamig nga black coffee. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
1: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with AminoSilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk. This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit. That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
3: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Tere Robles, 59 B sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney.
7: mag-kidney care.
8: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-252384 Series of 2026.
9: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, anak.
12: Rexido Forte.
13: Mas paspas, banat sa upat.
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kini mahina mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubo sa risgo na mataptan o cancer ang usa ka tawo. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Konsolasyon sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw gikan buntag hangtod gabi nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape nga Vita D plus coffee mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3 kada sachet sa Vita D plus coffee mix. Duna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga dunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D plus coffee mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D plus coffee mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus coffee mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG, General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
17: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Pangon na ta. Mag-shift na ko. Future.

0: ko.
1: Anak si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Kuyawang Dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw.
3: Pinakalami nga black coffee.
4: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
5: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw. 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
8: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
11: Akoy, nabugat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko ana.
13: Rexido Forte.
14: Mas paspas, banat sa upat.
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Happy Fiesta!
18: Kinahanglan, extra ang anda.
17: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
18: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
19: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
18: Wow! Mas maayo pa?
19: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
20: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
18: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
19: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
16: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang ilan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
21: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
16: Unilab Quality yan.
21: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
10: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
11: Akoy, nabugat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
13: Rexido Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 20 pack. 750 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, Ana.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
8: Ato ang takna alas 11:15 na sa kagabion. Balikta mga sukindig paminaw diretsong pagkulo kabildo karong gabion.
9: Straight to the point.
8: Onya sa di patam adto sa tuang mga isgotanan karon kay pagkadaghana na tong isgotanan kasamang listo. Alegre ra ba kayo ning ato ang mga isgotanan usab karon ha? Ato sang i-check si Radyo Man Josephus Gihano kay nagasanbay na speakers linya. Yes, Radyo Man Zikyo.
10: DYHP. Aha! RMN Report.
11: Yes, salamat sa pag-Radyo Man BG. Sa mga pag-anin na din si Dawas Kabahid at ang mga rasa sa naglaob na gagabihon. Nagpabilin nga malinaon na ang dakpayan sa Sugbo. Pero mga rasa sa gagabihon na sa buhay dito sa lungsod sa Paramba din sa ang papahay sa tabog encounter kaganag hapon paris kapulisan o sa upat na mga suspect sa alas patubidyang tag na ganag hapon dito sa Masitso Inungpungan barangay Kantuod lungsod sa Parambanda. Aga namatay nila sa pangalag si Rashiel Arpaho hinggo na aga paligon o lumulupyo sa may nisgutad ka lugar at abisan na dito sa Palambang Himo Force Operation sa Netabuan nga Dapita patok sa Osaka Jiho Montero di Villa isuot sa anyo sa litaw nga taga Sitio Combado sa Uga Parangay humakining nga gikataho nga may suspect o sila may suspect sa Netabong nga pagpamusil nga itong adlaw ka Sabado Mayo Jesa apan pag-abot sa kawisan sa lugar kahit lang si Artaho ng sir sa kawisan gamit na aga istula yun lang nga nigo si Police Corporal General de la Cruz nga itong higuyuna magsulog ng bullet vest yun lang nga wakini masamtan na ibao sa kawisan sa pag-abosel nga ito sa nag-suspect karoon sa pag-ipinsa sila mga dogligon ilang na igo si Artaho sa lawas na kini idala sa Palambanda Provincial Hospital apang gideklarar kini na dead on arrival. Nasikom sa kawisan ang mga doban ni Artaho na sila si Alvan Mark Pablate, 40 anos, nagpuyo sa may nasigutag niya lugar, Ugusag Aston, 15 anos, tulang sa palang Aston, kaya yung sa kami ng Norvega, 15 anos, og lumulupyo sa nasigutag niya lugar. Nakuwas na kawisan ang armas, nagibangiya sa mga suspect, nakita ang ito ang sabo, uwan pa magabutang nga. Ang mga sakop sa Palamban Police Station ni Paruhan ni Police Secretary Colonel Ruel Burlata para ipakaroon ang himog na collaboration o investigasyon sa maong encounter kanyang nagahapon na. Samtang sa pikas nga bahin na nakwansap sa kapulisan sa Talisay City Possession sa Cebu Provincial Police Office sa kiniusaka gingong na giulagoy nga high value individual na drugista dito ni madakpi sa may dito sa may barangay Bulacau sa Talisay City gadinaga hapon nagdakpan alas pangalang Julius Patos Daan alias Jules 44 anos sa Parigon o glumupyo sa may Sitio Hawon Barangay Bulacau o gingong sa nika job order employee congeo sa Talisay City Hall at amag dinakpan ako ang ang sigita graduates na bilahan sa mo na bugog mo valor katuin sa 340 mil pesos. Although sa patrol ako yung Radyo Man Joseph Wesgano DY at Spitapag RMN.
8: Okay, salamat Radyo Man Josephus Gihano si Mahang Report. kinibay na sad magkasamatod ka na to sa EXL Makabuhay Oil ato ang haplas alang sumakaigsuunan. Ang nangita og haplas nga maayo kayong gamiton para sa to ang kalawasan. Haplas makasama nga di gyud ka magmahay ka sa mangliston. Tungod kay mga panuhot ani maayo kay ning haplas sa mga panuhot. Panakit sa kalawasan pangulngulos makaunuran. Ha, mga panglaylay sa mga lutahan. Kaning haplasa EXL Makabuhay Oil. Ang ato ang EXL Makabuhay Oil mga kasama maayo sad ni kasamang Nestor ha. Kay manghaplas ka ani dili ka paakon og lamok ka usa malayo ka sa sakit nga dengue. Unsa pa inyong gihulat ha? Unsa pa inyong hanggi paabot ya alang sa tuang nga mga kaigsuonan? Ang nangitag haplas sa binato ang mga lula. Ato ang mga lolo diha karon ha nga nangitag haplas. Kaning haplasa lalo ha. Kaning haplasa maoy ato ang gamiton EXL Makabuhay Oil. All in one kini basabot dalatanan ya skincare oil pagyod ha.

Ani ato ang mapalit ang EXL nga haplas. EXL nga kape diha sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, guban pa nga mabutig ang farmasya duol sa inyong mga lugar. Okay, onya ato hatag pagtagad don mga sukin dig paminaw ang kaligrihan, no? Aligri kay dito sa kadang na ang kasamang ni store dito sa kaulohan dito sa Senado karon porting aligriha mga sukin dig paminaw. Human nga nipakita si Senador Bato de la Rosa. Onya Senador Bato de la Rosa, ha? Kay malo na siya nga donay warrant pero ingon siya nga kanang pakita ani Terlianes nga warrant dili na bot-bot na. pero ako yung kastorya ni Senador Bato, dili sa angay panlanglitan o kanang na ang dili sa magpadakop, dili lang sa pod mo kumpiyansa. Ha? Pero gusto siya mo padakop, mas may lang mo surrender lang sa o ganabang taro nga paagi ka sa mga listo. Okay, makuan man, kanang maalanganin man ang mga taga-sergeant at arms niya, ina NBI, good boy, dinumugay sila. Pero kung di siya mag, kanang na ang padakop, dili siya mo gawa sa dia Senado, ha? Piyaw lang og adtuon dito, sudlo noon sa dito kasamang nisto. Okay, nagkasamang ni Zelda Carlos, maing gabi kasama. Palihog ko greet karon sa kuang kumpare Dindo Labaya, alias Bano, ha, na minaw ni mo karon, nagtanaw po mi ni mo din sa may Laguna, Bulacan. Mayong kananaang pagpaminaw, maing gabi ninyo diha kasamang ni Zelda, ha. Alam na gisgote ng dili ka ba is impeachment kasamang ni Sel. okay, unya itong hatagag pagtagad ni Hakay. Kanang na ang dako kay mga sukindig paminaw ba nga dako kaayong matawag na to kasamang ni Store nga kwanjod. Kanabang murag nasyak or tewa man atong miagin si mana. Wa mang jud magpa detect ka sa mang nisor. Wa kita ka detect ba nga aduna di ay plano mga sukindig paminaw ang minority nga ilahang ilisan ang Senate President. Ha? Si Tito Soto sad nagdahom ra sad mga sukindig paminaw nga nagdahom ra pod sad dili sa mailisan di. Ha? Na lingaw-lingaw po just itbulaga og tanaw-tanaw. ikaw di ba the barkads? The barkads ka sa mga nisto? Ha? Wa man ka magdahom gyud. O niya, karong adlaw, karon mga sukintig paminaw, gihukman si Vice President Sara Duterte sa House. Ha? Gi-impeach karon si Vice President Sara Duterte diha sa House of Representatives sa 55 ka mga buto. Onya 26 ang mga wala ni butar. Siya mga sukindig paminaw ang medyo alanganin. Wala mo ni yes, wala po mo no. Kinsa man ni silang makongresmana. Karon to todo, ato sang kuanon. Senador Bato sa akin, nalingaw kung Senador Bato, bisa ko no. Ito sa ning kuanon ha, kay Senador Bato de la Rosa, medyo dugay-dugay naman ni mga sukindig paminaw nga wala gyud mo pakita. Ha? Dugay-dugay na ni siya nga wala mo pakita sa kanang naang sa Senado. O niya kaganiha, nipakita siya kay murag doon na po'y nakapanawag niya. Ha? Doon ay nakapanawag niya mga sukindig paminaw nga ari-dire kay kulang manggimig-usa. Ha? Kulang manggimig-usa bisag unsaon, kulang mamig-usaan niya. O dili ka mutunga dire, dili na to mailisan si Soto.

0: Ha, si Senador Bato de la Rosa, dili pagid unta gini mo gawas. Ha? Paminaw nako ka sa mang Nestor, dili pagid ni sa mo gawas unta. Apan tungod mga sukin dig paminaw kay kulang manggiusa. Aron mailisan si kanang naang Tito Soto. Gawas lang in taos bato, ay nadali-dalig patupis bato. Nagdali-dali, mga sukindig pa may nagpakiskis itong kasamang ni Silda Carlos yung ulo. Ah, dugay-dugay na gunyang tago. Ha? Ah? Dugay-dugay ng tago ni Senador Bato de la Rosa taon, murag October or November. Ha? Ah? Naan na mga bulan na. So, ibutang talag November, December, Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo. 6 months. Ha? 6 months, mga sukindig paminaw. Kana hakon na, ako lang ikuanon ha, kaya naka, medyo na kwanta kasamang Nestor. Unsagyo sa nga kuana. Ha? Pero murag kuani siya kanang naang adtong November kay ningon man ang taga-ICC, mga sukindig paminaw, nga tinuod ko nuna nga doon na sila giisyong warrant batok ni Senador Bato de la Rosa atong November. So kaning nga warrant, Senador Bato, kung nga isisi mo ipasulti yun o kas Trillanes, ato pa ng November. Ha? Si Trillanes karon mo iro sa isisi. Ha? Mo siya iro di rin niya. O sa may kuha ni Trillanes nga, ha? Huwag mag ini kadaog dagan dito sa ila. Ang gusto lang ni Trillanes nga makabalusas mga Duterte. Kay pag-abot sa mga Duterte, wa namang itsay daog-daog mga sukindig paminaw sa politika. Abi ko na ito ko nung tanaw, Senador Bato de la Rosa, be, unya tambalik tas impeachment ni Sara karon ha. Ato ko ano, katong pag-abot bitaw niya sa kanang naang Senado, kasamang names nga, ha? Katong pag-abot bitaw ni, Senador Bato de la Rosa sa kanang Senado, bitaw nga puti isuga niya. Isog kaysa kasamang Nestor kay nangapangos in town yahang kanang naangkumo taw. Yahang kamot na pangos kay nasukamot siya. Kani. Ani ra?
1: Kung nga mo yung absent, binahanap ako ninyo. Sumusweldo. Hindi ito papakita. Ngayon, papakita ko dito. Oh, kinara ko naman yung day.
2: So, all of us are doing.
1: Ako. Wala silang respeto. Sa institusyon ng Senado?
0: Ah.
1: Yan mo lang hindi eh. Ha?
2: Ano pong plano niyo, sir, sa ginawa sa inyo, sir?
1: Pag-usap kami. Gagawin namin.
2: But why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok today, sir?
1: Ayaw ba Senador Mr. Republic? Kung hindi ko papasok, kinahanap niyo ako. Di ba? Ngayon papasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok.
2: Pwede, sir, may
0: kinalaman sa pagkakasin, sir, para ng media, kay wala man na, igura man ang...
1: Lahat yan, trabaho ng Senador!
0: Kaya ng media, igura na ng utana, sin. Isu kayo taon, pagkalaguta niya nga, nanakit ko na yung kamot, oy, kasi puting, ha?
1: Ako!
0: Dala.
3: Sir. Sir, go ahead.
0: Naa palagi si Claire Castro, ane, ha? Og naduol palagi si Claire Castro, niya naduol pambato, niya inane ka, naglagot ang mes bato de la Rosa, ganyan, naduol pa si Presidente Marcos, baka, or si Claire Castro, amot lang ka, nagot. Ambot na ka, mga sukindig pa minaw kung sa mahimong bato na, tara. Si Raffy Tulpo, tara loyo, oh, pagka, ah, chill, na si Raffy Tulpo, oh, tara, Stan Raffy Tulpo, Asa Irwin Tulpo, na. Irwin Tulpo, na sa tubangang bato, wa, ragit siya, oh. Ah, chill, ragit siya, na. Raffy Tulpo po nito sa loyo, ah, chill, oh, awa. Ang anong porti man siyang isuga? Tungod kay ngano kuno nga dunay NBI o niya mismo ang Sergeant at Arms diha sa Senado mga sukindig paminaw dili sa pasudlon. Unya magsigig bagulbol ang Malacanang nga asa na mas Senador Batong, hasta si Tito Soto, asa na mas Batong, anong taas naman kinik absent? Huwa naman isulod-sulod, dire. Ay, sa nito nga bito ako dire, di na po kunyo pasulod. Ah, wala man kasagiban sa Senado. Ah, wala man kasagihagbong sa grade to, ha? Ha?

po nun, tanaw po tiluuya itong tanawon po, no eh. Ha? Pero sinandor ba ito, hadlok po tao sa dakpon po, ging ano man, og madakpan siya, kulang og usa. Ha? Og madakpan sa ditos gawa, sa ito pa di na sa kasulod, kulang og usa, para nga mataktak si Soto. Muto nga, iyap po itong calculate nga, pananglitag magpadakop ko dire niya, kulang na siya usa, mo ganin na pugos ko og gawas dire sa kong lungga, kay mubutar ko. O niya ilan na hinong kong dakpon? Ha? Purti ginokdana, gud ka sa mga nisor. Apaka-aligriya, hinoon. Kasi ito ka sa mga names, gud? Katubit na ako, nag-ginokdana sila sagdan. Ah, paliw ko na ito, nag-ginokdana yung sagdan ganiha. O, katong sagdan nga. O, kanina-kanina, tanawa. O, sus, krabi ha? Saan taga-NBI man kuno ning uban? Taga-NBI o taga-sergeant at arms, we kuno be? Yabas matibag, ani, ang kwan sa NBI, director sa NBI. Ah, kanina-kanina ka sa mga nisor. O, tanawa, o. Hala, o, tanawa, o, umod sinun ba ito, di harapit, o. Ha, naumod siya, natuko na iyang kamot. Muti nga lito nasamad, o. Ha, gibira, hala, o. Porti makagukod ang taga-NBI, oy. Ha, sa man yung mga taga-NBI ni Tanan o mga taga-Sergeant Arms ng Uban? O, ang Uban, ay kutasang Uban, o, kani. Ha, po, pagkat kusuga makadagas bato. Ako na niya, kanang idaran ni Senador Bato, pero, purtin, pati, kuyawan yung dakpon siya, kuyaw kayo. tanawa, gigukol niya po siya. Oh, kanina, pagkabutiri, oh. Kani, oh, sus. Oh, may gani, kani, usan niya abli, oh. Oh, pati kusugang gagana yun, oh, hala, oh. Oh, pak, oh. Oo, pagkuhan niya, pagsira niya, gilak na niya. Kaya ngunit taga-NBI, pastan di malasa. Ah, tanawa, naumod ha. Tanawa. Akanig, ablihan na gamay diha, o. Oh. Ablihan gamay, uy, nabulintang mang usa. Ha? Unsa man ni taga NBI ni o ang Sergeant Arms ning ni ang na kwan ila gitok sa man gitok mod. Krabiha dito sa kwan oy. Ha? Og pareho pala ginis mga standby sa carbon wa nag sinumbagay na ni. Ay gani kay kining mga taga Sergeant Arms sa kani mga taga NBI dili hubog. Ha? Kay hubog pa ni ka sa mga nisor ingon ana sakit-sakit ta ginagmay mo kwan naman na, mangisog naman na. Ha, tanawa ha, ganihan eh. Ha, ganihan eh, mga sukindig paminaw, sa wala pa nila pulihi si Soto. Sa wala pa ang butuhay, nga pulihan, mag-ilis o leadership. Diha, mga sukindig paminaw, sa kanang naang Senado. Tanawa, ginukdanay nila good. Ha, Senador ba to? Idara na maginay ka sa mga nisor, pero ang kaning iyahang pag-absence bitaw, iyahang pag-leave bitaw, medyo nagamit yun, ha? Nagamit yun kaya nakapractice man sa dagandagan. Nakaroon nagamit yung ginokdanay.

tanawa na gamit yung ginukdanay, oh. Ha? Kasi yung nagaginukdanay, diha? Oh. Kaning ni Akaron, Akaron na mas gawas. Ah, ginukdanay na magmayo, senador ba to? Nasulod na sila si, ha? Senador, tanawa, oh. So, naka nang hagdan ka sa mga nisuring, kung anak ko doon, waka maanad, gawas lang, naanad kag daga, no? Tanawa, oh. Asan sa ganyan, gukod, ha? Pisto ko, ano ba ka nang nantaas rabang hagdana? Pastag maantog na inyong ulo, ano inyong kalaki. Ilang kita ba nga gukod, senador ba to? Ha? Ilang kita ba nga gukod, kay ilag yung dakpon? Ha? Ilang dakpon, mga sukintig paminaw, aron nga dili maka tambong dito sisyon, aron dili makabutar sa pag-tangtang ni Soto. Ha? Krabiha, oy, oh. Hasta mga babae, apil o guko. Ay, nga, doon na may mga babae, pong apil-apil, diha. Isa man yung babae, dili ni Sclair Castro, bikonobe. Eh, hinahinay ko nung kasamang na yun. Uban, nagkutasan ng uban, galakaw na lang, gabaklay na lang. At anawa, diya napita, umod sa diya, oh. Ha?

0: katong-katong kuan, itong balik sa mga names. Anawa? Ha? Naga umod sa diha, mga. Umod-umod, oh. Tanawa. Sus. Pero sa wala pa sa pasudla, nagkagubot kuno sa lagdos gawas. Ha? Tanawa, umod siya, natuko yung bukton yun. Ipaakwan na gawin ni, ipahilot na gawin ni imong bukton ni Tio Jaime, Senador Bato. Ay, pahilot ng Jaime si Rupil na imong bukton kay murag medyo na kwa na, medyo na lisa na. At tanawa, natuko man sa kwan. Pag dinaga niya sa hagdan, medyo na, wa tingali matarong o tunog, kaya kanang hagda ang-ang, bena, di ka matarong, mismo ganig mag lakaw ra ka ginahinay, matapigas ka mang gani. Anong ka nang nagdagan? O, tanawa, muna na samaran siyang kamot na ganiha. Ha? O, muna na samaran siyang kamot taon. Ang taga, ang kasunod niya mo nag, yahaning staff tingali. Kaya kung ang nagsunod niya, dili pa yung staff, ah, gibundod sa NBI, oy. Ha, gibunlot na si NBI o sa Sergeant at Arms. Ha, may gani, kay kaning kasunod na, yung staff, o tanaw niya nga mura, o kanang naang, o dot-dot yung taga NBI, mo aksyon sa babag, aksyog babag, ana. Ha, mutong nga nakalahos gin siya dito. Hilotono ni, anay niya kung ano, no? Ha, hilotono ni, mangita kagsuhi niya, dong, nga bato, as nendor bato. Ikaw kasamang ni Sel, doon na kay kailang suhi niya. Onya karon dito sa kuan. Aligre dito sa gawas daghan kay dito karon nga mga supporters po nagkagubot dito. Nagkagubot na po dito sa gawas kay ang taga NBI gustong musulod ang uban. Ang uban po nga manaa sa NBI nga dito sulod na kauban Trillanes ganiya matud pa gustong mo gawas. Dili sila pagawson kay gi-contempt sila dito. Gi-cite in contempt nganong man nakasulod mamo dinhi nga wala mamoy. Ha? Ano magmusulod mamo din niya inyo man dakpon? Ha? So ang sinusa ka senador basis tong batakang balaod mga sukindig paminaw sa tuang 1987 Philippine Constitution nagmando ang nag-establishar ka sa mga nestor nga dili pwedeng dakpon ang usa ka senador sulod sa Senado or sa premises sa Senado kun sila nag-atol sisyo. Ah, nagpahigayon mga sukindig paminaw sa ilahang nga sisyon. Ah, dili pwede nga aristohon ang usa ka senador diha sa Senate premises. Samtang padayon ng ilahang nga naay sisyon na hitabo. So ganiha, nagsisyon man to sila ganiha. Nya dito mang NBI. Nakalapas mang NBI ang tubag nakalapas sa ilang pagsud mga sukindig paminaw diha sa Senado. Pero nga nung nakasood man sila nga dili man unta na pwede. Tungod kaya nagkupot sa Sergeant at Arms atong panahuna. Wa pa man ili si Soto. Si Soto. So mapangutana ba Soto nga nung nakasood ang NBI? Mapangutana. Ha? Basta bingon si Soto nga, nabungol ko. Ha? Nga naman, hindi man makasod, tungod kay doon natin gitawag og parliamentary immunity. Ha? Sumuna nga kanang naang kaning gibuhat ni aning sa NBI, kung tinuod din, sunaong ka, ang taga-sergeant at arms, mga sukindig paminaw, gibunlot nilag maayo. Ha? Gibunlot tao nilag maayo. Niya. Kanina kinaman ni audio kasama ni Sir Bikunobi. Luya po tao na niya. Oh. Sunog, akso ka kuyapan. Uy!
1: Nakabugbugan na.
0: Oh, nagbugbugay na ako, no? Bugbugay na sila taon, bugbugan.
1: Hindi natin puputuloy, sobrang gulo na dito.
0: Grabe, gubutan na yun dito.
1: Si Mama Ara, wait lang, mamaya na.
0: Oh, tanawa ka, oh? Oh. La. Ilugnot sa minister. Nihilak in town, oy, naghilak town. Na, naong bang matibag sa NBI ba na? Oh. So muna ito ning hatagag pagtaga doon hakay. Ningo naman ang Senado hinoon o ang NBI nga dili ko no dakpo na Senador Bato. Pero dili ang ngayon makumpiyansa. Kay doon ako no'y warrant. Once nga madakop Senador Bato de la Rosa karong gabi una, dadon Senador Bato dito sa dahig. Sa tanawa ha, ang mga tao dito sa gawas o.
2: Kalma. Lumalabas na yung tropa namin, pinipigilan. Anong violation namin?
3: Walang violation.
2: O yun, patay! Sa'yo na nag-galing na!
0: Sus! Asumbang, kaya na nyo na rin.
2: Ano?
4: Bawal
2: ginagawa niyo!
0: La.
2: Ano?
0: Giyawa niyo.
2: Bawal ginagawa niyo!
0: Instruction. Porque naghana mga vloggers mo tao na. Laka tao noy ha. At anawa ha, so nagrabi nagubot ito niya karo mga tao ni uli gyapon ng uban. At tungod kay dili sila gusto nga dakpon Senador Bato de la Rosa. Agilibutan man dito karon nga dunay mga tao dito nga naman og tinuod nga dunay ICC og mugawas mga sugindig paminaw Senador Bato de la Rosa diretso og dakop. Wata kay balo dito sa kanana Philippine Airbase kasamang ni Sir Basi og tuanay gaatang nitong eroplano kay dadon Senador Bato de la Rosa dito. Ha? Muni balantayan karon. Kay ningon mang ang taga ICC nga duna kuno sila gipagawas nga warrant ni adtong November. So posible nga tinuod ang gingon ni Trillanes nga dunay warrant. Nya kun dunay warrant, ha? Ama story, may gani story, wa kani story dire ha, bugiro ro ba to story. Ha, mo ni tong kuanon sa dona. Anya kini mahina sad makasama hatod ganato sa DTX 500 ang ato ang DTX 500. Kampiyon kini nga protection kadto nay 1.3 million ora units nga antioxidants. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ato ang DTX 500 may ni makasama sa tumag kigsunan nga adunay taas og blood sugar, taas og dugo, mga high blood ron, taas og cholesterol, ayaw ga kabalaka makasama kay di anatay DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama kampiyon nga protection kadto nay 1.3 million ora units nga antioxidants. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang DTX 500 mayo sabni sa dunay fatty liver disease, cardiovascular disease, tumakig sunang dunay problema sa kidney disease, sa gallstone, sa formation hyperacidity, insomnia. Ato may sunang dunay insomnia, dili magkatulog og taro, katulog mangali apan minanok ang pagkatulog, mas mayo nga moinom ta sa DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama mapalit niyo sa ilang clinic nga mao ang klinika di Alternative Medicine and Wellness Center nga namimutang sa Unit 102 Marijoy Building Hakosalim Street Cebu City at bang sa The Freeman Super Building og Loyosa Gaisano May. Baka mo tawag mo silang numero 0975-079-5133. Ang DTX 500 ang ilang clinic magkasama nagtanyag usab og libreng medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Okay, standby lang sa karong tutawad, makasama human sa importante kayo. Alas 11:45 na sa gabi.
3: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
4: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
5: same nutrition, half the price,
4: versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
6: may triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
5: Same nutrition, half the price,
4: versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
9: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
10: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: Protection.
14: Yaku!
13: With 8 billion live LCS.
14: Yaku!
13: That may reach the intestines alive.
14: Yaku!
13: Helps improve digestion and boost immunity.
14: Yaku!
13: With proper diet and exercise.
14: Yaku!
13: Kaya panalo ka chan.
15: Akoy, nabugohat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
17: Rexino Forte!
18: Mas paspas, banat sa upat!
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
20: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: abangan ng refreshing tangbayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Ato ang takna alas 11:50 na sa kagabhion. Alikta magkasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong gabhion na.
7: Straight to the point.
6: Onya nakasan ba si kasamang Arnold kasamang Nestor no? Ha sa kuan. Ato atagag pagtagad sa mga sukindig paminaw kay kanang ni ang ato asang dawaton si Radio Man Arnold Bustamante ha. Di ada speakers linya mga sukindig paminaw kabahin aning riyang report nga ang Police Regional Office 7 mihulagway nga hapsay og malinaon ang Asian Summit 2026. Sa pag nga gipahigayon dinhi sa Sugbo. Ato ang kuhaon ng kompleto detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
8: DYHP. RMN Report.
9: Gihulagway sa Police Regional Office 7 nga malinawdog hapsay ang bag-ohay lang natapos nga 48 ASEAN Leaders Summit 2026 nga gipahigayon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga wala natala nga major incidents. Kini nagpasabot sa ilang gamalampuson nga pagpatuman sa hugot nga seguridad sa mga delegado, partisipante o sa publiko samtang nga gipahigayon ang meeting sa ASEAN Leaders. Si Police Brigadier General Arnold Abad, ang acting PRO 7 director, mitumbok sa malinawon ug hanay nga ASEAN Summit sa lig-on nga koordinasyon sa tanang mga tirugyanan sa balaod, uniformed services, government agencies, local government units, force multipliers, private stakeholders, o ang aktibo nga kooperasyon sa komunidad. May parehong usabog pagdayeg ug pagpasalamat si General Abad sa tanang personnel sa PNP, AFP, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Emergency Response Team o tanang ahinsya sa gobyerno. Subay sa gihatag nga dedikasyon, sakripisyo o gipakita nga professionalism sa tibuok ASEAN Summit Operations, giilaw sab niya ang suporta sa ubang Police Regional Office sa Tibuok Nasod nga mipadala sa ilaga augmentation personnel o logistics assistance nga nakapalig-on sa ilaga pagpatuman sa seguridad sa Tibuok Central Visayas. Ang pagkampot sa malinawon hapsay ug luwas ka ASEAN Summit nagpakita matod pa kini sa lig-on nga interagency collaboration, operational readiness o pakikalayon sa komunidad sa pagpabilin nga luwas, hanay ug seguridad nga publiko. Kasama mo sa Police Regional Office 7 ng Radyo Man Arnold Bustamante ni YHP, Tata Carmen.
6: Okay, salamat Radyo Man Arnold Bustamante sa imuhang report. Yan, aminaw na ipuguno ang misis ni kasamang Nichelle Dacalos. Ang si kasamang Mitutsel Milios Dacalos. Rabi magpangansad muraman o kanang apos nagyas SM kasama. Unya katong kwan sa din bisita na ko dili ganiha kay naminaw sad siya kasama nga kanang naang ni Stora. Unya nagwan sa naminaw sa sudya totong igreet kay ningon siya nga asa may binji ani ba nga. Si kwan ay si kasamang si Naida Sidinio. Ang taga Villa Kalubihan, Basak, San Nicolas, Cebu City. Mayang pagpaminaw ni Mudia, Madam, ha? Nunay ko na sa maminaw, oy, unya ka nang na ang samtang maminaw sa nato diri magtanday. Tanday, pag yung kurusas yung bana po. Yahay. Anya, kinimbahin asad magkasama hatod ganato sa Life Extension Vitamin D3. Ang ato ang Life Extension Vitamin D3, mga kasama. May kini alas mga kaigsunan nga adunay type 2 nga diabetes, ha? Katong nga dunay mga type 2 nga diabetes. Nato nga mga kaigsunan sa nato nga mga pinanggan digpaminaw. Ayaw na mo kabalaka, kaya daan na tayo Life Extension Vitamin D3. ang epekto no sa diabetes kun yung pasagdan makasama. Delikado kayo kay makaguba ni sa tuang kidney, delikado maguba uban nga mga organ sa lawas, o nya delikado pod ma stroke mo ha. Sa muna ayaw og pasagde ang diabetes sa inom sa Life Extension Vitamin D3. Tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw, pero kung dili kay dako ang budget, pwede ra tulo o sa humagpamahaw, duha sa human og panihapon. O sa muna makasama ang pag-inom sa ato ang Life Extension Vitamin D3. Anya sa tuang mga pinanggantig paminaw sa pananglitan pagmintinan sa lang why diabetes sa tira pagduha o sa buntag o sa hapon. Ang Life Extension Vitamin D3 makasama gisuportan sa daghan ng medical studies o sa mga doktor. Anya high quality ni limpyo potent formulation gikan sa USA. Ang certified ill-isil pagyon, araw malikayan ang pagkapiki. Ang Life Extension Vitamin D3 mapalit sa ihang ilahang mga clinics and pharmacies. Dire sa Dakbaya, Sugbo, naa sa may Sibudok Building, Boyon sa Osminia Boulevard, sa Konsolasyon at Mang Jalibis Konsolasyon. Padong kasod sa merkado, makasama na diyang ilang building. Ha? Dire sa Negros Oriental, na makasama sa Kamanhak Terminal sa Dumaguete City. Padiha na diha ang Clinic sa Life Extension. Okay, atong hatagag pagtagad ni Ron Hakay. Adian naman yun, na-impeach na mga sukin digpaminaw si Vice President Sara Duterte. Ha? Na-impeach na siya. Wana, kanang na ang Senado na pod mo itong paaboton. Ang diri na pod sa Senado kasamangki, may ato ang atngan o gunsa na po ilahang labok aning impeachment. Kay diri sa lower house, sa mga congressman, ilahan ng gihukman si Vice President Sara Duterte kaganiha. Nga ilaha giyod nga gi-impeach. So si Vice President Sara Duterte, asa maguto ka itong mga numero kasamang names, palihog to aganan ang kuhan sa mga numero sa kaning niyang or kanang naang katong mga numero bitaw sa impeachment no niya kaning niyang kwan napila to ka kani ha so dunay 200 ha dunay 255 ka mga congressman nga nibutar mga sukin digpaminaw ha. Adunay 255 kama congressman nga nibutar sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Nga 255 ka congressman nibutar. Nga kinahanglan gyud nga si Vice President Sara Duterte tangtangon gyud. Pila ka buok? 255. So ni sobra siya sa 1/3. Ha? Ni sobra siya mga sukin digpaminaw sa 1/3 nga ang sa 1/3 kinanglan raman og 206. Ha? A 206. So karon niabot mag 255 porting daghana. Pero kani dili ni sa bag-o nato. Kay siguro mangyod nga matod pang senadora Amy Marcos nga nahatag naman kuno ha. Matod pa sab ni Congressman Leandro Leviste nga nahatag naman kuno ang budget para sa impeachment, ha? Anya alang agdi ka mo butar og tinuod manggaling nakadawat, ha? Anya, 26 lamang mga sukin digpaminaw ang mga wala ni butar. Ha? Dunay 26 kama congressman nga wala sila ni butar nga i-impeach si Vice President Sara Duterte. Upat sa 26 kabuok taga Sugbo. Ha? Upat yung mga congressman gikan sa Sugbo ang wala ni butar sa impeachment. Kinsa may wala ni butar diris ato Sugbo. Ha? Una, si Congresswoman Cutie Delmar. Ligon yung baruganan si Cutie Delmar. Dili yun magpasilaw sa kwarta. Ha? Kana ha, kana kung tinuod na giingon nga dunay kwarta. Pero wa man, takakita lagi. Kana puro romana istorya. Kana kung dunay kwarta, bugti sa pirma. Ah. So si Congresswoman Cutie Delmar, ug unsay iyahang kanang naang desisyon ni adtong miaging impeachment, mao gyapon karon. Wala sa nibutar si QT Dilmar batok ni Vice President Sara Duterte. Kinsa pa ang asawa ni Pablo Jan Garcia sa 3rd District. Si Pablo Jan o si QT Dilmar, maura man to'y wa ni butar sa una. Ang siyam ka makongresman diri Sugbo, butar man yun. Tumpaldo kay sila. So karon ang asawa ni congressman, awa naman, di naman congressman si Pablo Jan, yan namang asawa, nga si Karen Karen Garcia, wa ni butar. Kinsa man ang laing duha. Ang laing duha ka makongresman nga wala ni butar diri Sugbo, si congressman gikan sa 4th District sa Cebu, si congressman San Simura. Ha? Wala ni butar. Kinsa pa? Ang gikan sa party list. Ha? Taga Sugbo din eh. Kaning ni ang malasakit at bayanihan party list congressman Jerly Veloso. Taga Cebu din eh. Kaning ni ang malasakit and bayanihan party list. Amayo, kaysa ngalan palanda ang malasakit, ni malasakit yun siya nga kung unsay tinuod mga sukin digpaminaw nga dagan sa investigasyon. Ha? Si Congressman San Simura, wagin ni butar. Pero si Congressman Doc Prasco, Congressman Luli Papuano, a Congressman Lagon, a Congressman kaning ni ang Ido Rama, Congressman Ria Gulia, isa pa ni uban diri mga congressman ato mga nailan, takaila ning uban. Diyan diri, gagalios. Isa pa ning uban. Basta kay ang wala, upatra. Unya, kaning 26 kabuok, kinsa man eh. Kaning 26 kabuok, ang kaning taga-Bohol, ubay-ubay rabapod ang taga-Bohol nga wala ni butar. Ha? Ang kanin taga Bohol mga sukindig paminaw, ubay-ubay pod nga wala ni butar dito sa Bohol. Pero ang sa Negros murag hurot magbutar pod.

ang ganing ni ang sa kuan mo ay wala murag wala po din ni kuan. Ha? Agikan sa karkar di ay. Ha? Salamat di kasaman Joel ha kani si Jirly Viloso gikan is karkar nga party list. Oh, ang wala ni Butar mga sukin di paminaw. Oh. So kaning ni ang ha kani 26 man ni kabuo kunya usan man taw ano man tay oras no nga ha dali aras tong oras oy daghana pa untag. Awa naman tay oras makasama basta dali ara oy na 26 kabuo ko taga-asa man ni sa Bohol ang wala ni Butar ha ang wala ni Butar Bohol Congressman Maria Vanessa Omintado General Santos City Congressman Sherlyn Banias Nograles, Congressman Cavite, Congressman Francisco Barzaga, Agusan del Sur, Congressman Dila Corvida, Davao Oriental, Congressman Nelson Dayanghari, diri sa Cebu, Congressman Motogania, Cute del Mar, may wala. Diri sa Cebu ni, diri sa Visayas, diri sa Visayas, tanaw na to be. O kinsay kanang naang wala. Ang sa Bohol, duha di ay sa Bohol. Si Congressman Christine Alexi Totor, wa ni Butar. Kinsa pa man ni Diris Visayas ang wala ni Butar. Sa Leyte, ang wala ni Butar si Congressman Mercado. Wa ni Butar na sa Leyte. Ang Negros, wa may Negros dire. Pasabot ani, tanang Congressman sa Negros, Paldo di kon maon. Paldo ha, kana kung doon ay kwarta, pero wala, dili po ito makaingong Paldo. Okay, onya, ito na lang tiwason, ugma po hon, mga sukin, tigpaminaw, tangin ninyo sa Tony Rufil, ha? Onyang buntag, mga sukin, tigpaminaw, arong, ha, kanang naang tiwason ni Negisgot, onya, taghan kami isgotan, at wala, ambak-ambak lang tatungod sa gamay sa tong oras, no? Adindo Labaya alias Bano, Arturo Amito, Amito Shell, Dacalos, o si Del, o si Rolin. Ika nang kasama ni Shell, Dacalos. Okay, salamat kanyo makasama. Salamat yung pagpaminaw na tunta na kanato. Madali sa tuang programa kada gabi. Ugma po ho nasad, ha? Salamat kay sa ngalan na lang. Sige natin kong pwersa sa DYHP RMN Cebu. Ato ang station manager, Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kung kaupan din is master control. Sa kasama ng Kisos Minia, kasama ni Soro Misilio. Kasamang names kinyonesa. Ito transmitter site at chief technician Rubel Boyser og si Oliver Atis og si Jerome Yap. Kung nalang niyo ubos ngalagad sa kahinan yung radio man Benji Olpo Sanghian. Ang manamilit kong plagis pag-ingon ang Diyos pag-auban kaya natuntanan sa tananapit usan ng panahon Tatak RMN.

0: og dili mao nga kasing nga panyawan igsuon. Doy. Sama ni oy.
1: Mga kapanyawan, maingat daw kanyang tanan. Salamat, salamat, salamat sa inyong kanunay nga pagpamati ni atong 15 minutos at tulumanoon. Hatod ka na ito sa maing kabubuton sa SED Marketing. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus, SED Panyawan Liniment Oil, SED Panyawan Garlic, o SED Gogon Herbal Capsule. Kung mutumar kanini ang mga klase ng mga kapsula ay suon og haplas, di po na tumaro ng haplas, no? Muhaplas kanini nga klase nga haplas. Kung mutumar kanini ng mga klase sa mga kapsula, matabangan yung kasi muhang balatihan. Kung dili yung kamabayot dahin, as in... Lagi kay matod pa nila igsuon. Ako'y kay ilabang. Gamit siya o lain nga panyawan. O matod pa niya na, oy, lain man. Makabayot lagi. Sa ito mga kaigsuonan niya, karoon nga nag-angkon sila mga balatian pa. No? Tabangan ka na mo, igsuon ha, nga makaangkon ka sa mas mayong panglawas. Maulian ka sa mga balatian. O matagaan ka na mo, o giya, aron ka ng imong lawas. Mahilig kayo para ito sa mga nagkadayang mga balatian. Karoon mga panahon na igsuon na itong weather, dili kayo kakumpiyansahan. Na yung mga panahon na igalag igsuon nga, init kayong adlawan. Apa ni kahapon igsuon, no? Murag delikado kayo kay makahatag og pagkahilanat ang kalit nga pag-ulan. No, aduna po'y sulabihan po'y nga bugnaw nga kadlawon. And then, inikadlawan, especially gikan sa 10 o'clock all the way till 2 in the afternoon. Grabe ka init kayo. And then, pagka alas 4, alas 5, mukalit lang ulan. Kung ikaw, igsuon, ubos-ubos ka og resistensya. Tungod kay siguro, aduna kay pagkakulang sa imuhang sustansya sa pagkaon. Aduna kay kakulangon sa katulog. Aduna kay kakulangon sa water. No, muna yung mga hinungdan igsuon nga nung mukubos kining atong resistensya. Kining atong lawas igsuon, na kinahanglan mong kini siya og proper support. Mura bagi mong cellphone, kanang imong gadget nga gigamit. Ma-tablet pa na siya o ma-cellphone, di ba? Kikinahanglan mo na siya i-charge. Gumikan kay kung diliin mo na siya i-charge, posible yun iksuon, no? Nga mukubos ang imuhang battery level, hinungdan iksuon nga dili na dahil ni mo siya magamit. Mura po gyapon ka ng imong lawas. Kung diliin mo na ipapahulay ni imong lawas iksuon, dili mo tagaan o isaktong charge, o diliin mo i-recharge imong lawas, muhinay ng imuhang baterya. Or ka naging mong resistensya. O kung pananglitan ikaw, mataliksikan lang kagamay. O baka igalag isoon, medyo mataptan ka o mga virus nga makakos o pag-ubo, paghilanat, sipon o trangkaso. Adihan na dayon igsuon. Mabati na dayon imong pagkaluya sa imong lawas. Munang luoy kay si Dodo, kay Hilanta na po. Sa may mayong pagkabuhaton igsuon, pakusgan kining atong immune system, pakusgan ato ang atong depensa sa lawas. Kining atong lawas igsuon, na doon na kini ginatawag ng mga antibodies, no? Kining atong armies of our health. Mao kini siya ang mupatay sa mga viruses ug mga bakterya ang masulod sa atong lawas. Nga mao kini siya ang usas mga hinungdan nga nganong kita mabati og hilanat, pagubo, paghilanat og usahay trangkaso or kining pagprakit sa atong kalawasan, no? Kani man kung atong lawas igsuon, pananglita na dunay mosulod nga virus sa atong ilong ngadto sa atong nasal padulong sa ato ang baga o sa atong dughan sa atong ginhawaan. Muriak na ini si lawas. Muriak na ini siya. Ang army sa ato ang lawas, ang antibodies, mudagan na ina siya dito sa mga virus aron pagapatyon to siya. Unsa may buhaton ni lawas, so, ni body, unsa may buhaton sa atong lawas para matabang atong mga antibodies. Iyang sunugon, iyang lutoon tong atong mga viruses. No? Mo nang hilantan ka, kay musaka man ang imong temperatura. Kay iha man ang patyo ng mga virus diha. No? Dayon, unsa po dayon ang sayop nga pagtuon nimo? Or kanang imuhang naandan nga sayop. Ha? Di ba? Mudagan dayon kastindahan, palit dayon kag paracetamol. Muadto dayon kag tindahan, mapalit kag mga over-the-counter drugs. Ha? Nga synthetic. Nga ang mahitabo, igsuon, kung kana imong tumaron, mamamatay dayon na imuhang viruses. Pero, kanang imuhang lawas, mubati na yung kaluya. Kabantay ka, igsuon, na yung mga panahon nga kita hilantan, mga butanta lang, 3 to 5 days. Sige, tagtumarog tambal, every 4 hours, good. No, every 4 hours, bisang paggabi, gani, mumatalan yung kagtuyo, kay para lang yun makainom sa imong tambal. Sa higayon nga mauli-ulian na ka, medyo ma-okay-okay na imong pamati. Na syempre, na-died down naman itong ato ang mga viruses, no? Nagpabilin ang gahom sa ato ang ginom nga mga tambal. Kamantay mo nga

0: Pag naglutaw pa ka. O guban ka rin na mga igalagison na bungol. O, di ba? Muna siya ay giginaingon ng mga after effects or mga side effects sa pagtumarni mo sa imong tambal. Which is basically tinuod, no? Unlike sa magtumar ka sa mga sepanyawan ng mga kapsula, pati ni nga itong said kogon, dako kay kalahian. Ang ato ang said panyawan ni suon, pakusgan pa niya ang imuhang lawas, tagaan pa kanyang pag-alibyo sa imong balatian. Plus, dili pa yun ka makabati ang mga iyong anak, kanang mabungol, kanang malipong, kanang mura kang maglutaw, wala kay kusog. Gagi ka ng takagihilantan, nagsigi lang ng takaghigda, nganong nasumot mo yung kagkaluya. Posible ang hinungdan na katong imong ginatumar nga said ang mga synthetic medicines. Pero kung makatumar ka sa mga said panyawan capsules, ay mayo kayo mong lawas. Eh. Wala yun kayo mabati. Ala, pila rapod ka minutos, pila rapod ka sa ka-hours. Maulian din kasi mong gibati. Muna, kung panalita ni ka, o doon na magaling kay Hilana, ta doon na kay Trangkaso, gisipon baka ka, o baka giubo. Inom lang yun ganun na sa tubig. Importante yun ang tubig sa lawas. Kaya nga, no, kung kita hilantan mo init atong lawas, posibleng nga iyang suyog po ang tuang fluid sa lawas, no? Ang hinungdan igsuon, makasinati din kag shortness sa fluid sa lawas. Kung adunay shortness sa fluid sa mong lawas, dehydration din ang labas. No, kung dehydrated ka, most samot na hinuwa ng problema nimo. O muna ginaingon igsuon, kung panalitan hilantan ng galita, inom yun ng tubig. No? Ayaw hulatang kung kanon sa kagihaw, inom yun ganunay para adunay insakto fluid ng imong lawas. O usab, kung nakay daghang giinom nga tubig, meaning to sa idaghan food kayo nga times nga magsikag pangihi. Pinagi sa mong pag-ihi, diha mo gawas ang imong mga hugaw or kanang mga nakahatag o problema sa imong lawas. Muna siya diha igsuon. Basta kayo nga tuwa diri nga makahatag mi kaninyo o insakto yun nga pagpaalima sa imong kaugalingon. Ha? Wala mi nagadaot o mga bisag unsa nga mga klase nga mga tambal. Ang atuwa lang nga nagahatag mi o unsay mas makahatag kanimo o kaayuhan. Pinaagi sa mga natural nga mga pamaagi nga pagpahiuli sa itong mga kalawasan nga aprobado sa Food and Drug Administration. Ang mga kapsula o ang haplas nga tinuod yun nga mas makatabang. Kung kapsula nga ito hisgutan ni Galagigsoon, mo kini ang ato ang said Panyawan Capsule Plus. Nga doon ay mangustin o gluyang dilaw. Said Panyawan Garlic Capsule. Nga doon ay gahom sa ahos o gusap sa banaba. At doon na po kita ay said Kogon Herbal Capsule. Ang kapsula nga doon ay gahom sa Kogon Grass. And of course, ang ato ang said Liniment Oil. Ang klase sa haplas nga doon ay init-init o kahalang nga imog yung pagpangitaon. Tungod kay makatabang yung kinisya sa imong kaugalingon. O yan mga kapanyawan, ha, mo ka na ang mga produktong herbal sa said marketing. Bueno mga kaigsunan, mo break sa takadali and then mo balik ta sa usaka matawag na to nga said testator for the day nga nakapamatuod sa kayuhan sa ato ang mga produktong herbal. Di nilang of course sa Hugyawan sa Panyawan.
1: This program is brought to you by said marketing.
2: Gisalig ang kalidad, maasahan o garantisado ang kayuhan. Mao kini ang tatak sa insaktong pag-alima o pag-amping. Mao kana ang said Panyawan products sa said marketing. Said Panyawan Plus, nga dunay mangustin o gluyang dilaw, taas o antioxidant level, makatabang pa sa high blood pressure, stroke o Alzheimer's disease. Said Panyawan Garlic Capsule, ang kapsula nga dunay ahos o banaba. Maayo kini alas sa mga dunay pre-diabetes, constipation, kidney problems o maayo alas sa blood cleansing. Said Liniment Oil, ang haplas nga milagro. So, nagaangkon kini og saktong kainit nga motabang sa pag-alima sa mga sakit sama sa rheuma, arthritis ug panuhot ug ang Kogon Herbal Capsule nga napamatud-an nga maayo alang sa UTI, kidney problems, gallstones ug uban pa. Apil usab ang Celebrity Cottage Soap ug Celebrity Beauty Soap. Gisalig ang kalidad, maasahan ug garantisado ang kaayuhan. Said Panyawan products sa said marketing. Tatak magaling. Kung ikaw nakasinati sa mga balatian sama sa problema sa kidney failure, UTI, kung urinary tract infection, palakit sa tiyan, pagsuka-suka, diarrhea, menstrual problems, ug uban pa, dapat ikaw nakakogon na. Kogon Herbal Capsule, napamatudan sa science nga ang kogon maayo alang sa kalawasan. Aduna kini scientific name nga Impirata Cylindrica, makatabang gayon sa atong kalawasan. Mulimpyo kini sa atong kolon, mupahimsog sa atong dagaydayan sa atong ihi, ug muprotektar pa kini kanat. Tungod kay usa kini ka immune system booster, Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas mo, mas Kogon.
0: bagong produkto sa SED Marketing.
1: This program is brought to you by SED Kogon Herbal Capsule.
3: Dakop ni, dakop!
4: Unsa may peso na nako, sir?
3: Ah, kusog kay nabudagan na mo sa kinan, over speeding. Kay balo ba ka mo drive?
4: Kay balo man, sir.
3: Unsa man ang premiera na be?
4: Ano yan? Ang premiera, sir.
3: Ang segunda.
4: Segunda na, sir.
3: Ang tercera.
4: Muna yung tercera, sir.
3: Ang kwarta.
4: Nas ilahoms lisensya, sir.
5: Shalokoy! Buhuya! Shalokoy!
0: Liman ka ang primera, yung unani. Segunda. Tercera. Yapon. Pagabot sa ang kwarta. Aduna sa ilalom sa lisensya, sir. Buguya gid gayo. Bueno mga kaigsoonan, padayon kana pamina sa tuang kinaham nga istasyon kauban gyapon ni Mr. Panyawan alang nini nga tong tulumanon karon sa maayong panglawas. Hatod ka na to sa maayong kabutaon sa SED Marketing. Ang tigamaw, tigapunapun sa mga naguna mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay katanyang kakayuhan sa tumang kalawasan. Ang SED Panyawan Plus nga dunay mangustin o gluyang dilaw. Ang ato ang SED Panyawan Garlic Capsule nga dunay gahom sa garlic o usab sa banaba. Ang ato ang SED Kogon Herbal Capsule o usab ang ato ang SED Liniment Oil. Ang atong gihigugma nga SED Panyawan Liniment, SED Liniment na kana karon. Tawag ka na mga kaigsunan ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Bueno mga kaigsunan, karong adlaw atong pagkapaminawon kining atong SED Testator for the Day. Ang ato ang Certified SED Panyawan User. Paminawan na ito isun. Dinhila, of course, sa Hugyawan sa Panyawan.
2: Daghan na ang nakasulay. Daghan na ang nakapamatuon. Aniya na karon ang SES Panyawan Health Testimonies. Mga puhing pagmatuod sa kayuhan.
6: Ito na si Rolando Iraon. Kaya akong kilid. Dugay niya ngarong urang na napanuhusan ba? Igamit ko sa mga haplas. Daghan kayong haplas akong gamit. Wala gaya ipikto. Na urang na ipanuho po may baba. Gila kuha sa mga haplas ba? Mga akong haplas. Na karon naman sa universidad ng gringa. Dari si haplas ka ng Panyawan lagi daw. Ito akong titisingan. Tinuog ako ng nang gusto ginoo gyud ayo dunga kong gibati epektibo gyud siya nga plus pag plus ako sa Panyawan gyud akong gibati gyud siya nga nawa gyud ang kutong pwede ko na lami gyud siya plus nimo kay epektibo gyud siya
2: gidagi sa SED Panyawan products sa SED Marketing ilang nakabot ang kaayuhan SED Panyawan tinuod nga makatabang.
0: O kada ang matagamtam ni mong kayuhan, igalang isun kung ikaw mo gamit sa mga produktong herbal sa SED Marketing. O kini mga kaisunan, ang klaseng mga kapsula o haplas nga makatabang. Ang atong isuon nga si Sir Rolando Hiraon, adunay suot-suot nga hangin sa iyang lawas. Nga matod pa niya, sakit kuno kayo iyang kilid. Nigamit na siya sa mga bisanunsang matang sa mga haplas sa panwalay nakatabang kaniya. Mao kanang nisandig siya sa atuang SED Panyawan nga Liniment Oil. Or karon igsuon, nailhan na ka na isip SED Liniment. Ha? Pinagi sa SED Liniment, dali na kayo nga naulian ang atuang igsuon nga si Sir Rolando Hiraon sa iyahang balatian nga sakit nga kilid. No, dunay panuhot sa kilid sa iyang lawas. Mao kanang imong matagamtam nga kayuhan igsuon kung musandig ka sa mas natural nga pamaagi sa pagpahiuli sa imong lawas gamit ang Panyawan nga tanom. Ang SED Liniment Oil with Panyawan makatabang sa mga bisan-unsang matang sa mga problema sa kalawasan. O ayan mga kapanyawan ha, pag matuod ka na sa usa ka igsuon nato nga natabangan sa produktong herbal sa SED Marketing. Busa igsuon kung panalitan ikaw doon na manggaling kay mga ginapanghambin ng mga balatian diha, sanding na karon ini nga itong produkto nga tinuod gayon nga makahatag og kayuhan ka nato. Mga produktong adunay gahom sa Panyawan nga tanom nga napapatud-an igsuon nga makatabang gayon sa ato ang mga kalawasan. Di man ikaw nunay mga hiyalag igsuon kung panalitan ikaw doon na manggaling kay mga panuhot niha haplas na karon sa SED Liniment Oil. Pakita karon sa mga nagunang mga butika ha, ang SED Liniment. Pag ang haplas nga Panyawan, walay tatak nga liniment ay walay tatak nga SED. Ayaw pagpalit niya na. Kay delikado igsuon kay basig mauwat ka. Ang pangitaon kayo igsuon katong tinuod nga adunay gahom sa Panyawan nga tanom. Ang SED Liniment Oil. Kiningin mong higala kapanyawang Kuya Rick Binagayngon kung adunay manggali mga balatian niha. Di ba ni Karuna Ikson nga niya kaning imong kasangga sa mas maayong panglawas? SED Panyawan Products sa SED Marketing. Basta tatak SED Marketing, tatakining magaling!

0: Mambo Capsule Plus, Mangosteen and Luyang Dilaw, Sed Panyawan Garlic Capsule with Garlic and Banaba, Sed Liniment Oil with Panyawan, ug ang Sed Gogon Herbal Capsule. At ang inaghiyapon kini nga tulumanon sa samang takla o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Hugyawan sa Panyawan!
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog na mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay ng masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: lang, pero ang pangutana, unsa man gyud ang atong nga masarigan para sa atong panglawas, labi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo diri ko sa hinimo sa Unilamb, ang Herba Strong. Mao gid ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilamb, mao nga salig gyud ko ani. Ang Herba Strong puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidants nga protektahan ang cell sa lawas. Busa, bisan nagkaidaran o nagkatigulang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kauban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na!
2: Ha? Di ba mamaya yung gabi pag-flight natin?
1: Ay, malabo!
2: Tingin ko sa ticket, PM pag-flight natin eh.
1: Para malinaw.
3: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
4: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: The original Koi Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig Koi, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Ipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang ka ng pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mo ngon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
7: Wala sila na namukuro kasi may mga pamati na nila.
6: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwango na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
5: The Original Koi Herbal Capsule.
8: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
10: Rexido Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
15: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
16: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
17: Kape, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Ang bukid doon eh. Ganyan eh. Sa diya nga nagmintin ko. Ano? Ay, pwede na iyaha.
18: Pwede na. Makasakit.
17: Ano ka? 90 na ka?
16: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
19: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
20: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max Pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
21: ACS.
22: Ganyan ang Pinoy.
23: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
24: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: At oras karon, alas 4:46 na.
2: Headlines karon.
1: Headlines sa ato mga balita, mga abogado. Ni Vice Presidente Sara Duterte, manalipod kaniya. Human kini o anda, manalipod kaniya. Human kini gi-impeach kagahapon sa ikaduang higayon sa Busbay, Balaoranan. Samtang asinado di pa contempt sa mga nanggukod ni Senator Ronald Bato de la Rosa sulod sa Senate building kagahapon. Samtang Senator Alan Peter Cayetano mo ni bagong Senate President human gipalagpot ni si Senator Vicente Soto III. Sa mga balitang lokal, mga barsuras, dakbay sa Subo, nagtipunog na sab diha sa may South Road Properties kung SRP. Tuwad kay wapay landfill nga kalabayan ni ini. Mga pamilya nga unang i-relocate na to sa Saka Resort gikan silang Pinoy-anan sa Bactan, nakabalik na sa ilang mga Pinoy-anan. Balini sila ko sa Saka Resort diri sa May Cordova. Kaya isip kabahin sa gipatuman nga mga security measures. Dito nakalabay nga ika-48 asaya na summit nga gipaygayon diha sa Lapu-Lapu City. Samtang sa abroad, U.S. President Donald Trump isalikway sa tubag sa Iran bahin sa sakasugid sa Amerika pagtapos na sa ilang giyera. Sa negosyo lang big-time rollback sa crude kerosene, ipatuman karong adlaw samtang ang presyo sa gasolina, musaka ug jutay.
2: Headlines karon.

0: Makasama may nga buntag. Kumusta ang inyong kabuntagon karong adlawa? Tangani kasama nga Arnold Bustamante. Ako lang una mga ikauban ni mga orasa, ha? Sa unang 30 minuto sa atong programa karon ang unang radio, unang balita. Nauta karon nga Martes, Mayo 12 na. Tuig 2025. Happy na santa, maabot sa hinunga nga bahin sa buwan sa Mayo. Kumusta ang inyong adlaw nga Martes? Dugay basad mong nakatog kagabi, eh? Diyan natang sa mga dagko nga mga balita dito sa kauluhan. Muramtag na overwhelm ay sa kadaghan sa mga balita kagahapon na mga panghitabo dito sa kauluhan. May kalabutan ang politika mang kuno gihapon, eh. Ang una, wag pagpa-impeach sa ikarong higayon ni VP Sara Duterte. Pero ingon ang iyang mga supporters. Ah, bisag kada tuigon pa kuno nang nai impeachment complaint against niya. Kausa ra man ka pwede ang usa ka impeachable official, kausa ra man sa usa ka tuig pwede magatubang, no? O ga impeachment nga reklamo. Una adtong ni agi nga tuig Pebrero 2025 niya giusban sa garo nga tuiga. Pag igo ra gid nakalabay ang eksaktong usa ka tuig. Ah, natubang daing laig yung mga impeachment cases si VP Sara Duterte. O patukabok ang impeachment complaint sa ipasaka niya. Dato lang balik-balikan o jutay. Duhagyod ni Adto Maoy na kalusot. O niya, gi-deliberate sa busbay balaoranan. Kay sila man Maoy mo impeach. O maoto kagahapon. Isubay og proseso. Maoto kagahapon sa ilang nga butasyon na pagboto na nila diya sa plenary. Meaning, silang tanan nga mga kongresista ang maboto na, butang na din na sa hawanan sa busbay, balaoranan, alas pagboto. Ang resulta, 257. Kayo kung matag 255, brato, kayo mamatay unang report, 257 yun di ay, no? Boto na naon, mura siya mas dako sa impeachment nga number nga nakuha last year nga 257. Kani unsa kay ano kang ni mas didagha naman ni Hinoon ang namutar karon tuiga sa impeachment unsa kay mga gipanghimo ani sa likod. 257 ani boto og yes, meaning pabor sila nga impeach si VP Sara Duterte. 25 ang mi no vote. Apila nini ang ato mga regular nga mga tutu ka mga regular nga kongresista o magbabalaod? Si kongresista Karen Garcia diri sa 3rd District, QT Del Mar diri sa Cebu City North District, og si Congressman Sanshimura sa 4th District na nati usa ka party list pod nga representative na ilang gi-consider. Tama nito upat ka mga Cebuano lawmakers. Appeal nila tong usa ka party list representative, although ang coverage anang party list representative is nationwide na siya, no? Kada mga party list members pilion man na tibok naso. Kumani ini ang mga abogado ni VP Sara Duterte, daan naman ni silang niingon nga naamo naman ning napaglantawan daan nga maogid na mahitabo, ilan na nag-picture out. Sila kaghapon pa lang ilan nang ipadayag nga although na pa sila pending nga pagkwestiyon dito sa Korte Suprema sa impeachment. Apan, ilang ipaniguro ang ilang kaandam alas pagpanalipod kang VP Sara Duterte kung galing makaabot na ni dito sa Senado. Na, diri po sa Senado, porting. Kuha na sa gahapon, ay, naghan kayong kasikas po sa Senado. Una, napalagpot si kanhi Senate President Vicente Soto. Vicente Soto III, Tito Soto. Unya pagkahuman, mo na to, no, na nakuan yun, na okay. Kay ang atong dugay na kayong gipangita, niya ito pagbuhan sa Nobyembre, dihang nibalik sa sesyon ang Kongreso, human sa pag-break atong kalag-kalag, kung naman to siya mo tungag yun. Uy, kagahapon itungag kalit, no, si Senador Ronald Bato de la Rosa, nga puwerte yun niyan, suko atan, wa siya kapugong. Yaw-yaw siya maayo, dihang nakasun na siya sa hall sa Senado. Samad man to iyahang kamot. Ay, ang left niya nga kamot, no? So, iya tingali itong pagdinagandagan. Sa katuyahang nakupta, nasamad to ng iyahang kamot. Yun sa naunsa naman ni noon eh. Hindi mo mapagita na kung ito ng alabay nga mga buwan. Niya pagaling giingon nga ang akong sweldo dili pahatag kay wan ako itunga-tunga niya. Karon na tunga na ko, inyo na nung kumpugnan. Isa kalibog ba ninyo? Nga, sige, magpangita na ko. Niyang nitungan ako, di ko ninyo pasunlon dito sa Senado. Pato siya pasunlag, ibabagan to siya sa mga sakop sa NBI. Kay Maode, naadi ay nag-ung-ong na nag-ung-ong nga warrant of arrest nga gikan sa International Criminal Court. Ako na ito mahinumduman ka ng warrant of arrest sa ICC. File pa ganito na mo po na hinungdan nga ni file tog petisyon sa una si Senator Ronald Bato de la Rosa kay pugson gito niya si Rimulya at the time Justice Secretary Pamanto si Buying nga ipagawas tinuod bagyo na nga naa bagyo yagi po ipapugo sa Senado sa Korte Suprema nga pugson gid pagpagtud-an si Rimulya kani adto kung tinuod ba nga dunay gi warrant of arrest against niya gikan sa ICC. Nya, wala na ito'y klaro. Kaya muna niya si Rimulya mo insist. Naalagi! Walang ko'y kopya, pero naalagi, pero walang ko'y kopya. Until kagahapon, naklaro gyud. Dihang si Kadi Senador Antonio Trillanes IV. Monica, tanawag ko na ninyong ato Facebook Live. Masya siya sa tamo, ni Bansiwag dito. Nangita na yung ICC kopya nga warrant of arrest, ha? Ani ana. Iyang gikuan, no? Iyang gipakita nga to sa mga tigbalita. Iyang gikuan, gipan ang iyahang, gipaning niyang iyang pagpatanaw sa dokumento from left to right, from right to left. iyang gipakita nga. Naalagi yun! O niya, ang ICC, maunay ni Kumpirmar, na doon na yun sila classified as secret nga warrant of arrest against ni Senator Ronald Bato de la Rosa na may kalabutan gihapon sa crimes against humanity na mausay giatubang ang kaso ni kani Presidente Rodrigo Duterte dito sa ICC sa The Hague, Netherlands tungod sa matod pa daghan nga mga nagamatay sa war on drugs sa kani administrasyon. Kaso kagahapon, nakumpig pagka-confirm na na naagiday ICC warrant of arrest, nihangyo na, or doon ay nag-motion dito sa Senado, si Senador Rodante Marcoleta. At wala niyong gisummarize kung sa'y mga panghitabo kagahapon, ha? Itaasa ad to, eh? Nagabinaan pag sa sigig tanaw na kung sa'y mga dugang development. Si Senador Rodante Marcoleta, maunay mi-motion nga ipabus sa ilang protective custody si Senador De La Rosa. Muna karon nga tuwa karon siya sa Senado, og tuwa siya dito na tog. Una ka tog, baka tog. Nataliwaan ning! Balikan ta, guru to, balikan ta to katong. Wa siya pasudla. Nagibabagan sa dito subos, dito siya pasudlon. Kaya toyo ato ni Senador Ronald Bato de la Rosa, ga musudgid siya kay aron makapil siya ga boto sa ilahang pagkudita ni kani Senate President Tito Soto III. Oy, moapil siya boto di ay, no? Mautong nakakuag 13 votes, igo gyud nga papalagpot si Soto og ilang gihuli pod si Senador Alan Peter Cayetano, nga man nakaroy bag-o nga Senate President. Mo tara, tanawa ra gud, oh. Ala, gikan pa dito sko niya. Mura siguro ni siya nang lugnot gud ba? Lugnot kay para makaipsot gud. Oh, hangtod nga nakita dito nga nakaabot siya dito sa ibaba, tara na. Katawa, matawag tanaw. Ay, naunsa naman niya itong nasod. Ay, oh. Ni adtong porting taas sa saka pagsaka sa ato mga produktong petrolyo nga resulta sa pagtaas sa mga palaliton. Wala kaayoy kisaw. Ang reporter ato nga sige og update katurag si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sige update. Wa gitoy kisaw, way kisaw. Karon nga isgutan na aning politika. Tana porting alegre ha. Oh. Ano'y nakapadugay na tugtog kagabi? Kaya sige, patagatang-atang adto, no? Ang mga unsay development dugang dito sa Senado. Auto, pag-abot dito sa sulod, wala taon kapugni ni Kuano. Huwag yung Kuano, paspasa. Dako kayong tao si Senador Bato de la Rosa, no? Kanabang bugtaw, kasi may tawag, ana? Ugdang kaglawas ba? Dako kay Prokusuga, day mudagan, eh? Ang kanang atong mga ang-ang sa hagdan, na tagsaon tara na og tikang, Kaniya murag tagilma man. Tagil. Tagilma. Tagilma ang yung gilakang sagdan para dili gid sa magupdan. Og tuod man, nakaabot gid sa dito sa ibabaw. Dito sa awanan sa Senado. Gikutas sa nintang. Gitagaan ko to siyang tubig. Kay gutas tong nadagandagan ni Moe. Niyamay tatong nadagandagan rang. Sagol man sa tupanagang. Nadili siya makuptan. Kay di ay, kaday sila iserve the warrant of arrest. Moto pag-abot dito sa Senado, yaw-yaw taon siya. Ay, kurting yaw-yaw ni Senador Bato de la Rosa. Nabata ito, kasamang names nga. Kato, nag-yaw-yaw na siya sa sulod. Yato ko ng paminaon, Bikay. Paminaon ko ito, dara, yaw-yaw. Ito yung paminaon. Senator Ronald Bato de la Rosa ni.
1: Hindi, nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Oh, kinala ko naman yung day.
2: So, all of the sudden,
1: why? Sugat-sugat ako.
2: Why are you here, sir?
1: Papasok! This is the same thing! Wala silang, wala silang, wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Ganun lang hindi eh. Ha?
2: Ano pong plano niyo, sir, sa ginawa sa inyo, sir?
1: Uusap kami. Yung gagawin namin.
2: But why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok today, sir?
1: Ayaw ba sila doon, Mr. Republic? Kung hindi ko mapasok, kinahanap niyo ako. Mm. Diba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako mapasok?
2: But is, sir, may kinalaman sa pag-po, sir, para makabuo ng numbers po?
1: Lahat yan, trabaho ng senador.
0: Tama to, suko kayo. Suko kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Oh, yarok ko tawag tubig. Saman mo nga, dugay mo si pangitan ako, yung gay patangtang akong sulo, yung gay pahunong, kawa kumutunga. Nakaroon mo tunga ako, di ko nyo sulon. Mata nasa karon sa protective custody sa Senado. Ay, ni-motion man to si Senator Marcoleta. Yunon po nilang tanan, no? Ang tod nga ilahang mapagitaan or ilahang magamit ang tanan ng mga legal remedies para ni De La Rosa. Labot nining yung yatubang kaso po dito sa ICC niya. Ipadakop na siya. Gaya na din siya yung warrant of arrest, no? Pero gibutang dito nga classified as secret. Pero katunay ko nung dokumento gikan sa ICC, although nakabutan dito classified as secret. Ug mo coordinate na ang ICC no nga to sa mga international organizations, pwede ito siyang ipahibaw or sa estado mismo or sa country mismo kung asa na ang usa ka personalidad nga ilang gisuhan og warrant of arrest. Pero kuan sa kanitaliwaan ning kasikas dito Senado gapon. Kung imong tanawon ba mura indog natabunan ang kuan impeachment dito sa PICA sa busbay balauranan. Kaya ang grabe ng aksyon nito si Senado. Dahil kinidiginokdanay, ito ay kinulatahay. Naman ito yung kagahapon, no? Pag mando yun o ni Senate, bago nga gi-installar nga Senate President Alan Peter Cayetano, nagmando ito siya lockdown sa Senado, kay walang isla kaoyon, no? Ano nga ginokdanay man ito? Yang ipatanaw ang CCTV footage dyan sa Senado, sa Senate building. Nakita agad dito nga nagdinaganay, naginukdanay. Wa nila magukdi si Senator Bato de la Rosa. Kunya, nag-mando pod si Cayetano ng investigasyon. Nga to sa Senate Sergeant at Arms. Kunya, pa ko ang mga CCTV footages. Kunya, gitanaw dito. Kay gipa-contempt kadtong mga sakop sa NBI o mga NBI agents nga mo'y nigukod ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Gipa-contempt ni sila. Nagmando og lockdown samtang ipahigayon ang investigation sa incident. Nakaroon, di man sa manukul man sa tutaga NBI. Matod pa, doon ay giusa ka sakop sa kanang ilang mga security personnel dinha sa ubos ba sa Senado nga matod pa nakulatahan. Hilak in town to, no? Samana ilaha pang tiwason og investigar karong adlawa samtang ana sa ilang kustodiya kani maoni ay nakita ba ni Dong nadapatan yun ni siya? Nagwala man no katunang ilahang lalis-lalis na. Hilak in town ay pastilan. Sumana in ana ka aligre no? Ka aligre or unsaon ba na niyo pag describe katawanan? Kamu tagka-stress, mapadata ni mo na ato nalang ni katawa-katawaan. Ala, so manaydag ko nga mga kuan ha, kaganapan sa Tagaw pa. Mga pangitabo kaghapon dito sa Senado o sa Busbay, Balauranan. Unya, ang mga, o sa man mga supporters nino, kay kahapon, nagkuan man ni sila, dugay ni sila ng ugnang uli, pabakani. Kay gabi, mga nakatanaw ko, mga alas 10, napaman to sila sa gawas, no? Sa Senate building. Kay ilahang gi murag ilasang gi pakita ang simpatiya no ngadto sa kang Senator Ronald Bato de la Rosa. Ilang mura to ilang mga pamaagi nga nagbantay pud sila gawa sa Senate building. Astilan. Nala kay alas 5 pasado na day ato nang dawaton nang mubo lang ko na initial nga report ni Radiman Paul Lauro no kay dorto incident pud gayang kitubag kaganina pasado alas 3 karong nga kadlawon. Ato dawaton si Radiman Paul napabasa atong linya kasamang kay Radio Man Paul, unsa tong alarma kaganina ang alas 3 sa buntag?
3: DYHP Tatak RMN Report.
4: Radio Man Ken, apa ni alas 2 ato ni gitubag kini.
0: Oh, sayo pa gyud ay.
4: Oh, apa ni alas 2, mga hapit na sa alas 2, no?
0: Mm-hmm.
4: Diha ni sa may Hungkera extension, dool di siya sa Ramos Tower nga naa mahimutang diha sa may Hungkera extension, F Ramos Street, sakop na ni sa Barangay Santa Cruz ning aton dakbayan Sugbo. Usa ni ka hapon kasamang ken ang gituhoan nga ilayat or nahagbong ining taas-taas yod nga Ramos Tower no nila matunganlan ang iyang kumpletong pangan ining maong nga tower unya kining nga Japanese National damage yun ni ang iyang duha ka tiil unya part sa iyang lawas og ulo no. Ato ning nailan, pinagi sa iyang ID kasamang Ken sa pangaan niya, iyang pangaan kay, paan man niya, nahog ni iyang first name, iyang given name niya kay Mickey.
0: O niya, kasi nga, Mickey?
4: Iyang, Mickey, M-I-K-E.
0: Ah, M-I-K-E.
4: M-I-K-I,
0: Mickey. Nicky, N-I-K-I, Nicky.
4: Takishi.
0: Nikki Takishi.
4: Oh, Takishi.
0: Unsa na siya kasama Paul? Nag-kuan na siya, naka-check-in na siya, diha?
4: Mao pa na igikuan kay ang atong investigador sa Abiliana ni coordinate pa sa front desk o sa taga hotel kasama ang kaya, no? Magpatawag ba ni na to? Kay residences man eh.
0: Murag kuan, murag kondo, murag condominium.
4: Oh, murag kondo. Condominium.
0: Murag kondo building.
4: Okay, coordinate pa nila ang front desk o ang nagdaaning maong tower o kuan ba ni nila, guest ba ni nila kay sa iyang ID registration ID niya diri sa atong nasod kasama kay tourist ni siya. Turista. Usa siya ka turista diri sa atong pagsud niya diri sa atong nasod, no? So oning na ilan so gi-coordinate pa nila wa na ba ni kaila dito nganong naka abot pa ning taas kini hapuna do na ba ni kaila nga hapon nga nagpuyo ining maong Ramos Tower ya posibleng dito ni siya gikan kay kadlaon man gud patod sa katong usas ka binger akong ginterbyo. Lagapak na lang yan na dungog gayong alas 2 ganiha no ya yan na nakita na pending pataya na kini maong hapon mga 50 edad siguro ani kasamang kenta na ako.
0: So wa siya'y passport?
4: Mga 50 anyos siguro edad. Wa may nakita nga passport kasamang kenta na itong kapulisan masigna pero walang panila ipakita nga was ining ID pa lang no, sa iyang pagkaresto pagsod niya dili sa atong nasod. So naaron siya sa Rolling Hills Funeral Homes. Unto palas 4 karong adlaw nakuha na iyang pateng lawas dito sa area. Kasama ang Ken, sabda nga ito kapulisan sa Abiliana, pag-imbestigar pa ni, kung wabay paulpe ang pagkahagbong ani niya, nahagbong o nilayat pa ni siya kining maong lalaking Japanese National. Mao niya ito nga, nahugog breaking news po, nining sa iyong takna karon sa Kabuntagon, nining adlaw nga Martes. Ikan nire Japon sa gawas kasama ang Ken, o narobing Japon ta, ako inyong radio man, Paul Lauro, DYHP. Tatak
3: RMN. TYHP Breaking Report.
0: Salamat kay Radio Man na Paul Lauro. Onya, mo'te nagtapos sa atong unang 30 minutos sa atong programa o ng radio o ng balita. Ha? Tagin ninyo ang dugang pang nato ng mga balita. Onya, ang taon-taon, nagbinagin ang mga balita na tugikan po sa kauluhan o sa lain-lain ng mga assignments po sa ato mga kaubanan sa news department para sa ato mga balita ng mga lokal. Padangat lang una tagpipila ka commercial sa balik na para sa mga detalye na sa atong mga balita. Atong oras karon alas 5 Shatina sa Kabuntagon.
3: Radyo mo nationwide.
5: Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
8: Tas bang imo blood sugar?
9: Ato na kamay diabetes?
8: Mag DTX 500 ka!
9: Ang DTX 500!
8: Ato na kini anti-diabetic property?
9: Samosa,
8: Charantine,
9: nga kapamubo sa gluco,
8: Visine,
9: controls blood sugar,
8: o polypeptide,
9: nga parehong epekto sa insulin.
8: DTX 500!
9: Highly recommended
8: sa mga eksperto!
9: Sa pinabuli nga butikin sa yuga!
8: DTX 500!
10: Kulay si Mario, na ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
8: DTX 500!
9: Pumali sa mga butika.
7: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
3: Said Health Report.
11: Health Report.
12: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom lang ko aning Sid Panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Ba, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, Sid Panyawan coffee. Ayaw ngon, Negros Oriental.
3: Sir Health Testimonies.
11: Health Testimonies.
13: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
14: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Nipalit dai ko kawan ni kalusa Dios na wala. Wala na ko naka patik apay wa na magkuy bate nya ka antok karon nag limit na ko. Antok karon ayo na ko gunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amon isa sinta nakapin.
7: This newscast is brought to you by Pag May Acid, Supraseed, United Home Supraseed.
15: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
3: Life Extension Vitamin D3.
16: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
17: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
18: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
19: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
20: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
19: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay niyong pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
21: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
22: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: EXL Coffee Mix 17 in 1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17 in 1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Tere Robles, 50 inoybi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care, nakatabang gyud sa akong kidney.
23: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
24: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
26: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 servisang kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminahon ang mga testimonya nga pamatud

0: sa ka-epektibo aning life extension vitamin D3. Raymundo Pareño, stage 4 cancer survivor. Life extension vitamin D3 for longer life.
1: Ako si Raymundo Pareño. Sa una, gitabuhan ako tumor. Didiagnose ako. Ingunin Dr. Rupisa, stage 4 cancer na. Murag di kong katoo. Kahit ako nang ilang tumor, nga daw kinumuna ka dako. Karon, nagampo ko sa Diyos na ayaw nang akong lawas. Unya, nabatian ko sa radyo ang Life Extension Vitamin D3 na makatabang sa lawas sa tao. Unya, kisingan ko sa tuloy sa Diyos. Nangindot ang akong paminaw karon. Karon, nakabot sa unong kabulan, naghihinay-hinay ko po sa tumor. Pag-abot sa 8 kabulan, nagpupos na maayo ang akong tumor. Mamunay tinilibri ng akong kalipay kasadya. Karoon, napasalamat ako sa Life Extension Vitamin D3 na pinakamaayo ng tambal sa lawas sa tao. Karoon, nagbalik ako kay Dr. Rupisa na tingala ang doktor kay nag-ayon ako. Natingala gid siya kay nakuupos ang tumor. Murag di siya ang tuo nga maayo na ako. Kamu nga wapang muka palit sa Life Extension Vitamin D3, palit na mo kay makaayo sa lawas sa tao. Kung nalipay ako nga karoon sa Ginoo, sa karon na mayroon ang lawas ko. Salamat po, Ginoo.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Jerry Hobson, prostate cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Ako si Jerry Hobson. Last year na ko'y nadumduman na sakit. Ang nihubag akong tiil, niborot akong tiyan, akong naungsad, murag niborot. Ya pag kumang kumangi ko murag di mo gawas sakit kayo ang kumatulog ko murag naimupo ka sa kuha pagkauman kay ya ni agto ko sa doktor ya ningon ang doktor sa kuha na day ko prostate cancer ang daghan kay siya girisita nga tambal akong gipalit pero mura ra magyapog wala naurot na gid akong kwarta tapos akong amigo nagrekomenda sa kuha sa tambal nga life extension vitamin D3. Tapos, grabe gid pag ano sa akong lawas, ning hiyos akong tiil, akong BTS, akong tiyan, hiyos, akong naungsad, hiyos. Ya kung mangi ko, okay na. Makatog na kog maayo, epektibo, good. Grabe gid ang life extension, vitamin D3. Kay gi, ano gid niya, gipataas gid niya akong kinabuhi, akong asma na wagtang, hasta po akong hubak, wala na. Grabe gid ang life extension, vitamin D3. Dako gid akong pasalamat sa life extension, vitamin D3, kay na sumpayan akong kinabuhi. Sa mga tao nga wala pa kagamit og life extension, vitamin D3, gamit na mo kay tested and proven ko niya.
0: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
4: Kining mang balita gihatod kanato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy gaprotekta sa mga selula, iapil na mga skin cells batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagka edad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
5: Oras sa mga kasama, alas sa 5:18 na.
0: TYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
5: Karoon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Sa ikaduhang higayon, giimpis na usahab sa Ubos Bay Balauranan si Vice Presidente Sara Duterte. Tungod kini sa mga kaso ngayong getuwang sama sa culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery o gubang pang high crimes. Aga ni Boto Gias aron i-impeach si Duterte. Niabot kini 257, 25 ang no votes o siyam ang abstention. Mato ni Kongresista Jervil Luistro, ang pangu sa House Committee on Justice, ang Articles of Impeachment, nakaangkurahi kini sa ebidensya o dili chismis.
6: Samtang sa dugang balita, subli gipadayag sa mga abogado ni Vice Presidente Sara Duterte nga andam kini sa pagpanalipod kaniya sa Senado nga may mahimong impeachment court alang sa mga reklamo nga iyang giatubang. Mato sa defense team ni Duterte, bisan og pending pang ilang pagkwestiyon sa legality sa impeachment ngadto sa Korte Suprema, apan anam sila sa tarang higayon pagpanalipod sa Vice President. Alang sa mga abogado ni Duterte, anaara sa mga namasagil kaniya ang pagprubar sa ilang mga akusasyon ngadto sa impeachment court. Human gi-impeach si Duterte sa Busbay Balauranan, ipaabot ka manasod ngadto sa Senado ang Articles of Impeachment sa labing dali nga panahon.
5: Gipadagpo sa iyang mga kaubang senador si kanhing Senate President Vicente Soto III. O gihulipan karon si Soto ni Senador Alan Peter Cayetano. Sa pagsugod sa nagkasesyon kagahapong adlaw, si Senador Amy Marcos ni motion nga ideklarang bakante ang tanang posisyon sa Senado. Uban sa gihimo nga botasyon, 13 ka mga senador ang mibutar pabor sa motion nga napo og napo ang resupak. Human ini gibutuhan usab sa 13 ka mga senador si Cayetano aron na mahimong nga bago nila nga leader. Lakip sa niboto alang ni Cayetano, mo ang dugay na nga nagtago-tago nga si Senador Ronald Bato de la Rosa.
6: Samtang gipaboran sa Senado ang pagbutan ni Senador Ronald Bato de la Rosa ubos sa protective custody ni ini. Si Senador Dante Marcoleta minimo sa motion aron ipabo sa protective custody si de la Rosa samtang gimo pa ang duga mga legal remedies. May kalabutan siyang kaso sa International Criminal Court kon ICC. Si de la Rosa mitunga sa sesyon sa Senado kagahapon sa labing unang higayon. Sukad kini wa na mutungan itong Nobyembre. Apan wa kapungi ni de la Rosa ang iyang kasuko human giingon nga gipugngan kini sa mga sakop sa National Bureau of Investigation kon NBI para dili kini makasulod ug maserve ang warrant of arrest bato kaniya gikan sa ICC.
5: Alas 5:21 na, ikumpirmar sa International Criminal Court ng ICC nga nag-issue kini og warrant of arrest batok ni Senador Ronald Bato de la Rosa. May kalabutan usab sa kaso mas sa war on drugs sa kani administrasyon. Sa usa ka 16 kapahinang dokumento nga gipagawa sa ICC, ang warrant of arrest gitawag og classified as secret apan na mahimo kini nga i-communicate o ipahibaw nga to sa estado, international organization o competent persons. Si kanhi Senador Antonio Trillanes una nga dibutyag ang kopya sa warrant of arrest gi-forward nga to sa Philippine Center on Transnational Crime o PCTC. Ang warrant ng hisgot nga si De La Rosa adunay criminal responsibility isip indirect co-perpetrator sa crime against sa humanity gikan sa Hulyo 3, 2016 hangtod sa pagtapos sa Abril 2018, din doon ay 32 ka mga tao ang namatay.
6: Samtang katapos ang balita gikan sa kauluhan, ipakontent na sa Senado ang nakuha sa mga nakuha sa CCTV camera nga migukod ni Senador Ronald Bato de Rosa diyang kalitini nga mitunga sa sesyon sa Senado kagahapon atol sa ilang sesyon gipapresentar sa bagong installar nga Senate President nga si Alan Peter Cayetano ang CCTV footage gikan sa sulod sa Senate building og limando kini sa Senate Sergeant at Arms mag-imbestigar sa insidente. Limando sab si Cayetano lockdown sa Senate building samtang himong ang investigasyon. Una niini si de la Rosa nibutyag nga gibabagan kini sa mga agents sa National Bureau of Investigation kon NBI diyang misuway kini pagsulod sa Senate building. Subay niini si NBI Director Melvin Mati bag ni ila o mitahod sa desisyon sa Senado nga ipobus ilang protective custody ang senador nga si De La Rosa.
0: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
5: Kanatong nga pabarigoban, may ganagapulanta sa ramantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao, ang original koi herbal capsule. Suplemento nga gikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya, ginseng. Kami buhatan ang mekanik, kaligong sa lawas, kaligong sa atong immune system. Aro nga rita, naligong masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw, bata sana. Ang pag-inom sa original koi herbal capsule, ang labing epektibong herbal capsule nga mabatok sa mga baratian.
7: Namo batok sa mga sakit sa kalawasan sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma arthritis o dysmenorrhea. Bugon-bugon sa tutoy ug ang paghubag sa inyong mga atay. Buhatag sa nimay galag immunity protection, di kadali may galag matakbuyan sa bisan unsa nga matag sa sakit sa lawas. Gumikan sa mga vitamins ganaan ini sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron ug thiamine. Ang original Quercetin capsule aprobado kini migala sa Food and Drug Administration. Inyo ring mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original Koi Herba Capsule. Mapalit kini migala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Store, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Esana Metro Pharmacy, Ultramart, tanang branches sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, sa Roseville Pharmacy sa Batolite. Mahimo sa rin niya may galang mapalit ang original Koi Herba Capsule sa Malunha Pharmacy, Liloan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tanang Branches, Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy, Chikamotis Island, Hero Pharmacy sa Olango, Ogzari Pharmacy, Guadalupe, og sa Dalang Iskario. Original Koi Herba Capsule, barato na, ipiktibo pa!
6: Presyon si Madugoy, kabadunay, hypertension, basin taas yung sugar, basin may diabetes kan yung warakamay baw, at taas yung level sa blood sugar. Baka magay ka ni sa arterial walls mo palapot sa yung dugo kung sa nakarason, gano'ng magka-hypertension ka amuntaas yung imong dugo. A diabetic hypertension, resulta ka ni sa pagkabuta, pagkaraon sa yung kidney, o daghan pag mga complication, sama sa stroke, heart disease, dilipagayos mga samad, pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Ibu siya nagpabuta, gabo grabe yung imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon kini charantin, gigas sa paliya nga nagsuhit sa insulin function, kun mubo ang imong blood sugar, kontrolado sa bang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makapanindot sa imong katulog, makapagupagi sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Bistaw sa bang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized na general machine analyzer. Naakini may mutang sa Media Consulim Street sa Cebu City, ka pwede matawagan sa 4160866 or cell phone number 0975-079-5133.
7: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas, tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasama ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang regular kapag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapalig-on na atong immune system. Kaya kung taas ang levels sa vitamin D3, sa tunog ang atong mga immune cells, magka-function sa kinigmaayo, magka-produce kini yung mga paragang mo, patay kini sa mga viruses, sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Muna ang kanadlaw, kapag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended sa kini sa mga medical doctors, 100% kini mo sa America sa Life Extension Foundation, ang number one kini nga tatak ng vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. O yung kabakilalan ka nga magpakonsulta, pwede ka magka visit sa mga Life Extension Medical Clinic kay mohatag kinig libre o quality consultation kada adlaw. Lunes, Santos, Aloga, Sabado open ang mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani may mutang dari sa May Usmania Boulevard, Buyon na ani Cebu Dok ug Cebu Gospel Church. Desconsolasyon na po yung Life Extension Clinic na may mutang sa May ADM Building sa Barangay Kansaga Atubangan sa Jollibee na Bagetti City, sa May House of Taft Building sa Barangay Taft Street, Barangay 8, diha sa May Dumaguete City. Ha, unya, pwede po ninyo makontak ang hotline ni ini nga 4161655 o 0917-3181161 kung doon na may dugang pag-ipagutana o katong gustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3. Samtang sa pikas gabahin, ikaw ba kadunay nga ma-constipated pag maning super fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa iro po kay nga damo ng super fiber, kung wala ka gusto kabasong nga tubig o niya imong isagol dito ang usagyod ka sa shay ni ini, pwede kag mainom ari sa buntag before mamahaw. Kung ari sa gabi, karang before po ka nga makatulog. O niya, para mas nindot pag ang resultas pag inom nimo sa super fiber, dungani ka rin inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber mapalit po na sa mga butika, pilosob din na sa Life Extension Clinic.
8: Pagputok ng mga balita. nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
7: Oras, Philippine Center Time, 5:28 na.
9: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
10: This time, Jack, is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
11: Kining oras, hatod ka na to sa Biotroph Herbal Capsules.
12: The Wonderful Supplement.
13: Biotroph Herbal Capsule.
14: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
13: Biotroph Herbal Capsule.
14: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
13: Biotroph Herbal Capsule.
14: Mapalit sa Majesty Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
13: Biotroph Herbal Capsule.
15: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
16: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
15: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
16: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
11: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
3: This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.

0: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang di ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
1: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
2: Seth, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisanding sa Seth Cogon Herbal Capsule o Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Kidney nito ayo akong kilid niya nakahilig yung kogno. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo, nagmimitin ako. Antog karo, naayon ako. Bunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan.
2: Health report.
4: Nagpa laboratory ko akong sugar 304. So kad nga nakainom ko aning Sid Panyawan coffee mix, tawo ko kabtag us kabulan. Ba sugar ko usog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain Sid Panyawan coffee mix, Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
5: Idagan ako siya sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Amo itong nagpalit gigo ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gigit 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week, nakita na ko ang alibyo sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na git ang iyang kumati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
2: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
6: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
7: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat niya sa kyanan.
8: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
9: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with Lutein.
7: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ng silaw sa suga.
10: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
11: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe.
12: Itana sa Mercury ug mga suking butika.
13: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan

0: Nagharaog tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul. Ginta na gyud akong gibati.
1: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta
4: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
5: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
6: Kaninto ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
5: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
6: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad. O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
5: Oh, ang imobliti ay kalimti.
7: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!

0: time.
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yon. Nabalakag yud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action mo sig minor gi sir. Naginom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
5: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 8, Talata 1-36. Papuri sa karunungan. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng karunungan at ang tinig ng unaway hindi ba napakinggan? Nasa dako siyang mataas sa tagpuan ng mga landas. Nasa mga pintuan siya sa may harap nitong bayan. Nakatindig sa pagpasok at ito ang kanyang sigaw. Kayo'y tinatawagan ko, tao ng sandaigdigan, para nga sa lahat itong aking panawagan. Kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat at kayong mga mangmang pangunawa ay ibukas. Salita ko ay pakinggan pagkat ito'y mahalaga. Bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Pawang katotohanan itong aking bibigkasin at ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Itong sasabihin ko ay pawang matuwid. Lahat ay totoo. Wala akong pinilipit. Ito'y maliwanag sa lahat at may unawa. At sa marurunong, ito ay pawang tama. Payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak at ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Pagkat akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas, anumang kayamanan ay hindi maitutumbas. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan. Itinuturo ko ang landas ng hinahot karunungan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Mayroon akong lakas at taglay na kakayahan. Ganoon din naman unawat kapangyarihan. Dahil sa akin ang hari nakapamamahala, nagagawa ng mga pinuno ang utos na siyang tama. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula at ako rin ang dahilan, dangal nila at pagdakila. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Kapag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Ang yaman at karangalan ay aking tinataglay, kaya manang walang maliw, kasaganaan sa buhay. Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay, mataas pa kaysa pilak ang halagang tinataglay. Ang landas kong dinaraanan ay daan ng katuwiran, ang aking tinatahak ay landas ng katarungan. Ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman, aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Nung una pang panahon, ako ay nalikha na. Matagal ng panahon ang anyuan niya ako, bago pa nalikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok nang ako ay isilang dito sa sansinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroroon na. Maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang ang patibayan ng mundo ay ilagay at itatag. Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. At ngayon, aking anak, ako nga ay pakinggan. Sundin ang payo ko at liligaya ang iyong buhay. Upang maging matalino, ang turo ko ay dinggin mo. Huwag mong pababayaan, nilalayuan ito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig. Sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay. At ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napupuot sa akin, iniibig ay kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
1: Mga higala, karong mga panahuna, daghan na kayong herbal supplements. Bisag unsa na lang, pero ang pangutana, unsa magyud ang atong nga masarigan para sa atong panglawas. Labi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa hinimo sa Unilamb, ang Herba Strong. Maugid niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilamb. Mao nga salig gyud ko ani. Ang Herba Strong puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidants nga protektahan ang cell sa lawas. Busa, bisa nagkaidaran o nagkatigulang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Philippine Standard Time at sa 5:42 na. TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
3: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagparigon sa atong immune system. Depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 di sa atong dugo, makapangsyon sa bugmayong atong mga cells, makaproduce kinig panagang. Makapatay sa viruses sa di pa kinimusunod sa atong cell wall. Busa inom kadadlaw, duhang ito na sa tulog ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Ug number one nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naanay ni Mutang sa Smeni Boulevard, dole sa Cebu Dock ug sa Cebu Gospel Church. Og sugod sa lusyon na animegala sa ADM Building sa Barangay Kansaga dool sa... O sa Barangay Kansaga dool megala o atmang ni sa Jollibee Onya, dito may gala sa Dakbayan sa Dumaguete. Mahimong mapalit may gala ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Tough Building sa Top Street. Para sa barangay 8 dool sa Kamanhag Terminal. Mahimong mapalit may gala o matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
4: Aton sugatan atong kabuntagon pero guys paginon sa lamian og healthy og daghan tag makuang health benefit nga kining kapeng Vita D Plus coffee mix. Gawas ka matagbaw kas kalami ingon man sa kahumot sa aroma sa maong kape, doon na pagigay daghang makuha ng mga makaayos sa panlawas, labi na ang vitamin D3. Kaya matag sa Shane ni Vita D Plus Coffee Mix, doon na po na 200 ayo ng vitamin D3 plus Rishi Mushroom Extra, kaya doon mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Nga gitawag kinag mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagigirig mangosteen, nga rot extract, makabato kinis oxidative stress o kinindalik ang pagkadaot sa itong mga selula, gumika na sa sobrang free radical sa itong lawas. Mo nang sa isabuntag mga piganita Vita D Plus Coffee Mix giyon magkakapina ka magka vitamin D3 pagyod mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lainain nga mga butika pilaw sa dina sa Life Extension Clinic.
5: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto
4: nay lalaki na palgan kini wa nay kinabuhi sud sa ilang panimalay unsa kay nungdani ini kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro
5: DYHP Tatak RMN Report.
6: Radyo Man Ken, Radyo Man Arnold, pasado alas 3 sa Taklak, kagampon sa hapon, sa May 3 de Abril Street sa De La Serna Compound, Barangay Labangon, Indikmayan, Sugbo, itubag sa mga sakop sa Labangon Police Station 10, kining alarma sa dead person. Ilang nasaabtan dito sa lawak kining papayang lawas, Sosaka Emilio De La Serna. Sa isintay, sa isanyo, so ano'y nakita ang samad ang lawas, ni Emilio, hinungdan niya nagduda ang kapulisan na tunay balatian o natural death lang ang namatyan sa piktima. Kasama mo sa Labangon Police Station din, ako inyong Radyo Man o Lauro, DYHP Tatak RMN.
5: Radyo mo nationwide.
3: Konsiyo sa sunod sa Sugbo, nagtingo hanggang hatagan usab o pasinungog ang top taxpayers sa mga small and medium enterprises sa Dakbayan. Kasama mo sa balita Radyo Man, Eli Bolonas.
5: DYHP Tatak RMN Report.
7: Gitinguha sa konseho sa Sugbo nga matagan usab og pasidungog ang mga small and medium enterprises Dakbayan, partikular na ang top taxpayers sa maong kategorya kini sa pag-ila usab sa kontribusyon ni sa ekonomiya sa syudad. Ang City Treasurer's Office matag tuig gumuhatag og pasidungog sa top taxpayers Dakbayan sa nagkanayang kategorya. Ang City Councilor pa agi ni Consel Francis Paris gustong malakip nini ang gagmay mga magpapatikayon sa syudad.
8: To request the City Treasurer's Office to include a different category as top taxpayers the small and medium sized enterprises or is in ES.
7: Si Konsehal Francis Espares, ang konseho una na nangayo listahan sa City Treasurer's Office sa top taxpayers sa syudad, lakip na sa gibayad ni Ining Buhis. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino ang inyong radio man? Eli Bolanos, DYHP, Tatak RMN.
5: Radyo mo nationwide.
3: Mga kasama, di gyud mapugngan nga mutaas na ang atong edad. Mailhan na to na nga idara na ta kay naanatay mga masinati nga mga sakit sa lawas nga kaniadto sa batan-on pa ta. Wala na itong mamatsyagi. Kung sakit na itong hawak, sakit ng likod, dili na ligon ang panuhod, sakit ang tangkugo, o taas na po may gala ang blood pressure o blood sugar. Hanap na ang pananaw, usahay sakit na ang mga lutahan. Unya, maapektuhan na sa raba may gala ang atong mga buluhaton sa atong mga panimay kay naanaman tayo gagipamati sa lawas. Dili sama kaniadto nga sa bata noon pata. Daganon ra nato may galang taas nga hagdanan o ang bukid gawalay kapoy. Mauna nga nagkinahanglan ta ang ngilngig nga maintenance. Baguhay pa lang akong nasinati ang pagpaminhod o pamuypoy sa bisan paman sa sayon nga mga buluhaton. Sa matang adlaw, ingon ana na Jud, siguro ang magkaidaran na. Ilabi na kong may gihambin na nga baratian sama sa diabetes o high cholesterol. Muna nga naggamit ko o maintenance medication. Naginom ko sa vanular, kaya ano na kini 5B vitamins in high level. B1, B6 o B12 nga makatabang proteksyonan. May dugang B2 o B4 para tabang mo imunindot sa kasing-kasing o kolesterol. Ubanan sa maayong diet o ehersisyo para padayon ang lihok, di ba? Maayong ipangutana sa inyong doktor kabahin sa vanular. 23 pesos lang matag tableta sa SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Dugang balita, Pilipinas ug Paraguay ni perma gasabutan kagahapon. Kasama mo sa balita, Radio Man Raymart Pugon.
5: TYHP, Tatak, RMN, Report.
9: Kini nga balita, atod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, subay sa gipahigayong state visit ni Paraguay President Santiago Palacio sa Pilipinas kagahapong adlaw, nagpinirmahay ang gobyerno sa Pilipinas ug Paraguay ug pipila ka mga kasabutan tali sa naasong mga nasod ang signing and presentation of agreements. Gisaksihan nila ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ug President Santiago Palacio sa President's Hall sa Malacañang Palace kagahapong adlaw. Lakip sa gikasabutan sa Pilipinas ug Paraguay ang pagpalambo sa sektor sa business, tourism, diplomatic training o people-to-people exchanges tali sa maong mga nasod. Human sa pagpirma sa maong mga kasabutan, ipaabot sab sa ilang mga press statements sila si Marcos o Palacios kalabot sa maong kalihukan. Kasama mo sa balita, Rajuman Remart or Stila Pugoy, DYHP, Tatak, Armen. Ang maong balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom o Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix, maong pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kinire shea mushroom extract nga naglangkob o polysaccharides o triterpenes nga may mga anti-tumor o anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix o extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang proteksyon batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot o ang kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika o sa Tanang Life Extension Pharmacy ingon man diha sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
5: Radyo mo nationwide, DYHP abroad ngayon.
4: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamauting apunapun sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, gisalikway ni US President Donald Trump ang tubag sa Iran ngadto sa usa ka sugid sa Amerika alang sa peace talks nga gilauman alang sa manungtarong pagtapos na sanapu ka semana nga kagubot, labihang nakaapektar sa Iran ug Lebanon, nakaparalisar sa kalihukan sa state of Hormuz ug nakapektar sa presyo sa lana lukob kalibutan. Pipila ka adlaw human ipagawas ug tanyag ang Amerika sa panghinaot nga mabukas pag-usab ang mga negosasyon ni isyu sa bugtubag ang Iran nga nagtutok sa pagtapos na sa ilang kagubot ilabi na sa Lebanon ingon man ang safety sa mga barko nga moagi sa Strait of Hormuz. Apanuman sa pipila ka oras nga nasayra ang maong sugyot ug tubag sa Iran, gisalikway kini ni Trump ug mihulagway sa maong lakang sa Iran nga totally unacceptable ug wala na mohatag pa og dugang detalye. Tunin ni saka ang presyo sa lana og balik $3 tagbaril, wan bakyas ang Amerika ug Iran pagkabot ug kasabutan. Kasama mo sa abroad ngayon, giniyo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
10: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno, ug wa nay lain pa, nga makatabang sa inyong mga sakit, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, ug tuberculosis. Naghanaw sa ang mga makapamatuod sa kaibigtibog na tabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang nailan na kayong epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic o 12 pesos sa baalang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy, din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy, sa Kawain, Mas Batel, sa tanang butika, sa inyong mga lugar.
5: Radyo mo, nationwide.
3: Oras sa mga kasama na 5:53 na.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Marilyn Bernas, tag-IASR na SE3 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pag yun ang akong vertigo o sinusitis.
12: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
13: That portion was brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
14: Life Extension, Vitamin D3.
15: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na mayroon akong diabetes.
16: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
14: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
17: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
18: Doc, pa-check up ko. Mga usan na mag-ukasimanang awa ko kalibang.
19: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food, nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human o kaon.
17: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Alas 5:55 na. Ding pag-usap-usap sa lakad sa panahon, di gilbalikayan nga masabawan ka. Inig ka-adlawan, perting inita may galas panahon, unya mukalit lang may galang uwan. Resultaan ni may galang mao ang ubong, perting kahia o sipon, galabihan kapilit ang plema. Neto may aging adlaw na sinati nato. O gani karong adlaw sad ang pinakainit may ganang panahon sa gawas o pagsunod may ganang sa opisina bugnaw sad may ganang aircon ang resulta perting ubo hinuna ko nga inig kagabi kanang panahon nakamatulog mugar rabagyon may ganang ubo ang resulta di ka makatog sa kakatol sa imong tutunlan may nalang kay gipalitan ko ni Mrs. og may rakaf kay epektibo kini may ganang pagwagtang sa ubos sa ubo og pilit nga plema kaysa ubo og pilit nga plema kinahanglang may rakaf. Ang may rekap sa ka-mucolytic nga makatabang sa pagpahumok sa plema, pilit nga plema, aron dali kini nga mapagawas. Tabang para pag sa kahupayan sa plema sa presyong abot kaya, SRP 8 pesos lang kada tableta. Inom lang og usa ka tablet nga may rekap kada 8 ka oras. Tabang sa pagtangtang sa kahasol sa plema og ubo. Unilab quality kini, Ambroxol hydrochloride is the generic name of may rekap. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Samtang sa pikas nga bahin, doon na ba'y usahay, inigmata ni Musbuntag, mura kang magpanglipong, gaan kayong imong ulo, mura kang katumbahon, uluya kayong imong lawas, gawin ta na katugman yun ta. Labi na ka ng mga babae, ha, nga doon sa ilang binuan nga bisita o binuan nga period, pagkahasol ni ini, o sa'y mapiktuhan ang atong trabaho kay di taganahan, maka-absent na hinoon ta. Dili ka na maayo, labi na yun kung kita maoy usas gisaligan sa atong pamilya. Busa, mangita tag solusyon para kana nga problema ma pugnan o masolusyonan. Busa ka mo din ha, mga girls. Kinsa ninyo din ha, usahay, batiog, kapoy, kay trabaho, kay munagluya. Mia, kulang sa tulog, ingon man, kana bang maglipong-lipong, labi nagmulakaw-lakaw ka, unya mo biyahe. Usahay, tungod ka na sa lilihustong pagkaon, kulang tag-iron, munang dalitang kapuyon, maluya, unya makaluspad pagyod sa panit. Ako, adlaw-adlaw kong mainom, o United Home for Sulfates Iron, aduna kini igo nga iron, nga mutabang sa lawas, paghimog healthy nga dugo, with proper diet and exercise. Para sa tanan, ang kugihan nga kababayenan hinom dumi ang first sulfate 2 pesos per tablet SRP alang sa himsog nga dugo ug himsog nga glow walay pagpangluspad with proper diet and exercise. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nagbuntag di ice taga barangay Apas Treasury Department kanunay kuno naminaw sa DYHP na binasa kadlawon unang radyo ng balita hantod na sa programa ni kasama attorney Rafael Fernandez Banyok. Nagbuntag sa taga Barangay Apas Treasury Department.
20: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
4: Dugang pambalita, mga basura sa syudad, nagkipunog na usab diya sa South Road Properties tungod kay Wapay Landfill nga kalabayan ni ini. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolono.
20: CYHP, Tatak. RMN Report.
7: Nagtipunog na usab ang mga basura sa Dakbay Subo diha sa Fund A sa South Road Properties kun sa RP nga himong transfer station. Kredo kay wa nay landfill nga kalabayan ang city government sa mga basura sa syudad human napupos ang kontrata nini sa lungsod sa Aluginsan. Naseran hinuon nga nidaog ang Prime Integrated Waste Solutions Incorporated kun PWS sa public bidding nga gipagayo sa bids and awards committee alang niini. Ang PWS wa ang operator sa Binalaw landfill nga gipasaladaan na tumiyaging buwan sa Enero dihang nahunlak ang portion ini nga nakalasok tanga 7 ka kinabuhi ug niangulo sa 17 ka individual. Apan ang maong landfill gibuksan pagbalik sa miaging buwan human makakuha og pagtugot gikan sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR7. Matud sa labaw sa Department of Public Services kun DPS si Engineer John Paul Glaske nga ang go signal na lang ni Mayor Nestor Achival ang ilang ipaabot alang sa paghakot sa mga basura diha sa Fund A.
21: Og kanang semana na makadesign sila nga pwede lang labay sa Binalaw. Ako lang kuha ang basura diha ni Pihong nagbalik. Hopefully og wala ra problema. Ato na talabay dito kanang mga basura diha ako nang transport dito.
7: Si Engineer John Paul Glaske, gipasalig sa labaw sa DPS nga napuk at laulang ang iyong pangayoon paghakot o paghawan sa mga basura diha sa Fund A sa SRP. Kasama mo sa Cebu City Hall, kining inyo Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
20: Radyo mo, nationwide. DYHP, kalakaran sa larangan ng kalakalan.
4: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Pugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, nianon siya mga kumpanya sa lana o mixed movement sa presyo sa mga produktong petrolyo nga nagtimaan na sa ikatulong simana nga misaka ang presyo sa gasolina. Sama naglaing advisories ang Sea Oil Philippines ug Shell Pilipinas ni Paibaw, nga mo paumento sila sa ang presyo kada litro sa ilang gasolina og balik 47 centavos samtang mubakunhod sa presyo sa krudo o diesel og balik 9 pesos og 57 centavos kada litro muubos usab og balik 13 pesos og 30 centavos kada litro ang presyo sa kerosene. Una nang ipalantawan sa mga tinubdan sa oil industry ang pagtaas sa presyo sa gasolina og pag-rollback sa presyo sa krudo karong semanaha tungod sa movement sa presyo sa mga produkto lukob kalibutan. Kasama mo sa negosyo ngayon kini Radio Man Marisa Abadies DYHP Tatak RM. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulok ang special ng mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalikon sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
20: Radyo mo nationwide.
3: Samtang si Presidente Mayor Nestor Archibald subling nalawagan ngadto sa mga sugbuanon nga magdaginot paggamit sa tubig. Kasama mo sa balita Radyo Man Eli Bolonas.
20: CYHP Tatak RMN Report.
7: Subling nanawagan si Cebu City Mayor Nestor Archival ngadto sa mga Cebuanon nga magdakidot magamit sa tubig. Ang mayor Malacca nga mahutdan og suplay sa syudad diini subay sa napalayong kainit sa panahon. Kinitukod nga giingon nga minus na ang lubdan sa Metropolitan Cebu Water District on MCWD. Dilibot si Archival nga mahutdan og suplay sa tubig ang mga Cebuanon o mas mumahal ang presyo niini.
22: Future scenario, kung dili ni magtinaba na ita, sigurado ubod ang ulay tubig. If there is, that will be very, very expensive.
7: Si Mayor Nestor Archival na sayran nga ni pagtubos na water sources sa MCWD o kinigigong kapekto sa franchise area nini sa Metro Cebu. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sinengin yung radio man. Eli Balanos, DYHP, Tatak.
20: Radyo mo nationwide.
3: Ang atong mga ginang sa Padimalay, mga kasabag mga idol, metikuloso kay na sila. Oy, ilamin na kung ang hisgutan na gani ang pagpamalit sa mga panginahang lanon sa balay, Dias Mercado. Mangitagin na sila may galag barato nga doon ay quality o niya itandi sa mahal pero ang kalidad dili kay maayo. Kay nagmahal na may galang mga palaliton. Tungod may gala sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Mamangin na may gala basta mamahal gani ang gasolina. Mapiktuhan sa ng atong palitunon diha sa tumbalay. Mangwais ni atong mga misis. Kay mangita ni silang barato apan dunay quality. Pareho sa pagkaon, tambal, vitamins o pampagwapa. Kinahanglan nga mamilita pug barato apan quality food. Makadaling yun kung barato ang paliton. Makahuna-huna ka nga basin pwede ra siguro makarelate yun taana mga idol, di ba? Apan na wala kumingon nga mahal permi ang paliton, ha? Kalato good. Ado naman sab gyoy mga butang nga dili kaayo mahal apan quality gihapon. Kanang akong permi ginapangita. Kanang dili kaayo mahal apan quality ra. Sa pagpalit sa mga gamit sa balay, sanina, sapatos o siyempre bisa sa tambal. Ano aduna di ay mga tambal may ganang dili kaayo mahal apan quality na. Unsan ba niyo pagkamanong nga quality ang tambal? Kini akong mga pangutana. Nasuroyan na ba na? Luwas ba na? Gistudyuhan ba na og tarong? Epektibo ba na? Apan kini, doon ako'y itudlo ninyo usak ay sekreto. Aron dili na ninyo na ipangutana, kini ang sayon nga hinumduman. Kung doon ay girekomenda nga tambal sa butika, ang inyong ipangutana, Unilab quality ba na? Bata pa lang ko, Unilab na ang akong ginainom sa among balay. Nasayo naman tamay ka lang ang kasaligan gyud ang Unilab. Nga no, mga idol? Kaya akong nahibawaan nga tarang tambal, vitamins o pagpagwapa sa Unilab, ni agi ay ni sa upat ka marka sa quality ng alaga. Una, subok at napatunayan. Ikaduha, ayon sa standards. Ikatulo, sinuring mabuti. Ikaupat, gawang world class. But pasabot, daghang proseso ang giagian sa mga produkto sa Unilab. Aron nga masiguro ang quality bag-o maabot sa ato. Gikan sa raw materials, lab test, hangtod na sa storage. Mawag din kita basta buto o sa mga maton nila. Pangutan na o sa ninyo, Unilab quality ba na? Tungod dito na ta sa quality nga walay duda, sulit ang halaga, dapat Unilab quality yan. Para masayaran ko nun sa mga produkto sa Unilab, bisita halang ang www.unilab.com.ph to know more.
4: Kumusta sa itong mga kaigsunang mga mata nagsayo ni mga orasa? Kaya nagandam na sa iyong mga tagsa-tagsa ka mga trabaho din ha. Labi na kay karong taon, padung nasan mo sa inyong mga trabaho. Kanto mga kaigsunan na ito, nga physical, nga kusuga yung gigamit ka nalaw sa ilang trabaho. Usahay, dilimari ka yan, murag pamation o parakit ning atong mga kamot, mga tiil, maghawoy, murag kini siyang bubanhod o ka muscle pain. Kini dili angay na ito nga ipasulabi tungod kay apektado sa dini ang atong paglihok-lihok, maglisuntag pagpangusog o niya dili maayo kun mo gani atong gigamit sa atong trabaho. Busa sa atong mga kugihan kay nga mga listeners, nakabati na ba mo niya ng pagpanghawoy, tusok-tusok, pagpaminhod? Siguro daghan po ninyo ni Ana ang nakasuway na apang giantos lang. Tungod lagi kay dili man ta mahimo nga muundang sa atong pagpanginabuhi alang sa atong kaugalingon, ingon man sa atong pamilya. Mong advice na ko sa inyo, mag-Pharix B-Complex adlaw-adlaw. Doon na kini igo nga B-Vitamins base sa DOSTFRI PDRI 2015. Tabang paralikay sa pagpanghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang, maong kayang-kaya. So mga listeners nato ha, para sa mga pangandoy o sa ato mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag-Pharix B adlaw-adlaw. Vitamins B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Pharix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oy, kinatong nga papadaguban, may kanagipuranta sa rabantog ng Herbal Capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Ang original ko ay Herbal Capsule, suplementong agikan sa pariya, kamunggay, garlic, luy, og ginseng. Kami mo hatabi ka, nagaligong salawas, kaligong sa atong immune system, arang ganit na dali nga masakit. Busa, patasana ang pag-inom sa original ko ay Herbal Capsule. Matang adlaw, arang galagsik atong kalawasan. Mapalit ang Koy Herbal Capsule sa tanan ng mga butika sa barato kaya nga presyo. Barato na, ipiktibo pa.
4: Samtang! Ayan, mga tibayhan, ngayon ko adunay, daghantoksin si Mulawas, ang dilikang regular, magpagawa si Muhugaw, di kamaylisan, muto ni Muntian, makasinati kang insomnia, kanunay ka magsigit ang imong ulo para kisang kalawasan o glutahan. Dilipaginhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problems, ingumara pagkaluya sa imong lawas. Busa, magtanga ka na mga toksin sa imong lawas para imong maang ko nagmaing na panlawas, maginumatagad law, OG, detox plus herbal capsule, ang pinakakusog.
3: Oy, ang GJFS Batch 88 reunion. Mag-reunion sila karong tuiga, karong Mayo 16, 2026, karong naning kuanday, Sabado, ha? Ang venue sa Huban Garden Resort at Flores Catmon. Kanamay gala sa Flores Catmon, Cebu. Magsugod ang inyohang reunion, alas 8 sa buntag, hantod sa alas 8 sa gabi. Doon ay Thanksgiving Mass sa San Guillermo Parish, Catmon, Cebu, alas 5.30 sa Kadlaon, ubuntag. Og, ipahibaw mo, Michael, ha, ni Armin During, Renanti Brillata. Sila, i-contact lang ni sila, ha? Ano yung number? 0953-223-1866. Okay, atong mga katumanga nagtungha sa GJFS Batch 88. Doon na mo'y reunion karong May 16, 2026 sa Huban Garden Resort sa Flores Catmon. Alas 8 sa muntang at doon sa alas 8 sa gabi. Kunta ka lang si Armin During o si Renanti Brillata alang sa dugang ng Italia. Wala matang oras, may kala. Saka na lang sa Kinitibukang Pwersa sa DYHP, RNN Cebu. Kami ang inyong mga tigbalita.
4: Kailangan ni Radio Man, Kangalinea.
3: Ako sa inyo, Radio Man, Arnold Busamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Ang tunog mga sa samang takdaw, sa samang sibianan. At kami kala sa kasama Atty. Phil Fernandez Banyok. Gamos ulit ka rin sa Straight to the Point. Ay kalimot, matang adlaw nga talan. Daigang Jews, praise the Lord. Hallelujah. Sabakadari.
20: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Your bill, sir.
1: What? 40,000 pesos for dinner?
0: 1,400 only, sir.
6: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
0: Your bill, sir.
1: Order for more. Dessert?
6: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
23: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
24: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may ipod ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
25: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
26: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
27: Rexido Forte!
28: Mas paspas, banat sa upat!
29: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
30: Unilab quality yan.
29: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Ako si Cherry. Usa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Hibaw-an ako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong gainom. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabug-a. Busa, sulihi usab ang stress tabs.
32: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
33: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
32: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment. Now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
34: Ahoy! Kidney care time!
35: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
2: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
10: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
11: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
12: Parehas ta. Ako po, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
13: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
11: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
12: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
13: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
14: Available na sa Mercury o mga suking butika.
15: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass.
16: Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalamig nga black coffee.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 6:17.
0: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
0: This time check is brought to you by MagmaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Magkukulang.
4: That time check was brought to you by Bingo Blast, Bingo Sasaya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
4: That time check was brought to you by Bingo Blast, Bingo Sasaya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patak cap. 45 pesos lang. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalamig nga black coffee.
6: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
0: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This news is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
2: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
8: Straight to the point.
2: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa mabot sa itong Sibya, sa tibuok kalibutan via internet. Maimbuntag o kumusta live, gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
2: Kinigapon niyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy pa dayo makikuban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakibisog. Adlaw kalamahigalang nga Martes o Gapitsa Dusina. Buwan karon mga kagilaan sa Mayo, tuiga 2026.
8: Straight to the point.
2: Sa gihapon, natagantag pagtagad ng mga isyos nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhilamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban, nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
2: Nagunas tumayiskutanan karong nga buntaga mga kiksunan. Unahon tao sa mahigala ang maayong balita. Arisak na mahigala sa pawa, sa stress, mga kahigalaan kay kagahapon ang ato mga balita sa Pilipinas. Labihan ka stressful mga higala. Arisak na sa maayong balita mga kahigalaan. Alang sa mga tigpatubil, tungod kay ang presyo sa diesel, muubos o kapin sa 9 pesos ang matag litro. So, nindot kayo na yung paminaon, mahigalay, naot-punta nga tuloy-tuloy na na yung mga sukit tigpaminaon. No? 9 pesos ang matag litro, sugod karong alasay sa buntag. Samtang ang gasolina hinoon, musaka. O 47 centavos ang matag litro. Samtang ang kerosene, 13 pesos ang matag litro o ang iyang i-rollback.
8: Straight to the point.
2: Katanig pagtagad o butaga sa atong pagbanuban, nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
2: Samtang sa laing balita. Gahapong adlaw may gala si Vice Presidente Sara Duterte gi-impeach. Sa ikaduhang higayon sa ubos balay balauranan. 257 ang nibuto o yes. 25 ang nibuto o no. O siyam ang ni-abstain.
8: Straight to the point.
2: Nagatanig pagtagad o butaga mahigala. Mas nilabaw pa yun mga kaigalaan ang mas nilabaw pa yun ang buto nga nakuha sa unang impeachment day. Kay 215 naman to. So karon mas bidaghan pa mga higala. Buti pasabot doon na yun mga kaigalaan. Nilihok na yun pressure mga kaigalaan nga mas dako-dako pa. 215 na last year. Nga karon mahigala na himong 257.
8: Straight to the
2: so, mas didaghan pa mga sukit di paminaw. Unsa kay factor na ini? Tinood ka ito nga doon ay mga pagpanghulga mga sukit di paminaw.
8: Straight to the point.
2: At ang pagtagad o butaga sa atong pagbanuban nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
2: Niunsa man pagbuto sa mga higala ang taga-Sugbo. Apil sa nibuto mahigala o no ang tulo ka mga kongresista gikan sa Sugbo nga sila si Cebu City North District Representative QT Delmar.
8: Straight to the point.
2: 3rd District Congresswoman Karen Garcia. Og 4th District Congressman San Simula.
8: Straight to the point.
2: Samtang ang laing Subuanon nga apil sa apan party list representative nga si Girly Veloso sa bayanihan at malasakit ni Boto Sab og no.
8: Straight to the point.
2: Nagatarig pagtagad rubutaga mga kaigalaan sa atong pagbanuban nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
2: Samtang sa mga kasikas usab sa Senado. Kay samtang busy kay kagahapon mga kaigalaan diri sa lower house kay ilan ang mahigalang gibutuhan dito sa plenary, ha? Ang impeachment batok ni Vice President Sara Duterte.
8: Straight to the point.
2: Dito po sa Senate, mahigala, mas grabe ang salida dito. Ha? Grabe ang salida sa Senado kontra sa lower house. Kaya kagahapong adlaw ang atong news department, akong ipamonitor mahigala sa mga panghitabo sa lower house. Pero kalit lang mahigala ni shift ang atong monitoring dito na sa upper house of Congress mahigala nga maong Senate. Kaya dito sa Senate, mas grabe mga higala ang mga panghitabo. Si Senate President Tito Soto, nabulaga mahigala ang itbulaga. At wala niya agi katawa-katawa mga sukit di paminaw. Porbida pagkawadamha mga kahigalaan niya ni Kalit mahigalag tunga kagahapong adlaw si Senator Bato de la Rosa.
8: Straight to the
2: point. O pagtunga mga kahigalaan na change ang leadership mga kahigalaan sa Senado. O pag-change sa leadership mga kahigalaan, declare nga vacant ang tanan positions. O kunya, ginominate dayon mahigala si Senator Alan Peter Cayetano. Mana ha, ang atong mga analysis kasamang case sa una pa, nga malagmit si Peter maoy ilang ituboy nga Senate President. Kay ang iyang igsuon nga si Pia, di man mahitabo mga higala sa gyud na nga ang alang maibo nga igsuon nga dayon. So mo, makuha na si Pia, makuha ang duha kabilyar. Ako na nag-analyze daan mga sukit di paminaw nga kinindo kabilyar. Malagmit arin ni Spikas yun. Nga naman, si Mark Villar mahigala, sekretary ng Duterte kaniadto. O unya, si Camille Villar, Duterte, Sara, maoy nag-endorse anaday. So malagmit mahigala nga arin gina sila Spikas. Plus si Lorin Ligarda, mga sukit di paminaw, kay ito ay ang anak dito sa Ubus Balay Balauranan po niya. Si Congressman Libiste. Ayo-ayo sa dito mga higala o ga kinini ang gitikdulan sa maayo mga higala.
8: Straight to the point.
2: Ang inahan mga sukit di paminaw, medyo kana sa dunay mga natural nga mga reaksyonis ba? Ha? So mo nang gahapon na change good ang leadership. Ha? Mga higala diri sa Babaw Balay Balauranan kon Senate.
8: Straight to the point.
2: Nagaantay pag tagadon kay sa voting na duna pagiduhan nga ni abstain. Kinsa may ni abstain? Si Subiri mga higala og ingon man si JB Ejercito.
8: Straight
2: so atong i-discuss sa may mga implications ani. Dunay duha nga mi-abstain. Kining duha nga mi-abstain sa voting unya sa impeachment ni VP Sara unsa maka ni sila, ha?
8: Straight to
2: the point. Atong hatag pagtagad dubutaga sa atong pamanuban mga kaigalaan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
2: Unya ang atong analysis ako nang giingon sa mga kaigalaan nga timing ni or gitiming bisan gani mga higala ang rage coalition dili sa Sugbo dili na ingon sa tanang Domingo nganong kana yung Domingo ha nyato yung Mayo kinini ang Jace nga Domingo mao gi ilang pag paglusad sa rage coalition dili na ingon nga na timingan gitiming gina gumikan kay kagahapon mao mga higala ang voting sa plenary. So kagahapon sad ang PGMN mo puy pagpagawas nila unsa man timing ra malagmit nga timing ra pero gitiming jud inday kin nga igo-igo makagawas to ilang founder nga ila pon mga higala kunuhay nga ipagawas ang ilang expose.
8: Straight to the point.
2: Pagtambong pod ni Senator Bato de la Rosa kagahapon unsa man to sulagma lang timing lang gitiming sa gito. Kini tanan mga higala do na ni mga kuno mga planado ning tanan mga sukid dig paminaw. Pero pag tunga mga higalang Senator Bato dito sa Senate, doon na to'y mga pag-timing. Nga naman, kay ang number 13 mga higala diha sa Senado, importante kay ng numero ha. Nga naman, maumanay simple majority. Pag-change mga higalang leadership sa Senado, pag-declare o vacant sa tanan nga posisyon, importante ang numero 13.
8: Straight to the point.
2: Kay maumanay simple majority. Out of 24 senators, 1.5+1, maunang 13. Dili man makabot ang 13 kung di matungas Bato.
8: Straight to the point.
2: So muna importante gyud nga mutungas Bato kagahapon. Gawas pa niya na dunay subpoena pod gikan mga higala sa CIDJ nga musubpina ang CIDJ og duna poy warrant of arrest matud pa gikan sa ICC. Katong pag-atang sa NBI dito mga higala sa Senate. Di sud to ingon nga kanang na timingan lang dito dito. Adto gito daan nga tangan yung mga higala sa Bato. Aron sad nga dili makabuto mga higala. Dili ma-change ang leadership sa Senado.
8: Straight to the point.
2: Kay ulas mutunga si Bato, like kagahapon nakalusot yun, gano'n dinaganay mga sukid di Paminaw, giatangan mga higala, ginugdanay mga higala. Bisag si Bato, mga sukid di Paminaw, may edad-edad na mga kagilaan, considering nga PMEL sa na, PNP chief sa guna, mga sukid di Paminaw, no? Sa kasabot mga higala, praktisado gihapon, so dinaganay mga kagilaan, nakalusot yun dito sa plenary, o nakabuto. Muna, nga, ang importante mga higala ka ng 13 nga numero sa Senate. Kay maunay simple majority. Kung maghisgot ka, mahigala, pag-declare sa vacancy sa Senate, 13 ang number, mahigala, ang importante. Pagpili o Senate President, 13 sa gyapon ang number nga importante. Pero pag convicto, mahigala, o impeachable officials, 16 ang number nga importante.
8: Straight to the
2: point. At ang hisgutan ka nga buntaga, mahigala, nga naman, ang simple majority sa Senate, wala i-consider na mahigalag pila ka senador ang present, kundili gi-consider na under sa Constitution, Article 6, diya sa atong 1987 Constitution, ato na i-discuss karon, 24 yun ang basis, kay mauman na yung number of seats sa Senate. Dili na ingon niya, nito nga mahigala, 20 ra ka senador, o baka unlive ang ubang senador, o namatyan o senador, o ibutang tamigala, wak nang pakita mahigalang si Bato, o napailaw, wak mapakita. Inigbuting anak mga kagalaan, wak na mapasabot ang simple majority, kanang natungara. Kung dili ang simple majority, kuhaon yun sa number of seats muna nakabutang under Article 6 sa 1987 Constitution.
8: Straight
2: muna nga maginukdanay yun, mahigala nga makalusot si Bato dito sa plenary, o tagbaw pagpugong sila, mahigala nga dili makalusot, muna nakupon yun. At agad tanig pagtagad nun, at hulugang mga eksplanasyon labot anak mga higala.
8: Straight to the point.
2: Samtang sa pikas nga bahin na si Senador Ronald Bato de la Rosa mga kagilaan, Mando na change of leadership na Senator Alan Peter Caetano na mahigala maoy Senate President si Bato Calon gipaubos na sa protective custody sa Senado samtang gihimo pa ang dugang legal remedies alang sa iyang kaso sa ICC.
8: Straight to the point.
2: Samtang ang mga nagukod niya nga mga NBI agents gipa-contempt sa Senate.
8: Straight to the point.
2: Ang maong insidente gipa-imbestigar dayon ni Caetano og ni Mando og lockdown sa Senado nga gilibkas usab pasado alas sa City Nasa kagabion.
8: Straight to the point.
2: Senate Sergeant at Arms Edgardo Rene Samonte ni resign sa katungdanan human gi-question sa mga senador ang paghandol sa insidente kagahapon dito sa Senado.
8: Straight to the point.
2: Andaling pagtagad bahigala sa atong pagbanuban usab dining atong tulumanon inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
2: Samtang sa gawa sa nasod si US President Donald Trump ni hulagway nga ang ceasefire tali sa Iran sama kini og naay massive life support o nagtinga na ang massive life support o sa pasyente pa na mahigala naa sa ICU intensive care unit muraga nag-andam-andam na mahigalag ato pa ba na yung i-resuscinate ulit na mura mga higalag massive life support ang pag-describe ni Trump o ako pa-describe on but pasabot anak pasyente ba nga gatinga-tinga nga naa na sa ICU delikado na mahigalang mamatay or mabuhi pa mauni ang iyang pag-describe sa ceasefire sa Iran o sa US Gumikan kay dunay mga proposal ang Iran nga matod pa ni Trump unacceptable. Sus, Ginoo ko, volatile kaayo mahigalang sitwasyon dito sa Middle East. Grabe ka, dakong ampuunon, pero labaw pang volatile mahigala ang mga panghitabo dito sa ato. Kiniguban pang mga iskutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radio sa 93.9 IFM.
9: Sa

0: Joy Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: No.

0: Pointa. Atong attack na may galaw size 30 size na sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. At sa dawaton may galang report kalos ng kauban on board sa patrol pagsusi sa mahigala sa atong palibot. Sa mga panghitabo mahigala 24 oras kumusta mga kahigalaan? Sa dili pa ta muhisgot dire sa sinit mga suking tigpaminaw. Kapulisan padayon nag-imbestigar kung nituyo pag-ambak o duna by foul play sa pagkahagbong sa usa ka Japanese national gikan sa usa ka condo building sa may barangay Santa Cruz kaganina nga kadlawon. Paminawon taon na mahigalang detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro. DYHP RMN Report. Yes, Paul? Okay, kanon totoo may gatong balikan si Radio Man Paul Lauro sa dugang report mga kagalaan. Unya ato ning isgutan ron may gala kay Senator Ronald Bato de la Rosa mga kagalaan. Bida, kalit ka imitunga kagahapon ito sa Senate, no? Pero ang iyang pagtunga mga kagalaan, kuhan kayo? Dinaganay mga sukintig paminaw, no? Pero mo to, sakto bias ba to mga kagalaan sa atol sa interview? Nga, gipangunta na sa ano na amang kadinhi. Yung sa bato, kung wako dinhi, mangita mo kung asa ko. Karon nga na anak ko, mangunta na mo nga nung na ako dinhi. So sakto mga kagalaan tong sa bato nga, patungahon, aron dakpo nila. Kaya naan na mahigalay ICC warrant mga kagalaan, matod pa. No? So, ato ni nga tagag pagtagad, mga sugit ni paminaw. O niya, kinini ang, mao gito, niya sa bato karon nga, tuwa na sa Senate, na di lang sa tumugawas sa Senate eh. Kaya importante, mahigala nga, andil sa protection, mahigala sa Senado. Kaya doon naman mga higalay, mga, naapod mga kagalaan sa mga legal basis sa mga kagalaan, nga andil sa, matawag na to, mga higalag, kustodiya, mga higala, protective custody sa Senate. Lasa sa mo gawas aning kalakihan ito indikin. Ay lasa gawas anak lasa ka. Pero mo lagi na, tanawon mga kagilan, og dili ba nila lusubon ang sinit? Although kung ilang lusubon ang sinit, wa na gyud. Grabe na gyud kayo mga higala ka, medyo bati na gyud kayo mga sukit ni paminaw. Wala na gyud matahod, mahigala ang balaod anang kalakihan. Labi na mga kagilaan og inanang dunay warrant gikan sa ICC, wa gyud mo agi og korte na pud hanga kana na ang regular court, mga sukit, di ba minaw? Unya, imagine ka, waran sa ICC niya, nagdapon si Trillanes. Naunsa bang kalakiha, mga sukit, di ba minaw? Muna nga, ang muserve sa waran ba, si Trillanes? Ay noon, makaingon siya ka nga, may pa si Trillanes dahi, kaya naikupya. Pero kung sa magkapangunta na nga nun, naabot mo ng warrant katong Trillanes. At tinatagal pagtagad, rumutaga mga kagilaan. Sa dilik pa ito sa itse, si Radio Man Paul Lauro sa Osaka Police Report. Kaya ito sa unahon ang atong palibot kung kumusta. Una tamad ito may gala sa mga balita dito sa Senado. Yes, sa Radio Man Paul. DYHP.
1: RMN Report. Bagaimana Attorney Rupi langtod karon ang Habiliana Police Station 2 padayon ni Palaom sa ilang investigasyon kung doon na ba'y foul play ang kamatayon ni Ning Usa kahapon yan nilagapak na lagkalit kagalihang dayong alas 2 sa kadlaon diha sa ubos gabahin ni Ning Usa ka kondo tower sa may gitawag ni Oga Ramos Tower diha may mutang sa may Hongkera Extension F. Ramos Barangay Santa Cruz digdak bayan sa Sugbo. Ang atong nga kapulisan, ingon nga nakadawat sila kaganiyang tawag gikan sa atong nga mga barangay Tano din sa Santa Cruz, Tagaytay-Bao, na doon ay giingong hagbong nga usa ka lalaki sa maong nga kundo o ilan yung girespondihan. Pag-abot nila, ilan nakita nga grabing damage sa tiil, lawas o go, nining maong nga biktima, hinungdan nga ilan ang gitawgan ang atong medical team sa Cebu City Disaster. I-abot na yun ang atong ambulance sa Cebu City Disaster na maunay ni Himolso sa maong nga biktima o ilan gideklarar nga 00 vital sign na yun ang maong nga biktima. Ang atong kapulisan sa Biliana Police Station 2, bitawag na yun sa SOCO team og ni preserve og ni contain dayon sa palibot dito sa lugar di inhagba nahagba kining maoga o mitugpa kining maong lawas sa maoga lalaki sa ilang gihimong body inspection nakaangkod yon og mga bali sa iyang duha ka tiil lawas o posibleng dunay mga dagang

0: nga balik ni iyang lawas o kining iyang o dunay part sa iyang o nga na daot yun tungod sa kataas ining maong Ramos Tower diha sa maong lugar. Sa ilang pag-inspeksyon sa bulsa o sa iyang kasunis, nakuha ang iyang mga personal belonging, aglakip na kining iyang ID o certificate of registration niya, pagsod niya diri sa atong nasod, nakapangan kini o Miki Taka o Takeshi, Japanese national ni siya, widow ni ang nakabutang sa iyang status. Sa pagkakaroon, iyang pataing lawas na aron sa Rolling Hills Funeral Homes, diya sa may ES Fortuna, sa may Mandawi, samtang ato kapulisan ni Himo na investigasyon mismo sa maong kundo kung ilabang regular nga guest o doon na ba'y kaila niya nag-check-in o nagpuyo sa maong kundo aron ilang masubay kung doon na ba'y foul play ang kamatayo ni ini.
1: Tanawang ginala, Paul, kinalang gina ilang subayon o mayo, Paul, kay Japanese National Rabani, mangita mo ganang Japan Embassy aning kalakiha, number one. Number two, tanawang gina kung basing ni ambak na po na, kay kinila ba mga hapon, Paul, bisa daghag kwarta, dali naman ang maghikog slagod, di mo pala sa uban niya, bahala gawin kwarta, Paul, pero maningkamot naging pagkabuhi. Kaya mga hapon, medyo may pagkakuan sila, magharakiri na yun. Pero sa pikas bahin, dilipod kalikayan, magduda tao, baka na makakita kunta sa babaw, niya gitukmo na, Radyoman Paul.
0: Manay, kuan, Attorney Rupil, kay kaganiagod, sa iyo pa man kayo, ang taga-hotel, nag-contact pa sa ilang IT para ma-review ang CCTV camera nila sa kundo, o unsa ni orasa na abot ng dawana, o doon na ba ni siya'y kuyog na niabot dito kay primero nilang sulti, hindi magkulon ni nila occupant, no? Hindi magkulon ni nila guest. Kaya sa iyang record, Attorney Rupil, tourist ni siya, kining maong Japanese national o kining maong namatay ng hapon, pero ilang ikonfirmar nga doon na po yung nagpuyo dito ng hapon, pero dili ni siya. Pero basic bisita ni siya dito, maunay tanahon ron sa atong kapulisan, kapulisan sa Abiliana, ilaning kontakon kining giingon nga doon ay nagpuyo nga mga hapon po sa taas ay basig kaila ni nila onya onsang pagkaitabua ka basig matubag onya ang mga gustong mga pangutana na himuon sa atong kapulisan ni ini kung kay ang todgaron na padayon pa man silang naging coordinate sa taga Ramos Tower no na mahimutang gituuan nila na dihagikan yun kay naka-interview ko kaganiya ang kadlaon. O siya sa mga namang higda-higda lang dyan sa gilid, paon lang iyan na mataan niya, kusog kayong lagapak, no? Tanaw niya sa yuta, nagbuyod na nga, pipilang nga, lalitaan na kining doha ka pil, ining maong niya, biktima at son aeropil. So, ato lang sundan ang investigasyon po, sa itong kapulisan sa Abiliana Police Station 2, na ining maong niya kaso. Kasama mo sa Abiliana Police Station 2, ako inyong radyo man, To Lauro, DYHP, Tatak RMN.
1: Salamat po, Lauro, sa imong report. Alas 6:45 na, standby, sa pagbalik, kumalamang sa pipila ka mga pahinomdom.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
8: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
9: Ako po. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
7: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
8: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
9: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
7: iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
10: iBerry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drug Stores nationwide.
1: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dirita sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magbabinatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas og epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan. Bye.

0: nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 750 ra ang SRP kada baso. Burst 345 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
2: Atong attack na la size 49 na. Mga higala sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Medyo stressful kito bang hitabo kagahapon mga kigalaan oy, no? Dito sa Ubos Balebol Arana, voting sila higala para sa impeachment ni Sara. Dito sa Senate, mga kigalaan, mas grabe ang mga panghitabo dito. Makahangos kayo ang hitabo kang Bato de la Rosa ng dagan yun, mga kigalaan, pasakas, taas. Ginugdan na yung mga sugitig paminaw. Pertika, hangos kayo, stressful kayo. Na ato na isgutan, mga kigalaan, pero unahon ta sa nindili makastress, ha? May balita sa tagadali. Kay kinini ang dunay pag rollback nining ato mga higala presyo sa lana. Unahon ta sa kadali, mga check sa natong Shelby, kumusta hon ta sa ato mga higala kay pila gyud ang rollback sa Shell kay di gyapon ni magkadimao ilang kwan bisan mga higalag pag rollback dili may uniform. Si kasamang Idol Tweety di sa may Shell nga gas station atong pangmustahon kung natinuod na ba yun nga doon na rollback ro mga panahon na o pila pod ang rollback. Yes, Idol Tweety.
4: DDDYHP. RMN Report.
5: Attorney Rufiel, dunay pagsaka o dunay gihapoy pag-ubos sa presyo sa krudo gasolina din sa may Shell gasoline station. At wala nga lakitan, Attorney Rufiel, o recap ang katong mga miyagi ko ng mga presyo sa krudo gasolina. Kaya niad tong Mayo 5, Attorney Rufiel, ang Shell Fuel Saves Gasoline kay ana, Attorney Rufiel, sa 88.90 centavos ang presyo niya. Sa pagkakaroon, Attorney Rufiel, ang presyo na aning Shell Fuel Saved Gasoline kaya naana lang sa 72 pesos punto 70 pesos ang kinipong sa my Shell V-Power Gasoline kung kaniad to pag Mayo 5, 93 pesos punto 50 centavos. Karon, Attorney Rufiel, naana lang sa 79 pesos punto 10 centavos ang kinipong sa my Shell Fuel Save Diesel kung kaniadto 82 pesos sa punto 30 centavos karon ana kini sa 89 pesos sa punto 30 centavos dinhi pod sa my Shell V-Power Diesel 88 kaniadto 88 pesos sa punto 70 centavos karon Attorney Rufiel, naana sa 93 pesos sa punto 90 centavos. Ang kinipot sa Shell V-Power Racing, kung kaniad to, 104 pesos punto 40 centavos. Ang karon na Attorney Rufiel na presyo na ana sa 104 pesos punto 80 centavos ang kininga presyo po ni Shell V-Power Racing. Sa pagkakaroon na Attorney Rufiel, madilim na itong makitan kaya tungod po lagi. Naglagiting po ng kainit muna niya. Ang kini po ng ilang digital po lang kaning makita na to ang price dito na to po makita na. Apa na doon na naman po muuntay mga nakita na rin nga mga behero-behera, mga drivers sa mga jeep, sa mga habal-habal, mga motorsiklo nga nagpa gasolina na panhinahinay. Ragyan natin, listener din ni Attorney Rufiel. Natin listener din ni gipa full tank na daw, gipa full tank na. O, full tank na kay niya. Ubus na ang presyo.
6: O, 72.
5: O, karon di ay? Ay, atong niyagi di ay?
6: 80 man.
5: O, motong wala ka pa full tank. Karon lang adlawa. Karon pagyan. Tagasa ka, sir?
6: Sa Sipadilla.
5: Sa Sipadilla. Ang sipangan na to, sir?
6: Aldin, bahan.
5: Aldin. Sir Aldin, nagan kayong salamat, sir, sa pagpaminaw. Naglanog-lanog. Yung din taunta sa iyang sakyanan natin ni.
2: Mayo, mayo.
5: Oo, pero nakapa-full tank lagi. Lipay pa naging uban na ni pag-rollback, Attorney Rufiel, kaya nakapa-full tank na po sila sa ilang mga sakyanan. Kaya pwerte magyong mahala in town na itong mga niagi pong mga simana. Doon ay pag-rollback, apan diligidin nga na nakadako. Karoon, Attorney Rufiel, nga si Pintay Dos na lang ang kinesyaw fuel save na mo po ay kadaghanan nga ipagasundin na po dahil sa ito ang mga kaisunan, Attorney Rufiel, mo nang ipa-full tank na po din nila ang ilaha pong mga sakyanan kay Basin. wa kita kabawat ni refill no kung unsa pa ang kana mga sunod semana basin mo rollback or basin mo saka na pagbalik ang kining presyo. Hopefully dili na atong ni refill magtigin na lag rollback until mo balik na gyud sa kining regular na niya nga price sa Atty. Rufil. Payubay na po itong mga nakitaan din ang mga nibiyahe po sa Atty. Rufil sa toang kadalanan din sa may Astoria Street, Barangay Capital Site ng Dakbayan sa Subo. So far, Atty. Rufil, muna nga ito ang latest update. Kabahin po rin ang presyo na ito sa crudo o gasolina karong adlawa, Mayo 12, 2025. Din na lang, ano ka, sa may Shell Gasoline Station sa may Astoria Street, Barangay Capital Site ng Dakbayan sa Subo, kininyuhang Idol City sa FM 93.9 of DYHP, RMN, Cebu, Tatak, RMN.
2: Salamat, Idol Tweety, sa imong report. Gikan sa Shell, mahigala mo. Tabok tangad to, mga kaigalaan sa Petron. Dasto nga linya, mga kaigalaan, si kasamang Jane Galliardo, alang sa dugang report. Yes, Jane, kumusta niya?
4: DYHP, Tatak, RMN Report.
6: Yes, Rajman at Tony Rufila, niya na punta ka ron din nag-susi sa presyo sa diesel o gasolina din sa may Petron. Particular din na imutang sa may barangay Kamputhaw ng Dakbayan sa Subo at Tony Rufila. Sa miyagi semana, naata sa inyo na ito, Tony Rufila, nga misteryos na sakit, kaya na dyan isaka man po na Tony Rufila, pero karon, misteryos kalipay at Tony Rufila. Medyo na-adjoy pag-us-us no? Sa ato ang presyo sa lana ato ni Rufila. Kaya karon naagid mo, abot gid sa 9 pesos kapin ato ni Rufila ang gi-us-us sa presyo sa diesel. So ni Kwani ato ni Rufila rollback, alas 5 karong buntag. Sa kanihan naagdan na ito, sa wala pa ni sila nag-usag sa ilahang presyo. Ang kining ilahang diesel max ato ni Rufila, nani sa 82 sa point 82.90 at ni Rufil nga karon anaan na sa 73.20 ang ilahang presyo. Ang kaning ilahang turbo diesel kaganiha na ni or atong nagin si Mana na ni sa 85.90 karon anaan na lang ni sa 76.20 at ni Rufil. Ang kaning ilahang extra magigit gaayo dako ang pag-us-us pero at least at ni Rufil doon nagin pag-us-us. Kaya ang ilahang presyo ani sa miyaging si Mana 86 point taas day ni Rufil nasadya kayo natay ang ilang extra advance sa Tony Rufil pag niaging semana 86 pagwanjo da on top 86 point on top niya karon sa 86.50 na so isaka o segunda si Tabo sa Tony Rufil ang kaning ilang XPS atong niaging semana na sa 87 on top yun. Pero karon ni takaw po ni siya o 50 centavos na nasa 87.50 at ni Rufil Moraga. Ang kaning pagsaka aning ilang extra advance na siya sa Moragili kayo yun. Kung ang sakit sa Duban at ni Rufil, doon ay pagsaka pero arang-arang na lang kaya 50 centavos na at ni Rufil. Hiligyo inyong dako ugit sa ayo pero unta no nga, dili lang gihapon ni magahunong karong si Manaha at ni Rufil. Kaya itong nabantayan gihapon na rin nga, bisan pa man sa pag-us-us o musaka ang ato ang presyo sa lana at ni Rufil na gihapon no, mapugos gihapon ang ato ang mga kaigsuunan na ni Rufil sa pagpatubil. Labi na maog yun ang gamiton sa pang-adlaw-adlaw nga lakaw po niya na ito ato ni Rufil. Doon na tayo nakahinabi kaganihan nga nang hinaot siya. Maunta, mabalik na lang po di Ate ni Rufil. Bahalag maabot sa 50 kapin. Mabalik sa normal ang presyo ng presyo sa gasolina po di Ate ni Rufil. Kaya murag doon na namang goy gamay niya kahayag na atong nakita. Kaya gikan sa 100 plus doon Ate ni Rufil sa mga miaging buwan. Pero naalatan, tungtong na ta sa 50 kapin doon, 80 kapin na presyo sa atong diesel o sa atong gasolina. So hopefully Ate ni Rufil no, madili lang tayo putog din ang pag-rollback ng mga presyo sa ato ang lana. Hopefully, maabot pag ito, mabalik pag ito yung taon.
5: sa normal, ah, mabalik sa normal, aron po makatabang sa toang mga kaigsuunan. Nato, nato at ni Rofil na nang inahangalan po niya, meaning maong pag-usus niyo sa mga presyo sa lana. But so far, mauna ang ato ang nakita karon din na bagong presyo sa lana din sa may petro na ni Rofil. Hindi na po tayo nakita din nila. Ubay-ubay, nag-gindi ni Mahutdan. Nagsunod din sa kada simana din sa may petro sa barangay Kamputaw at ni Rofil. Atong nagantayan, mahalos ikinis nila Mahutdan. O mga customer na magpapukil, gani mahagdan pa ni direk sa karsada, sa highway, ang linya tungod sa kataas, mo nang buwan yun, ganang gilig.

0: yoga, makasuri ko sa upay at sa pinahan.
1: Okay.
0: Yan nila yung sa barangay Kamputao, particular din sa May Petron Gasoline Station. Kauban ako sa Warmen Patrol, at speed pilot kasamang Idol Double D, ako sa banginyong Radyoman Jane Galliardo, DYHP. Baba?
1: Orman. Salamat na kasamang Jane Galliardo sa mga report para makumplito mahigala ang ikatulong Caltex at i-check si kasamang Paul Lauros at iyang nahimutangan kalon. Kumusta di Apol?
2: DYHP RMM Report.
3: Radyo man, Attorney Rupil, nasa sa Caltex Gasoline Station po nining mga orasa, ang krudo may saka lang, ang krudo may os-os o 90 centavos ra o niya ang gasolina. Ni saka po siya og dito sa abot og pesos no gagmayr kayo ang iyang saka-saka ni Attorney Rupil no onya 91 pesos point 56 ang diesel no omne abot ta manig gastos ka pinso nang mo abot kanig 120 ang diesel pero aron ni os-os naman ni sila os-os sila onya karon ni saka ang gasolina kining special nila kining platinum 100.95 na lang pero gastos pud ni siya kapin kaniadto onya ni saka sad siya ni os-os ta pod pero karong adlaw mao na ni ang ilang usa mo mura sa sir ni usab na sa atong presyo mao na ni ang diesel 91 pesos, 56 centavos. O niya ang silver, 96 pesos, 61 centavos. O niya ang platinum. Morning special, no? Ining platinum. O niya ang usultang padaga na niya. Mawin niya ito itubil. O, morning special, silver sa Caltex, kining platinum nga gasolina, turner fill. 100 pesos, 90 centavos ang litro sa platinum. Oo. Hmm. So, mauni. Mingaw lang diri sa Caltex Gasoline Station diri sa mga MJ Quinco Avenue ning ato na kayang sugo. Doon na lang pipila ka mga motor ang nagpagasolina po diri at Attorney Rupil. So, mauni ang atong latest situation na po diri sa Caltex Gasoline Station sa mga MJ Quinco Avenue. Ako inyong radyo man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
1: Salamat po Lauro sa imong report. Kining Caltex may gala, maruglahi po ilang pagbutang presyo makigalaan. Bisag mo ubusan ng Shell o Petron kining Caltex na iyang kaugalingon sa gyud niya kwan. Gamay ra kayo ga tandog dai. Ha? Okay. Bata sa Senado may gala bida. Gadagandagan sa bato kaghapon ay. Ang mga taga NBI sa ginugdanay asa man to may gamay landong. Kani kini mo na CCTV, be. Naasay kwan dong mo gipakita no? Oh. Kana ko ang audio ni dong. Diri na sa ginugdan na yun, gabihaw eh. Asa mo ni mula sa, asa mo ni sila ni Agi na, mula mo ni fire exit ni Agi ni sila. Audio ko no, be. Away audio ni, kay CCTV. O, pretindi na ganag, oh. Na, kuhan pas ba to? Na, daw na, kuhan pas siya. Niya, sud, mga higala. Lagukod. No? Ang iyag, importante nga, makabot sa plenary. Kaya dito, toa naman dito, mga higala, ang voting. Oh, mao ni sa mga higala oh. Daga na la. Pulbidang ginugdanay mga sugintig paminaw. Oh, mga taga NBI ning nagagukod niya kay dunay matod pa warrant lagi mga higala of arrest nga i-serve gikan sa ICC matod pa. Ala, dagan mga kaigalan hantod ni abot sa dito mga kaigsunan sa plenary. Okay ni na. Okay. Kuya anig do na pay pultahan day nga kuno matrap siya na pay pultahan nga kana lang lock ba. Mai gani abli ni mga kwan. Unya suito po siya stirin kay iya man ang kwan sa sinit. Amo na ni mga kaigsunan ang mga nahitabo. So ngano nakasuod man ning mga taga NBI din ha. Unya nganong ilamang dakupon mga kagalaan si Senator Bato sa basis sa ICC warrant. Wala pa na nga maong warrant mga kagalaan ma-recognize sa ato mga higalang Philippine Court. Mao na, the same issue na mahigalas pagdakop ni kani Presidente Rodrigo Duterte. So hangtod nga nakaabot siya dito na sa plenary, mga kagilaan, og unya pag-abot sa plenary, so na 13 na ang buto para ma-declare nga vacant ang tanang positions. Motoy procedure kagahapon, declare ang tanang positions nga vacant, unya moto nga nag-elect na dayon mahigala og bagong Senate President. Mao ni ang mga paghitabo, mga sugid ni Paminaw. So, ato ni nga tiwason naghisgot niya tataod kay magmanila pamanta. Sinyasa na tayo ni Mahigalas itong technician. Ang importante lang nga, nauna ito itong good news gamay, kay stressful ka ini mga balita, Mahigala. Ay nagbalik na ito itong isgutan, mga sugid ni Paminaw, nga kinahanglan yun nga makaabot si Bato dito. So, nga nung ilang harangon sa dito sa gawas? Aron nga dili makaabot, dito Mahigala sa plenary. Kay once makaabot sa plenary, ma 13 votes man sila. Ang grupo sa opposition. So, muna akong giingon sa ako ng analysis sa una pa, malagmit kung ilang ilugon ang leadership diha sa Senate, si Peter Gion mo ilang ibutang day.
2: Straight to the point.
1: Kay kung si Peter mo ilang ibutang, ang opposition daan na 99 votes, kung si Peter ibutang, makabira siya mga higala ni Pia, bisan si Pia tuwa sa Picas day, makabira siya Pia kay Igsoon God. Unya, si Lorin Ligarda mga higala, mabirasad, kaya niyang anak to adito mahigala sa lower house, gitikdul-tikdula na magmayo. So, medyo ang pagbati mahigala sa usakinahan, di po ni mo ma-question o giunsa itong iyang anak dito sa lower house. So, si Lori Nada o Gandoha Kabilias, muna kong gianalisar pa sa una pa, nga dili ni basta-basta sa mahigala nga kinindoha ka mga Bilias, o mo dili ni mahigala malibog sa gini o voting na mahigala sa impeachment. Considering nga kanas Mark Villar, sekretary na ni Duterte, kaniadto sa Duterte administration, o kanas si Camille, si Sara mo'y nag-endorse ana. So panahon sa nagpiniitay na dekin, panahon sa kalisod na, manggawas na mahigala, asa mangyug ka. No? Inikabot mahigala sa pressure. So, unsa may tabo? I-convene ang Senate as impeachment court or dili? Kana usa ka pangutana. Nan ko ma-convene ang Senate as impeachment court, kaya nga i-convicto si Sara Duterte or dili? Tungod sa number mga higala karon nga ato nakita. Ato ning isgutan og dugang mga sukit ni Paminaw, unya ang taon-taon. Standby launa alas sa RMN 558 Manila nga musunod na karon dayon. Alas 7:06 na.
2: Live via satellite. RMN News Nationwide.
4: BIA operatives are still at the library, Mr. President. May I move that the Sergeant-at-Arms remove these people from the vicinity of the Senate?
5: Senator Trillanes, as a former member of the Senate, is welcome in the Senate and will of course be given due courtesy unless he has...
4: He is part of the harassment,
5: unless
4: Mr. President.
5: Unless he is part of the harassment. So,
4: kasama niya.
5: You gave me that answer.
4: Siya ang nagkuha sa FBI, yes. Na harangin ako dito. So, bakit natin hayaan siya nandito,
5: yes,
4: siya?
5: With that.
6: Depensa naman ni Trillanes, siya ay nasa Senado para tuparin ang hamon ni Bato. Nasamahan siya sa pag-aresto sa kanya.
7: Nandito ako dahil sinabi niya on national TV na samahan ko daw yung mag-aaresto sa kanya. So nandito ako ngayon. Nandito yung pinakita ko sa inyo yung warrant na ICC, nandito yung NBI, arestuin siya. Kaso siya naman yung ayaw lumabas.
8: So yung...
6: Bitbit ni Trillanes ang kopya ng arrest warrant ng ICC laban kay Bato de la Rosa na balak sanang isilbi ng NBI. Yun daw hong pagbibigay ng Senado ng protective custody kay Senador de la Rosa ay hindi nararapat. Sino ang nagsabi niyan? Sa ulat ni Excel Radyoman Grace Mariano.
9: Para kay Akbayan Party List Representative Percy Sandania, hindi karapat dapat mabigyan ng protective custody ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa laban sa arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Giit ni Sandania, malinaw na si de la Rosa ay isang pugante ng international law at dapat managot sa mga nagawa niyang krimen laban sa mamamayang Pilipino. Paliwanag ni Sandania, ang pagkupkup ng Senado sa isang pugante ay pagkakait ng hustisya sa mga biktima nito. Bunsod niya, yan ay hinahamon ni Sendanya sa Senator Bato na ipakita ngayon ang pinagyayabang na tapang. Sabi ni Sendanya mainam na tigilan na ni De La Rosa ang pagtatago na parang daga kung saan dapat ay lumabas na ito sa lungga para sumuko at harapin ang kaso at pananagutan sa mga ninakaw na buhay sa ilalim ng war on drugs.
8: I urge the Senate leadership to carefully reflect on its decision extending protection to De La Rosa. De La Rosa is a fugitive of international law and must be made to answer for his crimes against the Filipino people. By harboring a fugitive, it deprives his victims of the justice they truly deserve. Kay Senator Bato De La Rosa, ipakita mo ngayon ang pinagyayabang mong tapang. Tigilan mo na ang pagtatago na parang daga at lumabas ka sa lungga mo. Sumuko ka at harapin mo ang kaso mo. Oras na para panagutan at pagbayaran ang mga ninakaw niyong mga buhay.
9: Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
6: Pagsasagawa naman ng hiwalay na imbestigasyon ng Senado at ang NBI sa nangyaring tensyon sa Senado matapos ang tangkang pag-aresto kay Senador Ronald Bato De La Rosa. Iginiit ni Senate President Alan Peter Cayetano na bagamat coordinated anya kay dating Senate President Tito Soto ang pagpasok ng mga ahente ng NBI sa bisinidad ng Senado, hindi anya tama ang ginawang paghabol at umano'y pambubuno ng siyam na tauhan ng NBI kay De La Rosa.
10: According to the NBI Director, as soon as they heard na ang stand officially ng Senate, yung Senate Resolution 44 at yung manifestation ni Senator Marcoleta na dapat dumaan to sa korte, hindi na nila pinursu na aresto din siya ngayon. According to him, coordinated kay Senate President Tito Soto ang pagpasok nila. So ang balik namin sa kanya, coordinated man ang pagpasok nyo, hindi naman siguro tama o wala naman siguro nagbigay ng pahintulot makipaghabulan. So, sinasabi niya that is incidents of the arrest. So, we agreed to disagree at mag-fact-finding.
11: Okay.
10: We explained to him that this is not a criminal or a administrative case that needs further study at meron pong due process. This is a contempt case.
6: Ayon naman kay NBI Director Melvin Matibag, nagkasundo sila ni Cayetano na manatili na lang sa kustudiya ng NBI ang siyam na NBI agents na nauna nang na-cite in contempt.
12: So they're still in contempt but they will be placed under my custody.
13: Under the custody
12: of the NBI. So we'll do our own fact-finding. May fact-finding din yung Senate, then we'll have compared.
13: Pumayag yung mga senador sa ganun.
12: Okay naman, no. And I'm very thankful na ganun so that we can all go home, ano.
6: Inirerespeto rin ni Atty. Matibag ang resolusyon ng Senado na manatili muna sa kanilang protective custody si Bato De La Rosa. Pero umaasa siyang tutugon ang mga ito sakaling kailanganin ang sagot ng senador sa ilang legal na issue.
12: Yung ICC warrant, it's there already and there was also a resolution. I understand that the Senate mentioned that Senator Bato will be under their custody. Mm-hmm. So kami naman on the executive side, we'll respect the co-equal branch nila, di ba? So we will hope that pag kailangan sumagot ni Senator Bato dun sa mga kailangan sagutin legally, mandato ka naman yung invitation and all, so the Senate will be ready to present Senator
13: so
12: Bato.
13: So hindi siya.
6: Samantala, hiwalay ding iimbestigahan ng NBI ang nangyaring pambubugbog ng ilang mga NBI personnel sa isang staff ng Office of the Senate Sergeant at Arms. Pagtitiyak po ni Matibag, maharap sa parusa ang mga ito matapos maipakita ni Cayetano na ang mga NBI agent ang nanguna sa nangyaring tensyon. Dahil po sa tensyon, kinakailangan magpatupad ng lockdown sa Senate compound at naghigpit sa pagpasok at paglabas ng mga tao kasama ang mga miyembro ng media. Sa kaugnay na balita, tayo ho ay humingi muna ng live situational report sa labas po ng Senado dyan sa Pasay City. Kaugnay sa inasahang pagdagsa ng mga taga-suporta ni Senador Ronald Bato De La Rosa. Naroon live si Radyoman Gerald B. Ulep.
14: RNN Live Report!
15: Ito mga thunder asahan na daw itong pagbuhos pa ng mga supporters ni Senator Ronald Bato De La Rosa dito sa harap ng Senado ngayong araw. ang senador ay kasalukuyang nasa protective custody pa rin ng Senado. Ayon sa mga supporters sa senadora, nasa 1,000 ang inaasahang pupunta dito sa harap ng Senado maya-maya lamang. Ilan sa mga supporter ng senadora ay mula sa Visayas at Mindanao. Anila magbabantay sila sa posibleng pag-aresto ng NBI sa senador ngayong araw. Sa ngayon ay nakadeploy na rin ng pwersa ng PNP sa lugar at mahigpit pa rin ang seguridad sa mga papasok at palabas ng Senado. Kung maalala, kahapon ang tinangka ng NBI na arestuhin si De La Rosa Junta matapos maglabas ng International Criminal Court o ICC ng warrant of arrest laban sa senadora. Ito ay may kaugnayan sa pagkakasangkot ng senadora na nooy PNP chief sa barigong kampanya ng Duterte Administration laban sa illegal na droga. Kasama mo sa DJXL, Arimen Manila, Radyo Manjeral, Bicule, Patoka, Arimen.
6: Samantala, kumuha naman tayo ng sitwasyon sa Villamor Air Base sa Pasay City. Ito po'y nananatiling normal ayon sa Philippine Air Force sa kabila ng umunoy ICC warrant laban kay Senador Bato de la Rosa. Natatandaan pong doon na ipinarada yung eroplanong sumundo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para ilipad siya sa The Hague. Kasama natin sa balita, Radyo Man Marjo Domingo.
9: Iginiit ng Philippine Air Force na nananatiling normal ang sitwasyon sa Villamor Air Base sa Pasay City. Ito ay sa kabila ng mga alingas-ngas na may nag-aabang ang eroplano umano sa nasabing lugar para maghatid kay Senator Bato de la Rosa sa The Hague, Netherlands. Ang Philippine Air Force spokesperson, Colonel Maria Cristina Basco, wala silang na-monitor na kaibang galaw sa mga eroplano sa naturang base militar para sa natatanging misyon na batid tinangkang isilbi ni dating Senator Antonio Trillanes IV kasama ng National Bureau of Investigation na NBI ang warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa habang ito ay nasa Senado. Kasama mo sa DZXL Arman Manila, Radyo Man Marjo Domingo, Totok Arman.
6: Mga balita namang may kinalaman sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pangalawang pagkakataon, muling na-impeach sa Kamara si Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos na pagtibayin ng plenaryo sa botong 257 ang pabor, 25 ang kontra. Siyam naman ang nag-abstain. Sa House Justice Committee Report at Articles of Impeachment laban sa pangalawang pangulo, mahigit pa yan sa 106 na boto o yung one-third ng 318 na mga kongresista na kailangan para ma-impeach si VP Sara sa Kamara. Sa kanyang sponsorship speech, sinabi ni House Committee on Justice Chairperson Representative Jervy Luistro, ang hakbang na ito ay para magpaliwanag ang Vice Presidente sa taong bayan.
11: May numero ba tayo, Mr. Speaker? Distinguished colleagues, opo, meron po tayong numero. Ngunit ang numerong tinutukoy ko ay hindi lamang bilang ng boto. Nasa records po ang numero. 6.7 billion pesos. Iyan ang numerong kailangang may paliwanag sa sambayan ng Pilipino. Iyan ang numerong hindi maaring ibaon sa limot. Iyan ang numerong nagtatanong kung may mga bagay bang kinakailangang lubos na may paliwanag sa sambayan ng Pilipino.
6: Kabilang sa mabibigat na batayan na nakapaloob sa reklamo laban kay Vice President Sara Duterte, ang maanomalyang paggamit ng confidential funds, ang hindi maipaliwanag na yaman, at ang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasunod nito, nagmosyon si Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na i-endorso sa Senado ang resolusyon at Articles of Impeachment na inaprubahan naman matapos walang marinig na pagtutol.
16: Mr. Speaker, I move to endorse to the Senate the resolution setting forth the Articles of Impeachment together with all the annexes pursuant to the rules of House on Impeachment Proceedings. Further, I further move that the Secretary General be directed to prepare and transmit the same to the Senate for appropriate action in accordance with the Constitution and the rules of the House.
17: Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. The resolution setting forth the articles of impeachment together with all annexes is hereby endorsed to the Senate.
6: Sa ilalim ng formal na endorsement, kasamang ipapadala ang mga ebidensya at annexes at bibigyan din ng kopya ang kampo ni VP Sara at mga complainant sa reklamo. RMN Network News. Naglabas naman ang opisyal na pahayag ang kampo ni Vice President Sara Duterte matapos ang naging butuhan sa plenaryo para iakyat na ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Sa inilabas na statement ng defense team, batid nilang naging hakbang ng mga mambabatas. Gayunpaman, binigyang diin nila na ang bigat ng pagpapatunay o yung burden of proof ay nasa balikat na ngayon ng mga nag-aakusa. Giit ng mga abogado, dapat itong sumailalim sa tamang proseso ng ebidensya, batas at konstitusyon. Bagamat may mga nakabinbin pa silang petisyon sa Korte Suprema, tiniyak ng kampo ng pangalawang pangulo na handa silang humarap sa Senado na magsisilbi bilang impeachment court. Hamon pa ng depensa, oras na para maglatag ng matitibay na pruweba ang prosekusyon sa halip na salita lamang. Mga balita naman na may kaugnayan sa pagpapalit sa liderato ng Senado. Nayanig ang mataas na kapulungan. Nayanig ang mataas na kapulungan ng Kongreso matapos ang kudeta na naglukluk kay Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Sa pagbubukas ng sesyon ng Senado kahapon, nagmosyon si Senador Joel Villanueva para ideklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado. Sa botong 13 ang pabor, 9 ang kontra, 2 ang abstain. Formal na inalis sa liderato, inalis sa pwesto at posisyon si Senador Vicente Tito Soto III. Pinuri naman ni Cayetano si Soto bago sabihin na ang pagbabagong ito ay bahagi ng kagustuhan ng nakararami sa mga mambabatas.
5: I had the privilege to work with you when you were Senate President and I was Speaker. We disagreed but we found a way to disagree in private and then work together for the country. So I really admire your statement yesterday saying that you serve at the pleasure of the body. So may I manifest and that there are now at least 13 members of the Senate who wish to have a leadership change and that Senator Bato de la Rosa is in the building and will be here in a minute.
6: Sa panunumpa naman ni Cayetano bilang bagong Senate President, nangako siyang gagampanan ng wasto ang kanyang trabaho sa gitna ng inaasahang pag-akyat ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.
5: So let me be explicit. Our job together, my job, is to serve you, dear senators, to serve this nation, to serve God above all, and to do what is right. Before us might be the impeachment. Let me make it very clear. May mga lumabas sa news and hindi ko kayo sinisisi kung sinasabi niyo sa news na ang pagpalit ng leadership ay tungkol sa impeachment. Hindi po.
6: Samantala, dahil naman sa rigudon, ang bagong majority block sa Senado ay binubuo na ngayon ni na Senador Cayetano, bagong Senate President pro tempore Loren Legarda, Joel Villanueva, Pia Cayetano, Bato de la Rosa, Jesus Escudero, Jingoy Estrada, Bongo, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla at magkapatid na Mark at Camille Villar. Otomatiko namang naging minority leader si Senador Soto. Pati ang mga bumoto sa kanya na sina Senador Bam Aquino, Win Gatchalian, Risa Ontiveros, Panfilo Lacson, Lito Lapid, Kiko Pangilinan at ang magkapatid na Erwin at Rafi Tulfo. Naging matipid naman ang tugon ng Malacanang, kaugnay sa biglaang pagpapalit ng liderato ng Senado matapos mapatalsik sa pwesto si Senate President Vicente Tito Soto III at maihalal bilang kapalit si Senador Alan Peter Cayetano. Ayon kay Palace Press Officer Yusef Claire Castro, ang pagpili ng bagong liderato sa Senado ay isang desisyong nasa kamay ng mga senador. Nauna ng dumistansya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga hakbang ng Senado. Kasabay ito ng paglilinaw na walang kinalaman ng ehekutibo sa change of leadership dahil mismo mga senador ang nagsagawa nito. Abangan sa aming pagbabalik mga kasama, nagdagbawa sa presyo ng mga produktong petrolyo, epektibo na ngayong araw. Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
14: RMN Network News.
2: Butag Pilipinas sa Idupos.
6: Ilo pong foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
2: Commission on Elections. Dangangampan. narito ang ulo ng mga mainit na balita.
18: Ako si Zander Kayabyab, magbabalik ang RMM Network News.
19: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
2: Apat ang arestado sa paihi mo. Impeachment complaint.
20: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
19: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Zander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
21: RMN Network News.
2: 7:25 ang oras ngayon. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab at ito ang RMN Network News.
21: RMN Network News.
2: Kumuha muna tayo ng mga balita mula sa mga lalawigan.
21: RMN Police Report.
2: Isang pulis po ang patay matapos na manlaban ang isang suspect sa Baybust Operation dyan po sa La Castellana, Negros Occidental. Kasama natin sa balita Radyo Man Albert Hiner ng RMN Bacolod.
22: Idiniktara na nasawi ang pulis na may ranggo Police Master Sergeant matapos nagtamo ng sugat sa kanyang katawan, habang sugatan naman ang kanyang Deputy Chief of Police matapos nanaban ang isang suspitsado sa Baybust Operation sa Barangay Talaptap, bayan ng La Castellana, Negros Occidental. Kinilala ang namatay na si Police Master Sergeant Davi Karampatana habang sugatan naman, pero nasa estable na kondisyon na si Police Captain Jose Michael Muñez, Deputy Chief of Police ng La Castellana PNP. Sugatan din ang arestado na suspect na si Edward Acopa. Matapos ang komportasyon sa mga otoridad, napagilaman din na dati nang nabilanggo si Acupan noong 2019 dahil sa kaso panglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act of 2013. Sa ngayon, patuloy pang investigasyon sa kung paano nangyari ang krimen. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod. Radyo Man Albert Hiner. Tata krimen!
2: Dalaga pinagsasaksak sa loob ng kanyang kwarto habang natutulog sa Bukidnon. Ang suspek ay isang menor de edad. Kasama natin sa balita Radyo Man Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
21: RMN Police Report.
23: Duguan na dinala sa ospital ng 18-taong gulang na dalaga matapos di umano'y pasukin at pagsasaksakin ng isang minor de edad na suspek habang natutulog sa kanyang kwarto, partikular sa Brook 5 City Buyog, Barangay Banlag, Valencia City, Bukidnon. Ayon sa report, tulog na tulog na di umano ang biktima nang bigla na lang pumasok ang isang lalaking minor de edad at sa walang pag-aatubili ay sinaksak na makailang beses ang biktima kahit nasugatan, nakadepensa pa ang biktima at nagawa pang makahingi ng saklolo rason para tumakas ang suspek. Nagtamo ng tama ng saksak sa katawan ng biktima at agad na dinala sa ospital. Ligtas na naman ang kalagayan nito. Makaraan ng ilang oras, personal namang idinulog na mga magulang ang kanilang minor de edad na suspect at nasa pangangalaga na ngayon ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO sa Valencia, Bukidnon. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyuman Mark Micaballo. Tata, RMN!
2: Mahigit 600,000 pisong halaga ng shabu nasamsam sa isang high-value individual sa Binangonan, Rizal. Kasama natin sa balita si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
21: RMN Police Report.
24: Isang high-value individual ang nakumpiska ng ininal ng shabu na may bigat na 96.07 gramo na ang standard drug price ay nasa 653,276 pesos. Nangyari ang operasyon sa Binangonan, Rizal. Kasabay sa nabawi ang 10 pirasong 500 piso isang cellphone at 500 piso na ginamit sa Baybust money. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa Araman Kalabasoon, Edward 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Masada, Tatak RMN.
21: RMN Network News.
6: Sa iba pang mga balita, mga kasama, abiso muna sa mga motorista at mga tsuper. Epektibo na po ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Tataas ng o tumaas po ng 47 sentimo. Tumaas ng 47 sentimo ang kada litro ng gasolina. May rollback naman na 9 pesos and 57 centavos sa presyo ng kada litro ng diesel. 13 pesos and 30 centavos naman sa kerosene. May taas presyo rin sa LPG. 1 peso and 22 centavos kada kilo. Katumbas po yan ng 13 pesos and 42 centavos sa kada 11 kilo na tangke ng LPG.
21: RMN Network News.
6: Ibebenta ng Department of Energy sa mas mababang halagang diesel sa off-grid areas o yung mga liblib na lugar sa bansa. Ayon sa DOE, aabot sa 45 milyong litro ng diesel ang ibebenta sa bagong power provider at microgrid systems provider sa ilalim ng National Power Corporation sa halagang 80 pesos per liter. Ang hakbang na ito ay makatutulong para magkaroon ng maayos na supply ng kuryente ang mga malalayong komunidad, partikular na sa Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, Catanduanes, Masbate, Siquijor at iba pang island provinces. Sa pinakahuling datos ng DOE, aabot sa 170 liters ng diesel ang nadagdag sa fuel buffer stock ng Pilipinas.
21: RMN Network News.
6: Solar-powered na mga mega cold storage facility ang itatayo po para sa mga magsisibuyas dyan sa Nueva Ecija. Kasama natin sa balita, Radyo Man Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija.
21: RMN Network News.
0: Nilagdaan ng Department of Agriculture ang proyekto para sa pagtatayo ng isang mega cold storage facility para sa mga magsaka ng sibuyas sa Nueva Ecija. Ayon sa DOE Regional Field Office 3, ang pasilidad ay magkakaroon ng integrated solar energy system. Ibig sabihin, gagamit ito ng energy mula sa araw para makatipid sa kuryente at mas mapanatiling maayos ang operasyon. Layunin ng proyekto na tulungan ng mga magsaka na hindi agad masira ang kanilang aling sibuyas. Sa ganitong paraan, hindi nila kailangang ibenta agad ang kanilang produkto kapag mababa ang presyo sa merkado. Binanggit pa ng DA na makatutulong storage upang mapanatili ang kalidad ng sibuyas at masiguro may sapat na supply sa mga pamilihan kahit hindi panahon ng anihan. Ang Nueva Ecija ay kilala bilang isa sa mga pangunahing pinanggagalingan ng sibuyas sa Pilipinas. Ngunit madalas nagkakaroon ng problema ang mga magsaka kapag sabay-sabay ang ani at kulang ang pasilidad na papaglalagyan nito dahil dito napipilitan silang ibenta ang sibuyas sa murang halaga. Sa tulong ng proyektong ito, inaasahan ng gobyerno tataas ang kita ng mga magsasaka at magiging mas maayos ang daloy ng supply ng sibuyas sa bansa dahil dito pwede daw hintay na magsaka ang tamang oras bago ibenta ang kanilang mga ani. Kasama mo sa RMN Nueva Ecija, Radyo Man Ace Blanca, Tatak RMN.
21: RMN Network News.
6: Mas pinaigting pa ng Department of Agriculture ang paghahanda sa posibleng epekto ng agrikultura o sa agrikultura ng El Nino. Ayon sa DA, pinapalakas pa nila ang mga hakbang para mabawasan ang epekto ng El Nino sa mga sakahan, kabilang ng pagtatanim ng hindi gaanong water-dependent crops gaya ng munggo sa mga lugar na lantad sa tagtuyot. Target na rin gumamit ng ahensya ng mga solar-powered irrigation, low-cost greenhouse at pagpapatupad ng mas pinaagang planting schedule.
21: RMN Network News.
6: Nakauwi na sa kani-kanilang tahanan ng 170 pamilyang lumikha sa Obando, Bulacan matapos na tuluyang maapula na ang sunog sa Navotas Landfill sa Metro Manila. Tapos nga pong abuti ng halos isang buwan yung pag-apula sa apoy. Ngayon sa DNR, base sa kanilang monitoring, mas naging stable na ang kalidad ng hangin sa mga lugar na apektado ng sunog. Sa kabila nito, mas hinigpitan naman ang ahensya ang pagbabantay sa operator ng landfill na Philippine Ecology Systems Corporation o PhileCo na inisyuhan din ng Notice of Violations. Kabilang sa mga umano'y nilabag nito ay ang hindi pagsusumite ng safe closure and rehab plan, kakulangan sa air pollution control systems, kabiguang mag-comply o sumunod sa daily soil cover requirements, at pagkumpleto sa kanilang abandonment plan. Inihanda na rin ang case build-up laban sa operator.
21: RMN Network News.
6: Hinigpitan na ang pagpapatupad ng border screening sa mga paliparan at mga pantalan para maiwasan ang pagpasok ng hantavirus sa Pilipinas. Ayon sa Department of Health, aktibo silang nakikipag-ugnayan sa World Health Organization kasama ang Bureau of Quarantine at Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Bago pumasok ng bansa, kailangan nasagutan ng mga pasahero ang health declaration form na nasa eGovPH app. Pagdating naman sa Pilipinas, kinakailangan silang sumalang sa infrared thermal scanner at oobserbahan din kung may sintomas. Kung galing sa mga bansang tinukoy na may kaso ng hantavirus at nagpakita ho sila ng sintomas, agad silang dadalhin sa Bureau of Quarantine. Ang mga magpopositibo naman sa hantavirus ay agad na dadalhin sa isolation facility.
21: Network News.
6: Pirmado na ang kasunduan na gawing visa-free ang pagpasok ng mga Pilipino sa bansang Paraguay. Sa bilateral meeting sa Malacanang, sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Paraguay President Santiago Peña Palacios ang paglagda ng Department of Foreign Affairs at Ministry of Foreign Affairs ng Paraguay kaugnay sa visa-free entry ng mga ordinary passport ng dalawang bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, ang naturang kasunduan ay magpapalakas ng turismo, negosyo at palitan ng mga mamamayan ng dalawang bansa.
1: Complementing the establishment of institutional and commercial linkages is today signing of a visa waiver agreement for ordinary passport holders of the Philippines and Paraguay, which the President and I hope will

0: expedite business tourism and people-to-people exchanges between our two countries.
1: Nilagdaan din ang dalawang bansa ang Memorandum of Understanding para sa kooperasyon sa diplomatic training, skills development, academic projects at iba pa. Habang napag-usapan din ang pagpapalawak ng ugnayan sa kalakalan, food security. Ayon naman kay Peña Palacios, ang Pilipinas ang daan para mapalawak ang ugnayan sa iba pang bansa sa Southeast Asia.
0: I am pleased to announce that Paraguay has formally convened to the government of the Philippines in its capacity as chair of ASEAN its intention to accede to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. This decision reflects our firm determination to integrate into the regional dialogue and cooperation mechanism in line with the principles of peace, respect for sovereignty, and the peaceful settlement of disputes that have historically guided Paraguay's foreign policy.
1: Yan po si Paraguay President Santiago Peña Palacios. Ang bansang Paraguay po, naghain ng intensyong sumali sa ASEAN Peace Treaty. Kasama natin mula Malacanang si Radyo Man Chanel Salazar.
2: Plano ng Paraguay na lumahok sa Treaty of Amity Cooperation na isang kasunduang nagtataguyod ng kapayapaan at kooperasyon sa Southeast Asia. Sa joint press conference sa Malacanang, sinabi ni Paraguay President Santiago Peña Palacios na nais nilang lumahok sa kasunduan at formal nila itong pinaabot sa Pilipinas bilang ASEAN Chair ngayong 2026. Ayon kay Peña, layo nitong mapalawak ang pakikipag-ugnayan sa mga bansa sa Southeast Asia at makiisa sa pagsusulong ng mapayapang pagresolba ng sigalot, respeto sa soberenya at multilateral cooperation. Hindi lamang anya simbolikong hakbang ang pagsali ng Paraguay sa TAC, kundi bahagi ng mas aktibong papel nito sa Indo-Pacific region. Itinatag ang TAC noong 1976 na may 58 bansang kasapi at bukas din ito sa mga bansang nasa labas ng Southeast Asia. Kasama mo sa DZXLR RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tata, RMN.
1: Peace and order at anti-criminality efforts sa Bicol region mas pinaigting. Kasama natin sa balita si Radyo Man Manny Basan ng RMN Naga.
3: Mainit na tinanggap ng Camarines Police Provincial Office o CSPPO si Napolcom Vice Chairperson at Executive Officer Commissioner Rafael Vicente Calinisan sa kanya pagbisita sa Camp Colonel Juan Q. Miranda sa Camarines Sur. Pinangunahan ni Provincial Director Police Colonel Virgilio Olalia Jr. ang paggawad ng arrival honors bilang pagsalubong sa opisyal. Kasama sa aktibidad si PRO 5 Regional Director, Police Brigadier General Erosito Miranda at iba pang opisyal ng Philippine National Police. Layunin ang pagbisita ni Commissioner Calinisan na palakasin ang koordinasyon ng NAPOLCOM at PNP. Gayon din ang pagpaigting ng mga programa para sa kapayapaan, kaayusan at mas maayos na serbisyo publiko sa Rion Bicol. Nagkaroon ng talk to men kung saan binigyan din ng Commissioner ang kahalagaan ng disiplina, dedikasyon at tapat na paglilingkod ng bawat pulis sa komunidad. Matapos nito ay sinagawa ang Regional Command Conference sa MBP Hall ng Camp Miranda kung saan tinalakay ang mga usapin hinggil sa peace and order at anti-criminality efforts sa Rion Bicol. Ayon kay Police Colonel Olalia, malaking inspirasyon sa hari ng kapulisan ang pagbisita at suporta ni Commissioner Calinisan upang lalo pang mapabuti ang serbisyo ng kapulisan para sa mamamayan. Kasama mo sa DWNX, RMN Naga, Radyo Man Madibasa, Tatak, RMN!
1: Sa ating Balitang Sports, maasang Pilipinas sa tatlong rising stars ng karate para magbigay ng karangalan sa bansa sa nalalapit na Karate 1 Youth League Manila Leg ngayong taon. Kabilang sa inaasahang magpapakitang gilas para sa Team Philippines, sina Sebastian Manyalak, Mark Singh at Sofia Magrata na itinuturing na ilan sa pinaka mahuhusay na batang pambato sa karate sa bansa. Sinabi ng mga opisyal ng Philippine Karate Team na malaki ang potensyal ng tatlo na makasabay sa matitinding karibal mula sa iba't ibang bansa sa prestigyosong youth tournament. Nalalakuhan ng mahigit 1,000 atleta mula sa iba't ibang panig ng mundo. Idaraos po sa Pilipinas ang Karate 1 Youth League, isa ho sa malalaking international youth karate competitions sa na inorganisa ng World Karate Federation. Uy, matapos po ang tagumpay ng kanilang teleserye, mga batikang artista na sina Christopher De Leon at Charo Santos Concho

0: muling magsasama sa isang horror film naman. Kasama natin sa balita si Myra J. Nasayo.
1: Matapos ang success ng kanilang teleserye na FPJ's Batang Quiapo, muling magsasama sa isang project ang batikang aktor at aktres na si Christopher De Leon at Charo Santos Concho. Sa direksyon ng kilalang direktor na si Gerald Darog, magsasama sa isang horror film ang dalawa na pinamagatang Knock 3 Times. Umiikot ito sa kwento ng isang babaeng nakalaya mula sa rehab, ngunit makakasama ang sariling ina na nasa ilalim ng sumpa ng isang antique mirror. Hango ang kwento ng pelikula sa mga pamahiing Pinoy, partikular ang paggamit ng salamin sa mga ritual at paniniwala tungkol sa pagkatok ng tatlong beses. Sa ngayon, wala pang ibang detalye ang pelikula, pero makakasama rin ni Charo Santos at Christopher De Leon ang aktor at aktres na sina Tony Labrusca at Julia Barreto. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Martes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
0: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
2: Live via satellite. RMN News Nationwide.
3: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
4: Headlines sa ato mga balitang lokal. Cebu City Mayor Nestor Archival ipaibaw nga ang syudad sa Sugbo nasa heightened state of economic preparedness. Kusinero mitaisi ang kaugalingon dito sa Panglao Municipal Police Station sa Silingang Lalawigan sa Bohol. Humani angkod nga kini maoy nagpatay sa saka 18 anyos nga pag-umangko ni ini nga babay. Kini ang headlines sa ato mga balita.
3: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
5: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og granular with 5B vitamins in high levels. Bang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex sa generic Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
9: Sa gunso ng OT, ay buhi.
10: Kaya pa na ako.
9: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
11: Kaya pa na ako.
9: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng, ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pildi.
12: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
13: Bangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: ko.
1: Anak si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Kuyawang Dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw.
3: Pinakalami nga black coffee.
4: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
5: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw. 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
6: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulid kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulid nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
7: ISO certified, world class quality.
8: Dagag na kaon ng oily food, maka-acid na.
9: Pag may acid, Supra-Sid.
8: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
10: United Home.
11: Unilab yan.
12: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug nang luspad, basin anemia na.
14: Ug ang mutabang aron healthy ang blood ug na ay healthy glow. United Home First Sulfate Iron with proper diet and exercise.
10: United Home.
11: Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
16: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
17: Naana ang mga bisita?
16: Kajut lang!

0: Imo dayo imbestigasyon ang kapulisan sa mga lungsod ug misusi sa mga CCTV camera dinhi lang nasayran nga naguban nga naginom aga suspitsado ang biktima nito nga Martes sa gabi Mayo 5. Nakita usab sa video nga human sila gapareg inom ang biktima nagbaktas kini paingon sa dagat sa mga lugar alas 3:30 sa kadlawon pagka Mayo 6 ug dito nagabot sa suspitsado ug pagka alas 4 sa kadlawon nakita usab nila ang suspitsado gikasabay bayin nga sila lang usa nito nga Mayo 9 giubanan sa aga mga kabanay ang suspitsado sa Panglao Municipal Police Station. Aron motahan siyang kagalingon, giangkon sa suspitsado ang krimen kay matod pa, human sila kapanaglalis na paong matod pa ang iyang kapananaw o mikuha siyang kutsilyo o daing dunggab sa dughan sa biktima o gumang bahin sa lawas.
1: Ang motibo lang sir, is kanang nagigamay kapanaglalis nila niya dito sa may dagat dapit, nangilaitan ko niya. Oo, mga ito nga, yun siya nga, after story niya, tamang suspect nga, pag nawa ang pamasya sa kuwan, pagwalingon, muna na hinaitan ko nun niya yung pagumangkon niya. Pagkitanaon niya yung pagumangkon, maliko na.
0: Atul sa pagka-discovery sa patayang lawas, itong anidistora, na wala na'y underwear ang biktima o nakuha ang iyang pagduda, nga gilugos kini sa wala papatya, nakuha sa mga sakop sa scene of the crime operation kon Soko, ang underwear sa biktima pipila ka metros ang gilayon sa lawas nini, na ginak nang ipaubos sa pakisusi. Nagtuon si Destora nga plano na sa suspitsado ang paglugos nini, sanggit gidalaman niya ang biktima sa dagat. Nag-request na ang Panglao Municipal Police Station sa PNP Forensic Unit 7 aron mapaubos sa autopsy ang patayang lawas sa biktima, aron masayran kun pila kasama nung gaban ang naangko nini, lakip na ang pagsusi kung nalugos bagyo na biktima. Ang suspitsado kasamtang ang nagibalhog sa Panglao Municipal Police Station o mga tumang kinig kasong murder. Kasama mo sa Panglao Municipal Police Station ang New Ranjaman Arbo sa Mantili WHP, Tata Carmen.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one. Radyo mo!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Tag-init na po. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton o gantuon ka ron. Pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat. Nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon. Natay diskarte sa bughat. O sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte. Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat? Bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sports ngayon! Sports ngayon!
4: Ato paminaon karon ang ato balita sa sports uban sa atong sports analyst international boxing judge. Kasama ni Edward Liga sa linya na turon. Kasama ni Edward, may buntag.
5: Mayong buntag kasama ng Ken, kining atong balita sa sports gatol kanyo sa DTX 500. Excited si IBF minimum weight world champion Pedro Taduran na iyang makontra sa isunod niyang depensa no ang Chinese challenger nga si Jian Zhengzhou human kini midaog sa world title eliminator kontra ni Ian Paul Assassin Abney ni adtong adlaw sa Sabado diya sa Cebu Coliseum. Nagkanayon ang champion nga si Taduran nga haom kaayo ang estilo ni Zhou sa iya usang estilo, so mag-expect kini og nindot kay nga away no tungod kay si Zhou dili kini mudagan sama kaniya, di usab mudagan, so exciting kaayo ang maong away og kumpiyansa siya nga siya ang mudaog no kung mag-abot sila. Wala pa hinuoy schedule nga gitakda sa IBF no.

0: nga kinsa usab ang mopromote ni ini, pero klaro na nga Zizo mo isunod nga makontra ni Taduran sa sunod niya nga depensa. Arita sa NBA, gitabla sa Minnesota Timberwolves, no, ang ilang serye kontra sa San Antonio Spurs kagahapong adlawa. Human giparot ang Spurs sa score nga 114-109. Wala inoon na ejected inoon ang pambato, no, sa Spurs nga si Victor Wembanyama sa sayong bahin sa second quarter tungod kay iyang nasiko si Reid Nash, no, og maayong pagkaigo ini sa apapangig unya gitawagan siya og playground foul nga na moy nakapa ejected niya sa maong duwa ngadto paingon sa fourth quarter. Naglabaw ang Wolves apan dayap sa pipila ka nang ka mga segundo nga bilin sa fourth quarter. Mihulga ang Spurs, no, nga kuha on good ang maong game 4 apan si Ant-Man nga si Anthony Edwards may pasulod kinig 16 puntos sa fourth quarter aron na kuhaon ang game 4 ug itabla ang serye. Si Anthony Edwards mo ay nangulo sa opensa sa Wolves pinaagi sa iyang 36 puntos unya ang naparot nga Spurs gipanguluhan kini ni De'Aaron Fox ug ni Dylan Harper pinaagi sa ilang tag 24 puntos. Kini nga tong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatan-on mag DTX 500? Ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na amang nadaot na mga skin cells ug ipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak nga makahubog ug pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles ug folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spots ug uban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500 atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag-DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tata! Amen!
1: Atong balita sa sports, maoy nagtapos atong mga balita ni mga orasa niya. Happy third birthday ito ni Kisha Faith Hanuba Obrador. Gikan sa iyang Mama Maris, Papa Kinjan, Tatay Loloy, Nanay Mirna, Tatay Fanny, o Nanay Eda Obrador, diri sa may sa Pangdako, Cebu City. At tagi po ninyo karong taon-taon ang pagbalik ni Attorney Rufiel Fernandez Banio. Para pa dahil niya ay mga isyog mga komentaryo, human lang sa itong pipila ka mga pahinomdom. O ba na ako din is control kasamang cases many, ha? Nems, Quiñones, o Gerald Albios. Ako sa inyo, Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong nga buntag.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon alas 8.04 na.
3: This time check is brought to you by United Home Frisulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag PLDT Prepaid na!
4: Good morning, my dear plants! Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kati! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
5: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
6: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
7: Nasayod ba mo mga kasama? Akong nahununaan nga importante ang pagpalit og dekalidad. Kanang makingon ka nga quality good.